0: sang libre nga hat pangatag sa radyo. Ti subong tay hatag ko ga pa mati kay XFM sa una pa. Oo. Oo. Si Benson yan, si katropang Franz Andrew Burgos. Sino pa kinikilala mo di?
1: Si Wendell Valderrama.
0: Valderrama. Balinaryo. Oh, di anyway, congratulations. Aring radyo tay. Ang daan ng radyo mo tong ginano yo. Gindahatag di sa to no. Oo. Oh, pwede man. Oh, pwede man statay para makita statay. Oh, pamatuod lang ni statay nga at least na nga pagita agit sa radyo. Maka ano gid sa. Ihatag damon kay tatay ang radyo. Aring ako nga model ho. Oh, si katropang Chris na tay. Oh, congratulations amo ng radyo mo. Plus kay nagkadto kay gid eh. Tagaan ta ka sang Santon Plus Coffee Mix. Oh, are you? Oh. Nan.
1: Yeah, thank you.
0: Oh. Nan. Oh, congratulations, tay.
1: Oh.
0: Mga pika, okay na. High blood na hindi pa.
1: Hindi.
0: Ah, hindi pa. Ga-jogging pa.
1: Hindi kay gamaraton
0: ko. Ah, gamaraton ka. O nami ng kape. Para sa mga sports enthusiasts naton. Oh, tay, thank you. Good salamat, good. Pagkatudi, anong mambal mo?
1: Madam, agad salamat sa XFM radio station sa ila promo na napangatag radio.
0: Okay. Sige tayo, halong tayo. Thank you tayo. Salamat. Okay.
1: Salamat.
0: Okay. So muna mga katropa, bilhin lang itong radio mo sa kay, dira lang tayo, bilhin lang na. Okay na na. Oo, thank you ha. Halong-halong tayo, gamaraton list na tayo. Lain na edad mo tayo?
1: 71.
0: No. Grabe ba? 71 ka na?
1: Kuhan ako ga vegetarian.
0: Ah, okay. Why na sang... Why na ga o... Oh. Araw? Amo na sa? Sige, kape namin na. Ay, thank you. Salamat ito, ya.
1: Thank you, ma'am.
0: Oras mga katropa, alas 8. Amo na ginambal natin sa inyo. Radyo para sa inyo mga katropa. Guba na radyo mo? Daan na radyo mo? Bailuhan ta na radyo mo? Ha? Okay. So marikan ta na pinakamabalita na ito mga katropa sa aton nga patrol. Aryo, may pagpangawat sa ang motibo sa suspect sa pagpatay sa American National sa Banwasang Sibulan na tigayo na ni sa kote na ano mo na na hospital ni pagpatay ni ang isa ka American National sa Sibulan mga katropa. Grabe man ba mga insidente pangawat gali no kwanto pa lang kwanto ka balita yes mga balita ni with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa
2: XFM live reports
0: katropang Franz may aga.
3: Katropang Erwin, sa ato ni nga pinaka-latest nga update, especially dito sa natabo nga insidente na doon nagagaw na maging sa atensyon sa Bugos sa Puso, Pilipinas. Ang kamatayon sa isa ni American National, kaginapati ang Katropang Erwin, sa isa ka marine biologist.
0: Oy?
3: Tukon, ano niya, doon scientist, bala?
0: Oho.
3: Kag-professor.
0: Oho.
3: Sa isa ni kabulutuan man sa dito sa Amerika.
0: Mm-hmm.
3: So nagkato na rin siya sa Pilipinas
0: mm-hmm.
3: para ipakita ni Katropa Erwin ang iyang pag-suporta ba na, no?
0: Mm-hmm.
3: Pag-bulig.
0: Mm-hmm.
3: Sa pag-tatap sang palibot.
0: Mm-hmm.
3: Ilabi na kay Katropa Erwin sa kadagatan.
0: Oo.
3: Sang Pusod, Pilipinas. Kasi kung madunduman, kanido naging advocate kini siya para ipakigmato ang kay pagilin ba na ang mangin mayo ang kapay ang mga katagatan sa kay bayon sa especially sa iyan nga presidya. So, Katropang Erwin, kinilalang ini nga Amerika National nga si Dr. Kent Carpenter.
0: Mm.
3: 73 years old Katropang Erwin. Pero, temporary nga nag-atener dere sa Negros Oriental sa Banwasang Sibulan. Pero Katropang Erwin, why kini na lauban nga amunigali ang madangatan sa sining American National sa kamot sa sining mga suspect isang gab isang Hulyo 12.
0: Mm-hmm.
3: Domingo na katrabaho ni Erwin, no?
0: Oo. Oh.
3: So, sang gab ito, ang biktima nga si Dr. Carpenter. Kana galantaw sa television kuno katrabaho ni Erwin sa mo tuwa gabi sa sulod ya sang balay ni, no?
0: Mm-hmm.
3: Ang balay ni ari ni sa isa ka sa division.
0: Mhm.
3: Dala mismo sa banwas ng Sibulan, pero kuno taon tang lugar nga katrabaho ni Erwin do ka do separado sa ilang balay. Do oh. Sa may do uphill nga portion.
0: Mhm.
3: Tang lugar or sa subdivision kay do taas niya ang iyang balay mo, no?
0: Mhm.
3: Do aras sa nataasan nga portion.
0: Oo.
3: Tang sinabing subdivision.
0: Oo.
3: So the Capital Province ang pang nagalantaw ni ang biktima sa television.
0: Mm-hmm.
3: May ginaligar isa ni sa kalibin partner.
0: Mhm.
3: Nga babae nga kilala sa kay Aya Sabina, 34
0: mm-hmm.
3: anyos kata pa Erwin.
0: Mm-hmm.
3: Kag sa labuto nga oras ng gabi, binsulod sila galing sa mga suspect.
0: Oho. Uy.
3: Wala sa sangang investigation dari kata pa Erwin.
0: Mm-hmm.
3: Wala niya sang forcible entry pala.
0: Mm-hmm.
3: Kay ang tira sa sang balay, ito kanubo lang.
0: Mm-hmm.
3: No? Posible nga mga suspect na nagsaka kag nagsulod mismo
0: mm-hmm.
3: sa balay sa sining nga biktima.
0: Mm-hmm.
3: Kaya ang pertahan dira sa may terasa katropa Erwin, pagkita ta na karon. Ang pertahan sa terasa sa balay sa biktima, mm-hmm. why nagaling kung nubilang saradaan?
0: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Kasi naman diba, sa balay naman kita pa sa mga foreigner, doon naga, ano yung saradaan niya, do why do you be aware sa palipot nila?
0: Mm-hmm.
3: O kondo, amugin yung kultura nila yung kasanig sila nga posible hindi man sila pagsudlon or kung ano na katapar Erwin bala, no?
0: Mm-hmm.
3: Kaya may malayang intention na tingipan nga tao tinisan sa Amerika gani duway na to gani mga kodal ang mga balay nila.
0: Oho.
3: Duwa lang mga pader bala, no?
0: Mm-hmm.
3: The same na ni katapar Erwin sa balay sa sining ni Dr. Carpenter.
0: Mm-hmm.
3: For gani katapar Erwin binsulod ni no? Tang tatlo ka mga suspect.
0: Mm-hmm.
3: Ang balay isang sining professor ka Trapa Erwin.
0: Oho.
3: Kag dito, natabo ang insidente.
0: Oho.
3: Ginaligar ka Trapa Erwin sa ato ni nga pagpakigaangot with Police Colonel Timar Alam,
0: mm-hmm.
3: ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office o Honor po.
0: Mm-hmm.
3: Ginaligar ka Trapa Erwin na biging paralyzed, but I don't know kung paano nila yung paralyzed kasi yung lipong ni Nina o kung din, ano dragon, tumba ko kung hindi kasigo.
0: Oo.
3: O kung ano, pag-inabi ng mga pamagi para ma hindi ito makapatong biktima. After ito ka na parwin, ang muto na ligilayo yung bintiro sa ulo. No?
0: Uy.
3: So, ngayon ito nga living partner nga ginaligar nga si Rina.
0: Mm-hmm.
3: Ang pinagbuhan ko kapo ng mga information ka na parwin nga makabing niya nga person of interest.
0: Mm-hmm.
3: Pero, may mga ligasyon ang ini nga live-in partner sa gindalan siya ka Trapa Erwin kuno sa ospital.
0: Oho.
3: Kay ginaligar din musla ni siya.
0: Uy. Pati
3: ang
0: asawa.
3: Masaga ang live-in partner ni Dr. Carpenter, no?
0: Mhm.
3: So ginaligar nga ginimuslan kag gin abusuhan allegedly, no? Pero ka Trapa Erwin gin confirm sa aton kahapon ni Police Colonel Timar Alam.
0: Oho.
3: Tangkin ba dyan na swap ang ining 34 anyos kalibin partner sang biktima
0: mm-hmm.
3: negative sa Trapa Erwin sa sining ginaligal ng pagpagnimulos.
0: Uy, from that statement kay Tropang Franz, do ka duluda na? Nagbutig na sa?
3: Oo, te. Pero, ka Trapa Erwin, kahapon, so, wala man nagas sira ang partahan sang Norpo
0: mm-hmm.
3: for all possibilities pala sa lakas ng investigation.
0: Mm-hmm.
3: Eh nagpayag niya sila kahapon yung sa maging personal interest of interest na niya.
0: Mm-hmm.
3: Kahit ito, pati nga, lagi man kita nga why siya din patay. Tapos sa vaginal swab na ginaligar mm-hmm. nga nag-negative pa.
0: Mm-hmm.
3: So, Katro Parwin, ginpayag sa aton na rin ni Police Colonel Alam
0: mm-hmm.
3: na mahimo man ni siya no witness.
0: Okay.
3: Ang ining living partner.
0: Mm-hmm.
3: But, pinanglanagin nila, Katropa Erwin, sang duga pagiging mga detalye.
0: Mm-hmm.
3: Kaya ginahulat nila, as of now, ang ining living partner, survivor sa sining na pag pagsulod ng balay sa sino yung mga suspect
0: uh-huh.
3: na makarecover.
0: Mhm.
3: Kay

0: So, sa diodos ang pagpatay kay Dr. Carpenter, yung mga suspected property niya, nangawat din sila yan, no? 75,000 pesos cash, isa ka laptop, kag isa ka binocular na pala, Petro Parwin, ang doteleskopyo na lang ang doha kabilog, no? Amo nang ginkuha sa mga suspect after sa incidente na ginimo to nila sa balay mismo sa sining American National Petro Parwin.
1: Grabe ba? 75,000 na cash. Huwag pa nilabot sa mga ginkuha nila ka mga gamit to.
0: Sa binocular naman itong ginkuha ka to Parwin mo.
1: Oo. Nami abisang lugar yaw?
0: Oo, nami abalay. Nag-isa pa yan, no? Hindi ganda lang ito pa, Erwin, abo na abala ka sirado, no?
1: Oo.
0: Kaya allegedly, si Pahit sa to ni Police Colonel Alam, ng mga suspect nagsaka sa terasa. Kita mo ng terasa?
1: Oo.
0: Doon ka nubo lang gani, no? Posible nga ti malabot sa mga suspect, masiguro kung ginsaklasan gina ni Labla.
1: Oo. O isa man sa mga gulo, ba si kila Labla?
0: Why, tinay ka balo ka Tropa Erwin kung kilala sang kung sinong nakakilala, dira, no? Kahit yung muna nila sa mga investigation, angot sa sining katabong akrimen sa Tropa Erwin, dira sa bahin sang banwa sa Sibulan. Pero tayo sa karon, nagapabili ng ilang investigation na lupa, ongoing pa, ay hindi pa rin ka Tropa Erwin hindi ka-siling kung ang inang mga suspect. May mga involved man sa mga kaso sang pagpangawat dira sa lugar eh. No? Kag sa karon ongoing pa even though nga may mga ano na sila no, may mga lead na sila posible. Kaya ang mga suspect no ka sa per window nakasuko no bonnet, ang iba nakakalo. So posible nga hindi siguro bala ano ang ilang guya. Sa CCTV nga nakuha dira mismo sa sulod sa balay ni isang American National Katropa
1: Erwin. Grabe, bansar na tabos na ba? So, investigation, subong ang iyang asawa, Katropang Franz?
0: Sa hospital pa, Katropa Erwin. No? Kaya ginawalan niya makarecover, no?
1: Oo.
0: Okay, takabalo kay Pasi kung din kastigo ni siya. Kahit sa iyang aligasyon to, ginimuslan siya, ba't ginipayag rin sa ato ni Police Colonel Alam? Doon nag-negative sa ang result sa vaginal swab, no?
1: Pero isa sa mga persons of interest?
0: Isa sa mga persons of interest, ginakabig siya mga person of interest. Pero katapawin kung mag-gather din nilang gusto pagid ng mga detalyed information, eh siya malang ning liabi mo sa investigation. Eh, kaya siyang buhay mo, siya nakakita. Nagbasi katapawin siya maning maka-identify kung sino ning mga persona. Pero makabig man siya ko nung witness sa karon. As of this time, katapawin, person of interest man ang ining level partners ni Dr. Carpenter Katropa Erwin.
1: Amo na yung matabo Katropa Franz, kalawahin naman siyang imahin sa Pilipinas ni Sagwa ni?
0: At yan mo gina. Correct na. Kahit actually, si Dr. Carpenter, dugay na diya Katropa Erwin. No?
1: Oo.
0: Kaya may mga kilala, kita galing ang mga environmentalist, kaya may upod sa mga picture.
1: Oo.
0: Yeah, which is the ginadayaw sa tapos siya rin lang advocacy sa palibot. So yan yung nga tinutuyo man sa kundi nga doon ang manggat na doon sa Negros. Eh, kasi ba si kita ay guro nga doon lang sa Nagtiner kayo ba si kita doon nga patahumlas ang pinakalugar doon sa ako sa Negros Island. Ika ni Katong Parwin may presya galing sa Negros ang patahumlas ang probinsya. Pangod sa may ayahon nga tinutuyo sa iba, no?
1: Oh, Katropang Franz, na kumikita mong balay, ano siya? Nang hindi though typical nga bungalow typical nga two-story balay ang iya nga kudal pwede sa kaon eh no abrisa hapos sa sudlon do Amerika nga style galing medyo taas-taas lang iya nga fence abi pero kung lang taon mo ang balaya do ka hapos suits abrihon la sudlon la kag wala sa panimalay sa kilid
0: wala ka proper window do siya lang ganing isa ko lang taon ta bala kay ang iya nga pagplasta sa balay kasi bala layo pa ni pala sa

0: Main entrance gate pala sa yung subdivision pala, no?
1: Ah, subdivision eh.
0: Subdivision mo.
1: Oo.
0: Amo nang pag-discussion. Police Colonel Alam, Petro Pangarin.
1: Grabe man gini brass na no man yung mga tao man. Hindi lang nila yung pakuyaan ng Pilipinas ni. Nibutang pa nila sa lain nga imahin ang probinsya.
0: Para na, ito na nakabeses sa katropawin niya ako na. Kaya mga incident yung involved ang mga foreigners, gina-hold up, ginakawakan, ang iba hindi pa conforme, pat yun pa. So ito yung isa sa mga dako naman yung epekto, negatibong epekto sa turismo sa pungsod Pilipinas. Kag mismo din sa abal man sa probinsya sa Negros Katropang Ewing nyo. So, kamatihan ta, ang pahayag ni Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office.
2: We are open to any possibilities.
3: Yes, sir.
2: That it were, we considered him here first as the POI.
3: Okay.
2: As one of our POIs. But as the investigation goes po, since she is already showing kind of cooperation
3: okay.
2: To us. Mm-hmm. So, siguro under shock lang siya. Siguro nakarecover na siya ngayon. We can now treat him as treat her as one po witness natin.
3: So yun sir, yung totoong nangyari na?
2: Sa kwan lang po sir is ay siya po yung talagang makapag-identify dun sa mga suspects po.
3: Totoo po ba sir na hinalay siya sir?
2: Ah, sir, ayun po yung unang claim niya siguro ay natimplang siya. But based on the vaginal swab that pinakuha natin sa kanya, ni-request natin at pinandergo natin siya ng ganun ay negative naman po.
3: Pero sir, yung motive talaga is ano, robbery?
2: Yun po talaga sir ang nakikita namin motive sir, robbery talaga sir.
3: Okay. Pero sir, yung mga suspect, paano sila sir nakapasok sir? Pinili talaga buksan yung pinto ng bahay ng victim?
2: Sir, based sa ocular inspection namin, we haven't seen any indication of a forcible entry.
3: Okay.
2: But meron pong part doon sa bahay nila na may open terrace sa taas na pwede pong akyatin. Madalas daw po yung pintuan doon sa terrace papasok ng bahay ay madalas po hindi po yun nalalak.
3: Posible na umakyat yung mga suspect?
2: Posible po sir, posible.
3: And then sir, pag pasok nila without any hesitation, binarilagad yung foreigner?
2: Yes po. Para bang kinuha muna nila yun. Yun muna ang pinaralize nila para ma talagang magpuan sila, magsaksi sila dun sa pagnanakaw nila.
3: Ano po yung sir na recover, sir? Anong caliber?
2: Based dun sa ballistic examination po ng suko natin ay caliber 45 po. Okay. Dun sa nakuhang bullet, fired bullet, nakuha dun sa crime scene.
3: Sa ngayon, sir, may person of interest na kayo?
2: Sir, sa ngayon, we are now in the process of identification of positive identification of the suspect, sir. So, we cannot divulge it yet right now. Doon pa po, sir. We are going to give any updates.
3: Those suspects, sir, you might connect into some other robbery incidents din dyan sa lugar?
2: Yes, sir. As soon as one, we can apprehend them, arrest them, and we will conduct another follow-up investigation, sir.
3: How do you assess their group, sir? Ano po ba? Organized po ba sila? Or just isolated group lang na gusto lang talaga na, ng knockout?
2: Initially, sir, parang yun lang ang nakikita namin. But again, sir, there are still a lot of other possibilities.
3: Okay, so tatlo sila talaga, sir, no?
2: Yes, dun, sir, sa nakuha namin, nakita namin CCTV footage which is still under under forensic examination.
3: Uh-huh.
2: Lima po sir, lima sila.
3: Lima sila. So tatlong nakapasok, dalawa sa labas?
2: Malamang po sir, tatlo lang po ang nakita nung babae.
3: Yung dalawa sir, parang lookout?
2: Yun, parang
3: okay, sir. Sa investigation ninyo sir, baka matagal na to na binabantayan ng mga suspect ang bahay ni Mr. Carpenter, sir?
2: Malamang po sir, malamang kasi maliit lang kasi siya na gated na subdivision.
3: Okay.
2: Unregulated na kwan, subdivision.
0: Petro Pangarwin, no?
1: Mm-hmm.
0: Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director sa Norpo.
1: Mm-hmm. Grabe ba? Why pa rin mga dakpa, no? Ang mga suspects so far ka, Turpang Frats, no?
0: Why pa
1: sa mga deep,
0: no? Kaya dito nga may CCTV, but medyo challenge, but to identify.
1: Oo.
0: meaning ng mga individual.
1: So, oh, kaya pag natakot ka tropang France, lapit sa malapit, yung may kilala, kilala ang mga suspect. Una, they know the terrain, ang exit kag area where makasulod, no? Kon, I don't know, kilala man siyang asawa, no? Pinaka mga anggulo nga gina dayday man natin di sa pagpatay sa isa ka foreign national sa Sibulan. Kung kilala siya, nakasulod siya sa ano eh, nakasulod siya, I don't know kung nag-attack class kiman siya, pero the thing is that nakasulod siya dito sa terasa to. So, kabalo sila sang pasikot-sikot eh. Hindi makwa, may makwa man CCTV, pero hindi makwa sang hindi mahiturahan. So do basi bla basi kilala may eh. Basi may basi tagadira man lang or basi may nakasulod dira sa una tapos na kabalo na sa ang alagyan sang ano sa ang asang sa balay.
0: Yo. Posible gina, no? Yeah, mo lang sa kalang ka pa ginaano sang sa pulisan ginagather pa ginang mga dugang mga detalye. Para matubo gini kung sino ning mga persona nga sa report sa kamatayon ni Dr. Carpenter, no? So, gawin yung investigation and kinanglanan gini isang dugang gini ng mga panaysayon gikan sa 34 anyos ni Milibin Parker ng biktima.
1: Balaan ta niya. Anyway, para yun, madyapon ng investigation sa pulista, no?
0: Oo. Para nga ito, Parvin, kayo gina-update na natin. Eh, nagtupad na ganining Police Regional Office ng Casalan Region sa SITG. Para matutupan ni ang ining kaso ni Dr. Carpenter. Eh, dito na glano, ginihingi ng insidente. Ganyan patayin siya sa sulod sa iyang abalay mismo.
1: Oo. Ako lang confirmed lang katropang France, nakadto naman siya ba niya pungsod nga, mabalsla, hindi na safe ang probinsya, ang Pilipinas, ginapamatay di ba foreign nationals. Tapos, marine biologist na siya, no?
0: Marine biologist. Siya katropang Irving.
1: Profession to kada ano?
0: Profession siya sa, ano, sa dito sa US, dito taga Virginia, USA ni siya eh.
1: Gani. Balanta niya.
0: So, tika na Parvin, update na ni Prantay to time ang kaso ni Dr. Carpenter. Nagpasahit mo ng Roy Reyes, pagpanguna na ni Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinho nga masolusyonan ni Kirby Masulbar. Nagma-aresto ka na Parvin ng mga persona sa likod sa sininga pagpatay sa isa ni ka American National Dress sa Baliwas ng Sibulan. Kaya na Parvin, naman yung update sa patrol inis katropang France sa Burgos. Pero mga bukol-bukol sa lawas magtumang sa Santo Plus Gold. Para sa nagaugil nga Pilipino sa Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Balik tayo mga katropas, pagpakalagad natin, oras natin is 8:23 sa aton nga palatang tunan, Dries Bullseye. Ang pinaka-concern lang natin, dali mga katropa, ang itsura sang probinsya sa mga turista na nagkakadto di. No? Kiti, for sure, malapta naman din sa mga kapungsuran nga o isa ka foreign national nag-tiner sa Negros Island tapos nag-patigayon sang ako nagpakabuhi, no? Nakapangasawa, naka-live-in, naka-ano, nakakita ko sang live-in partner niya. Nagbakal sa propiedad pero ginpatay. Ito na, bla. Ang igos ni resultas ni mga katropa. Budlay, no? Bugat. So, kinakalan ta lang. Siguro, makakapulis na ito double time. Eh. May special investigation task force naman. Pag-inibo, ini mga katropa, ang kapulisan ta, angot sa ining foreign national nga, napatay, ginpatay. Pero isa ka mga bagay, mga katropa, kung nang taon ta, malapit sa malapit, basi kilalam lang. No? Malapit sa malapit, basi mga sirkulo man lang nila na nakasunod na sa balay. Ang CCTV, wala, hindi makuha sang insakto, hindi makuha, I don't know kung makapagwa, gimana ito, mga kapulisan. Because importante na sang CCTV nga makitaan, no? Pero makasulod siya, kabalo siya sang lagyan eh. Sa paglantaw pa, kabalo siya sang iyang sudlan, no? Even though, let's say for example, let's say for the sake of argument, ginsaka ito, pero kabalo siya kundin sa magi. Ha? So, malapit sa malapit, basi nga may ara sang mga suspect nga nakaagi sulod na da. Kag na lantaw na ang alagyan sa kining apalay. Or kon hindi ginpasulod sila kag naghimo sang ilang karakasan kontra sa ining foreign national mga katropa, no? Sa nahambal naton, gusto natin i-portray sa bilog nga kalibutan sa mga kauturan ta nga mga foreign national. This is an isolated case, no? Sa nagakalatabo diri sa Negros Occidental, ang problema kay ti paano kadasig ang aton nga mga otoridad sa paglaot sa mga suspect, mga katropa, sa pagpatay. Tungod sa pagpatay sa isa ka foreign national. Now, diri matest man aton nga kapasidad sa mga kapulisan naton kung paano naton inisolbaron, no? Subdivision ni kuno mo. Pero kung lang taon mo, mga katropa, ang lugar sang nanuntaran sang krimen, kaligwa, no? Layo ang antad sa mga panumaray. Pagkatapos, overlooking lang ang dagat ng mga katropa dito sa amuna yung napakita sa mga foreign nationals mo, no? Nga linong lang, wala sang gamo kung ga edad kinadaan ang inner peace mo, importante na si mo. Bata-bata ka, di pa club-club ka pa, kanto ka pa sa mga party-party, mahilig ka maglagaw-lagaw. Pero pag edad mo na 50, pag edad mo na 60, mga katropa, ma-value mo na ang kalinong mo, ma-value mo na ang imong privacy. Sa una, okay lang ito yan, mahambal ka nga ng mahambal ka nga, okay, nang daw ka sa jaman lang, makanto ka sa barkada ko para pa-music, para sa jaman ito, blablabla. Pero punto is, pagkanto ka na sa edad niya, taas-taas na, ara ka na sa middle ages, mga katropa, nagbag-o na siya. Kinahanglan mo na sa linong lugar, gusto mo na maglagaw sa mga, magtiner sa linong mga lugar, mga katropa. Wala sang sabad, wala sang andar sang sanakyan, wala sang gahod sa mga tao, no? Because nga value mo na ang imong ang kalinong, no? Amo na bal nila inner peace, mga katropa. And siguro amo maning nakita sa isa ka foreign national nga invest sa nagbakalsa sang iya propiedad dito sa isa ka lugar sa Sibulan. Way man ni kabalong isa ni, no? Nga himuan sa sang kalakasan sa mga uhot-uhot na rin Negros Occidental, mga katropa. And again, depende niya sa ato mga kapulisan kung paano nila solbaron ang ini mga kaso, no, sa pagmamatay, mga katropa, sa isa ka sa mga foreign national nga ari sa probinsya na ato mga katropa. No, ang ato nang di gusto ipakita, why naman tamihin mo, hindi naman balik ang kabuhi sang ining foreign national. Ang ato naman lang niya, ang kadasigon sa pagsolbar sa sining krimen ginhimo sang pila ka mga kriminal, mga katropa, kay kung nahimo ni nila, malampasan ni nila, mga katropa, tapos hindi sila madakpan, mahimo na nasa formula na bala, hindi maglikaya sa pulista na maglaot sa muna, no? Mahimo ta sa mga kalakasan naman ni the same format, the same nga plastada, the same nga storya, no? So amo na, no, tanaon pinaka mga latest, mga katropa, sang sinang ginapatigayon nga imbestigasyon sa kapulisan ta angot sa pagbatay sa isa ka foreign national, mga katropa. Oras naton 8:30 na sa pagpangaragad ta sa aton nga paratuntunan diri sa Bullseye. Good morning lang sa aton nga mga katropa, sa kay Sir Jelwin, no, kay paring Vincent ho. Morning, dasun bulan install na ang bag-ong bishop sang Bacolod nga si Bishop Louis Galvinez. Kaga bulan naman sa Tigriwi. Huwag ka pa iguro sa kabatsag sa Tigriwi. Kami ang kakiririwi na nga ito ni Bulsan. Taas nga mga braklon, taas nga mga presyosang basic nga ginakilanglan nato na loud-loud, Sir Vincent, no? Bugat na gamat-amat bugat. Sir Tristan Yat Gulay, good morning. Salamat gay nagdaog ni sa ho. Ti paano mo ni i-claim, sir, ang imong gindaog di? O nga radyo. We have Ma'am Jovi Sarji Amodente. Watching live with you at work while having lunch break. May aga. Salamat gid, no? Direkta nagapuyo niya sa New Zealand, mga katropa, si Ma'am Juvi Sarge Amudente. Si Lia Lubrado, so Ma'am Lia, humble niya ng Bugana, Kabuginaan Festival, no? Dito Island. Ang Oja kan mga katropa, nag-angkon sa pila ka mga opinion, pila ka mga clash, no? Sang istorya sa pila ka mga kauturan tas kumakalat ang pagbag-o from Ojakan pagkadto sa Kabuginaan Festival. No, yun correct no, parindugan ni Mayor Benji Miranda sa nga Ojakan Festival, ang esensya niya is not Ojakan gidman mo, no? Maojak ikaw kay ang esensya is Ojakan sinadya tungod sang harvest nga na kuha sang aton pila ka mga kuturan da. And every barangay sang kabankalan mga katropa may ginapresentada ng mga produkto nila. So it's all about the harvest, no? It's all about the joyous celebration of victory, no? Harvest, no? Sang mga patubas dito sa kabankalan. Amo ni kinsakyan ni Mayor Benji Miranda. Ti ginlain ang esensya mga katropa, pero ang konteksto kuno mo Japan na. Okay man Japan pagbag-o. Ngalan na naging bag-os na. Pero mga katropa sa mga ano ya, sa mga istoryanta, ang pag-ilis abis ang ngalan mga katropa, big deal ni para sila ya, no? And that's why may mga clash na, may ara sa mga opinion nga dapat reflective ang ngalan sa istorya, sang practice, kag tradition sa mga pumuluyo sa isa ka kahiwatan nga ginakantuan kag ginaselebrar kada tuig. Amo na kuno dapat, no? Pero ti parindugan to ni Mayor Benji Miranda sing hindi no? Nga ti bag-uhon ta na siya. Why ta man naging dula ang Ojakan, no? Ang Ojakan may ara man Japan daw, ano isa na bala daw dala man ang Japan bala sa selebrasyon do ang Ojakan ara man sa Japan essentially. But ang ngalan ng sa selebrasyon ng bagoy ginbago kay kuno sing nila ang Kabuginaan is amon isang reflective sa ginahambal nga harvest abi sang pinakamakuturan ta sa kabankalan, no? Daw mo rabing paglantaw. Now ang pinakamga bagay ginalantaw di is ang practice sa mga kauturan ta. May ara da Ojakan parade, no? Ginarepresentahan sa pinakamga institution, no? Eskwelahan, no? Nag-compete na. Ga-intrama na. Sa mga parades na mga katropa, kay celebration, mga barangay. Pero kung nang taon siya, ano gid bala ang esensya sang Ojakan or Kabuginaan Festival mga katropa sa mga kabarangayan, no? Kay kung nang taon ta, ako amo ni observation ko, ha? Sa pag-celebrar sa Ojakan Festival, mga katropa, may mga displays sa mga produkto sa naglain-lain ng mga barangay sa kabankalan. Ginapakita na may pinya, may arad na sa mga prutas, kagkunano pa, no? Pero ang observation, hindi man ay produkto nila tanan, no? Hindi man ay amunay ang source of income representing sang isa ka barangay. Nagpakita lang da daw kina-display lang sa black, no? Para may prutas lang, may aras pakita da. Nami ni Tani, kung may aras sang ang mga barangay, amugin ang produkto nga source of income. Like for example, dira sa ano? Dira sa Daan Banwa. Ang Daan Banwa, damo na da sa mga punong. So pangisda ang ilang produkto dira sa tropa, no? Ang ilang source of income, no? Dira sa Daan Banwa. So, maging reflective na sa tani, sa pagkabuhian sa tao, kag status ang income sa barangay mga katropa. Which, amo na tagaan sang representasyon sa Ojakan Festival. So, may mga realignment, abi. Why man tayo problema? Why man tayo problema pagbago sa ngalan? Pero importante lang, may ara lang sang ginakabig na representasyon ang ngalan ngayon mga katropa sa pangabuhian sa mga kauturan natin, mga residente natin sa mga barangay. No? Why may question? Kabuginaan or Ojakan Festival, essentially, This is just a celebration. This is just a name. Nga gin practice sa pinakamakuturan ta. Atira kagin o gin celebrar sa pinakamakuturan ta sa kabankalan, no? Ang problema lang nagahulog sa politika, no? Nga ginahambal nila ko, no? Nga na politika bla nga gusto tabunan sang bag-o sang administrasyon ni Mayor Benji Miranda ang agi sa mga nag-agi nga mga leaders, mga katropa sang kabankalan, no? Daw amo nang sistema abi mga katropa, no?
4: Mayor Miranda.
1: Oo. Istoryahan kami mga katropa sa sining bagay because nga ti pinakaimportante gid lang nga makuha naton ining pila ka mga makabit naton esensya, no? This is Kabukaraan Festival and Odjakan Festival, mga katropa. And ginaistoryahan ni siya, medyo may ara sang mga posisyon ang aton nga barangga, aton nga syudad, angot sini mga katropa, no? Para talakayon ang para islan, para mag-uhon, para ibutang sa insakto perspektibo ang ining selebrasyon sa Charter Day sang ara na siya sang aton nga selebrasyon diri sa Kabankalan, mga katropa. We have on the line, we have Mayor Benji Miranda sa aton linya. Mayor, may aga si Katropang Wina.
5: Katropang Wina, good morning.
1: Oo, daw na hidlaw mo ito, Mayor, si mo ba? Mayor, we have the celebration. Anong ngalan gid subong? Is it Kabukanaan Bugana Festival from Odjakan?
5: Well, may kombinasyon rin isa, no? Sa Odjakan and Kabukanaan Festival.
1: Oo.
5: So, ang purpose na sini sa Kabukanaan Festival is to celebrate, no? Ang Kabankalan gali, rich gali sa kultura, ang tradisyon.
1: Uh-huh.
5: So, example, ini daw logan pattern natin kasubong sa panahat.
1: Okay, oo.
5: Kung sa panahat, ang Ibrahim Gino, yung may mga festival,
1: uh-huh,
5: nag-pasundayag sa Lilangan, no? Ang pakit-i-showcase sa Lilangan Festival. So, uh-huh, ang sa ato naman ni Subo,
1: uh-huh,
5: more than a half sa aton mga barangay may harap mga festival.
1: Mm-hmm.
5: So, hindi mm-hmm nimo naton nga sinin ko nga hindi natin ang ipagpakita sa hindi lang sa mga kabakalano.
1: Oo. Mm-hmm.
5: Kung taraw naton wala nga ang iban nga mga kabakalano ay nagkalibot sa itag sa mga 32 kabarangay.
1: Oo.
5: Yeah. So, mas pag sining celebration, no? Sa pagpakita, no? Sa mga festival nila.
1: Mm-hmm.
5: Ano na ito, no? May barangay ay mga pag-design.
1: Oo.
5: Sa ila, pagpakita sa ila nga mga festival sa ila barangay.
1: Oh, nami ni Mayor, because we're trying to realign sa from ngalan pagkanto sa bagong ngalan naman, pero essentially amo man sa Japan it's gin-synchronize lang naton kung ano ang pangabuian sa mga barangay, kultura sa barangay nga iselebrar naton during the festival, Mayor.
5: Yes, kay kung tanaw naton ang ilang pa lang ang title ng Japan iya na sa ano eh ang original sila isang ang GPS kabangsalan na pagkabalon naton.
1: Oho.
5: So gin daw gin pala na sa city.
1: Mm.
5: So ang ako po mga suko. Na ang pinag kita naton color kay no explanation.
1: Oo.
5: Nga ang nga nag-celebrate, nga nag-inodjack kita.
1: Mm.
5: So nag-inodjack ang Kabankalan tungkol sa Bukana ng Gracia.
1: Oh, the harvest. Yeah. Oh.
5: Yes. Kay for example lang, kung dito ka sa Barangay Magbalyo, mayara sila sa Baylungan ng festival.
1: Oo.
5: Kumanto ka naman sa Barangay Tabugon, may ara Panabog Festival.
1: Oo.
5: Kumanto ka naman sa Barangay Tampalon, may ara sila Tapas Aning Festival.
1: Oo.
5: Sa Salong Anihan Festival.
1: Oo.
5: Kumanto ka naman din sa Piyak na Sahin. Uringaw, may ara din sa Damukan Festival.
1: Yeah, yeah. Oo.
5: Pagkanto naman, balik naman din sa Tapi, may ara sila sa ay natawag na ito nga Pisik Festival, which is manok nga gina papisik nila.
1: Oho, oho.
5: Pagkanto ka naman, linaog ka naman sa barangay Kamansi.
6: Oo.
5: Payara sila yung Igos Festival.
6: Oo. Okay.
5: Mama, siya, balik naman diri sa pier naman ng ano, area sa barangay Talawan, sa akong barangay. Payara kita to Balsahanay Festival.
6: Oo.
5: Mm. Same with payara man sa proper, no? Ang salubari, may bagay-bagay festival. Ang Binikwil, may Stikwil Festival. So, kada mo ang mga festival sa mga barangay, nga gusto naton ipakita na amo ni gali ang kamangkalan.
6: Oo. And essentially, ang practice natin sa Ojakan mo man Japon, araman Japon ang aton parades, anong mga events pag gindugang diri mayor?
5: Oo, balik ka gindugang ko lang sa ano.
6: Yes, yes,
5: go. May ara kita tanan 17. Ang 7 daw 6 dira is private school which is mga compete sila sa Ojakan.
6: Okay.
5: So, may Ojakan sila, Ojakan Festival.
6: Oho.
5: Since wala sila sa barangay na may festival. So ang 10 may 10 nga tribes o 10 nga barangay nga amo na siya magpahilig sana isang kabukanaan.
6: Okay.
5: Ang music nila is kung ano itong ilang festival amo man ang ilang pagkagamitan.
6: Okay. So, tanan nga mga barangay daw, no, festival o barangay sa mayor.
5: Yes, oo.
6: Nagitipon sa isa ka celebration, ah. Oo.
5: Then, ang aton nga, no, may napakita nga daw mabudol fight nila.
6: Oo.
5: Ginano ko pang schedule sini kung sa Augusto, masi overcrowded na sa klase nga may, since nga may ano pakita, nga may presentation. So may ara kita nga ang pagsa ka barangay ang among ginaplano man sila.
6: Oho.
5: Na mamutang man kung kami may literio stands for unity or united.
6: Oho.
5: Sa pangkalan para ano na siya. Then mamutang na mga pagkaon na welcome magkaon da. May ara na bisiliksyon o ano na nga mga pagkaon da. Puso, siguro puso ang amon ni sir para hindi mahamo ang santok niya. Hindi mo santok na.
6: Oho.
5: Kaya kung ano nga rin amon nga pwede namon da i-serve, no, nga makakaon ang amon mga bisita.
6: Oho. Mayor, I need to ask you this. This is nothing about politics. Kay ti way niya politika di. Kay daw ara galaptang sa pinakamang social media nga may ara gin gusto mo tabunan ang legasiya sang iban nga mga nag-agi alkalde. So this is about you. Sa pagtadlong sang insaktong selebrasyon para sa kamangkalanon.
5: Yes, wala ang gitan. Kuan nga mag-iili saan para ni patahan ang mga ano. Ara na na sila eh. Kuan na na siya kabahin na na siya sa istorya sa sudad sa kabangkalan. Nangin kabahin sila sa kadalagaan ang past administration. Wala ko na sila gina Emsopuera. Ginakilala natin sila para sa ako isa sila ka institusyon na dako man ang ila ambag kung ano ang nalabot sa sudad sa kabangkalan sa sudo.
6: Oo.
5: Gani, wala kita sa rason na kumbaga dulaon sila sa sa libro, no, sa istorya sa sudad sa kabangkalan. Ang goal ng itong disubong is kumbaga inabalang i-upgrade na ito ang itong festival.
6: Oho.
5: Kung itawagin ng continual improvement. So, ako man na, kung ang sinulog sa kabangkalan way back 1976,
6: oho,
5: isang natawa ko, ano man lang to ang ilang mga steps, ano man lang ang ilang mga fracture, ano. Subong, gasto kita milyon para dira.
6: Oho.
5: Kaya gusto na itong ipakita. Kagintagaan na itong kami pa nga, maging colorful ang atong festival.
6: Oho.
5: Kaya kasubong man sila. Kaya ang purpose, ang purpose isang pag pag-kuan na itong celebration nila, o kapag-showcase nila, is to promote kabangkalan para makapun pagkita sa mga damo para mga turista local and mga foreigners way.
6: Yeah,
5: so wala pa di intention na umalahin nga motibo nga dulao ng ilang alan. Nakapila na nagaminog, nagabutang. Para na nasa City Hall, ilang alan, kung hindi naman ipatan sa mga katigulang.
6: Toho. And then, Mayor, what do we expect for the celebration? Do we have artists? Do we have activities na naka-line up? Sino
5: makakanta? Yeah, may damo man ang mga artists. Oh. Hindi ko lang kanay man. Okay, may ikupan ako ng mga schedule activities.
6: Oo.
5: Then may kaga po, launching sila. Wala po kayo nag-send ako sa National Executive Committee, National Committee sa League of Cities of the Philippines. So, nag-attend kita sa Cebu. Para mas may advance kita na mga ipaluan kung ano ang mga proyekto o mga dapat katunin mo on mga implementation plans and budget para sa ato nga Cebu.
6: Mayor, I'll give you the floor. Would you like to invite Negrosanon ang malabutan sa pag broadcast natin subong for the celebration of Kabuganaan Festival, Mayor?
5: Sige, salamat. Sa tanan ng mga listeners, no, sa nagpamati subong kasi ng station, ako din nag-invitar sa inyo sa pag bisita ang aton na festival o ang amon na 29th Carter anniversary mag-umpisa sa July 27 and amon highlight sa August 2. So kung gusto nyo mapatsagan o ma-experience siya ining first time man nga matabo na ining kabugana festival nga may ara kita nga salo-salo no wala pod kita da sa plaza magkaon
6: to
5: kasi matay Manila ang magsita so lagaw ba bisita na sa sudan sa Kabangkalan da inyo git mabatsagan kan maintindihan nga may ari gali kami ng sarili nga kultura sa tradisyon nga baga wala pa ma-discover sa iba. So welcome kamo kan salamat gid God bless everyone.
6: Oh, thank you, Mayor Benji. Salamat gid. God bless, sir. Thank you.
5: Salamat. Good morning.
7: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
6: Inyo naman itong batihan mga katropa si Mayor Benji Miranda sa Kabanggaran. Amuto galit ang ang Kabuganaan Festival nga daw gin-realign para may representasyon ang kada barangay base sa ilang kahiwatan sang festival nga nagrepresentar sang ila mismo kultura at tradisyon. No? So, Kabuganaan Festival, mga katropa. But ang Udyakan Festival, maudyak sila because nga may celebration, no? May harvest, mga katropa. Essentially, amo na, mahambal na itong blood. This is nothing about name, eh, no? Why may problema yung ngalan. Pero essentially, ang pinaka-importante na makatag sang sadya, stao, no? Makatag sang makatag sang togs ni sang kasadyahan sa tagsa-tagsa sa mga katropa, no? So masugod na sa, no? Pero pinaka-highlight ni August mo makadto ka to katropang Chris. Oh, walang tao to. Oh, kun tilawan ta naman yang Kabuganaan Festival. Oh. So sa Southern Southern Negros mga katropa Kabangkalan. Abi niyo Kabangkalan di ni basta-basta naka ang sentro sang Mabinay kag Kabangkalan mga katropa. Amo na ni ang sentro man sang Negros Island Region, no? O galing tingala kita nga ang opisina wala naka sentro man sa Kabangkalan. Dapat ara na damo, no? Ara na da ang mga regional offices na to mga katropa. Because from ang lapit sa oriental kag sa occidental mga katropa dira sa Kabangkalan. So I don't know kung what will be the future of Kabangkalan if ma institutionalize na gid, no, ang opisina sa mga regional offices nato diri sa Negros Island Region. So muna, pinaka mga bagay mga katropa, ginalantaw natin diyan. So mga kuturan natin sa Kabangkalan, mga abyan, we will update you sa mga Mega kalatapo ang kasadyahan dira sa kabanggaran mga katropa. All right, oras naton 8:50 sa aton palatuntunan. Mabriya Lobrado, good morning. Ang balyas niya, ang lapas ba Choy hinahanap dahil original. May ginapasiringan kay Gidya, ma'am. Di ta ni maka-access ang manamit nga ba Choy? Sang lapas ba Choy? May arad na sinyo? Mabriya, may aga. Rianer Jastro, hambalya, sige, thank you, Gid, sa kagapon sa radio. Isa man ka, ako ka, nagdaog sa radio, pero diri ko lang kwaon kay Pastor Winston. Oo, pwede, Gid, ma'am. Oo. Kagalayo na, abi bakulod. Yes, ma'am, pwede, Gid. Oo. Sige lang. No problem. Mga class members ta, magrasyahan gini sa radyo ni. Jelwin, good morning. Salamat, Gid. Okay, morning. Thank you sa pagpamati. Padayon Japon mga katropa, mga radyo nyo da. Mayara ka mo radyo. Pa ano lang, pa balo lang ah, no? Kung ano ang inyo pwede da nga kung guba na radyo nyo. Islanta bago. Kami yon ta. Pa ananta. May ginatagan ta di si Ma'am check ko bala ngalan niya. Ari di kagapon. Nga okay. Ma'am Barivic Jory, still monitoring Bangga Tutong 3 sa Barangay Felisa. Thank you. Maswing kami dabla, ma'am. Same mo. Remain Mamilya, Hambalya, Singa Junior Alegria, King Kong, alias Iget, sa Sityo Tubod, Barangay Makagahay. Good morning. Salamat, Iget. Thank you. Sa kapihan sa overflow, nakatutok mo sila. Si Bonbon Acosta, dira sa Tulaho. Thank you, ha. Morning. Ma'am Shirley Arevalo, good morning to all listeners of XFM. Katropa mo. Okay, thank you. Si Sir Lloyd Navales na Elvira Gilogo, Junior Alegria, nakatutok sun siya. Si Ma'am Jessie Petiluna sa Sampaguita 2. Kahapon, Ma'am Gapamati ka pala. Thank you. Salamat, Gid. Nakatutok man sila sa XFM. Thank you. Okay. Ang iba, why di comment to? Yeah. May nag-message sa ako. Sige, ma-comment ko, Tani. Galing, hindi ko kabalo magamit Facebook. Basta may edad-edad ginagani. Level up ka man. Kay kabudlay man kung kisa. Mga bata, teki na kayo sa mga social media. No? Karon, kung hindi ka mag-tons na, ang problema, brad, na hindi mo maintindihan ang ginobra nila. So, taguan kanila. Anan kanila. Maintuan ka nila, no? Pero kung kabalo ka gani, ang mga kabataan, kitaga mo na sa sungay. Abots mo ni Mama Earth ni ang akon galaw-galaw di. Pagkatapos communication nyo, no? Ang ato mga kabataan subong, nag-depende na sa social media, mga katropa eh, no? Ang ilang communication. So, I hope nga testingan taman. Ma'am Lia, gani, oh, kabalo mag Facebook, ga-comment-comment gani eh. Oh, di ba? Oh. Oh, diba? Oras na mga katropa, 8:54 sa atong pagparaga diri sa atong platuntunan. Sa atong programa sa Bullseye, mga byan. Base sa mga kuturan tao, gusto ko mo magpalabot man sa inyong may ara na may ara sa mga gusto ka mga butangan. Magdaog sa radyo mga katropa, tutok lang sa XFM. Today is today naman mga katropa is Friday. Kahit sa hindi naman ta kung Friday mga katropa, no? Kung Friday may ara sang santo ng libo-libong papremyo, okay? Sa santo ng libo-libong papremyo sa XFM, no? Negros White ni sa kagsapanay mga katropa, no? Gahandom ka magdaog pero huwag kagintra. Ano na iya ko, no?
1: Gusto mo magdaog, pero tsakto ka lang magtani ba? Madaog ko ba? Tani ba? Puro lang tatani. Ang problema, kiti puro tani, huwag mo nag-intra. Hmm. Himo kami sa entries nyo. Amo na yun, para maghimo kami sa entry nyo sa atong nga Santo na XFM Libo-Libong Papremyo. Sa isa ka envelope, mga katropa, may mga proof of purchase kita nga ginapaintra para sa promo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule. Isa man ka blister sa premium D-free soft gel capsule. Isa man ka blister sa Turbo Food Supplement for Men para sa laki ni. Why na niya kinanglan si katropang Chris? No? Pungko po lang hakbot na niya. Isa man ka blister mga katropa, okay, 5 sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pwede niyo na mahimo entry. Kung nagapolo pa nga pick mo pwede. Pwede na sa mga katropa nga i-ano niyo. Tawag sini. Gamito niyo birang entry. All right? Paano maghimo sa entry? May pira ka mang kuturan taga pamangkot sa niya budayan kung maghimo entry kay Dokarikot. No, simple lang ma'am. No? May white envelope ka da, white legal size envelope, isulatan mo na sang imong ngalan. O, una, sa babaw nga bahin, Santon and XFM Libo-Libong Papremyo. Okay? Sulatan mo na siya. Pagkatapos, sa dalom nga bahin, sentro nga bahin sang, ano, sang envelope, sulatan nyo sang inyong ngalan, no, address, contact number, kag pirma. Oh, amo na pila ka simple. All right. I-drop mo na ang isulod mo na ang imo entry, like for example, isa ka blister sa Santon Gold, isa ka blister man sa Premium B-Free, isa man ka blister sa Turbo Herbal Supplement. Ang blister man sa confuse ka mga katropa. Ang blister sa Turbo Food Supplement, duwa na nakabilog ya. Okay, so pwede na na sa. Kung nagkapangapi ka mo, 5 ka sachets, no? Sang Santon Gold Coffee na ihulog nyo, ibutang nyo sa sobre. Tapos, amo to, sulatan nyo sa ngalan, address, contact number, kagapirmahan. Okay? Ihulog nyo na sa mga drop boxes sa XFM. Kung kabalo ka mo sa kabakalan, ara da ang XFM. Ang bakulod, may ara man ta sa XFM. Dari mga katropa, may ara na sa tawag sini. May ara na sa mga drop boxes, no? Nga ginabutang da mga katropa. So, this is now ang promo sang Santon kung sang Yes to Health kag XFM Philippines. Pila ang weekly entries naton, no? Ang weekly entry nato mga katropa, weekly price naton maghahatag kita sang 3,000 pesos. Alright? 3,000 pesos pwede mo madaugan sa weekly draw. Alright? Sa ato naman nga grand draw mga katropa, may ara sang third prize nga 20,000 pesos cash. Panghatag natin na. Okay? May second prize kita nga 30,000 pesos cash. No? Panghatag natin na. First prize nato mga katropa is 50,000 pesos cash. Alright? 10 consolation prizes mga katropa, 5,000 nga makuhaon mo naton sa mga gin-drop na mga entries. Like for example, naka-drop ka sang first, second, third nga entries. Sa grand draw, kwaon mo na siya namon. Dayon. Kwaon na siya. Amo mo na siya ang paintrahon ta. Amo mo na siya ang kwaon bilang magdaog. So, meaning, kung nagdaog ka na sa weekly draws, may mga entries ka pa, nga ginhulog mga katropa, may chance sa pasigapon nga magdaog ka. Na? Para sa mga kuturat ka, huwag pa ka-intra, intra na kamudaan. We still have weekly draws nga pagkakimuon sa mga XFM station. So, before sa grand draw, dapat makahulog na kamusta entries ninyo so that ang chance of possible, ang chance bala nga magdaog ka sa grand draw sa lagko nga price may araw, may dako nga chance. So, amo man na pinakakinanglan natin din mga katropa. Alright? Sige, anyway, oras natin. Ang draw natin every Friday, pwede pa kami ka-accommodate subong. No? Pero karon mag-alaunas nga po, hindi na pwede. Okay? Alright? Pwede kami ka-baton diya. Sa mga entries ninyo, pwede kami ka-intra sa, pwede kami ka-hulog sa mga entries ninyo, mga katropa. Dari sa XFM, Bacolod, mga katropa, kag-kabankalan. Alright? Amo na kasimple. Amo na kanami, mga abyan.
6: ang ano ang tawag sini ang aton nga promo, okay? Pasalamat lang kami ha, sa suporta nyo diri sa XFM mga katropa. Tungod kun wala sa inyo, why man kami nag-exister. Tungod wala kun wala sa inyo, why man kami nang hatag sang ining pa promo kag radyo mga katropa. Para sa inyo. Amo ka mo na anamo ka loves ya. Commercial ko anay, balik ta sa pinaka mga ginutlo mga katorpa, katuan talo pinaka latest development update naton sa pagkatuntunan dari sa Bullseye mga abyan. Pagkatapos sa mga panundong
8: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
9: The Secrets of Health. Ang aton sini nga utok no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawa nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas, kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
8: Seven Plus Gold.
9: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
8: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: Isang makwaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ang Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamagaan ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
8: The Secrets of Health.
10: Yes, to health.
11: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
8: Santhon Plus Gold.
11: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
12: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
8: The Secrets of Health.
9: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sini nga lawas kat indi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sini nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sini nga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sini mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones gali sini sa soya isa kasangkap sini sang santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pag-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatot yaraw santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
10: Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus Gold The Secrets of Health XFM 103.9 Santhon Plus Gold
11: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga nawala na yung arthritis ko.
10: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
19: Uh-huh.
18: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
5: Sa ako

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthorn and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthorn Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthorn and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
0: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw, wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9. Wednesday!

0: XM Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko, may arakay sa mga balita. Blabos yung amin, pagkita mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Naka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How?
5: Tingin mo!
4: FM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
6: Pwede,
3: yung nag-atrust ang public opinion.
4: Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang bullseye.

0: Balik naman ako, tropa, sa pagpaparagin natin sa atin niya paratuntunan. Balik natin niya, Anay, ang nag-viral nila nga isa ka content creator. Ang pinaka-latest nga balita, halin ni sa Kawayan, Southern Negros, no? Pero may pinakamang statement na gin-issue man ang La Carlota. Since nga sa iya post, members, ano mo, nag-obra sa La Carlota PIO. Pero ang sitwasyon subong, ginahagilap ni sa subong, kundi sa din sa nagkanto, din ano. Oh. Nagpulo panago, no? Nag-istorya parte sa ining ano? Parte sa content ya. Aryo, mga katropa, naglapta ning ambot malapta masikat ni isang vlogger. Amurig din ako, kung gusto mo magsikat, yung mamamu ka din ako. Ang iban ka pa, sexy mo, no? Nagasuksok lang to, ha? Nagasuksok lang to, daw inab lang, panapan lang lang bilhin la. Para magsikat ka, para mag-vlogger ka. Kay di ba, humble nila, kasi nga, we have, ambal nila dali lang gid messenger lang sa si katropang Winston gali una unta i-play ta ni anay para daw daw nami man bla no para magsikat ni sang vlogger ari mga katropa
1: guys alam nyo ba ang English ng aso guys ay iro guys. Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking isang level sa ni. Pero kaya pa na ito.
0: Sabay.
1: Ang English ng aso guys ay iro guys.
0: English ng aso.
1: Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking
0: Why na nagpagkita na? Ang iyakak sa ido mo.
1: Pero kaya pa na ito.
0: Sabay.
1: Guys, alam nyo ba ang English ng aso guys ay iro guys? Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking Pero gayaan pa na ito.
0: Amo na mga katropa, ang isa ka viral video sa so isa ka content creator mga katropa. Nakita to, nag-viral mga katropa. Tapos naglapta sa social media. Damo sa mga why not to ipakita mga katropa ang iyang video. Pero kantuin nyo lang sa XFM page para makita nyo ang bugos ng bitagin, no? Para sa mga animal rights advocate mga abiyan, sakit ni para sila ya. Makita nga ang ido way maniya. Way maniya kabalo-balong ido ko nga. Amo to matupa siya. Golpe lang hinampak niya. Ang ining ido mga katropa ginuyapan. Subong ginapangita sa hindi para papamakuton nga content mo hindi. Ang ginapangita sa kay para pamakuton kumusta ang ido. No. Why matirabot-labot ang ido sa content ya? Yeah? Na no man man. Nga mga content creator. Do ka budlaymans naman, no? Taranta. Pero sa Kawayan ko naman, si ang iyang si Jomod TV. Ang iyang page. Ginapakita subong tip Jomod. Base din ka para buot ka lang. Gusto namon ang patpathag mo. Gusto namon nga i-explicar mo nga amo ning content mo. Kaya kailangan mo sa nag-alma nga mga content creator nga naghambal man sige, nano, why ka mo kabalos? Why ka kabalos ang may kinumataro man ang ido, no? Sa ato mga animal rights advocates, mga katropa, nagpagwa man sa ilang mga statement di nga hindi insakto kag dapat man abat sa layin naton sa Animal Welfare Act na ito, mga katropa, nga nagatag protection sa mga ido against sa mga pagpanakit, violence, kagkunano pa ang mga sitwasyon. No? Si katropang Winston, sa ano sa kuno? Sa messenger, kung pwede. Kaya para nagpanaog to siya, nagkagtuto siya sa area, mga katropa, para mabalaan kung sa rin kidney. Medyo malayo ni Abi, mga katropa, ang kawayan pa ni siya eh. Medyo layo-layo ni balaya. So, pero gin try natin kantuan, mga katropa, para malabot. Pero pinaka-importante lang hindi siya, bisan sa Facebook na lang, no? May ara ka sang pagpatahag tani nga ipagwa para mabalaan taman kung ano gidyang tuyo mo, ano ang plano mo para sa pag sa paghimo mo ni to ti amo ni karon sitwasyon, mga katropa, no, sa lugar. Check on ta kay kadto si katropang Winston dito sa lugar, mga katropa, no. Check on ta be si katropang Winston din yun pa, mga abyan. XFM live reports. Oh, katropang Winston, morning, musta?
2: Ato pang win may aga si mo sa ato mga tagsag sa katagpalamati. Bago lang kami nakagwa, no, diriya sa highway na diriya sa Koprenes ang banwasang ilog. Pero ang amon nga ginlakat kay na pasulod sa kopya sang banwasang Kawayan.
0: Kawayan na.
2: Kag naabtan pa naton kadto pang win, no, naabtan pa naton ining si alias Jomon.
0: Oho, ara sa.
2: Ining bata bala nga nag-viral, ginakagayina, no, sa ato kami sa sulod, gating uha ko na makatawag sa inyo. Bangod nga dalon sa sang prok chairman. O galing si Pak ang ilang alagyan, kaya mo itong pinakamalapit na magyan. Pero kung na-save sang tech ang number kaina, nga ginating uha ko dial, amo to ang number sang prok chairman. Dalaya to subong si Jomon. Pero na-interview na ako siya kaina, kaga okay, okay, post na itong inangitap ako sa piso wifi. Sinabta natin siya dito. Pamatsagan ko, maayo lang gani kay nakatumar ko sa ngakon nga Santon Gold kay nakatropawin. Medyo nakabaro bato-bato. Kayang pamatsagan ko ang ilakat natin kay na hindi alaw-laaw galakat.
0: Layo?
2: May habal-habal pa nga daw madagdag sa habal-habal. Kaya mo na katropang win, naabtan na kung gid, nakakadtugid kita, no, sa ilang balay, sa ilang lugar. Kaga nauna natin naabtan ang iyang amay. Kaya sa pangunahuna natin nga nag-travel na sila, hindi na natin maabtan ang ininga bata. So ang amay na interview natin, kagsuno sa iya, wala gid siya kabalo. Kaya siyempre, why man siya gani, hindi siya gani kabalo ang cellphone nga ng mga keypad, ng mga ini mga Android. So why siya kabalo kung ano ginahimo sa iyang bata, abiya gani daw lingaw-lingaw lang. Kaga kahapon, natingala siya nga ang bata iya, nga si Jomon, nga daw hindi mapakali. Daw ginagdaya pa niya pon, hindi man magkaon. Why makatulog katropang win? Dito na natingala siya, kag pinamangkot niya, anong natabo? Dito ginpakita sa sininga bata, ang mga kuminto, mga masakit, kag mga medyo may pagpamahog na mga kuminto, sa post niya itong nag-viral nga ginasakit niya ang ido. So, muna ka ito pangwin nga ang tatay, natural, ang tatay, nga nakabatsag ka bata, tayo una biya. Ang iyang bata, wala man tinapusan gid.
0: Okay.
2: So, grade 7 lang nalambutan si ninyo bata. Kaga wala siya kabalong rason na naimu ato sang bata. So, nag-emotional lang amay kay na. Pero doon gaya na ato na i-post sa atong page sa inang mga interviews. Kaga nabdan pa na ito, no? Mahanan na kami tali kay na sa ang driver sa kabalabal. Magwa na kami. May nakambal sa amon nga malambot panamon. Malambot panamon sila, no? So, hinlaga sa manamon katropang win. Pag naabtan ginamon ining si Jomon. Aga dito na, naistorya naton, kaga ang bata, nakita mo gid siya stress. Kaga struggle ang bata. Aga balaan mo gid nga wala tinlugan mayo.
3: Oo.
2: Bangod sang iyang ginimo. Mm-hmm. Tulo sa iya ginimo yan nakatrupang win.
3: Mhm.
2: Nang gusto magsikat ah. Ano amo lang gusto yan, gusto yan magsikat.
3: Oo.
2: Oo. Ikadua income.
3: Mhm.
2: Ya pigado sila. Kaga nga iya panguna-una nga ang ining Facebook o ini pag-post sa mga video abi niya baka tag gilayon sa ila bisang pagulo na biyantar sa ilang pangabuhi. Kay bangod nga siniya, nagpanghilamon lang sila.
3: Oo.
2: Nagkatapas ang tubo.
3: Mm-hmm.
2: Abi niya nga makahatagit sang income ining Facebook sa iya.
3: Oo.
2: Kaya mo to, no? Nagigaobra sa sang reels.
3: Oo.
2: So, siya pamangkot ganin akong siya kung hungod niya
3: mm-hmm.
2: ang iyang mga ginay mo. Kaya siguro may pagkabinastos kisa mga post niya,
3: mm-hmm.
2: ilako niya. Yung iya, tali ko nung pakadlaw,
3: mm-hmm.
2: pagdawin ng mga sikat siya. Munang iya yung paminsan na tropang win.
0: Naglain niya, tanatag ko smooth.
3: Ako tropang Winston, doon na siya katropang Winston na.
2: Yes, sir.
3: Yes, sir. Ang lain ng feedback niya doon naglain. Pero mapila na yung pangitaro niya katropang Winston?
2: Yes, sir. Okay na?
3: Oo, okay na. Oo, mga pila man yung edad niya?
2: Pag ulang din, nagsukat is utso katropang win.
3: Hmm, 18. Legal age na. Pwede naghimo sa content para purpose, ma-monetize, may income tungod sa kapagidohon. Mm. Doon, marami lang ginabatsag nila to.
2: Mm.
3: Which namin, ito na yung objective. Mm. Pero magsikat ka, kalaw ay magsikat ka mo na yung imong content, ho?
2: Hmm. Tambo na gani ka to pang win nga wala gidman sa iya kuno paminsaron nga amo na ang matabo.
3: Oo. Oh.
2: Kaya siling niya daw daw dugsing lang kung tutani, daw pasikat, daw mga makilala siya.
3: Mm-hmm.
2: Pero in a wrong way, mm-hmm. diba? In a salang pamagi,
3: mm-hmm.
2: kaga ang balikid, negative ang impact sa ila.
3: Mm-hmm.
2: Kaga muna ang stress, kaga mm-hmm. medyo ang amay nakita na ako nga masakit pang daan.
3: Oo.
2: Kaga may ginabatsag ang amay. Kasi mm-hmm. actually, nakambal gina ang amay katropang win.
3: Mm-hmm.
2: Ito, kung presuhon ka, ako lang mapapriso, kaya mo sagudon ang imong mga manghod.
3: Mm.
2: Kaya ako lang mapapriso. Amo gina na, amo gina mga panugnaon sang amay. Katumang win.
3: Mm-hmm. Ahay. Daw ka related man sa ekonomiya nila galing. No, nag-handle mo ng data, tani. Galing sala nga pamaagi. Ti, pero kumusta sa katropang Winston?
2: Actually, gin-advise naton, kaya mm-hmm. ginatagan mo naton sa gamay ng mga ideya kung paano siya makarecover. Kaga sa asaling ko sa ila, padulong ka mo sa banwa, kato ka mo kay mayor, kaga sungka ka mo to, kagpangayo ka mo pasensya. Galing dumauna pa sila na sa ila barangay, kaya ginpatawag siya sa kapitan,
3: uh-huh.
2: ay natural, ano ni mo, alin barangay, pakatuban, wagin niya nga nangin pantog kaga mismo gani si SB Carlos Sumugat kagabi nagpagwas ang statement sa pagkundinar kaga so sila hindi na ni pag pawalaan lang oh ila ginatagan attention that's why nga gintawgan git inidiri nga lugar ano ni kito pangwin mo boundary ini siya sang duwa ka barangay Mambugsay kag barangay Gilungan. Pero amo ni siya sa putok-putokan nga bukid nga portion malabang diri tuod pero amo sa putok-putokan bukid nga area. That's why nga medyo na bulubudlay gid kita nagasulod kay na pero salamat ta lang kag na istorya gid naton. So amo na pandam sa aton mga content creators no kay naton yung mga content creators halong gid no na think before you click gid man. Okay, halong gid kaga bantayan ang aton mga post kay base imbis na gapaminsar kita nga maka-income kita mabutang pasalang-alang ang aton mga kabuhi katropang win.
3: Aha. Doka sa job naman pero ti okay man sa ano matabo katropang Winston. Patawag sa balay sa barangay istoryahon. Kay pamatsagan ko
2: yes sir.
3: Pamatsagan ko ni sa mga human right sa amin animal right advocates nagapangayo man sa isang status ang ido mo. Tapos pagkatapos ginpakamaraot mo ni ang iya pamaagi para magsikat sa social media posible nga mag-file sa kaso pero ang ini nga nga kaso isa ka tuig gagtunga ang imprisonment kag 50,000 pesos nga fine kung may ara sa kaso nga i-file. Pero mas maayos siguro nga mahangayo lang sa pasensya, no, mahatag lang sa sang ng statement sang apology niya bla para sa aton nga makakuturan because ang nature ka tropang Winston naintindihan ta hindi man amuna ka gusto sang isa ka tao galing ti you know kapag ita pamaagi para magsikat bla.
2: So muna nga gina-advise na ito siya nga di makanto sa Sabanwa Subong, ipatawag siya ni Mayor.
3: Oo.
2: Na both, no, siya si Mayor, siguro posible mapagawa mo na sa iyang apology national sa kabilugan. Pero ang bata, mapagawa mo ni sa iyang statement. Gaga, biskan sa ito nga video karon kato pang win ngay post, arada makita nga nagpangayo, isa sang pasensya, no, pasensya. Bangod nga, inablang... seal, o tarantabla daw, seal without knowledge, wala nga, ano wala, daw may kaisog ka, may arang, ano mo, ang eagerness mo, pero wala sa bungog mo, ang ginobra mo daw mo na wala. So, ano, may ara sa isang pasensya, katropang win.
3: Alright. At least, may ara sa sangya nga sabat katropang Winston. May sa mga Facebook page, sa mga Facebook followers na ito, mga katropa, bantayin nyo lang. We post it. I-update ko muna mon. Angot sining isa ka viral video sa isa ka bata nga gingamit niya ang ido nga content niya para sa reels. Nga
2: yes, sir.
3: Material.
2: So exclusive na ito nga interview kag salamat kita sa aton nga piloto, aton driver nga hindi lawglahog man agan may mga karabunggo man ang iyang motor sa mga dagko ka bato pero salamat kay wala man kami nahulog, wala man natumba pero tayo may mga talaklaro gid ang kinanglan sa paglakat. So muna taga ato nanay update kag tropang win kag batayan sa aton mga katropa ang aton post regarding sining interviews sa tatay kag sining bata nung nga nag-viral karon sa social media angot sining animal cruelty act. So muling matagal ito update direkta diri sa Banwasang Kawayan ni si Katropang Winston Antonis Villanueva, XFM News, kaman ka lang. XFM
3: Live Reports. Bago lang ng 18, Katropang Winston, thank you, salamat kid. Bago lang ng 18, kag grade 7 ang bata mga katropa na residente sa isa ka barangay sa ka sitio dito sa Kawayan Negros Occidental nga nagkontani maghimo sang content ang iyang inspirasyon sini nga gusto niya malibantar pa pangabuhi nila because kapati siya nga ang Facebook maka sweldo sa iya maka income sa Facebook and that's why ginhimo niya naghimo sa content mga katropa nga bit-bit niya o kung dala-dala niya ang ido pagkatapos mahimo sa reels ginmention niya pa na mo ning reels malang ni daw mo na bla tapos gin post niya sa social media nagsikat sa mga katropa pero ang sikat nga kasikatan ginatag sa iya hindi pabor para sa tao hindi pabor sa iya mga katropa no instead nga dayawon siya gin pakabaraot ang iya nga ginahimo mga katropa no well ang ido okay naman buhi man ang ido why man patay wala man na ano pero ang ginahamal naton nga cruelty sa ido katropa na himo ang problema mga katropa kay ti padala sa kapon pa ang aton nga paglaot pagpangita sa iya until today nga nakuha naton ang ining content creator naghatag sa iyang content mismo patapos iyang iyang rason kung nga aging ginbutang ito ginibo ito mga katropa why man sa oro intention na nga magpakita sang cruelty na sa mga sapat pero ang gusto niya lang mag angkon sang ining mga engagement sa social media amo na kung kisa mga mentor man na ang mga mentor man sa social media, ginabalan ka. Bisan ako, katropa kong Chris, ginabalan. Sige, ano bla? Dito pa ko sa piyak, ginatukbol ka to. Sige, saot bala? Wala bayo? Tapos, mahibo ka content nga unusual? Nga tumalag saon bla? No? Kailangan ka lang ka na magkaong kalayo?
0: Oh. Para lain ko no? Para ano ko no? Ay ba, man Mariones. Sige. Okay. Oh. Pero mga katropa, ang ato naman ginawayatan di, ang ethics nato mga abyan. Ano na lang ang social media platform kung puro na lang toxicity, uba-uba, binastos, konteksto ha, nga mismo mga katropa, may ara sa mga content creator nga nagapakita des lang nga nag-ano sila, himo sang kabastusan, no? Literal ha, nga kabastusan mga katropa, ha? Para mag-gain, may ara da sang GCash, may access ka, tagaan ka sang video nila, tapos hatag ito GCash, mga katropa, amo na ibla, no? Ang mga babae da, ginapakwa sa mga, ginapaublas da, para makakwa lang sang engagement, mga katropa, pamangkot this, is it the way to do it, no? Para sa mga social media creators natin, para makakwa sang engagement, mga bian, ang question ko lang din, nga, ginatolerate neta, no? Ang muling nga mga content, mga bian, di ba? Where, ang iban nga mga entities like radio, kita ha, cover kita sa standard and policies ng ano ha, sang Meta. And that's why mga katropa, every post natin rin sa social media, nag-agi na sa screen, nag-agi na sa screening. Halin sa news editor natin, approval sang head natin, until approval sa station manager natin, amuna ka rigid diya mga bian. Ang content kaya ginabutang natin sa social media, amuna na ekstrikto. So we're following sa sining ethics sa gusto natin pakita sa tao. Hindi pwede nga puro lang init. Hindi pwede nga puro lang kabastusan. Hindi lang pwede nga violence sa katong content, mga katropa. Kiti, the more nga gapakita ka sang emotional engagement, the more nga may ara sang ano mo, sang attraction, mga bian. Ako kakatingala akos na. Amunay algorithm sa Facebook. Amunay ang method sa Facebook para makita, para maglapta. And ang mga tao ni, pamangkoton mo sila, ang aspirasyon nila, may income, may kwarta, tani, may solduan ni Facebook, mga bian. No? Pero I tell you, mga bian, damo sa proseso, antis ka masolduan, antis ka makaangkon sa monetization sa social media, hindi amunay nga content ang kinanglanta. And dapat may edukasyon kita, may edukasyon ng pila. Galing ti amo nila sa mga kuturan ta nga sa far-flung areas, hindi man malabot sa way control man sa Meta eh. And that's why sa pila ka manugar diri sa Europe, mga katropa, gina-ban ang social media, even ang Facebook, mga katropa, gina-ban to sila. Nga, why isang control mo? Why isang insakto nga ang usage niya, bra? Magamit sa lain, no? Fictitious nga ngalan. Lain nga mga detalye. O kagiban pa mga katropa. So, muna ang pila ka mga sitwasyon natin. Atun lang lang taon is mabalik naman ta sa pangabuhi sa isang katao. Naghandom siya nga makakontent siya sang insakto, sang nami, sang content, may engagement mga katropa para masolduhan ta ang statement to sang bata. Sige, gusto ko lang nga makabulig man ko tani sa akong, akong pamilya. Maliban tara pa sa pila ka mga sitwasyon. Pero lain ang nagwa eh, no? 9:40 mga katropa, pas pagpaglagad natin, mga commercial tani, balikan tayo mga balita tapos katapos mga panunod. Bye-bye!
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person.
6: Well, love na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka ba

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Samphone Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Sunfall Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabad job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape, nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
10: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
5: Further
1: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang bullseye.
7: Oras mga katropa, 9:49 na. Ilang oras nalang sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Katropa, nagpatigayon sa impeachment proceeding, nagligat yung madlaw. And yesterday was the sixth day of the trial. And padayon sa Gapo, mga katropa, in impeachment case, no? Against the second highest public official of the country, Vice President Sara Duterte. Ang ato naman pag-monitor sa mga katropa, ginapagalo natin sa inyo. Alas dos, we're having a coverage para sa impeachment and para sa mga kutunan ta nga may ara sa mga mga pananawan sa pinaka mga bagay, mga katropa, na kita ta na, na nahatag ta na ang ining mga coverages na ito, mga katropa. We highlight some of the discussion that might spur sa pinaka mga discussion sa aton nga para tuntunan, mga katropa, sa pinakamakutunan ta nga aras kapihan, aras sa ila tagsaka tagsaka mga opisina nga gistorya about the stability of politics of leadership the responsible Pilipinas, mga katropa, under sa timon no sa presidente naton. Ang pinaka highlight diri, mga katropa, why naton tumarabot legal adlaw ang pinaka makabig naton gin bungat no sa aton pinaka mga official sa gobyerno, sa aton mga senador nga naghambal. Isa sa mga highlight kahapon, gina-highlight to ang isa, ang kaldero tong isyu nga uran agi sa amo rek kisa do obvious man bla tutuod no ang aton nga gobyerno nga nagpagalaot sa pinaka mga official sa gobyerno nato, mga katropa, nga naghimo sa mga kabulustugan, no? Pero dapat ang time no nga para hindi man malisyahan ba lang ang ginapolitika, nga ginapahog, no, ang mga senator judges na, mga katropa, while doing their task as senator judges, mga bian, no? Pero islihanta na siya. Kadto taanay sa mga ginpahayag ni Senator Robin Padilla, angot sa ining iyang pagpamangkot sa kay Attorney Jeremy Lotok, no, ang regional director sa NBI dito sa BARM, mga katropa, nga amo man ang nag imbestiga no sa statement sang anay presidente angot sa issue sang grave threat, no, nga ning kabahin sang article of impeachment against the vice president, mga abyan, no, ang ginaistoryahan if there is a direct threat or may ara sang threat na nakita, no, sa presidente as a vice president as a president sa kabuhi sa presidente halin sa statement mismo ni Vice President Sara Duterte. So amuni, ang impeachment isa ka proseso sa pagkakas, no, sang isa ka impeachable official like the vice president, like the president, like the commissioner sang COMELEC, ombudsman, iban pa, and even the chief justice, mga katropa. These public official are impeachable officials, mga katropa, that will go through sa proseso sang impeachment proceeding. Pareyos na ginahimo subong sa aton senado, mga abyan. Now there were several cases nga ang kaso sa impeachment sa una sa taas ka official o kun head director sa official o kun ang commissioner sang isa ka o kun ang leader sang isa ka talatapan, ang head sa talatapan, mga katropa, kakason through impeachment pero ga-resign, no? So why na mahimo? Pero ang balik sa pinaka-official naton, mga abogado, administrative lang ang nakakasa iya, because ang intention gidman sang ano sa impeachment is to dismiss kakason ang isa ka mga public officials from office, no? To follow is the criminal liabilities sa isa ka public officials sa issue ng korupsyon kag iban pa. So amo na yung proseso mga katropa, ang impeachment proceeding. Maybe mabalta medyo kulang pa, medyo gusto ta, no? May ara abis ang kultura ang impeachment proceeding nga hindi ta maintindihan. Kag abogado lang nakaintindi. Ang ato naintindi is layman's base sa mga proseso kag mga pamangkot, no, sang ato mga senator judges kag witnesses kag ginapresentar mga biyang. Maybe may ara nakita sa mga biases naton sa paglantaw nato sa impeachment, pero be it as it may, wa ta kabalo kun anong maging future sang impeachment mga biyang. But nonetheless, ang sitwasyon is that may ara sang 21 ka mga senator judges, no, isa ka presiding officer mga katropa. We have Senator Jesus Cudero presiding the impeachment proceeding, and the prosecution, the defense counsel for the president, vice president mga biyang, kag ang proseso sa mga biyang, no. Ang gitistorya to munis, no, ang Romanov no nga issue mga katropa, medyo na highlight to, no, with the Senator Robin Hood Padilla nga ginpahayag niya ang Romanov nga isyu nga istorya dapat mabalaan, no, ni NBI director Jeremy Lutok, no, because nga importante mabalaan ni siya because it tells about the threat sa isa ka taas nga leader sang isa ka nasyon kag pamilya sang head of the state, no. So matian tablanay lang taon tablanay kun ano, iyang ginpahayag to sang ni Senator Robin Padilla, mga biyan.
2: Anong tala kaya nyo tungkol sa Romanov?
3: Yes, sir.
2: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
3: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia.
2: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar?
3: Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong...
2: Ayun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
3: Yes, sir.
2: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam po ba niyo?
3: Yes, sir.
2: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
3: Sino po, sir?
2: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako, ah. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
3: Yes, sir. But well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
2: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
3: Yun na po yung...
2: Sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo sa napakagandang usapan na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun.
7: Okay. Napakahalaga
2: po na...
7: May ara ko rin na Romanov, mga katropa, nga gina ginimo gina pagwa makatura pa, may short na ka video last na lang ni Aryo
2: na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako, ah.
7: Okay, dire lang
2: daw. Wala man po alam niyo.
7: All right. So mga katura pa, amo istorya sang Romanov mga byan, no? Istoryahan ini kagina talakay ini mga katropa sang aton senado mga katropa. isa ka insidente, isa ka pagtipon-tipon where si Davao Mayor Bastid Duterte nag-open up sa Romanov mga katropa. This is a story of Russia in 1613 nga ginapangunahan, no? Ginapadlagan ang pungso Russia sa isa ka dynastiya. Amuni ang Romanov royal family, mga katropa. And well, in nag-reign ang ining dynastiya or ining liderato, mga katropa, dito sa Russia for almost more than 300 years. And ang isyu sang ang plastada sang Russia, mga katropa, is autocratic, mga byan. So ang democratic kita ya, it's more on people's governance. There's that election. And for the whole entire 300 years, mga katropa, pamilya-pamilya lang na ang nagabulos-bulos dito sa Russia, no? Under sa Romanov dynasty, mga byan. So this is the family, no? Until na ilihir si ang Tsar na gitawag ginkilala sa kay Nicholas II, mga byan. So this is isa ka leader, head of the state, mga katropa, that runs the governance, that runs the government through the royal family. So balik-balik na lang, mga katropa. Now ang pinaka problema sa Russia, so una ang battle cries ng pinaka mga pumuluyo is that ang peasant mismo, ang mga manguguma natin, no, grabe ka piot sang sitwasyon, mga byan, no, because they're there to work not for themselves, no, but they have to work for the Romanov, no, ang dynastiya, ang royal family, mga katropa, who runs the government. So this is isa sa mga sistema dito sa Russia, mga katropa, nga nag-spur sa pagbag-o sa sistema, mga byan, pilagi sa pag-upod sa pila ka mga commoners, sa mga trabahante, sa peasants, mga katropa, to go against, no, the autocratic system of governance under Romanov dynasty, mga byan. So now isa sa mga event dito, no, ang may ara man German Empire mo, no, may ara man sa Baskok mo, and nagapalapad sila sa ilang mga teritoryo. May isa ka akto, mga katropa, ang German Empire ngani nga gusto nila sa kupon man party sa Russia, no, ti eventually, mga byan, na trigger ni, no, ang Romanov dynasty under sa leadership ni Tsar Nicholas II, mga katropa, and they call the action, mga katropa, nga act of aggression, no. So after that they declare sang away, no, against Germany. So eventually, mga katropa, without sa away na to, no, pero ang grupo may ara sang gagmay ng mga grupo with their own sentiment nga ipakigbato ang sentimento sang ining mga magagmay ng mga pigado, mga katropa, nga biktima sang autocratic nga dynastiya. Mareklamo ka, patay ka mo, no, daw mo nabla. So eventually ang ining sistema sa gobyerno, mga katropa, hindi na siya why ni sa suportahan, no, sa pinaka mga nasyon, because kabudlay ka komplikado sa sitwasyon until ang nagtipon, naka-organize ang mga grupo sa mga communist group, mga katropa, dito sa Russia, no. And 1917, mga byan, ang 1917 natapos, no, na overthrow ang power, mga katropa, sa mga Romanov dito sa Russia, mga katropa, no. And they were executed, no, ginpatay sila, mga katropa, to the last breath, no, to the last blood sang Romanov, nga may ugot ang tao, may ugot ang panggobyerno, because for the entire 300 years ginuyatan nila ang Russia nga ang sentro sa panggobyerno para lang sa ila pamilya. No? So ginpatay sila mga. Ginpatay, gin-execute ng tanan nga mga miyembro Romanov mga katropa. So this is the Imperial Dynasty way back 1613. Naging istorya mga ka. Diri man ang nag-reign, nagwa mga katropa ang sistema sang gobyerno, panggobyerno, sang komunista, no? Pinagi sa panguna ni Bolshevik nga amuning nangin leader sa communist revolutionary group mga katropa dito sa Russia. Alright. So in context to abi ni Senator Robin Padilla nga doctor ido do pelikula Japan bla. Sinong artista? Sinong bida? Sinong artist? Sinong ang kontrabida? This is not the way nga i-plastar naton because ang sitwasyon niya dito, ang craving sa tao, ang panawagan sa tao para sa hustisya sa tao, mga katropa. And one of the statements sa president asang senador nga ako at least may storyahan sa mga katropa, amalia, ako komunista ako ha, no? I don't know kung anong representation siya ng mga katropa. If siya ang komunista, he is going for the Romanov, no? And sinong Romanov? Sino ang sino mga komunista, no? Daw kasadya mga katropa. White na ka ba no? Anong logic kid man sang ano sang senador nga naghambal to siyang ako komunista ko. Daw mo na bla? Ha? Pero let's talk about communist mga katropa. Now, this is an ideology nga gina observe ginauyatan sa pinakamakapusyon kapungsuran like sang Russia, sang Vietnam, sang China mga katropa, North Korea. There's a different kind of adaptation sang sistema sang communist system of government mga katropa. Ang pinaka-ideal lang ginalantaw di ang Russia kag China, which nakita na ito mga superpower mga abyan, no? Tiambal nila kuno sing na hindi mo na wala sang private property, wala sang mga ang panggobyerno centralized mga byan, no? Habal nila why sang private proprietary, wala private ano, it's okay to have that advocacy or belief mga tropa being a communist, no? Why man iya problema sistema na sa panggobyerno nga gina-adapt sa pinaka mga nasyon, no? Ang problema sa Pilipinas di kahit magambal na komunista lain na yun, no? Nag-refer ka doon sa mga communist group mga katropa, komunista dito sa bukid amo na yung pag-insindita. But this is an idea nga ra sa mga leaders sa mga kapungsuran nga nag-adapt sa communist system of government mga byan. Diri sa aton may ara sang stigma, may ara sang definition ini. No, sa political science mga katropa ginatun-ana siya sa mga kapungsuran nga nag-adapt sang communist system of governance mga katropa nga nangin vital sa pagtaas ang ila ekonomiya kag pagpadlakan nila sang ila pungsod as whole, no? So at least nakita naging awareness ni para sa mga kulturan ta nga ti si mismo si Senator Robin Padilla nga komunista ko, no? Komunista ko ya. Di ba? And there's nothing wrong with it. No? Kay gapati kay sang ginapatihan mo. And that's what democracy is all about. Dapat may ginapatihan ta, dapat may ginapakigbato ta. But if you carry firearm, if you take a firearm to go against the government, laki naman ang istorya. Hindi naman ay why naman ay isang hindi na sa konteksto nga komunista kaya bit karmas. No, nagkapati ka sa sistema, nagkapati ka sa ining mga ideolohiya. Nag-exister mga katropa nga fit sa isa kapungsod. Now, ang konteksto, ang sistema dito sa Russia mga katropa during sa creation sang communist revolutionary, no, na take down ang Romanov dynasty who ruled, no, the Russia for more than 300 years mga katropa. Amo rin isuportahan sa mga kapungsuran sa mga pumuluyo dito mga katropa. And that's why there is Russia. There is communist Russia. There is communist China mga katropa. Because ang system of governance gapati sila nga amuni ang sistema nga nagpadako sa amon kag kinahanglan sa tao. There's a lot of talk about it, mga katropa, pero at least mga biyan na istorya yan eh. Ang anay presidente sang una, one of the believers ang communist system of government, I think so, because nga ti ang professor niya si ano mo, ang founder mismo, Joma Sison. And first sa pagpungko niya pa lang siya, ginako niya ba na, no? I will be the first president of the country nga may ara sang nga ara sa left wing. I don't know if it's politics lang, political lang to, because we know ang anay presidente politiko gid by blood. Kuita ka ba no? Kung ano paglantaw niya. No, pero linya, I am the first left president to sit to hold power the responsible Pilipinas. And eventually mga katropa, ang pahayag nito wala to ng tuod. Kaya ang sigahot sang rebuilding NPA sa mga sang communist group mga katropa, the responsible Pilipinas naglapse to, nagcollapse to. Pinagi sa atong ginistoryang pisto, why madayon, no? Because of parameters. So ini mga kauturan, why to man chilian kung ano ang ginapakita sang ang ginamin kaginaanggid para sa pamilya sang Romanov, if ang Romanov is the family Marcos nga nagakontradict man sa iya posisyon kay tupad niya si Senator Amy Marcos, nga hindi na sinong Romanov, sinong komunista, no? Nga ginanggid niya kaugalingon niya sa komunista. Are they going against the government? No, blah, blah. So, this is all about threat, mga katropa, ang ginistoryata sa ginistoryata sa Senado against sa Vice President. Istorya sang nga sang ano sa mga senator judges naton dito sa impeachment court nga gina-take note nato mga katropa kag gina-explain man naton para sa pumuloy ta. Karon naman may araan man ta sa impeachment proceeding. I think okay, we based among no, wala guro. Oras naton 10:09. Wait, oras. Thank you kids. Salamat kids sa pagpud mga katropa. Sa ngalan sa aton technical partner katropang Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Michita, sa aton nga CEO President, Dr. Remily Tuoy, Ma'am Len Antonio Talde, may aga, Ma'am Mary Jane Balio Alio, nakatutok siya. Salamat, gid, sa tanan kanilang pamati. Kag Ma'am Lia Lubrado, salamat, gid, from Kabakalan. God bless, ha? See you all tomorrow. Ako naman sa Katropang Win Salinas. Have a nice day, mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides

0: sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
5: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
5: Uh-huh.
4: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
6: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Sister Payne.
8: Si Michelle Legarie is

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9. Wednesday.

0: FM 103.9.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauha.

0: Dustog Inahagal ka, Dasig ka Kapuyon.
1: Edukasyon.
2: Edukasyon
1: para sa ikayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon.
2: Edukasyon
1: para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon.
2: Edukasyon
1: para sa ikayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon.
2: Edukasyon
1: para sa ikayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon.
2: Edukasyon
1: para sa ikayong lawas.
4: Kumang karismo sa sentro. Kamsa Bullseye.

0: Kasakit sa nawungkong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sasalok paging buhat mo. Putigun ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong ibang mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: sinad siya. Nagkatulog pa siya. Kagamuman si Francis. Nagapungko ini sa bangko. Kag nagasubsob ang ulo niya sa kama ni Nadia. Mapalapit ako. Daw gusto ko siyang halabon. Kag ihaboy sa kuha. Abang, hindi ko mabuhat. Tuod ari siya. Handa siya nga tintukan ang responsibilidad niya, Kinadya. Hindi kasubong ko. Pukawan ko siya. Pikpikon ko siya sa abaga. May dala ko nga pagkaon. Magkaon ka na. Kinanglan niya makasugilanon kita na doha.
1: Sige. Kagsalamat.

0: Anong una mong gusto nga hambala naton? Ang samo ni Nadja? O kung ang inyo ni Manang Donita?
1: Pariho silang malalong sakot. Gani ikaw ang magpili kung anong gusto mo nga unahon.
0: Si Nadja lang, anay. Ang unang kaibalo ako. Nga kami ang rason kung nga aging gago mo si Manang. Sang naibalaan ko nga nagabusong na si Nadja, ginkulbaan ako. Tungod hindi pa ako handa ang mag-angkon sang anak. Na-disappoint man ako sa kaugalingon ko. Tungod bisan anong baton ko, nangin pareho na ako sa mga magulang ko. Naging sumpa ko nga hindi kita ko magsunod sa ginbuhat nila. Kag hindi na excuse, agod sa kiton kong buhat ni Nadja. Ilabi na kay ginahigugma ko gid siya. Ginaako ko nga nahadlok ako. Apang hindi inabot silingon, nga hindi ko masarangan nga tindugan ang ginbuhat ko.
1: Om,
0: kung nasakit ko man ang buhat ni Nadja, wala ko ato paghugda. Ikaw, mambal mo balay na sa nasakit mong buhat ni Manang Donita?
1: Ha? Gusto ko siyang atapungulan. Apang hindi ko mahimo. Tungod gusto siya. Bisan masakit ang ginhambal niya, apang matukod.
0: Nga ginatulok mo na ako. Nga wala mo ginsabat ang pamangkot ko.
1: Oh. Wala ako sang excuse. Hindi ko na gani madumduman ang logic na gingamit ko. Sang napinsaran ko nga buhaton ang ginihimo ko kay Manang mo, bisan akig ako. Hindi atutuman nga rason. Ago di excuse ang ginihimo ko. Apang nakahibalo ka pala nga sa katapusan, kaugalingon ko lang ang ginsakit ko. Tungod na in love na ako sa magulang mo. Nasakit ko man ang kaugalingon ko, dubli pa nga kasakit.
0: Ano karon ang plano mo?
1: Ano pa, abi? Kundi pangaluyagan siya liwat.
0: Kuna mo. Good luck.
1: Base nalimtan mo na may atraso ka sa utod ko.
0: Kuna mo. Anong gusto mo? Buligan ko ikaw nga pangaluyagan liwat si Manang?
1: Hindi ko kinanglan ang bulig mo sa pagpangaluyag. Apang makabulig, kung hindi ka mo magpanghilabot sa mga magulang mong lalaki sa buhaton ko, amulang ina.
0: Inaman lang gali. Wala mo. Wala sang problema yung nasa akon. Apang kay Manang Donita, kasi kung sa iya ka mabudlayan. Suplada siya sa amon. Apang nakaibalo siya, nga mahimo siya ka makadalagan sa amon kung kinanglan niya ang pagunong. Kung mangayos siya sang bulig sa amon, agod pangapinan siya batok sa imo. Buligan giyapo namon siya, bisan pa nga may hinambala na kita.
1: Nakaangop ako. Nakaibalo man ako. Napabudlayan niya ako.
2: No?
1: Hindi ka magkabalakan, Nadja. Medyo okay na kami ni Francis.
2: Medyo?
1: Medyo pa lang. Kaya wala pa namo na hambalan kung paano niya tindugan ang ginbuhat ni Yasim.
2: Nong?
1: O ano? Gusto mong magpumahaw? May ginbakal na ako diri.
2: Okay. Sige, Nong.
1: Malakat man ako tugay-tugay. Si Francis lang ana yung bahala sa imo diri sa ospital, ha? Kaya may importante lang ako nga buhaton.

rin ako sa sulod sang store. Si Donita. Nakita niya ako. Dali-dali siya ka naghutik sa manager niya. At naglakad siya. Sundon ko siya.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
8: Nga, XFM, kid.
9: Inanyang music, ah.
10: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
8: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
11: Timo!
10: XFM 103.9.

0: Donita. Donita, madali lang.
1: Hindi ka pwede, Dere. Wala mo makita na sulat, oh. Authorized personnel only.
0: Masulod man ako.
1: Pwede pala? Magbuwa ka, Dere. Makigan ako sa ginahibo mo nga ini.
0: Donita, please. Talk to me.
1: Nga. May bago ka naman bala nga plano para makabalos?
0: Pwede bala? Untatan mo na ang paghambal sina?
1: O nga. Masakit bala mabatian ang kamatuoran?
0: Okay. Fine. Kung hindi masakit sa imo, nga mabatian nga nakaibalo na ako. Nasa piyaks ang mga hitabo. Mahal mo gihapon ako. Kundi, hindi masakit pamatian ang kamatuoran.
1: Oh, ano nga mahal ko gihapon ikaw? Hindi matuod. Wala ko ikaw ginahigugma, ever. Gani, hindi ka na mag-ilusyon dira.
0: Kuna mo, ilusyon lang nga nag-cam ka kagabi?
1: Din nga universo kaya naghalin? Nga nagapati ka? Nga gali kayo nag-come ang isa kababay? In love na siya sa imo?
0: Kung kasubong mo ang among kababay, yes, in love siya sa lalaki nga naghatag sang excitement sa iya.
1: Kuhaon ko ng gamit ko sa lagar. Kabagwa, Dere.
0: Pasugtan mo bala ako? Natandugon ka kung hindi ka in love sa akon. Pasugtan mo bala? Ha, Donita?
1: Try ko na.
0: Ngangawala ka ng kasabat.
2: Carol?
3: Ma? Donita? Nga, dala mo ng bag mo.
1: Ma-under tayo ng anay ako. Please.
3: Okay. Gusto mo lang ha, idulong ko ikaw sa guha?
1: Hindi na kinahanglan. Sige, amo na ako.
0: Donita! Donita!
3: Ma! Nagsunod na si Brian kay Donita? Nga nagadalay-dalay pagwa diri sa store?

0: Kimita.
1: Hindi ko pagpi, ate.
0: Alalayan ko lang ikaw sa pagtabok. Tungkol na sinibay-sibay lang mga salakyan. Guba ang traffic light.
1: Anak, ako ang magtabok during ishan. Ganit, pwede pala. Hindi ka na magsunod-sunod sa amon. Patayan gihapon siya ng sunod sa amon, ha? May malabayan, bala kita ka police station. I-report ko ganit ka karon.
0: Much better. Sa presinto na lang kita masukilan.
1: May nagpundo ng jeep. Para, minanaog ang pasero. Masakay man ako.
0: Nagsakay sa jeep. Makabit lang ako.

lagi siya nag-umpat sa pagsunod-sunod sa akin. Halimpakain na sa jeep. Kulang sang pulungkuan. Ganun nagkabit na lang siya. Kung wala may nagpanaog ang pasahero, wala siya nakapungko. Pagtugtog subong, padahin siya nag-sunod sa akin. Bakala ka dira. Masalag ko sa butik ngayon ako ah. Mas shopping ako.

Wala gihapon niya ako ginasapak. Kung nagaplano siya nga pakapuyan ako, pues, sorry na lang. Kaya hindi ako mag-untat sa ginabuhat ko. Nakasugod na ako. Agad mabawi liwat ang buhat niya. Gani hindi ako mag-untat. Tubtub, hindi niya ako mapatawad.

0: sa nalugbot ko ng tanan nga bahin sa mall. Nakabakal na ako sa libro sa bookstore. Ari mo siya kihapon, ho? Ari mo ay. Wala kang kinakapoy?
1: Wala.
0: Bahala ka. Makadto ko sa food court, ah. Makaon ko. Gutom na ko sa sagad libot.

0: nag-order mo siya sa pagkaon? Kag maabti ka ginbayaran, pating order ko. Kanagtupad pong ko dali sa apon.
1: Donita, I'm sorry. Nakilala mo ng pamilya ko. Nakaibalo ka na. Nailo na kami sa amay. Kagantis na patayang ako na may. Ginpangabay niya ako. Natipanon si Mami kag Nadia. Kagtungod palang ako si Nadia. Hugot ang akong pagbantay sa iya. Ilabi na. Kaya nakaibala ako. Kung ano kagago ang mga lalaki sa kong. Kagago man ako nga lalaki. Sang naibalan ko, ganigabusong si Nadia. Akig ako sa gago nga nagpabusong sa iya. Akig ako kay Nadia. Kag sa kaugalingon ko. Ginpaminsar ko. Kung sa din ako nagsala. Ginusisa ko kung sinong nubyo niya. Kag kung ano ang pamilya sini. Gani nakilala ko kamo. Nakita ko ikaw sa picture lang. Kag sa picture pa lang. Nainlove na ako sa imo.
0: Tungod daw inosente ako.
1: Hindi malayo na mangin inosente, Donita. Para sa akon. Matahom ang pagka-inosente mo.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secrets of Health.
2: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon, kagpagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
3: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
4: Santon Plus Gold.
3: So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog, Sir Josil.
4: Santon Plus Gold.
2: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa isang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Ang vitamin D, may ara kita sa isang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa nga lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
4: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kon premium D3 kag Santon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilasan nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog dahil kati pagsik ka pa mo.
4: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
4: Santon Plus Gold.
2: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakadami sini mainans pag pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine. Pero ang Santon Gold Coffee Mix kag premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balungay da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
3: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na na sa ila, Sir Josil.
2: Oo.
3: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josil.
4: Santon Gold Coffee Mix.
2: Talisa nagapulaw, mayo galining Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina, no?
3: Makabulig, Sir Josil, kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
2: Oo.
3: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igit sila sinima trabaho.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Oh, that's ang ginahimo sa iban sina. Nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee para nga stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-ubra.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti may malunggay manada. So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar mapulaw gid ka mo iya, Dok Leo.
3: Kagting isang nga daan sang problema kung na nagapulaw ikaw, masami taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josiel, ang sunthone nga lin sa mangosteen kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity nga mo ding mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
1: The Secret of Health.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: May linga ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyant, isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang.
11: Tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
13: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Exciting!
16: Exciting!
15: Mga katropa,

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari.

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10:55 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsining kaman sa mga bahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan. Ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Webes. Hulyo 16, tuwig 2026. Kagsubong nga aga, mga katropa, ang inyo kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Kita naman rin mga katropa, mag-inup na naihumali na last 10:30. Toto balas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante ng mga issues, mga katropa, nga itong tutukan, tala kayon kag-diskusyonay.
0: Centro.
1: Sa mga nag-monitor, darasubong sa aton. Nag-aupod, dumaling ka ina sa aga pa, timprano pa magbangon. Agad nga magtutok sa XFM. Tamya won, ta sila bala na isang good morning.
2: Di na ka mo?
1: What? Ah, mga katropa, tutok na ha. Sa mga nag-monitor na sa aton sa radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, babatian ninyo kami. Sa radio frequency ng 103.9 kag 96.7. And also, mga katropa, may ara man kita sa norte ng bahin sa probinsya, XFM Sagay City naman. Sa radio frequency ng 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya, mga katropa, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7. Sa mga nagamonitor naman yung mga katropa sa social media, ang XFM Bacolod, mabatean nyo kag malantaon nyo man kami. Ang atong Facebook fanpage, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, mga katropa, amuning XFM 90.3 Bacolod. Mayara kita sa official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa, inyo'y na ma-download ng libre dra sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang, mga katropa, sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download ng mga katropa ng libre kag ma-access dira ninyo ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, may araman kita sa text line, hotline sa XFM Bacolod. Inyo ini ma-download ng libre, mga katropa, o kung ma-padala ka mo rin sa amon mensahe sa sining number, no? Ang 0915-628-7926. Hotline sa XFM Bacolod. Text line na to, mga katropa. Alas, Jessica Tayotso, na ano ba mga talakayan na to? Tutukan na to, kag-diskusyonan sining adlaw sa Webes. Dari lang sa itong nga palatuntunan, mga katropang Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Tinguan tani karong makapakigangot, mga katropa, with Attorney JV Hinlo, ang Secretary General sa PDP Laban Visayas Chapter, no? Kay may pilani ka mga ebidensya na dito nga gitalakay. And also sa Articles of Impeachment, mga katropa. Mas maayo nga si Attorney Hinlo ni nga tol nga mapakingutan kay kahapon natuto siya, no? Nagtangpo siya, mga katropa, sa ikalimang adlaw or the sixth day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Kag later on, basi makapakigangot man kita sa newly installed nga commander sa 3rd Infantry Division sa kay Brigadier General Joey Escanillas, mga katropa, no? Si Brigadier General Escanillas, siya niyang former commander, mga katropa, sa 302nd IB diri sa aton, no? So siya karon ng newly installed commander sa 3rd Infantry Division, mga katropa, sa Philippine Army. Pero nga aton topiko, talakayon tani, ano nang status ang insurgency issue sa aton? Problema sa insurgency, mga katropa, kay ang pila ka mga presensya sa mga rebelde nga may pila ka mga insidente sa pagpamatay nga sila mismong sa likod kag ginaako nila, mga katropa, ang ining kalakasan, no, or ang ining atrocities dito sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, no? Mga katropa, may pila na ka mga shooting incidents, may pila na ka mga insidente sa pagpamatay sa probinsya sa Negros Occidental nga ginaako sa New People's Army, mga katropa.
0: Sentro.
1: Kag karon basi makachimpo kita, talakayon tani. Ato ba lang mga ang napatay ng American National kag isa ka professor, marine biologist pa ni, dito sa barangay Adyong Banwas ng Sibulan sa Negros Oriental. Mga katropa, ang mga suspect na dakpan na.
0: Sentro.
1: Kahapon sila galing na dakpan, Hulyo 15, ang isa mga katropa, no, ang isa nagsungka sinilang adlaw, Hulyo 16 mga katropa, nagsungka sa kapulisan. Oh. So sa aton nga initial information nga na-receive with Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office, ginaligar mga katropa o kung may initial nga information ng mga suspect, ila mismo ginako. May initial nga pag-ako sa likod sa sininga krimen mga katropa.
0: Sentro.
1: No, sila ang nag-ako nga sila mismo sa likod sa pagsulod kag pagtiro patay sa kay Dr. Kent Carpenter. Oh. Isa ka American National taga USA mga katropa, no? Virginia, state of I don't know, basi kulang lang ng information. State of West Virginia, I think. No? So mga katropa mo ni nga ton nga mga talakayon ta karon. Diskusyonan ta kag hibaloon, adrilan sa itong kapalatuntunan ang sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Alas 11:01 na mga katropa, ipakilala ko na yung inyong ultimate trio sang Yes to Help.
0: Sentro.
1: Ang ultimate trio sang Yes to Help mga katropa mo ning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, himuin sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina. Gintingobin ni mga katropa sa isa kakapsula para makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kol malignan. Mataas ang imong blood pressure, sugar level mo. Kag mga katropa, kung ano pagitabi ng mga balatian nga nag-taxi nyo sa kabudlayan, ari adlaw-adlawan ninyo pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective, kag mga katropa, himuin itanan sa organic ingredients. May aramang kita sa Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C naman mga katropa. Imo ini sa mangustin, spirulina, kag mga prutas nga manggaranong gid sa vitamin C. No?
0: Sentro.
1: Makapabako din sa aton nga immune system para malikaw sa mga balatian nga bangod nga epekto ina mga katropa sa kambyo klima. Ah, no? And don't forget mga katropa, may premium D3 man kita. Soft gel capsule nga himo ini sa virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. Makabuling ini pa healthy sa atong mga cells, makapabakod sa atong mga katulanan kag mga katropa, makalikaw pa sa atong sa mga infections nga cause sa bacteria kag viruses.
0: Sentro.
1: Ang ini nga mga produkto sa Yes to Health mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga namtan sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod kag sa mga leading drug stores nationwide mga katropa. So, avail na sa mga Yes to Health products para maging healthy kita always.
2: Ari na sila! Larga na!
1: De, matamat na mga katropa. Kanto na kamo sa pinakamalapit na nga mga butika kag sa inyong mga ano mga katropa, no? Sa Yes to Health Wellness Center para ma-avail na to ng mga produkto kaangay sini.
0: Sentro.
1: Alas 11:03 na mga katropa. Tutok lang kay Dugay-Dugay, mapili naman ko dire kung sino naman ang maswerte na ito, mga katropa nga magabutan para makakuha sang radyo.
0: Sentro.
1: May radyo ko di. Oh.
0: Sentro.
1: Nadula din ako ang radyo nga sampul. Paliwag ko ba? Paliwag lang ko ba? Thank you again, thank you. Mga tropa, kahit idugidugay, mapili naman kami diriwa. Kami ni Sapi, ako ding akwaryo, mo pili o naman na din nila. Karoon kung sino naman yung maswerte nga tagdaog mga katropa. Sa ato naman yung manaming radyo. Thank you, Ged. Thank you kay katropang Arvel, no? Salamat sa iyan nga pagpalabot sa aton sang sininga ng mga katropa sang radyo. Oh, basi... yan si Mutan ko kahamot. Shikong... Nakuha ko nagaling sa laksakan. Mga katropa, sa mga nagatutok sa Facebook Live, arin na sa akong kamot, no? Paningamot, gid ang kabag-o sa radyo. Mga katropa, arin ang radyo, ha? Tutok lang sa aton ng Facebook Live, tanang nga programs, no? Kahit yung mga katropa, basi makagabot kami diri isa. Subong ng adlaw, mahatag ko edwa ka radyo, ha? Gabot, mapili ko di dugay-dugay. Basta! naka ano ka mo? Naka-react lang ka mo dira, no? May reaction ka mo dabi, naka-heart, like, kung ano pa dira, mga tropa. Kay ti ma-i-raffle ka mo dira namun, ha? Para mapilian ka mo namun, ha? Mga tropa, ang radyo, ngayon tayo sa inyo for today. Duha ni Kabilog. Isa lang ang ipakita ko. Pero mga tropa, karon, mapili ko duha. Sino ni karon na maswerte na ton nga winner nga magabutan? Siningadlaw, mga tropa, sa pagtutok lang diri sa aton sa XFM Bacolod. Amula na ubrahon nyo, simple lang. Oh, lantaw, like, react. O kung gusto nyo na mag-comment, nag-react ka kang nag-comment, para ti sigurado, mga tropa, imo ni ang radyo nga ginakapitan ko subong, oh. Nan, radyo. Gandar niya. Hamot pa. Hamot bag-o, mga katropa. Oh?
3: Bow, ka-perfect.
1: Nan. Sige, kay dugay-dugay mag-abot ko, ah. Pero check ko na yung PDMPD kung they are available, man. So, sige. Doon lang alam, PDMPD for the weather update na ton subong, no? Sige, mga sako ato, mga weatherman, mga tropa. Sige, ah. So, siningat yung mga katropa. Unahon ko ning aton nga bisita kay Ingagawon, Tanishak, no? Kay isa sa mga masako, mga tao, subong. Mga katropa, si Attorney JV Hinlo, no? Para ma-ano tani mga katropa, matalakay tani. Ang ining sitwasyon sa karon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay tikapon 6 day mga katropa, no, ano to ang mga observations ang iban ng mga eksperto angot sa sini mga katropa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ari makaupo na tas piyak linya mga katropa with Attorney JV Hinlo. Centro. Attorney, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupod mo subog si katropa Andrew Attorney.
4: Mayong aga, good morning.
1: Yes, sir.
4: At Topang Andrew.
1: Yes, sir.
4: At sa lahat ng nakikinig sa iyong programa.
1: Attorney, thank you very much for your time, Attorney. Attorney, yesterday, the sixth day of the impeachment trial, how do you assess, what is your anong mga observation, observan mo yesterday during the trial, man, Attorney? And anong lakat sa sininga trial, man, sa karoon, Attorney?
4: Yung schedule kahapon, very important yun. Dahil
1: okay.
4: The impeachment court was taking up the issue on the subpoena requested by the prosecution to get the bank records and at the same time yung DIR records ni VP Sara at saka ng kanyang husband na si Attorney Manscalpio. So, both the prosecution and the defense were allowed to present their case. Then after that, they were allowed to question each other through a rebuttal. And there is what we call surrebuttal. The senator judges will have to decide on it. But there was an agreement sa mga senator judges to go into caucus na ma-storyahan ay sila among themselves privately, whether they could agree, no, without putting the matter to vote. So I think sa ilang pag-storyahan ay wala sila nag-agree, kay may ibang mga senator who wanted to study the motion further. So it was requested na i-move to Monday ang ila desisyon.
1: Okay.
4: Taga, kung kinahanglan, mapamangkot sila if they have questions. Then after that, it will be placing trouble.
1: Okay. But attorney, yesterday, no, ang presentation to nila is another article naman to sa impeachment to yesterday, attorney, no?
4: Yeah. That's for another article because there was a pending motion for the issuance of the subpoena, the Duces Tecum. When you say Duces Tecum, documents, they were asking for documents. So the prosecution was asking for documents. Then the defense expectedly opposed it kasi sila yung defense na wala sa due process ang pagpangayo sa bank account. BIR record, kanya aging dalahin pa ang bana na hindi man siya part of government. So, una to na to ng desisyon sa impeachment court.
1: Okay. Yes, attorney. Pero attorney Erio, based naman yung sabayin sa prosecution, kay gimbalik din nila ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga pagapatsyon siya. Nagapanindugan ng prosecution nga hindi na puno bastante sa ebidensya ang ina nga mga pahayag ni Vice President Sara Duterte nga pagapatsyon siya. Ano nang mahambal mo, attorney?
4: Amo na yung view ni VP Sara Duterte to justify whatever she said, no? As part of her defense sa kabigod na siya rin naging threaten niya si Pangulong Bongbong Marcos. So, it is not up to the prosecution to decide whether the statement of the Vice President is valid or not. It will depend now on the interpretation of the impeachment court judges.
1: Okay. But attorney, ang presentation yesterday for the both sides, the prosecution and for the defense. Ang ilang presentation, attorney, diri kita una sa prosecution, no? Do you think ano gid man ang well presented gid man and how they stand during the argument, attorney?
4: The prosecution argued that ultimately the Filipino people, to include them, wants to know the truth. Mm-mm. And that the impeachment court has the authority over and above laws on whether or not to open the bank accounts and the tax record. So the prosecution has argued that the final decision as to subpoena

0: kay Southeast Asia event, which was in 2019, gagahipos, tapos na, all of a sudden, ang NBI would want to investigate the said event.
1: Go.
0: So, to the mind of Senator Cayetano, Alan and Tia, connected in his impeachment.
1: Mm-mm. Sige, no? Pero, attorney, based lang sa imo lang gini nga paglantaw, do ano man, do may planong amat-amaton buhay ng numbers ang minority sa karon, attorney?
0: When you talk of majority, kabalo naman ta kung sinong majority, yeah. No? But you need 2/3 votes.
1: Yeah.
0: So, dira man ang chance sa minority. If they vote based on, let's say, partisan loyalty. But the very idea of this impeachment court is that it will be fair, impartial. So we have to give them the benefit of the doubt.
1: Mm-mm. Okay. Pero, attorney, ang madason naman yung trial, saan o naman, attorney?
0: Sa Monday, they will take up the issue itong sa subpoena.
1: Subpoena?
0: Sa
1: mga witness?
0: Bank records, at the same time sa BIR records. Then the trial proper will continue on Tuesday with the NBI Director Matibag as the witness for the prosecution.
1: Okay. About naman sa attorney, sa statement niya gyapon nga pagpamahog? Or sa...
0: That's correct. Sa threat pamahog sa threat gyapon nga kuha na kaso.
1: Ah, okay. Sige, attorney. Attorney, thank you very much. Ha. Salamat, Git. For your
0: salamat
1: time and for this discussion.
0: Oo, ang imo nga biyan, Attorney Jimin Lo, ari lang din, salamat, XSM.
1: God bless you, Attorney, salamat.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga tropa, ito na batian si Attorney J.V. Hinlo, no? Ang Secretary General sa Pilipilaban na Visayas chapter, mga tropa, no? Angot diri sa iyatong observation yesterday sa ika-anong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga tropa, next week dito sila gyapon magatutok sa ano nino sa kaso sa threat, mga tropa. Umuning ilang atalakayon may ginapa sa pina na sila ang mga witnesses. Mga tropa. So si NBI Director Melvin Matibag possibly will be done sa payag ya ni Attorney Hinlo ang the last witness for this sa articles of impeachment sa I think this is the ano no amoning unang naging talakay ang threat ang pagpamahog ni Vice President Sara Duterte. So damo pa mga katropa, pila pa ni ka grounds ang kinanglan talakayon. So apat ka grounds mga katropa. Iti amuning sa kadamos ang nagreklamo ging consolidate nagresulta sa apat na lang kabilog mga tropa kay bangod lunsay parehas lang. Oh, same complaint against sa kay Vice President Sara Duterte mga katropa.
2: Sentro.
1: Alas 11:21 na. Mga katropa, no, mag-pause kita for a while. Kay balikan tani karon ng iba pag inatog ang mga importante nga mga diskusyon. Tutukan ta kag talakayon ta dugay mga katropa. Sambay magabalik pang sentro.
2: Andrew Burgos sa sentro. Sentro.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig
5: na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga.
5: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
12: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa ka

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Naabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling bilang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Exciting! Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Sentro sa mga balita.
8: Sentro sa mga balita.
9: I have to be evidence-based now.
7: Sentro sa mga impormasyon.
10: Sentro sa mga impormasyon.
11: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
7: Sentro sa serbisyo publiko.
12: Wala malis na nag-engage siya sa paligyas.
7: Fans, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. XFM News. Sentro.
13: XFM time, alas 11:33 na mga katropa. Sa liwa, tamiyawon, tang tanan, sang may aga, dira. No? Good morning sa inyo mga katropa. Nagabalik na ito ka pala, tuntunan ng Sentro.
7: Sentro!
13: Patayin nyo din nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag sa mga katropa, tadira. Dire kita bala, no? Kay do, amo naman yung nag-agaw atensyon sa publiko, sa social media, mga katropa. Isa naman yung vlogger ni siya. Na kilala bilang isa ka-vlogger. Mga katropa. Dari mismo sa aton, sa probinsya, sang Negros Occidental. Residente ni galing isang banwa sang Kawayan, no? Nga ginaligar mga katropa, involve ang pagpanakit sa isa ka sapat, no? To be specific, ido, mga katropa. Gintampuyong yang ido, ba o Diyos, kung ido ga orangol mo.
7: Sentro!
13: Tutoy, I mean mga katropa, no? Tutoy ang gintampuyong niya.
7: Sentro!
13: Si alias, ano to? Alias Jumon. Jumon Vlog. Ano to? Jumon TV to? O Jumon Vlog to? Ano to?
7: Sentro.
13: Mga katropa, kay dire sa Pilipinas, may lagi naman kita nga daan. Basta involve ang kasapatan, no? Sa pagpanakit, mga katropa. It's a bit, pagpang-abuso, no? Mga katropa, may mga nagakaigo dire nga penalidad sa aton sa pungsod Pilipinas. Diba? Una dire. Amo ni mga katropa ang Republic Act number 8485, no? Republic Act number 8485 ako namo ning Animal Welfare Act of 1998. Pero mga katropa, ginamiendahan ni sa Republic Act number 10631 nga ako si leader mga katropa nag-prohibit o kung nag-tapna o kung nagpamalabag sa pag-torture, neglect, maltreatment, abandonment and participation in animal fighting, especially dog fights, no? Pero mga katropa, dire sandig dire sa mga penalidad. Kag depende ini sandig sa severity o kon lala nga offense sang sining kaso mga katropa. Ariyo, kon napatay ang sapat, mapriso ang isa ka persona sa sulod sang isa ka tuig kag anong kabulan, tub-tub duha ka tuig, no? Kag mga katropa, mapagamultahan sang 100,000 pesos. Pero kon ang sapat naman nakaluwas pero do nag-inutil bala or do na-injured, get severely injured or incapacitated, mga katropa, mahimong isa ka-offender, mapriso sa sulod sang isa, tub-tub, isa ka-tuig, kag-tunga, no? Kag-pagabultahan sang 50,000 pesos, mga katropa. Pero mga katropa, kung ang injury sang sapat, wala man naka-apekto, good. Mahimong mapriso ang isa ka-tawo sang anong tub-tub, anong kabulan, tub-tub, isa ka-tuig. Kag mahimo nga pagamultahan sang 30,000 pesos, no? So, ting mga katropa, kinanglan nyo mag-report, pwede nyo ni mapakigangutan ng Philippine Animal Welfare Act o CONPOS for the immediate action, no? And pwede ka mo katawag through 911 for the local police assistance and especially ma-report nyo man sa local barangay, mga katropa, no? So, Ari, pabati ta sa inyo kay napakigangutan dito sa XFM Kabankalan, no, ni Katropang Winston Villanueva. Pero Ari, bla, mga katropa, pabati ta sa inyo ang video or ang ginhimong reels sa sining ginaligar offender sa sining mga layi, mga katropa. Ari, pabati ta ang
8: pero, video. Guys, alam ko mali, guys, pero ikaw ang aking
13: nga Tagalog, siya pro taga-Kawayan na, ah.
8: Oh, liwat-liwat.
13: Nakat, oh, nakat. Ah, okay.
8: O, guys, alam nyo ba ang English ng aso, guys, ay iro, guys? Alam kong mali, guys, pero ikaw ang aking saong nirelis na ni panugayan pa
13: Centro. Kat, mga katropa, no? Ginkata to kay Tido Kabayulin. Tiki, tiginda pala itong ido. Ginta po yung ido. Ang totoy. Centro. May takabalokon nga mo itong inhimo yan, no? Nagsulod sa ulo yan, no? Nga agin gamit siyang ido for the content. Pero mga katropa, it's okay for using the animals, pero hindi lang siya bala, hindi lang maglabot sa punto nga isakiton or abusuhan ang ining sapat. Sorry mga katropa, na-interview ni Katropang Winston Villanueva, pamatian ta, payag sang sining persona nga sa video, mga katropa, pamatian ta.
10: Granada, Dumon. Taga din ka mo?
14: Taga Pitugot.
10: Dari man sa Barangay Bambugsay.
14: Oo.
10: Pila na edad mo?
14: 18.
10: Tamon, saan umuto gin, ano, gin record o gin vlog ang itong pagtampa sa ido?
14: Domingo. Na-upload ko Lunes.
10: Kabalo ka mo nga ang ginimo mo sala?
14: Hindi.
10: Wala ka kabalo?
14: Wala. Wala kabalo.
10: Nga ano tuyo mo nga agagin tampa mo yung idoaw?
14: Gusto ko tayo nga mukhang si Tatiway ko iba nga content. Amo na lang na nahunahunan ko. Tayo ay may kukabalo nga sala gali.
10: Tapos, kumusta ang ido subong?
14: Ang buhay lang. Ito lang sa balay. Pudong-pud nga ni Mama.
10: So, saan nabaloan mo mo nga nag-viral na itong post mo? Kung damo nakik si mo, no? Basagan mo?
14: Grabe, dili ko ka basa sa iba ng comment. Huwag ko ibasa ganun iba ng comment. Grabe, sakit yung mga comment.
10: Ang imo mga comment, o rin yung mga post, huwag kakabalo nga. Kisa, doon may pagkabinastos o may pagkalangulango. Wala mo na makita.
14: Hindi, may kwangi ko may binastos. May kwangi ko nga content. Is, may langulango yung content. Kag may sabol mo na nga kahulugan. Pagkatawa ba na tayo sa mga tao? Tapos mo na gali ang kuhan nga. Grabe gali nga. Kaatid na sa mga tao sa ako.
10: Kaya ano na ba tiyagan mo? Nakatulog ka man?
14: Okay, gigan. Katulog isa kagabi. Saya lang paminsan.
10: Tinas, ginsugid mo ba kay mama, kay papa mo ang nakita mo nga mga comments sa Facebook?
14: Sugid ko. Bante. May tamahin mo eh. Kay ara naman na.
10: Pero kabalo sila nga nag-vlog ka?
14: Oh, kabalo na silang nag-vlog. Para ko sa kwanbag. Ganun bang gadobit kayo? Gusto mo makaswildo po sa Facebook. Muna nga, nag-vlog-vlog na lang ko. Lagi ako nga ubra. Gapanggula lang man. May makaibang ubra. Tapos zero lang man ko.
10: Kaya anong mambal mo karon sa mga tao nga nasakitan sa na ginuubra mo?
14: Ngayon ako, sorry. Sorry sa tanan nga nangakit sa akin kung sa lamangid ang ginhi mo ko. Ngayon ako tanik, sorry.
10: Salamat din mo na.
13: Centro. Yan na nga, man sa sorry ha. Pasensyaan nyo na lang sa kuno ha. Bati ko nang ido to kung ti siya batian nyo to ang bali ah sakit man ang comments ang tao pero ti ay way mo to yan na pamangkot ang gintamparos mo gintampuyo mo nga tutoy kung sakit man tong ginhimo mo ba? Ti mo na dabla makatropang ano no ang punto dira is ti hindi mo ginamali kawan makatropa ang mahambalang tawo sang hindi amo sa imo. Kahit eh, siyempre, bangod sa ano no, nga amuni ang ginhimo, ya, sa sininga sapat, mga katropa. Tapos, ti, may mga, ano bla, may mga tao, ti siyempre maakigid mo, no? Especially this kind of issue involve mga sapat, sensitive man. So, dapat, ano ni siya, no? Bisan ano nga bagay, sakiton mo, bawal gini. Sapat na, no, kamanin mo man. Nga, way kaya kabalo, ha? Ba? Sapat na iya. Huwag ka kabalo nga may layin nga nagaprotekta sa ilan, ha? No? So, ang tao, ya, hindi bugi dyan mapunggan ang balatsagon sa tao kagang komento. Siyempre, maakig dyan, eh. Sino man nabi karoon, hindi maakig na. No? Mas maakig dyan ang tao bangon si mo ang ginpakita, eh. Kiti, ikaw mismo may gusto nga panimuot kung ikuparar sa sapat, pero nga ginhimo mo na.
15: Central!
13: Diba? Damo na sa mga content creators, mga tropa, but not all. May aral lang gin siyang iban, but I don't know kung nga amuning nagsulod sa pinsap nila nga ipakita nila nga may animal maltreatment sa sapat, may mga abuse, no, may mga na-videohan gani mga katropa nga na ginpo sa social media, ginpakita sa social media nga siya mismo nakuhaan videos ng tupad balaya nga ginalampusan niya ngido hasta mapatay, no, ginabako lang ngido hasta mapatay mga katropa. Pero ang ato lang gid diri is mahambal, no, basta amo ning mga sahi gani isang mga buluhaton mahimo nga ikaw mismo mapriso, manapat ka sa lagi kay bangod nga ti ga may kinamataro man ang sapat nga mabuhi mo, no, nga amo ni labi sakiton mo o kon patyon.
15: Sentro
13: pero ti aring payag sang tatay, pabati tang tatay, basin tatay way man ibla kabalo nga salaman gini mo sa mata. Okay, pabati tabing statement sang tatay be.
10: Gano'n si Winston Kugli from XFM Kabankalan. Sir, ano mo si Jumon?
16: Bata ko na.
10: Jumon ginangalan niya?
16: Oo.
10: Okay. Pilan na edad niya?
13: Koreano?
10: So, so. Dari gina siya ga-sasay mo?
16: Oo, dari na siya.
10: Nakabalukas ang gini mo, ya wala?
16: Wala ko naka-kwanser mo kay na-kwanser na sa kwana. Di, Domingo to ko ng adlaw, nagsimba ko. Di, why man to, why ko da sa balay. Amo na nga, nag-vlog-vlog man siguro na sa, wala, cellphone.
10: Why siya kasugid kung ano naging vlog ya, why man?
16: Why siya nakasugid, pero pag, amo na nga, patawag, eh, patawag to sa ubos, dipakita ya ang, ano, ang nag-vlog niya bala sa, pati to sa, Indo to, magin pagparos siya ko na to.
10: Si anong hambal mo din sa iya?
16: Ang balon ko nga, hindi na dapat ano eh, kay amo nang kuwan sa kuwan subo na hindi pwede ang manakit sa saka.
10: Pero wala ba siya pa problema si Jumon sa paminsaron o sa iyang binatasan panggawi? Wala man?
16: Why man na siya, sir?
10: Oo, wala ba siya? Siling bala palamigo man eh.
16: Palamigo na, damo na damigo sa kwan ng baba.
10: So wala gid siya kapaminsan nga sa laya na ubra.
16: Wala gid na siya kabalo bala sir mo kay kwan gid na siya. Do wala gid siya na hibaluan nga muna bala. Sala na gali.
10: Pag iskwila siya.
16: Untat na siya kay na katapas upod-upod sa grupo tapas. Na buyo man siguro na makakwanda yung kwarta. At amo na nagpuko sa tapas.
10: Ano lang natapos na grado?
16: Well, sa grade 7 na na.
10: Grade 7, no. No, posible ka balog isang sa lago rin o bre, no?
16: But matyag ko, sir. Why did siguro ka balong ako kay kalabanan. Pero lang din mo na sa sabalay ka. Sige. Kung saan ang telepon mo, ang palakat sa barangay, kung anong palakat sa pang-gobyerno daw ay nakabalo.
10: Kay may mga post sabi tayo nga daw binastos, may mga post sabi nga daw gapang hangkat, lahat mo na bala. So, kabalo sa iya sa Udaw Braya.
16: Matiyag ko na, sir, daw ang ginabuhat sa bala, ang ginakuha niya daw maayo lang dito para sa iya. Eh, hindi na gali, kwan. Eh, sala na gila yung ginabuhat niya.
10: Wala nyo na monitor yung yung Facebook or yung account wala yung monitor.
16: Wala sir, kay bisan ako gani, hindi man ko gani makabalo mag-uyat sa amin ng mga cellphone.
10: Okay, oo.
16: May cellphone ko, wala mo na nga, keypad na. Why di ko nakabalo nga mo ng mga ko?
10: Kikagilas ang pagpabalo mo, pagkabalo nyo nga ipatawag sa, anong nagsulot tayo sa pinsan mo?
16: Tingala ko gani, sir, nga mo na, nga, anong kwanto sa obos, te, namangkot-mangkot ko, kura, no?

0: balon to sa barangay nga amon ning nabuhat nga sala nya. Pensinganan ko naman sila nga madulo upod ang nanay niya to sa ubos. Di ang balon to sa barangay mga ayaw ka magkapasaylo. Okay. Uy, man ka mo kababalo nga amon nagali ang kwansubong sa panggobyerno te. Ngayon lang kamu pasaylo eh.
1: Ano mambal mo si mo bata?
0: Ah, mambal ko lang sir. Ah, naluoy ko tani niya sa bata ko eh. Kay. Uy, di naman ka balo ko na ano gidang kwan mo sa panggobyerno si mo.
1: Ikon mapriso sa abi bang usig nubraya?
0: Teka, nagana sir nga. Amon ang gitngadaan na ang kwan ko sa mga timbang kwan kay. Amo man ang subang ko gid nga bata mo. Te, ako may ginabatsag man ko. Te, kun mamo na ang sistema daw, wede ko makuha sa ni.
1: Sa mga nasangtan o sa mga nasakitan sa ginubra sa bata mo, anong mahambal mo sa ila?
0: Ang mahambal ko na sir, ya, ang kotog sa may napasakitan sa bata ko nga kwan. Ako na lang gid ang mga ayaw gid pa sa ilo kag ang balon ko man sa nga, mga ayaw man sa pasaylo sa nakasalitan niya.
1: Sige to, salamat ha.
0: Sige sir, salamat. Sir.
2: Mga tropa, nabatayan na to ng tatay to sang ining vlogger. No, si alias Jumon. Ay, pangalay niya sa Facebook man. Oh, kay Welty, mga katropa, do hindi tana sa makita sa Facebook, we are curious man kung ano gining content kasi ni. Pero mga katropa, hindi tana man yung obligasyon dira, no? Ara na yan sa mga natungdan nga ahensya sa gobyerno o kung sino man yung mga grupo nga which is ti mga katropa, kung gusto niyo ni madisiplina ng ining tawo, ang ining individual, ti illegal man ning edad sini. Sentro. So anyos na sagali. Kung gusto niyo mag-file ng kaso, te, pwede niya mapasakaan ng kaso. Sentro. Pero te, mga katropa, ining mga bagay, no, amo na ganyan yung balbla naton, te, ang ginikan ng GJ sa Gyapon, mga katropa, ang manabat sa sala sa mga kabataan. Sentro. Ang ginikan ng Gyapon ng matadlong sa gintiko ng banas sang bata. No? So, te, hoping ini si Jumon nga, eh, mahangpan niya kung ano tumot si Lingon sang amaya. Sentro. Kag, di dapat muning nga mga bagay maano na ni sa mo no mahatagan attention man sang aton nga gobyerno ay tibangod mga katropa isa ini sa mga concern sa karon no sentro sa aton sa pungsod Pilipinas angot mga katropa sa sining sitwasyon nga involve ang iban sa aton kagang ini nga mga sapat nga gina maltratar sentro mga gina maltratar ting iban nagakapatay kit ting totoy to kono gaupod sa Iloya Gyapon sentro ti mag basi bala makibot kamo nang inang totoy pang usgabon kamo da kay pagod ni sentro abusuhan nyo kinasakit ang inang asapat mga katropa wait na nakabalos ang pinsar nila no di ta na sila mapaktan kun ikaw yang atawo yang mas may insindi mga katropa mahimo mo ya ang mga naibaluan mo ya ang ano mo ang insakto kagindi mo tingin na mga sapat mga katropa ya, para sa ila ya kung ang ila ko galingon mabatsyagan nila nga doon na threaten na sila ang ila life to threaten na so ano na sila mga katropa ma-resist na na sila no basi makibot ka lang na nga huwag ka madatod may ginhimo os nga bon ka lang sa ngido it's because mga katropa abis na silang asapat threat ka sa ila sentro dipensana nilang ila ko galingon so tingin do to nag ginasabak-sabak kini nga gulpi lang tinamparos wayto kabalo no nga nakibot man taga ni gurong sapat ayun nga tinamparos siya kuni man di ba no boy man sa ginano sang ido gin kuwalan to ganing ido ginsabak ya kag binidyoan niya ko galingon niya tapos sa mo na tinamparos siya ang tutoy sentro alas 11:51 na mga katropa sa mga nagatutok dara salamat gid ha. Oh, diri sa ato sa XFM College before ka nila mag tagsa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Okay, dugi-dugay oras ko dugi na kolabos na magabulos ng XFM Network News. So mga katropa sa akon diri nga para follow, may ari diri subong nga nagabutan naton nga isa ni sa aton man nga mga natsambahan diri mga katropa nga na guwangya pangalan sa aton diri nga para pol-rapol. Oh, mga katropa nga makabaton sa radyo, ari diri ako ng radyo stupad ko. Oh, congratulations sa kay ano no, mga katropa. Congratulations kay Sir Bonbon Acosta,
3: Bao, ka-perfect.
2: Nan. Sentro. Ikaw na pili answer. Dari sa amon, dari sa mga teknisyan, nakagabot sila, no? Ngayon, ikaw mismo ang makabaton sa isa ka radyo, pwede mo din makantusubong sa XFM Bacolod Station, dari sa Barangay Takuling, no? Earth Street, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling, mga katropa. Congratulations sa inyo. Mr. Bonbon Acosta, radyo mo, arena na din. Pwede mo na din makuha sa station, no? Bago mo radyo. Sige, ang produkto sa Yes Wealth, mga katropa, mga produkto sa Yes Wealth, inyo itinan mga bakal sa Yes Wealth Wellness Center. Ganap tayong sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kakaisang Mercury Drugstore, Negros Craig's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, mga katropa, kag sa Generic. Hindi ka po magkalipata sa online sa Shopee inyo man ining mababakal. Sentro. Kag sa mga naga-monitor sa aton, good morning sa mga naga-tutok. Salamat gid sa pag-upod sa amon dirilan sa XFM Bacolod. Sa tanga pala tuntunan ng Sentro, mga katropa, maayong aga. Ari na sila, good morning. Kay Agustin Simbrano, Bunbun Acosta, nina Katoliko Jelwin, kay Nelfi Tortula, kay Elvis Gonzo, kay Shirley Arribalo. No? Good morning mga katropa, salamat sa mga naga-monitor sa aton dirilan sa XFM Bacolod. Sentro. Totok lang ka mag-iapon, no? Kaya ang radyo, ara lang. Comment, react, para makabatong ka mo sa maswerte, sa bagong radyo, sa mga maswerte, sa mga pilihan. Tutok lang always sa mga programs ng XFM Bacolod. Mga katropa, standby lang ang magabulos ng XFM Network News. Kag sa mga nag-upod sa aton, salamat, Gig. Pero, Tamiyon, tanay lang nag-celebrate sa birthday today. Happy birthday, gali sa inyo, mga katropa.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: Sentro. July 16, mga celebrants ng July 16, happy birthday sa inyo. Sentro. Sige mga katropa, ang oras tayo doon ginakolabos na. Stabay ka magabulos na ang XFM Network News. Saluhat, inyo ang kormansi katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat kayo mayang uto and God bless us all mga katropa. Sentro.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: System Pain.
13: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Tumara ko sa'yo, matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Tamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold.
15: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
17: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
18: Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
18: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
20: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong gijan Turbo.
21: Turbo Supplement for Men.
23: Oh, yes.
21: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
23: Mas lalakas ka pa.
21: Sister Pain.
23: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bibili sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
25: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape may mataas nga levels ng antioxidants

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.

0: sa Palawan. O Diyos, sa preno, pinatanggal ng LTO.
1: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng paribagong airstrikes sa Iran.
0: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
1: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men, napalo kontra Cambodia sa CV Cup opener.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin tayo napapahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore mga katropa ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Paulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa City-State nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng karagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong na isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong pamumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel, na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore kung saan layunin ng administrasyon na mahikayat ang mga maraming high-impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga tanggapan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements, performance-based bonus. Katropa natin sa balita, Derdy Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Hanggang katapusan ng Hunyo ang mga national government agencies upang maisubiti ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB na kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isubiti ang kinakailangang unat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isinubiting dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawanin ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang katropa, Deyudy Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program.
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,000,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1,000,000 manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakapirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umasa po ang Malacanang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa, ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GATSP Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan din po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa Legislative Priorities ng Administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginit ng Malacanang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ng Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid ang kinakailangan serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey, nagsisilbi lamang itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin. Batay sa SWS survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. mula sa 33% noong Marso, habang bumaba naman ang dissatisfaction rating mula 49% hanggang 45%.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ang Senado. Matapos makuha ng pinakamababa o makakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Bate po sa ikalawang quarter ng pahayag survey ng Publicus Asia. Lumabas sa survey na 21% lamang approval rating ng Senado, habang 12% lamang ang trust rating nila. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at House of Representatives. Samantala, natiling nauna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nangunang sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46% at Senator Risa Ontiveros na may 47%. Habang sina Senator Jinggo Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi maituturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag.

0: Sir John Salan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano ang mga kasamahang may background sa batas. Kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Cayetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Cayetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang Senator Judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis. Lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Amy Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at investigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay diin na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilalim ng konstitusyon.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakitang profesionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa pinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair o manong pumasok si Marcoleta, ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: News. XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias MO na itinuturong gunman alias JF na umano'y ng halay sa live-in partner ng biktima at alias CD na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 4 na sospek. Matatandaang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cibulan Negros Oriental noong Linggo ng gabi kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
2: XFM News Nationwide.
0: Lumabas naman sa pinakuling social weather station survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ang Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sakop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kalyadong bansa sa pamamagitan naman ng joint maritime activities at military exercises, gayon din ang pagbuo ng mas maraming

0: defense at security agreements. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., nataasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan.
1: XFM News Nationwide.
2: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pinag-usap ang Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na nag-alayang magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas palawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas pagtutunan ng pansin ang paglinang ng kasanayan, work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalahok sa kailang magiging karitpata. Hindi na lamang limitado sa maikling work exposure ang programa, kundi nakatuon na rin ito sa mas organisado at pamatanggal ang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
1: Balitang regional.
0: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Marine o Amerikano sa Sibulan, Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinaro na XFM Bacolod.
4: Live report. Tinitingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na Marine Biologist sa bayan ng Sibula, Negros Oriental, ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office. Matatanda ang kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwala ang umakyat ang mga sospek sa tirasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangayo mano ng mga sospek ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang makakuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga sospek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Ginang na pinaniniwala ang police asset patay sa pamamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Patay ang isang 50-anyos na babae matapos pagpapanakinalang suspek na sakay ng motorsiklo. Bandang alas 2 kanina ng madaling araw sa Birana Street, Barangay San Nicolas, proper Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Linlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunterya ang ulo ng biktima. agad na tumakas ang mga suspek matapos ang pamamarila. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa barangay hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFMU.
2: Binatilio nasa way matapos magsasaksakin ng 6 katao sa Tugigaraw City. Ang panawagan po ng Pamilya Hustisya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
6: Hustisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge at dito sa lungsod ng Tugigaraw madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspek. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hinina ng sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juana Tavares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyon-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Juana Tavares sa isang akusado sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Ang akusado ay si alias Mel, 37 anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Nanguna sa pagsisilbi ng Juana Tavares ang trucker team ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Juana Tavares, naglatagpa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nagkuha sa pag-iingat ito ang 4 na transparent plastic bag ng hinihinalang shabu na tinatay ang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotal na bigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat nito ang isang Arms Corps shotgun na may laman na 5 bala, isang Arms Corps caliber 45 pistol, isang blue colored scissor, 3 rounds ng bala ng caliber 45, 4 rounds ng bala ng caliber 30 carbine at 1 round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat nito ang 3 mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, dalawang glass tube ng pipes, dalawang pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue-colored sling bag, red-colored weighing scale at isang black-colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa Kawayan CCPS para sa kaugnayang dokumentasyon at disposition bago iharap sa korteng pinagbulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa suspect dahil sa mga nakuhang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altid La Cruz, XFM News.
2: At Katropa, panghuling balita, ito pong sa Palawan, multicab na may malaswang tunog daw pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Nag-viral sa Palawan ng multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan sa nasabing malaswang tunog. Ang video umabot sa CTMO, Local Traffic Enforcer sa Puerto Princesa at LTO Palawan. Parehong ahensya ng gobyerno na kinausap ang driver at pinakiusapang tanggalin na ang malaswang tunog. Sumang-ayon naman ang driver na ikinatuwa naman ng ilang netizens at parehong nabahala noong una, pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
2: Update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo LPA sa Pilipinas, kung saan walang inaasang mabubuong sama ng panahon sa lupo ng susunod na 24 oras.
9: Sa tropa body, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island, habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
2: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asa ang publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbawon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
9: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International atin po sa atin, katropa ng Santon Gold Coffee Mix o Santon Gold. Subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantahan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ito na pinaputukan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa ipinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktras na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibakan nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit na nahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nire-regtaga si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe mensahe iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang individual. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang, balitang sports!
9: Atin po sa atin to ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Nabigong alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Matapos sumuko sa Cambodia sa 5 sets. The score na 23-25, 30-28, 30-25, 25-22 at 8:15 nitong Wednesday sa Candon City, Ilocos Sur. Inunahan ni Josh Magalaman alas Pilipinas sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Bias na ng game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
2: Maaari balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
9: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
9: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
11: XFM.
12: Sample Plus Gold. Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
13: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Visio Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
16: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
18: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
20: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
20: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
21: Uh-huh.
20: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
22: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ahitad sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawang po natin sa pagpapalusog at pagpapatatag ng atin pong pangangatawan. Kahapon ay napag-usapan natin na Doc Ron, ano, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo o yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman mga ka-wellness ay pag-uusapan natin itong isang paraan kung paano mapapatatag din ang atin pong pangangatawan o yung kalusugan natin at kadalasan din tinitake for granted ng mga kababayan natin, ano. Actually ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisasawalang bahala. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng atin pong pangangatawan?
2: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag. Minsan kung pwedeng gawing araw ang gabi, ay gagawin.
1: Ginagawa na nga.
2: Ginagawa na, oo. Natural na, ano, kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46%, halos kalahati, or 1 or 5 out of 5, ang merong tinatawag natin na sleep depravity. So, ibig sabihin, talaga masipag ang mga Pilipino kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi. At sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos 1/3 sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours. Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults fail ay nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, hindi daily sleep, kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog, natulog
1: pero
2: man.
1: Pero sa umaga na.
2: Sa umaga na. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan. At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%. Of course, kasali doon sa obesity, yung mga kasama din ng mga karamdaman dala ng obesity. Also, it doubles the risk of type 2 diabetes kapag kulang po kayo sa tulog at increases the risk by the heart disease by 48%.
1: Halos
2: kalahati ang pagtaas ng heart disease kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog. According sa kwan sa review in Journal of Endocrinology noong 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes. So kapag ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad na magkakaroon ng pre-diabetes and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day. Samahin mo yan. So, isang oras lang na ano na nakulang sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao ang kanilang tiningnan, ha, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. Mm-hmm. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease. Mm-hmm. Oh, less than 6 hours, 3 times the risk, triple yung risgo ng pagkakaroon na tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kung minsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi. Mm-hmm. Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw. Mm-hmm. Ibig sabihin ang tulog, makakatulog kami kung minsan alas 12, alauna na ng ano ng hating gabi. Oh. Kasi late ang tinatawag natin, late na yung sunset. Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%, 1 out of 4 na tinatawag nito mga Australian and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction. Mm-hmm. Ibig sabihin that is heart disease na kung saan is nagkakaroon ng bara sa ano sa puso during springtime. Mm-hmm. Isa na factor sa na nagdadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam nyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Ay, iniisip ng iba, normal lang yung ano, normal lang yun. Ah, ang sarap ng tulog niya, ay naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep na nagpapataas ng heart disease risk. Sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones. Kasi bababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared with people who don't have this condition. Mm-hmm. Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risgo, lalong-lalo na doon si tinatawag natin number one o sa mortality rate, itong sakit sa puso, partner. Ano? So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ang tulog natin is less than 7 hours per night. Mm-hmm.
1: Eh, how about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang ang tulog?
2: Mas lalo.
1: Oo, kung mas lalo. 48% ang chance.
2: Mas lalo tataas siguro.
1: Nako, lampas 50% na siguro yan. Ano? Uh-huh. At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ang nagpapakita ng masamang epekto ano sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mga ka-wellness. Ha? Eh, napakarami pa ngayon, mga kaubayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila. Mm-hmm. Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
2: nature of work.
1: Nature of work nila. Mm-hmm. Doon sila kumukuha ng ano nila, pang daily needs nila. So yun yung talagang no choice, sabi pa nga, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle ng araw nila. Ano? How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
2: Well, yes, number one talaga, and this is the reason why since na invento yung television at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate. Mm-hmm. And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30 nakita na ang normal sleepers at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression. Mm-hmm. And within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, mm-hmm, chronic insomnia, within the next 3 years, they will have depression. Mm-hmm. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So makin mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ang tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Ang makin mo yan, 69%, almost 70%. Ibig sabihin that is 2/3 na mga young people kapag ka kulang ng sleep, later on, after 3 years, is nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review, including a total of nearly 24 million katao. Mm-hmm. At inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years. Mm-hmm. Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So, hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi na natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano sa ating katawan at sa ating brain at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
1: Mm-hmm. So, ang daming epekto ha, mga ka-wellness, mm-hmm, ng lack of sleep or sleep deprivation, mm-hmm, sa overall health ng isang tao ha. Nakakatakot ano?
2: Yes.
1: Pero minsan hindi natin nare-realize 'yon unless na ito ay nag-uumpisa na, mm-hmm, unti-unti nang tumatama, mm-hmm, sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, 'yun nga tulad na nabanggit natin kanina, by nature of work ng mga, mm-hmm, kababayan natin ay naisasakripisyo nila 'yung health nila, mm-hmm, because of their work. Pero 'yung iba naman by choice. Ayaw talaga matulog.
2: Ayaw lang matulog.
1: Oh, busy, kaka-cellphone, uh-huh, kaka-Facebook at yes, kung ano-ano pang ginagawa, ano. Mm-hmm. So, meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat, ano? Mm-hmm. Eh ano naman doc ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin or yung iba na meron talaga silang problema sa pagtulog, mm-hmm, kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun, mm-hmm, na kahit na gusto nilang matulog na kahit nakapikit na yung mata nila, mm-hmm, ay hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So ano po yung mga factors ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
2: Number one, kapag ka mahilig sa kape.
1: Mm-hmm.
2: Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsa is mataas sa caffeine, mm-hmm, those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag natin na adenosine receptors. Ang, mm-hmm, adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na.
1: Mm-hmm.
2: Kapag ka na-block yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng tea, and also pag-inom ng mga pain reliever. Mm-hmm. Kasi isa sa main ingredients ng mga pain reliever is caffeine.
1: Mm-hmm.
2: Yan po ay nag-cause ng tinatawag natin ng mahirap na pagtulog.
1: Mm-hmm.
2: Lalong-lalo na kapag umiinom kayo ng kape bago during night time. Mm-hmm. Kaya mas maganda hindi mag-inom ng kape. Pwera na lang pag Santon Gold Coffee ang inumin ninyo. Mm-hmm. Kasi kahit 1 hour before you sleep, ay makakatulog
1: din
2: kayo maayos. Walang problema kapag ka Santon Gold Coffee. Kaya pag nahihirapan kayo matulog dahil nakita ninyo na malakas kayo uminom ng kape, mm-hmm, Santon Gold Coffee.
1: Palitan.
2: Para mas maganda, makatulog kayo na maayos. Number 2, kapag kayo po ay naninigrilyo,
1: mm-hmm,
2: ang nicotine po ay isang stimulant that causes restlessness, anxiety, and lighter sleep. Also, yung mga pinapainom na medication sa mga may ADHD katulad ng amphetamines and also mga decongestants. Nagkukos yan ng jitterness and insomnia. Also, mga depressants and sedatives katulad ng alcohol. Kung minsan sinasabi nila hindi nakakapangpatulog nila yung alcohol, but then in long term, frequent yung tinatawag natin frequent consumption ng alcohol ay nagkukos ng tinatawag natin frequent awakenings, pagising sa umaga. Kasi ang isa sa nangyari is iihi ka and also it damages the liver. Also, yes. Also opioids, yung mga pain management, over-the-counter antihistamines, also prescription medication katulad ng beta blockers, yung papababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long term na umiinom ng mga beta blockers para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o pag ano yung panaginip sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, stress hormone, ay ito ay nag-ano, nag-mimimic ng stress hormones o napapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan, leading to difficulty of falling asleep and abnormal dreams. Also yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also taking antidepressant most of the time, which also causes lack of sleep. Parang cyclical siya, ano, uminom ka ng antidepressant, pamawala yung depression mo, tapos yung cause nun is lack of sleep. Eh yung ininom mo, that causes also lack of sleep. That is the reason why mas maganda na mag-ano, yung mga may merong tinatawag na depression episodes, is mas maganda mag-explore liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
1: Oo. So ayan mga ka-wellness, ha, ang mga dapat nyong isaalang-alang, lalo na pagka hindi dalawin ng antok or nahihirapan kayong makatulog. I-check nyo kung ano yung mga possible factors kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo, ha. At mamaya naman, Doc, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog. Ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep. Ha, pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng programang
3: The Secret of Health. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sikreto po kung bakit mukhang bumata at kumuti ako.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kapilis ang antika.
1: The secret of health. Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon, Dok Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan kung gusto nilang makatulog na maayos or gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially yung nighttime sleep, ano?
2: Yes.
1: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours
2: yeah,
1: of good sleep, kung tawagin. Pero kasing tulog, Dok Ron, na makatulog ka, gigising ka, tulog ka, gising, pagising-gising, hindi mo naabot yung deep sleep, kung tawagin, ano? Eh, nandun pa naman nangyayari yung ano, mga repair sa ating pangatawan dun sa deep sleep, kung tawagin, ano? So, ngayon, Dok Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration na yun? Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng umaga.
2: Kasi 7 to 9 pa rin.
1: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
2: Well, ang titingnan po natin ang sa pagtutulog is not just sleeping hours. Also yung sleeping time.
1: Ayan.
2: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog 8 to 9 hours, kung minsan 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din ng pagtulog ay nakaka-cause ng depression. Sobrang haba ng pagtulog.
1: Hindi rin pala maganda yun.
2: Hindi maganda ang sobrang haba. Kaya kung minsan tinitingnan natin pagka mahaba yung tulog is nakukos ng irritability and also damage sa brain. Also kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong tulog.
1: Balanse.
2: Saktong tulog at sa tamang panahon ng pagtulog. Kaya nga ginawa, ang mapapansin natin sa nature, di ba? Pagka palubog ng araw, ang ibon uuwi na yan doon sa bahay. Matutulog na yan. Lahat ng mga ano, pwera na lang doon sa mga nocturnal na mga ano, na mga hayop. Meron talaga mga hayop design para ganun.
1: Panggabi talaga.
2: Panggabi talaga.
1: Mga kwago.
2: Merong mga panggabi. Certain animals na panggabi. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Kaya nga, most mostly sa nature is natutulog paggagabi. Mm. Especially tayo mga tao. Kung titingnan natin, certain age, merong tinatawag na different, yung tinatawag na hours na, o haba ng tulog. Mm. Kapag 4 to 12 months ang bata, 12 to 16 hours. Kaya mapapansin nyo, bata tulog ng tulog. Kapag nagka-edad na 1 to 2 years old, 11 to 14 hours. Kailangan hindi, kaya nga sinasabi anong mga bata kami, ay merong yang, ano, merong susi sa gilid kapag hindi ka matulog. Kasi dapat merong certain na sleep because developing yung brain. Preschoolers 3 to 5 years, 10 to 13 hours. Children 6 to 12 years, 9 to 11 hours ang tulog. Adolescent 13 to 18, 8 to 10 hours ang tulog. Mm-hmm. Adults 18 years old pataas, that is at least, ibig sabihin ng at least, hindi tayo bababa doon sa 7 hours of sleep. Ang tanong naman ngayon, kailan ba ang tamang oras ng pagtutulog? Kasi iniisip nila kapag ka na-achieve yung 8 hours, 7 to 9 hours, whether kung anong oras ka matulog is okay. Ayos
1: na.
2: Now, the best time to sleep is tinatawag natin 9 or 10 p.m. to 5 to 6 a.m. That is the best time to sleep. Mm. Bakit? Kasi during that time, merong tinatawag na deep sleep or slow wave sleep.
1: Mm-hmm.
2: During sa deep sleep natin, nagre-release ang ating brains na tinatawag na norepinephrine drops. Kapag ka na-release yung norepinephrine, ang ating utak is nagsisrink.
1: Mm-hmm.
2: So pag nagsisrink ang utak, ang nangyayari is meron siyang room to produce yung mga fluid to cleanse our brain.
1: Yeah.
2: Ang tawag dyan, tinatawag na, ang tawag doon is yung glymphatic system.
1: Mm-hmm.
2: Ang glymphatic system is combination ng glial cells at saka ng lymphatic cells.
1: Mm-hmm.
2: Tinatawag yan na drainage system ng ating utak. So kapag ka hindi tayo nakatulog between that hours 9 to 5 or 9 to or 10 to 6 is hindi nalilinis ang ating brain.
1: Mm-hmm.
2: At alam nyo ba na kapag ka tayo ay merong toxic mindset, especially when we have hatred, is maraming waste ang ating brain.
1: Mm-hmm.
2: Kaya sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagkasala sa atin, huwag abutin ng lubog ng
1: araw.
2: Patawarin. Kasi kapag inabot pa yun ang lubog ng araw, hindi yun madidrain sa ating brain.
1: Mm-hmm.
2: So, sabi dito, that when you forgive, your glial cells are activated and cleanses your brain from toxic garbage.
1: Mm-hmm.
2: Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na-activate yung glial cells.
1: Mm-hmm.
2: So napakaganda, that is already biblical, and also sabi ng Panginoon, kaya hindi talaga maganda na magtanim ng sama ng
1: loob.
2: Also, deep sleep is primarily achieved during the first half of the night.
1: Mm-hmm.
2: So ibig sabihin, first half of the night, magsisimula ka lang alas 9 hanggang alas 2 ng gabi or alauna ng gabi. Doon nagsisimula yung tinatawag natin na deep sleep.
1: Mm-hmm.
2: Between 9 to 2 a.m., during that time, merong certain hormones na pinoproduce ang ating katawan. And these hormones does affect our mental capability and also our physical capability and social capability natin. Why? During that time, napoproduce yung tinatawag natin serotonin. Ang tawag dyan is yung ating mood hormones or happy hormones. Kaya mapapansin ninyo, pagka ang tao kulang sa tulog, madaling araw na natutulog, irritable pagkagising sa umaga. Kasi hindi nakapoproduce ng serotonin.
1: Mm-hmm.
2: Also, epitalamin. Ang epitalamin naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo, pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas maganda na maaga kang matulog, maaga gumising, kaysa sa late sa matulog at late magising. Kasi kung minsan yung pag-aaralan mo hindi na di-deposit doon sa ating utak
1: sa
2: yung
1: brain.
2: Mga pinag-aralan. So kasi walang epitalamin, hindi nag-increase yung learning capacity.
1: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, doon sa mga nag-reviews, mas maganda na matulog ka ng maaga, gumising ka ng maaga para mag-review.
2: Yes.
1: Kesa gugulin mo yung panahon mo buong magdamag.
2: Magpuyat.
1: O kinabukasan ang score.
2: Yeah.
1: Mababa.
2: kasi hindi siya na-absorb ng brain. Hindi siya.
1: Kaya sabi pa na iba, sobrahan daw sa review. Pero ang problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
2: Kasi kulang sa tulog.
1: Yun.
2: Yeah. And hindi lang yun, nag-increase ng learning capacity. Mapapansin ninyo, kapag pagkakulang sa tulog, di ba, groggy, at ang mukha is wrinkly, ang ano din, epitalamin is nag-slow down ng ating aging process. Mm-hmm. So that means that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan.
1: Oh.
2: Ito ding arginine and vasopressin, mm-hmm, natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na ano, yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog, mm-hmm, is very ano, very sensitive sila.
1: Mm-hmm.
2: But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, mm-hmm, also emotionally nasasaktan, mm-hmm, they could cope kasi meron silang natural na pain reliever, no, sa kanilang katawan.
1: Sa mga matampuhin pala dyan.
2: kailangan matulog na maayos. Yes.
1: Mm-hmm.
2: Also, it is also instrumental yung arginine vasopressin, mm-hmm, para sa pag-deep sleep.
1: Yeah.
2: Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo uli sa tulog. Mm-hmm. Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone.
1: Mm-hmm.
2: Ito ay nagre-rejuvenate sa atin at during deep sleep pinoproduce ng brain natin yung melatonin,
1: mm-hmm,
2: and it activates glial cells, mm-hmm, para malinis yung ating brain.
1: Yeah.
2: Kaya during the first half ng ating pagtulog, 9 to 2 a.m., that is very essential sa cleansing ng ating brain.
1: Mm-hmm.
2: The next half is for repairing naman sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kailangan talaga na matulog ng maaga.
1: Mm-hmm. Ang tanong naman Doc, paano may activate yung mga ano na yan, mga functions na yan ng atin pong pangangaton, especially ng brain area natin? Paano may improve, mm-hmm, yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
2: Number one, iwasan yung stimulants.
1: Mm-hmm.
2: Iwasan yung kape, alcohol, and nicotine.
1: Mm-hmm.
2: Those are the primary yung tinatawag natin substances that disturbs our brain, mm-hmm, function.
1: Pero yung iba Dok, ang ginagawa nila umiinom daw sila ng mga alcohol beverages,
2: mm-hmm,
1: kasi pampatulog daw nila
2: in the first kapag kakaunti small amounts,
1: mm-hmm,
2: but then in the long term when it accumulates your sa liver, mm-hmm, yung epekto ng tinatawag natin na
1: alcohol.
2: That produces toxicity, mm-hmm, sa ating katawan, also that produces metabolites,
1: mm-hmm,
2: yung mga metabolites na yun, those are mga fats kung saan nandun yung, mm-hmm, mga toxic sa ating katawan. And kapag dumaloy sa ating dugo, that prevents a person from sleeping.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, okay, sa short period, mm-hmm, pero pag long-term period, at besides doon sa risk, mm-hmm, ng taking ng tinatawag natin ng alcohol. It risks sa lalaki, nagpapataas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer, mm-hmm, and also breast cancer.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it disrupts hormonal function.
1: Yeah.
2: So liban sa later on is mahirap pa kayo makatulog. Mm-hmm. Magtataas pa ng risko ng pagkakaroon ng cancer.
1: Hindi na mahirap.
2: Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, sleep deprivation,
1: mm-hmm,
2: is considered by World Health Organization as carcinogen already.
1: Grabe.
2: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog, mm-hmm, is also nagpapataas din na ng risk,
1: mm-hmm,
2: ng tinatawag natin ng cancer.
1: Mm-hmm.
2: So, nakalimutan kong maigi pumasok uli sa isip ko yung
1: Grabe, by itself ha? Kakulangan ng tulog, mm-hmm, mismo ay pwede na magdulot ng
2: cancer. That's already considered carcinogen by World Health, mm-hmm, Organization. Number 3, no blue lights 1 hour before sleep.
1: Yun.
2: Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw,
1: mm-hmm,
2: ninyo, LED light is already blue lights.
1: Mm-hmm.
2: So, turn off, shut off talaga. Kasi, mm-hmm, kapag kadilim, naturalesa na triggering yun ng ating katawan, mm-hmm, to say na matulog, mm-hmm, ka na.
1: Nako?
2: Kaya kapag papatulog ako, manood, mm-hmm, ako ng Facebook, yeah, kasi magpapatulog, mas lalong hindi kayo makatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito, ang isa sa naririnig ko na, mm-hmm, sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, mm-hmm, isa sa napakagaling na naturopath, kailangan walang TV sa loob ng room.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pagka merong TV sa loob ng room, mahirapan ka talaga, mm-hmm, makatulog.
1: Hindi yung tukso eh.
2: Oh. Yung iba naman, mm-hmm, ang nangyari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto.
1: Mm-hmm.
2: Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, mm-hmm, yan ang nagsasabi na ito ay araw, huwag ka, mm-hmm, munang matulog.
1: Mm-hmm.
2: So, kapag merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve, mm-hmm, yung REM sleep,
1: mm-hmm,
2: yung deep sleep, kailangan wala talagang ilaw.
1: Complete
2: kahit
1: dark
2: na dim,
1: talaga.
2: Complete dark, para kahit na dim light. Kailangan iwasan yon. Also, oxygenate yung ano, yung bed. Ang gagawin, buksan ninyo ang inyong ano, ang inyong bintana. Huwag kayong matakot sa hamog. Especially, mas maganda kapag ka sa bungad ng bintana ninyo is merong halaman.
1: Yan.
2: Kasi during night time, nagpo-produce ng oxygen. Kasi during daytime, a-absorb yung mga ano, yung dahon ng ano, ng carbon dioxide to manufacture food. At ang byproduct ng manufacturing food ng ano, ng dahon, pagkagabi is releasing ng oxygen. Kaya mas maganda doon sa kwarto ninyo, may mga halaman, at malapit doon sa bintana, merong halaman. Iwasan na ilagay yung aso doon sa tabi na

0: coating niya, yun ay merong tinatawag na tryptophan. Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin and melatonin sa ating katawan. Kaya doon sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog, is kumain kayo ng mga whole foods. And also no late dinners. Huwag na kayong kumain kapag lumagpas na alas 7 ng gabi. Mas maigi you go with an empty stomach. Pero sasabihin nila hindi ako makatulog kasi gutom. At kumukulo ang sikmura. Kapag hindi kayo sanay. Pero mas maganda talaga na no dinner or light meals pagkagabi. Kaya mayroong principle, rule of thumb. Umaga, eat like a king. Pagkagabi, eat like a queen. Pagkatanghali, eat like a queen. Pagkagabi, eat like a beggar. Pero ang nangyayari, lalong-lalo ng mga office workers nang mamadali, binabaliktad. In a hurry, kaunti lang sa umaga, pagkatanghali, medyo madami. Pagkagabi, kasi sobrang gutom, sobrang na dami. Piyesta. Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, pagod na pagod. Kasi hindi nakapag-rest yung tiyan.
1: So yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness. Kung pagkasama-samahin natin yan, it will give our body good results or napakagandang benefits, lalo na sa pag-regulate ng ating pong sleep para makuha natin yung eksaktong oras ng pagpapahinga, lalo na po sa gabi, mga ka-wellness. Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala ito pong pagtulog, dahil napakalaki. Kahit na minsan ay parang hindi pa natin nararamdaman kaagad yung impact nito, but later on we will surely reap the result nung mga nagagawa natin, mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness. Aanihin talaga natin yung mga hindi magandang resulta nito, ha? Napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa atin pong kalusugan, ha? Na dapat po nating gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan. Maraming salamat, Dr. Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan, at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kalaman para sa atin pong mga ka-wellness. Sa iyong mga katanungan, huwag po may mag-text. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo yung kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutulong po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast. At simula reporter hanggang maging broadcaster, angkorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na, pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina, meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam na parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta doon sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
4: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Shanton Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Shanton Vitamin C.

gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Sa iyong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa ating pong numero. Telephone sa X-Line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulong natin para maging malusog at makaiwasan ang mga uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa atin pong pangangatawan and of course wala pong side effects Docron. Ano? Yan ang kagandahan sa atin pong mga produkto, especially produkto ng Yes to Health. Atin pong mga Santone Plus products ay mga kalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade ng mga suplemento, ano? Na napakalaki ng benepisyo na imamabahagi sa atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail yan, puntahan ang mga leading drugstores sa inyong mga lugar o di kaya ay pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Pwede rin kayong order sa ating online shopping store sa Shopee.
1: And also dun sa mga taga Batangas na nakikinig po ngayon, ha, si Doc Algy ay nasa nasa klinika po natin ngayon. Oh. Gusto mong mabul, magpakonsulta. Ako naman, every si Doc Ron naman ay every Tuesday and Friday, bukas. Dyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 Building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, gusto nyo makapagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health, ay bisitahan po ating mga clinics. Open naman tayo Sunday to Friday at nandyan po ang ating mga trained alternative consultant na gagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Batiin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, sa mga masugid nating manonood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan, happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, yan, happy viewing din po, ha. At ganun din kay Ronnie Pasugiron, ayan, watching live from Quezon Province. Ayan, matagal na daw siyang gumagamit ng Santone Plus Gold natin. Na wala yung bloating na kanya pong pangangatawan. At saka gumagamit din siya ng Santone Plus Herbal Soap natin, ano? O, napakaganda ang Santone Plus Herbal Soap natin. Yung may mga may mga bacterial infections, body odor, may mga skin problems, skin allergies at iba't iba pang problema sa inyo pong balat, subukan nyo yung Santone Plus Herbal Soap natin. Maganda niyan sa soap natin, Doc Ron, ay all natural, wala pong mga soap hardener, wala mga matapang na mga chemical, kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
1: Lalo na yung may mga buni, may mga hadhad, may mga athletes foot. Napakaganda po yung Santone Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
0: Oo. At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa.
1: Yeah.
0: Meron din tayo, Clear Skin Glutacogic Soap.
1: Oh.
0: Ang Clear Skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yan siya. Pansin ninyo, halos lahat ng mga ngayon, mga skin na mga
1: skin soap.
0: Skin soap, mga lotion, mga ginagamit pang balat, karamihan meron silang VCO. May coconut oil sila.
1: Nakagandahan kasi ng VCO, it penetrates doon sa deeper cells ng skin natin. Kaya yung mga benefits, say for example, kapag yung ating clear skin natin, is yung mga benefits, yung glutathione, it penetrates doon sa ilalim ng ating skin and it rejuvenates our skin cells.
0: Yun, so yun yung nakagandahan doon, mga ka-wellness, ha? Eh dati nga, di ba, Doc Ron, ang ginagamit lang na pang lotion ng mga lolo at lola natin, yung puro talaga, na
1: BCO.
0: Eh tingnan niya naman yung balat nila, talaga makintab. Pero yung skin nila, fine yung skin nila, tsaka talagang kahit na maghapon diyan sa initan, papansinin mo hindi naman ganoon ka sickly yung kanila pong skin, kahit na medyo maedad na, so yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ng VCO sa atin pong balat, so kung gusto niyo naman ng kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangatawan, meron naman tayo yung premium D3, may VCO din yan siya, at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan natin.
1: Oh, meron yang antiviral and antibacterial properties ang ating ano, ang ating premium D3. Kaya kung gusto lalong-lalo na, dumadami na naman ang balita na ng karaan, may COVID-19 na naman.
0: Yan na nga.
1: So kahit na hindi sa COVID-19, yung mga viruses at mga bacteria, kung gusto ninyo mapanatili na hindi maging sickly, especially yung also yung mga anak ninyo as early as the age of 7 years old, pwede po ninyong painumin ng premium D3 po natin, mga ka-wellness.
0: Oo. Mga gusto makabilin, ha? Puntahan niyan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po mo tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin. Ano? Doc, gusto ko lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
1: Wow.
0: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples. Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
1: Kalimitan yan is hormonal disorder. Kapag hindi regular yung ano, regular yung tinatawag natin na hormonal function. If you're asking with regards sa tinatawag natin na hormonal function, ito combination premium D3 and actually yung tatlo ta yung ano ultimate trio natin.
0: Trio.
1: So, ang pag-inom ng premium D3, let's say ganyan naka ano, ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, makikipin 8 months, matagal masyado. Supposedly, i-dispose na yun. Kaya mangyayari yan kapag mag-menstruation na sobrang painful yan. Kasi talagang yung ano yung mga dumi is kailangan na ilabas. So, ang pag-inom yan, first, ito ha, within 1 month, ano po ninyo, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, 3 times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo ha, 2 soft gel, 3 times a day before meal. And then, tag-iisang santo plus gold at isang vitamin C 3 times a day 30 minutes after meal naman. Straight nyo yan within 1 month at sigurado po ba I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag natin ng menstruation po ng inyong anak. Kasi kapag ka nagpatuloy yan is baka pagdating ng panahon pag mag-asawa yung inyong anak mahirapan na magkaanak kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
0: So yun ang problema doon, mga ka-wellness, ha?
1: And also baka mamaya mahilig yan sa mga milk tea,
0: junk foods.
1: Kailangan iwasan po yan, lalo-lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And also kapag ka mahilig din magsuot ng mga maiiksing damit, kasi kapag ka palaging malamig, kulang sa ano, sa blood flow, kapag ka nalalamigan kasi ang extremities, lalo-lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, kulang sa blood flow, kaya iwasan din yon, dapat well covered talaga.
0: Yan sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong
1: menstruation
0: monthly period, ano, ay marami dapat kayo isaalang-alang, ha, lalo na pag ganito adolescent, ano, or ano, teenager, kinakailangan po eh maging maingat sa ating pong mga kinakain kasi nandiyan yung ano eh yung fluctuation ng hormone sa pangangatawan, kumbaga hindi pa ganoon ka stable, at maraming pwedeng mangyari at pwedeng pag-umpisahan ng mas malalang sakit later on.
1: Ang isa din sa pinakamaganda na gawin nila para ma-assist ng maayos, pumunta sila sa Brooks Point. Nandiyan naman si Doc Albi. May schedule si Doc Albi sa Brooks Point at magpakonsulta para mas mabigyan kayo ng mas magandang guidelines para maimbestiga kung ano talaga ang pinaka-problema, pero dulo ng problema po ng anak ninyo.
0: Tapos mabigyan kayo ng mga program na maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo. Ha? So yan, bisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang yan sa ano, likod ng Unitop sa Brooks Point, mga ka-wellness. Ha? Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan, okay? Eh, Doc, another inquiry. Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi? Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3 times umihi kasi 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Amy po ito ng Panabo City.
1: Amy?
0: Amy.
1: Babae.
0: Babae yata.
1: Okay, so 2 to 3 times a night every time. That is possibility merong problema sa kidney. Kasi kapag kalalaki, possible na titingnan natin yun sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar level. Kapag let's say for example, para natusok-tusok na sa paa, sa mga kamay, tapos nalalabo na ang paningin, mabilis magutom. Those are mga signs mataas ang blood sugar level. And also kapag may kidney problems, kapag mataas ang uric acid, possible ganyan, makadami ang ihi kapag mataas yung uric acid. So ang pinakamagandang gawin is mapakonsulta po kayo sa pinakamalapit. Saan ba pinakamalapit natin? Sa Mati or sa Davao? O yan ang pinakamalapit na clinic natin. Pero for the meantime, kung gusto po ninyo na matulungan yung ma-regulate yung ninyo yung pag-ihi, let's say kapag is either diabetic man kayo or mataas ang uric acid, combination po ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C po natin, i-double dose po ninyo at least for 15 days and then after 15 days, reduce na po ninyo sa 1 capsule 3 times a day. 30 minutes after meal.
0: Paano naman, Doc, sa mga, for example, lalaki na ganun ang dahilan ng kanyang disturbance sa pagtulog niya? Ano naman ang pwede nilang gawin?
1: Well, ultimately yun natin. Kapag sa lalaki, kapag sa prostate is kasi hormonal problem.
0: Tama daw.
1: So, kailangan din ng premium D3. So, ang gagawin is one capsule, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, doon sa mga may prostate problem. And then, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
0: Yan. Sa mga kababayan natin na nadidistorbo yung tulog nila, ha? Dahil sa mga ganung problema.
1: Yes.
0: O mga primary problem, kung tawagin, kung bakit nadidisturb yung sleep nyo. Yung iba pa naman, Doc, pag nagising, ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
1: Yes.
0: Yan.
1: Lalo na pagka nagkukurenta.
0: Oo, yun na.
1: Nagkakorenta na, nahirapan na matulog, kaya mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms
0: or
1: mga disturbances sa inyong pagtulog. And of course, yung mga sinabi natin, tiniskas natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
0: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Ako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ito po mga tagapakinig.
1: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman, kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also doon sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat, ha? At tayo po ay magkaninigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon dito lamang po sa ating programa, The Secrets of Health.
0: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, atin munang i-announce ito maswerte na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs mula po sa Quezon Province, si Sir Ronnie Pasugiron.
1: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
0: Sir Ronnie, yan. Hintayin nyo po yung tawag natin pong mga Yes Child Stuff para po maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng atin pong programa at ganoon rin sa pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Ha? Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa atin pong programa, ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remily Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong lang dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Mga katupa, exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Aurora Valley, Siniloan, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day.
7: and you can sound just like this.
8: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
13: Luzon,
12: Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: isa ka mainit nga hapon sa inyong tanan.
1: Good afternoon mga pinalangga, tropa.
0: And I'm back.
1: Malawig. Malawig.
0: Malawig-lawig ba no? Pag abot ko ginlapyo agi da yon. Wala kang kahulat nga ikaw akon ka po yon, ha?
1: Ay, kaya ako di el subok. Feeling ko to hindi matapak sa silinto tungod sa boots.
0: Do pilaging ka oras ang imong tindog to sa ano to ani nga bar?
1: Sa Infinity Club.
0: Do bag ulo ko nakabati sa Infinity Club. Di na siya na yon niya man.
1: Actually bag-o na siya.
0: Ah, new open bar here at Bacolod.
1: Oo. Hindi sila eh.
0: Asa sila eh?
1: Yeah.
0: Grabe ka din, no? Sa diin naman kay Kadoan ko.
1: Tubangan
0: patio. Ah, okay. Is that a closed bar na aircon
1: yes,
0: or open?
1: Yes, doka ala ice, doka mo.
0: Ah, wala.
1: Doka super club something. Pero
0: sa may patio?
1: Yes.
0: Sabi ko kalan-alan dira ng mga manok, mga seafood.
1: Isa lang sila ka-owner sa nga Jonel's inasala.
0: Ah, wow, grabe. Thank you! Ito yung regular gig na ginigin, no?
1: Kung nagpanilag po ko, kahit i-
0: Nagpanilag ko masopod?
1: Hindi. Hindi kaya medyo layo bala.
0: Ah, oo. Oh, kasi from Bago, no?
1: Ang gig nag-start sa 9 p.m. to 12. Di, buka alang-alang. Di,
0: sa imo nga oras, oo.
1: Kakapo.
0: Tingala ko nagniwang ka dayo, ano? Alright, oh, well, welcome everyone. Have a blessed day. And nagbabalik na naman ang inyong X-rated na programa kaupod si Uncle Bob and
1: sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan kagmahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan.
0: Alright, syempre diri lang sa aton nga paborito man nga istasyon 90.3 XFM Bacolod. And 103.9 XFM Bacolod, di ba? Ano ba ako? Change na kita kala, no? Sorry. Ang masama mga jet lag sa mga lahala. Sige, lagaw pa.
1: O gani. Pero lately, doon ka busy. Kaya dyan sa imo yun. Doon nakita ko pa itong ga-drone. No?
0: Ay, sus. Ay, birthday to. Masang akong bata, no? Hindi pa naman tapos ang kabisihan ko. Ang balay ko ganito. Hindi ka dyan malimpyo. Kaya tapos, ala. Non-stop ka dyan. Ang mga ginalang ko edit. Doon ginawa. Karong nga, nakapoy naging
1: ko yun. Karing ka nalang.
0: Hindi ah.
1: Dasun ka nalang.
0: Oo, oh, feeling ba lang, saan pa rin matapos?
1: Pero at least, di ba?
0: Oo. Oh. Ah, bilang siyempre, no? Sexy di sa ato ng mga katropa dira, no? Good afternoon sa inyong tanan. Kag sa mga nagatutok dira, gali sa ato nga YouTube channel, no? Or sa ato nga live stream dira sa YouTube, pakitaon nyo lang XFM 90.3 Bacolod live stream para makita nyo kami via YouTube channel.
1: Yeah, syempre, kag live na live kami subong sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Syempre, kung gusto nyo yung makita ang mga dagway namon subong nga mga lapyo, pwedeng-pwede nyo ganyan malantaw yeah, sa Facebook. Kag syempre, do like, share, and follow sa diba? Aton nga page firme, no? Kasi hindi tayo magkalipat nyo, pero at least, di ba, firme nyo yung mabatian ang amon nga Marites.
0: Kurik-kurik! Kuri-kuri-kuri-kuang! And syempre no, sa aton dira nga official hotline number, mayara kita dira isang 0915-628-7926 na number para sa inyo ng mga text messages pag-greetings. Kaya kung gusto nyo man mag-greet no, sa aton nga official syempre, page, it's gonna be XFM Bacolod News and Public Service Authority page lang gid, ha? I-comment nila ang inyong mga gustong ipa-shoutout kag mga himumunot, no? Every single day. Kung yes. Na bawuan ka sa damog sa piyak balay.

0: Ang aton nga mga katropa later on, no? Before anything else, gusto nato na ibang kuton kung may klase, no? Mayara ba kita class? Wala. And at the same time, shoutout sa mga viewers na dira, no? Sa nga nagalanta or mga listeners ta, no? Sa aton dira nga mga katropa nga sa Tibuok, Negros, no? Kung depende sa kung di ni malabot ang frequency ta mga katropa. Shoutout sa inyong tanan, labi naging sa aton nga mga katiyaan, tiyo, mga lolo-lola, mommy, daddy, sa mga pakaisa, sa mga individual na nga nagkapamati sa ilang mga opisina, no? Subong nga nag-obra sila, mapa-field ka man or mapa-office work, no? Good afternoon kag sa ato nga mga driver sweet lover, no? Ga-sweat yun sila per me. Girl, I wanna make you sweat. They don't have pam-pam-pamor. Ay, pam-pam-pamor man. O kaga, nakita ko din na pagsulod ko, gid, no? Nakita ko, gid, may radyo kita, no?
1: Oh. Be.
0: Oh, di ba? Meron kita dari sa nga katropa mo exciting extra sa balita extra sa musika. Oh, kanami sa nga radio. I'm not sure kung panghatag na niyo ihatag lang din sa akon. Kaya tayo nag-request gina ko dun sa radio daan kay gusto ko na gidaan mamati sa balaya. Kanami.
1: Tiyo ko yung wala.
0: Kanami, dari sa nga ining radio, no? Kung dumiya, mag-remote. Kung dami mga hilig ka mo sa RC-RC dira, no? O, mga RC mo niyo.
1: Pwede na mo drone.
0: O, di ba? Kaya kung magtudlo ka mo, yapo siya. Oh, this is what we called, di ba? Pwedeng-pwede, gito siya gamito, na? Pero na, may lang dito, no? Kaya, isa sa mga gusto ko dito sa ining radyo, sexy din, no? Oh. Kay damo, iniya makuha nga frequency, sa langgid. Ang aton langgid. Siyempre, may imo ko yas ang radyo nga para makakuha isang pipiak na kontra ko. Puko na, may masimo man. Sabi ako nga kasi, aton radyo, pero ila frequency. Ay, hindi ko yung pasugot. The reason why nga ginobra na yung amuning mga radyo yaki para sa aton langgid dyan. No, aradira yung aton nga frequency, no? Aradira ang 96.7, aradira ang 90.3, kagaradira ang 103.9 XFM. Pakalad!
1: Isuliso pa?
0: Ay, hindi na. Malisuliso ka pa. Imo yung nga, Drina, nang tayo tutok. Permi sa ato, ang paborito yung programa. Ang ato nga, X-rated tuwing hapon. 2 to 4 PM, no? Monday to Friday. Pero mga katropa, tungod sa ato nga, ongoing impeachment trial nga event, no? So, Monday to Wednesday, ihatag tayo na sa ato nga mga katropa nga nagapamati, no? Kay tungod, siyempre, gusto man lang sa mga katropa na mabatian mo kung ano ang resulta or ano ang mga ganap sa Senado, no? Basing on what we call the impeachment trial. So dapat tutok man kita, no? Para aware kita sa mga gakatabo, no? Kung sapat bala ang evidence, no? Or makonvict bala or whatever, no? Pero ginapasa batas na natanan, no? Kaya siyempre kaginapasa Diyos, no? Kung ano magiging desisyon. Di kabalo kong may mga pro-dre, kag may mga anti, no? Nga mga listeners, di irespeto kong tanay ang ilang nga mga natuwag nga mga preference, no? Kundi ang ilang nga panigan nga side.
1: Yes. Hindi na tanda mag-intra kay kadamo daan. Ay, sa oo. Mas maalam niya, di ba?
0: Oo, malaga niya kay mangmang siya.
1: Oo, ako man.
0: Mamang inasar. Ay, mas may na nga hapin. Amo naging namiyan ko, yaka po yung mga kasi.
1: My answer goes this way.
0: Hindi mo lang ako. At syempre, no, mainit-init ang panahon Subong, kaya ang pizza Subong, no? Julio 16, no? 2026. Kaga, belated happy birthday gali sa akon nga Subang nga bata, no? Nga si Chef VM, no?
1: Wow, Vincent happy, Miles. Happy birthday!
0: Oo, no? Alin sa udtogid, no? Alin sa aga, gita gali. Alin sa aga, hasta nga gabi nga celebration mo, wala siya nakapoy sa gasto. Kanami lang kayo, siyempre, hindi ba na muna kadamo ang atin nga budget. So, kanami lang kayo nagkabasa nga, tatungaan, taka, ay, salamat.
1: Wala, ay, gali kong lapyo ka, no? Oo,
0: gani,
1: dugin
0: guramos kasang pulo ka.

0: Magbago.
1: Mga pila ka kanta, ang imong nakanta, be? Mga pila.
0: Eh, 5 hours kung nanggatindo.
1: 5 hours? Grabe man na yaman. Sobra ka pa.
0: 9 to 12, tapos na-extend pagid kami 1 hour.
1: Oh, grabe naman na yung katahan ay imo niya. Tida mo, damo, no, eh, paldo man. No,
0: matsaga. Pag-extend, hindi na matsaga. Kung ginawa, doon na rin nalang
1: paldo, biasa. Paldo.
0: Paldo man.
1: Ay, paldo man.
0: Paldo nga, may medyo palso.
1: Guapa! Ano na yung mga paldo nga medyo palso?
0: Oo, ano ni Andrew, wala kagabi.
1: Ito, abag, wala ginayang paldo na medyo palso, ha? Aba, may mamamula
0: sa... Ano na sa opa?
1: Karoon ako na makanto, ha? May kulaan mo ako na gano'n kami siyang gaming, ha? May kulaan mo ako na gano'n siyang gaming lang. Ay, grabe. Anyways, so speaking of mainit yung panahon, no? Kinalantigid nga, siyempre, protektahan ng aton nga adlaw-adlaw nga panlawason, no, mga katropa. Kay tungod, siyempre, ang aton nga mga kauturan subong nga nagakadto na sa eskwela, no? And shoutout kayo sa ako nga bata na nga si DJ Noreen, no? Kasi hinablos ko nga si Matmat, no? First day nila sa school sa Lasal, o, di ba? Bago lang kay college no may ila do araw sila do ma to ka meet and greet oh do ba wala do do ka school do ano campus tour nila subong iti si tour sila oo ito doan sila this is the Coliseum agyan naman kay Lasal man tamo ah
0: di ko Lasal sa mga kuya
1: ah okay do tempo malasang wala ko na batunan.
0: Transfer na ko tayo sa na. Galing kay Sauli, napaminsara ko mamana na lang ko ah.
1: Ay, unami. Naka na ko garni. Una ko babae man sa unang mana man ko ah. Galing kay hindi pwede kay. Anyways, no? Speaking of himsog ng mga panlawason, no? Gina-recommend ko sa inyo ang ato nga Ultimate Trio, mga katropa, no? Siyempre, ining Ultimate Trio ito, mga katropa, isa ilang, isa ini, no? Ka mga kapsula nga makabulig sa aton sa pang-ado-adlaw tanga. Wow! Wow! Wow ka na! Wow! Grabe, gadya, grabe. Oh, grabe, gadya. Oh, thank you so much. Dahil gadya, wala kong may mga, naga, ano, kaya i-commentary ka ron, ha? Thank you sa ato na kaling Sir James King, no? Amo gini siyang pinaka cute, pinaka guwapo, pinaka tall, dark, and
0: may abs ni siya.
1: Cute lang.
0: May abs.
1: Oh, may abs siya. Isa lang na mo sa una, pito na.
0: Ito.
1: Pito, oh. Pito, tapos doon na pagpurga sa iya, nag-isa na lang. Anyways, back to what we call the Santon Plus Gold, mga katropa, no? Ining Ultimate Trio, tayo nagkapanguna din ang ato nga Santon Plus Gold, mga katropa. Ining Santon Plus Gold, isa ni ka suplemento, no? Nga may aras ang mangustin. Kung may mangustin ang isa ka produkto, mga katropa, kabalugi ka mga antioxidant ina, kakas ang mga toxic sa aton kalawasan. Kaga the same time, may ara inis ang ampalaya. Ining ampalaya, mga katropa, may dako ini nga bulig sa aton panglawason. Kay syempre, naga-regulate ini sa aton mga blood sugar, kag naga pa-lower down sa aton mga kolesterol, labi na sa aton mga high bloodon, no? Kag at the same time, mayroon isang malunggay. Ining malunggay, mga katropa, isa ini ka paborito gitsang aton nga mga katigulangan. Kitungod, ginawalakot ini sa laswa, sa tinola, sa pandisal, kag kung sa diin pa nga, mga, kag sa ano pa yun mga pagkaon, kay rich in vitamins and minerals, mga katropa. Mayroon man ini sang garlic nga antaya, inflammatory and anti-cancer. Paborito gid naton nga iupod sa aton pagkaon, no? Kaya kuya, aside sa Santon Plus Gold, nagaubra pag kuya sa ginatawag nga garlic, pickled garlic, kay para mas baho pa ako ba, sorry. para mas nami pag iya eh, kasi siyempre may high blood ko. At the same time, last but not the least, mayra inis ang spirulina. Ining spirulina, mga katropa, source of protein ini sa aton para sa aton lawas, no? Kaya lain gidya kung may protina ang lawas para mas bakod. Kung sa Santon Plus Gold pa lang nabusog na kamo sa kadamuon sang iyang ginatawag na benepisyo, no? Kaya nagapakakasman ina sa mga bukol-bukol sa kalawasan pagid, kag mga paghabok-habok. Ari naman niya, ato naman dugang ang aton nga premium D3. Ang premium D3 naton mga katropa isa ini ka premium food supplement against virus and bacteria. May ara ini sang virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3 nga makuha ta lang gid sa sunlight. If I were you guys, kung nagapulaw ikaw, kung call center agent ka or sa aton nga mga sir no, nga mga security guard or policeman, please imnan niyo ang premium D3 ta para may vitamin D3 ka mo biskan gabi ang duty nyo.
0: Siyempre, hindi makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santan Vitamin C. Isa naman ni ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Siyempre, nagapadugang man paligun sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabuli giniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian, especially sa mga bata, tano, or sa mga nanay that being, kung ma-feeling nyo balado, trangkaso kung kamo mas nami gidya nga tumaran nyo sang Santon Vitamin C kay ti ano ya bala kung kita nga nanay wala yung taya energy di bala kag kabudlay nga kita nga nanay magmasakit kay hindi ta nya maatipan ang aton nga mga kabataan kag ang aton nga bana. Syempre ang Santon Plus Santon Vitamin C mga katropa may ara pagidinisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig mo mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imong skin.
1: Kuri kuri kuri ko! Ano pa ginaulat nyo mga katropa? Bakla nyo ang aton mga produkto sa aton nga mga butika malapit sa inyo. Kag pwedeng-pwede nyo man katuan ang aton nga paborito nga Yes to Health Wellness Center, no? Kay bangod tanan nga produkto tahimo ini sang Yes to Health nga regapati. Health is wealth. Kaya mag Yes to Health. Siyempre, no, dirada na hamtang sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City ang aton nga Yes to Health Incorporated nga wellness center. Or pwede nyo man baklon through online, no?
0: Yes, kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadula ka mo sa official stores ang Yes to Health 2011 kang mag-add to cart na.
1: Kuri-kuri-kuri-kong! Kag na dugang nga information no, ang aton nga mga produkto dire BFAD approved kag halal certified amo na pwedeng-pwede gid tumaron sang aton nga mga kauturan nga maslab. And syempre no kay programa ta about X-rated syempre aton nga mga tukibo na mga extraordinary ta nga mga story sa aton nga mga katropa no aton ina karon tukibon kung ano naman ang aton nga matuklasan nga mga story no kay syempre kinanlan ta gid tukibon kay may mga story nga ma-learn kita more makwaan ta sang lesson no mayara naman dira nga Marios ang istorya ta subong no single father nga no do ako na sala gurong pagbutong ko sang ano eh. No, hindi lalim no maging single mom and single father no basing on the experience kabudlay gid nga sa imo tara ni iasang ang grow ang growth ng ang wellness ng family no. Siyempre kisa hindi ka man kareklamo nga kapoy ka amo ni gali aton ini hibalon ko ano ang storya karon no. At the same time siyempre sa mga katropa ta dira nga may mga story may extraordinary nga story no ipadala nyo lang diri sa aton nga official Facebook page no XFM Bacolod News and Public Service Authority kipamatian ta ina kag tagaantan asang drama no syempre dapat mabatian amo nang inyo nga mga ginatawag nga mga istorya kay ti para mi matukiba naman kami nga ito ka nami ni nga story do bagay ni do relatable no magambal ka relatable la sexy di mi pila na ka storya sa aton diri no nga relate ka. Kita no oh ka-relate ko adamo nagid mga story nga relate gid ko kag pa
0: relate lang yo ay duha tanan.
1: Isa kay kapabungol lang ko muna kasi hindi
0: pero ko. Pero alas twitch nga pag live feed la kay absent ka. Ako lang to na.
1: Ganun. I-highlight ko lang absent.
0: So ang absent ka. So ano tabo? Kaya may caller dapat ka. So ang caller wala load. Tabo ako yung ang nagtawag. Ay, kami yung nagchismis. Kami yung aduway.
1: Alam po, hindi nagalit. Eh, buunta na besa.
0: Ay, pwede. Ay, pwede nilimutan ilan number.
1: Oo, oh, no. Dapat, no. Iibutan nila.
0: Tapos, game pa kanta ko siya. Kanta man sa...
1: Wala, kuya. Ati, no. Ati, sige, pwede man, no. Ato din, no. Pwede nila i-comment ang ilang mga number, no, para pwede tatawga, no.
0: Oh, yeah. Oo.
1: Kahit, since nga... hindi ta makuha ang hindi wala sila mga load no mahuya man ta sila ang mga load pa sila para amo na lang ni oh kung may gusto go tawagan dira no para aton may istorya dire on air no pwede pa rin yung gitibutang ang inyong number dire sa aton nga official page no XFM Bacolod News and Public Service Authority and I will try our best to call that number and ma-interview ta ginagmay no para at least makamusta ta man aton mga katropa live here no sa aton nga istasyon. So ano pa ang mga ginobra nyo di, asang wala ko, ado, wala. Ang mga bisita, tanong, sakto to tani, no, nga may bisita kita, however, kami impeachment trial. So, na, no, ang mga aton bossing dira, no, sa Kawasaki, no? Shoutout dira sa aton nga mga managers, kag crew sa Kawasaki, sa, dira, sa Good Motor Incorporated, no? Kahit hindi takano pero again siyempre ma always kita give way sa proseso sang sang saligang batas di ba or aton na senado kahit this concerns is important no kag tani ma fix na bala ang aton nga mga problem here sa aton nga government kahit we are suffering no iban nga lugar naman to ya ari ginatuldukan man gani ani ni President Trump no nga mga problems man to sa ano grabe ongoing updated gyud kay no kami mga chismoso man kung sa side mo kapin pa boring na boring kagid ano man ang katabo subong man amo sa uwing kwan mo o bravo ka tatlo kadlaw no ka boring man ano
0: pero mati ko kagapo na ra man sa Balaring ito kanami gyud ba subong sang Balaring
1: yes no speaking of Balaring galino kanami nagidira sa Balaring do kay gipalapad nilang ilang ado beachfront no or pika-pika da nila kanami nagiduka alabay walk na siya yes, no mga katropa no kadtugi kamo to kaga wala gi ko bala nag-expect bala sexy di no kasi akon paglabay mi kasinggit akon ka vocal sabi ko is this a fan only who's that Pokemon and then when I turn my layog and then pa mga bossing ta diyan no nagapa-vlog sa ako naman niya bossing ka vocal basi may time ka i-vlog man din amon nga mga manuka naman na so ambal ko sige pero paano kahit ito kalayo sa ako sige pero karoon na bala sa sabi na ni RT kahit ako RT na ko RT ginadad niya yung mga limog
0: pero ano gidman ka last ko no gusto linang yung mga RT
1: hindi no what, which in fact no ining aton nga Kawasaki Z 500 no very isa sa pinakakini nila so far sa Taranja big bike no it's a beginner big bike no kinikini kaya kay imagine mo nagpa-eskalante ko sa 300 pesos ko nakapakanto pa ka rin na ako o diba
0: oo
1: 300 to 400 siguro eskalante ha kalayo na ina di ko magpadumagi di ko may mga 500 lang siguro eh pag 500 na mapabalik to
0: ay kanina
1: baga pero so far ha nakambali ko yung kinik gitsaya siguro because ano pa na ng partida ano pa na siya sexy di ng ginatawag nga break-in period magambal ka break-in period medyo tig-aganit pa nakatama okay, ang makina o oh. So naka-change oil na ako pero so far the performance gino I'm not looking for a very fast motorcycle no ang matagaan lang ko sang feeling pero dasig gijay try ko gidya nga magpakunuko no man nga rider nga no repeat ipit kinabla nga duko ko lang mo ay ang imo nga liog dumabali kay mag angat ka lang gamay kag maahanginan kag sino ang baliw isa makulbaan ka makabasi mo tabok bala nga indo and that's the end of everything so yun ay kita always na pero so far ang nalabot ko pa lang 150 pero kadasig nagilis ang 150 kaya di ba 100 pa lang gani no kaya niya nga top speed around 240 hindi mo na maubos ano ka Ferrari tapos sa katrapikon sa lugar subong maubos mong 240 anak ka plasona ni pondo naman ta kaya katrapi so far na enjoy ko kid no amo na ang balgani nila no meron ka pa mangko sa akong sexy di nga ano? Walang tablan, istorya, habla. Kayo, tapo. Taro nga na yung buhok mo kayo. Do gusto ko doon ko na muso. Nakadumata ka ni Tarzan.
0: Pero nga pala, magano mag-break.
1: Okay. Siyempre no, katropang sexy din, no? May ganda pagkapamangkot sa ako na, why did I bought that, no? Nga, isa ina sa naging dream mo. Of course, no, sa mga na, hindi nakansindi, sa mga lalaki, ha, it's a dream come true to have a baby like that. Bawa, kahit siyempre para sa ako niya, having that motorcycle nga makakadto ko mas dasig. Imagine na lang balangin mo kung galingon gagamiyo kapag doon sa sibalay, hindi mag-sarlakit ang buli. Kadugay mo ni mag-abot man.
0: Magkalaybasa.
1: O, di ba? Siyempre, amo na lang bal nga, gadasig yung mantodang imo nga travel time. So, the less time it is nga travel ka, mas damo ka maubra sa amo na nga additional time mo. So, abangan nyo kita ko no, sa Dumaguete, no? Kita rin kita dira. Sponsored
0: nga
1: by...
0: Hindi nga akong nag-travel ka, kayo ka stress relief.
1: Yes, isa pa gina.
0: Makapaminsara ka mo.
1: Ang feeling ko makakapute ko sa motor ko nga si RT, no? Ga, pag tagapuga mo daw gina-release mong negativity sa imulawas.
0: Yes.
1: Until nga makaabot ka sa balay, kapoy ka, pero full feeling ang feeling. Mm-hmm. Sa feeling, sa lahat ng feeling. Pero guys, no, basta along lang kita always, no, kahit di tayo mapaktan ang ano, murag ambal ginila, gaka disgrasya, pagani ang gahina, eh, ang paanggadasig. Kaga, syempre, no, ato na i-shoutout ang atong mga katropa din, no, nga nagatutok din sa ato, no, nagapangunagid ba, ang atong nga katropang Jeneline Casapao Sanchez, no? Ambal niya, hello, kuya, watching from Oriental Mindoro pa niya, Oriental Mindoro, no? Grabe. Labot kita to sa Oriental. Actually, no, ina nga, speaking of Oriental Mindoro, sexy din, no? Dira ka na maagi sa Mindoro, magtabo ka di bla by land. From Manila to Batangas to Mindoro, then Mindoro to, I'm not sure, Panay. Panay, then going here sa Iloilo, then tabo ka naman to Bacolod. Trabila, bala. Grabe, hindi ka nalang mag to go, rekta Manila. Pero kung siyempre, ha, oh, di ba? Pero again, ha, hindi loglawag ang mga pritihanay sa mga barja or sa mga big, what do you call this, ang barko, no? Kay, bow, grabe kita kamahal. Sa aton pa lang din siguro nga ruro, no? Pagkanto tabok sa Iloilo, it cost us already 800 ata to 900, I'm not sure, ha? Depende. Kaya sa sisiguro sang big bike nga ikarga mo, no? But anyways, shout out din ano kay Jeneline from Mindoro. Ang balya pag dito ka na pala sa nagpapaka-busy Kuya Kabukal. Yes, syempre, as Ma'am Jeneline. Sabi niya, Kuya Kabukal, DJ ka na pala. Lugay na. Matagal na po. Nagtago lang ako.
0: Hindi ka na si CC. Ano ka si CC?
1: Hindi na na si CC. Hindi ko din alam. Sabi niya, ginawang drone nga ni, oh, di ba? Ginawang drone. Nakasubaybay. I think this is one of my followers.
0: Pero,
1: so,
0: vlogger siya.
1: Vlogger ata yan si...
0: Naka 151k followers siya.
1: Gabi, I think, sa tingin ko niya na ano man, I'm not really sure kung diin ko siya na met or basi bala, sa una, based sa mga Facebook, may mga team kami, like Team Idol, no? Shoutout agad sa tanan yung mga Team Idol nga na-meet ko sa Manila, no? First time na ako na-meet ang iba, no? Nagpuli idealin sa Australia, no? And then, so far ka namin, gets ang ila. Kaga, thank you so much to Satur family, Sir Amil, Satur, our founder, no? Sang Team Idol, ginganyag ko sang mabugat nga stone bracelet, no?
0: Buso na all.
1: Grabe. Grabe, ganyan ako. Stone, ginihampak.
0: Stone. Ano
1: ba lang? Ilain na yung Estonia. Estoni Darna, name mo yan. Darna, lupadag mga wat kita.
0: Pero kasadya, wala ka nabit ang gig ko ha. Kami ayaw. Na, may nag-jam nga taga kapestuhan.
1: Oh, din kapestuhan. Sige, ba, ay, shoutout na sila. Biba, si...
0: Eh, shoutout tagalin sa mga hindi ko to nabalaan.
1: Ay, no, to sila kapestuhan crew. Kaya may mga amigo kita din.
0: Oo, oh, oh, oh, kapestuhan crew. Ang driver. Chato.
1: Ay, kilala ko na. I think, oo.
0: Oh, oh,
1: ang mga in-charge sa mga mga muna. Oo. Oh.
0: Guro, lalo oh, kabalo. Basta kayo sa kapestuhan, kayo nakaban, gin sila yung kapestuhan niya. Isa gin sila
1: wow. paldo ba?
0: Munti, nagsaka ang isa ka. Medyo tiyan mo to yan. Nami, alam ko yung bala, kay tikis ang mga customer nga, hindi mo yung isa malahugan.
1: Oo, oh, tuya din yan. Sa yun, puti mo gina.
0: Sa boy kasi yun.
1: Sa pagkakilala ko si Mugin, sa puti mo
0: gina. Sa puti mo, buko siya. I like your teeth. Fill in the blocks, bala. The choices. None of the above. Magbato sa sako. Ano ba yun? Sa na-all? Siya na-all? Sinin ko, ay, gabato sa. Pwede sa uliyan ba yun? Sako na, pakisako, big. Ano? Ay, Mike. Pwede ko kakis. Saan ba yun? Sako. Sige, ah. Ubusan na yung baho sa ang Mike ay mapakis. Saan ba yun na yun? Sige,
1: ah. Oh, ay, baho mo ginang Mike, ah.
0: Diyos ko, 16 na lang kami lang nagkanta.
1: Uy, grabe, ginabutakan mo na guro sa mga kung ano, Martay ulit, or ano man daw. Unboxinada.
0: Ano nga, every jam, yung katapanaog nila,
1: may episode. Ano, ay, so 16 na kabilog ang nag-jam.
0: Oo, padamo.
1: Ay, grabe. Grabe, grabe. Ari pa din, no, may papas pa din, sexy din, no? Pakibasa nga.
0: Yes, Ari Diri, nagapanikatika ang aton katropang Rihanna Diestro. Mayong hapon, Uncle Bob and Sexy D watching live from katropa. Listener, solid supporter, Kunalum Chapter, Himamaylan area.
1: Yeah! Shout out na rin sa mga taga Himamaylan, no? Isa, gusto ko ginyo wala nga sa tuntod lang, Sexy D, no? Is malibot kitang bilogid nga mga city diri sa aton sa Negros. Amo na nga kun nga handom. Pero, siyempre, kaupod ang amon nga kanta nga bituin. So, yung imuon ko na siya, daw may imu ko everyday, amin every week sa nga gamit ang amon nga i-launch nga first ever, no? Nga original song na bituin, abangan.
0: Yes.
1: Malapit-lapit na gid, no? Ginaluto, naging ginaluto, ginapolish na, lapit na lang gid. Kasi nabatian ko ganyan daw, like 50% sang song progress ko. Oh, kanangin ganyan. Oh. And soon, mabatian nyo diri, no? Mismo lang diri. Diri ni ninyo una mabatian sa aton nga XFM family. Thank you! Siyempre, gusto ko pasalamatan si Sir Mitch Lipa, no? Aton manager, no? Sa pagpasugot nga mapa-launch na diri nga aton nga first ever original composition, no, nga bituin, no. It, this is your ini nga kanta 6D naga ano ini naga hatag ni sang inspirasyon sa mga tao, no? Or makarelate ka mo kimi mga tao kaysa sa aton kabuhi, no, diri sa kalibutan nga do bituin bala do star hasta lang kita sa tulok, hindi kita kahikap, hindi kita katilaw. Bituin sa langit. Hindi ka lang madula, ara ka lang na pirmi. Pero kung magulugal, o magulo bagyo, tipo, way kayo. Diba? Do, kung pindi mo lang malado star, ka ara ka lang no? Wishing upon a star. So, abangan nyo, gino, ang aton nga first ever, no? With my band, Six Strings Attached Band. And syempre, no? Gin-record din na mo, no? Kay Attorney Don, dira sa Stereophile, no? Kung gusto nyo mag-record sa inyong mga songs, ng original songs with your band or solo, kontakan nyo lang ang page, no, ang Facebook page sa Stereophile, no, makambali ka mo Manila quality ng recording. Thank you. And aliman din, no, si katropang Elvira Gilogo from Kabangkalan, no, makadto kita dira, no, mamasyarman ko dira sa inyo soon. Busy pa lang kuya, no, ginulat ko na lang madalang speaker ko kay kantahan tagi ka mo, no, ginawalat ko lang matapos lang yung kanta ko kay gusto ko gidya bawat city kantahon ko gidya ang bituin, di ba? Thank you. Sigando ka kapoy. Inablang bituin ka, di bituin ka to bituin. Ay, ang bot naman yun.
0: Kaya ginapatamyaw si Rihanna Diestro. Tamyaw ko lang XFM Campuser, si Jelwin, Len Antonio, Talde, Jessica Gonzalez, Ruby Lynn Calau, Jenny Lanario Gazon, kag sa tanan na lang nga, nag-monitor.
1: And dali madali, no, si katropang Toto, si Giro. Yosigiro, no? Good afternoon sa inyo dua. Pa-shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Pa-shout out sa akon amigo nga si Bunga Spotted.
0: Bunga Spotted. Ha? Last week siya na ang color.
1: Ah, color. Oo, ang color mo sa naligad. Oo. Ay, wow. Shout out madagali, no? Kay Mika Shikuto, no? Di may damo da. Kaya pang tudsunta.
0: May
1: santon herbal oil. May santon herbal oil. Nagpakakasataran yung mga kutu-kutu.
0: Shikuto.
1: Arin, Mika Shikuto. So, shout out na ano, kay Mika, no? Good afternoon, Idol. Watching live from Kabangkalan City. Great. City great. Kulang si Ricardo.
0: Great.
1: Ah, great. Sorry, sir. Great lang gali si doon nagabulag-bulag na kita, no? Nagaedad-edad man kita. Patawara ko, no, Mika. No, Kabangkalan City. Great ko lang si Ricardo Dalisay. Mga idol. Buhay pa siya. Buhay ka na bala permis si Ricardo Dalisay mo, no? Hindi ka siya bala yama, no? Dinipit sa bala kapison. Natapan siya. Naghabok na siya dayon. Actually, no, ginahire na si Ricardo Dalisay ganyan isang ano mo, isang muna yung ginatawag ng mga heroes bala itong nagkaladula. Sila bang ipitik sila ni Thanos? Avengers? Oo, ginamangkot siya. Ricardo Dalisay, do want to be a you know member of Avengers, no? Because hindi kayo mapatay. Miska na muna ano ni Thanos. Ano, insulto? Ay, kadug. Nalisi ka muna na ikap. Mga pilang sa baso eh, dapat nga doon. Puti na bla. Chanton plus coffee mix.
0: Pero ang gwapo na yun. Bala sa iya si Coco Martin, no?
1: Dugi, tagi mo man ang agin huluman. Misa sa'yo mo paminsaron.
0: Wala. Pero may buta ko sa akong panty.
1: Pagka-castle na, ano, nagabok-gabok ang ano, yung picture.
0: May yellow.
1: The merc, manama.
0: Hindi kikwanto ko, no?
1: Bago pala ko dahan kaon man, ano, ah, alupi. Sorry. Bali Mika, no? Nalingaw gid ko sa inyo duwa samtang nagapamati sa akon nga radyo, no? Nga 106.1 Kabangkalan. Uy, speaking of Kabangkalan, ha, sexy di ka damo kita sa nga taga Kabangkalan nga nagapamati diri sa aton, yes. Ha, no? Ang akon ng galing husband, Kuku ni Martin lang. Si Kuku Martin niya, di ba? Grabe si Cardo Delisa. Kuku lang siya kuno ni Martin. Ma, okay lang na yan. Hindi ka lang magkukwa ni Maning.
0: Hindi niya baog niya. Kuku Martin.
1: Kabaho na nga dahil ng baog niya.
0: Hindi kong kuku lang sa ni Kuku Martin. Tapos baog pag ito kuku ni Kuku Martin.
1: Anong tawag na? Bakuking?
0: Tawagan nyo ko na si Bunga kay gusto niyang ma-istorya kamo. Salamat, Gid.
1: Sige, ah. Kung gusto mo, tigay, tada number, ah. Karon kay sa aton pagbalik, try ta na siya tawagan karon, no? Taglagang number, no? Si Giro. Kaya sigurado, Gid, ako nga tawagan ginanamon karon, okay? Toto,
0: sige.
1: Sige. Pero, sige go. Alright. Ano yun? Ano yun? Mag-drama. Bala po si mo. Kaya yun na yun. Naman ko sa mga mga kadlaw. So, pumarang ito. Pidulap-yulap yung ikaw. Baka dami gini yun. Balik-baliwag.
0: Nabertigo ko dito.
1: Nabertigo? Kaya tiklod na katakaroon. Alright, no, alas 2:40 na po kalawig-lawig man sa aton rin nga pag sismisa, no? Mabalik ang inyo nga programa X-Rated. Kaupo rin inyo nga Uncle Bob aka Boy Torbo aka ka-vocal sa TikTok at sa Facebook. And kaupo si
0: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipat, ha?
1: Siyempre, dire lang sa inyo nga paborito nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
0: Exciting.
1: We'll be back. X-rated.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botamalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
1: Ang iban sini naga kata ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining selula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
3: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasin yung mga joints, posibleng mabalda. Ang yasin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabuliga ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sininga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.

0: Sanford Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!
13: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
14: X rated on X FM.
15: And we're back! Alas 3:05 na sa ngapon, mga katropa. Kaga, nagkabalik na naman ang inyong programa, X-Rated. Kaupunding inyong Uncle Bob and Sexy D, no? Diri lang siyempre sa 103.9 XFM Bacolod! Kag siyempre, ining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito, not one, but two, but three. Ko, di ba? Para mamba, para mapati ka mo nga adlaw-adlaw ko niya ginakonsum, no? Ang aton nga Santone Plus Coffee Mix. Kabalo-bala ka mo nga ining Santone Plus Coffee Mix na mga katropa. Dako ini nga bulig sa ako, no? Labi na gid nga high blood doon ako, ya. Kaga, bawal ako sa coffee, no? Sa mga may caffeine, no? So, ginaobrasang ining Santone Plus Coffee Mix na mga katropa. ginatagaan ako chance nga magkape. Kaya ka namin giman inom or sip sang mainit, no? Actually, katapos ko lang inom naman. Kay do hindi, gadya kulang. Kulang ako kung wala siya. Diba? Do si Sexy D. Wala, kulang ako kung wala nga ako na Sexy D. Dari sa programa.
9: Pero duwa na kabilog ang aton nga Santon Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Diba?
15: Correct,
9: na?
15: Oo.
9: Galing ang Santon Gold, kaya nga coffee with collagen and glutathione.
15: Ganami, katuya, kaputi, katuya. So kung bagaya, ito man giniinom mo, kaputi. Kaya, di ba?
9: Uy, hindi ito yung itom.
15: Ay, di ka. Naming kumain kay coffee mo. Sabi daw, itom na ba yung normally ang ano sa coffee? Ay, brown. what's good about this Santon Coffee Mix, mga katropa, no? Ara, no? Kita nyo man, may mangustin. May moringa, kag may soya powder, no? Nga nagapanamit sang sabor sang ininga kape, kag nagkape ka na, healthy ka pa, mga katropa. Bangod, kumbaga, makabulig ini sa aton nga mga babahi, nga mga kababaihan, I mean, no? Nga nag-suffer sang ginatawag nga hormonal imbalance, no? Indian ka na? We should prevent.
9: Hindi. Huwag mong.
15: Huwag mong subukan. Masisira buhay mo. No, shout out to kay Sir Gon. Oh. Wala ka balo-bala, no? Sina ano? Si Sir Gon. Director na namon sa una sa Tibon, no? Tibon na films. Diba? Kaga sila na isa sina, sila nga nag-influence ako nga maging vlogger ako. Thank you. Sila ni Baby Boy, ni Patok, ni Sir Dino, no? Kaya idol ko ginang tatlo nga inano apat na sila. Ang bali Baby Boy sa akin, doka kaladlawan sa imo, ka natural si mo magpakadlaw. Vlog ka biya, amba ko siya, what's vlog? What's vlog? Got to do it all. What's vlog?
9: Mapiling ko kung kita gurot na yung magtukar, gura ambo talagin.
15: Wala. Gubaya mga pader ka kalulupok. Yamang. Ala, nag-collapse to yun, damo na din ang bilan sa kinabutong. Ah, nakakasdil ko. Diba, no? Isa sa mga pinakamaayo nga singa, vocalist nga female.
9: Hindi,
15: mama. Tapos, hindi, ang hangkon ko, ginaya. Damo, nag-iliasan ko siya. Suya, bahala ka mo diyan, no? Ang muna yung balita nga. Claim it, no? Diba? Iban ganyan, nag-unfollow. Bahala, unfollow ka mo diyan.
9: Oo, oh, bahala ka mo diyan mong sinakit ang mga mata nyo.
15: Diyan, ha? Mugi na yung pag-progreso, atras kita dira. There are people yung they hate your progress, so go away. Rain, rain, go away. Sa kuya padayon na kuya Japo, no? Muna yung padayon kita, suportan ang aton nga. Yes, to Health Incorporated nga nagatag sa aton sang aton nga mga produkto, no? Tilawin nyo lang ini, guys, kay non-caffeinated ini. Hindi ka magpalpitate, hindi ka magiging acidic, no? Kay swabe, gidang sabor. Pwede mo imnon, mainit. Pwede man mabugnaw. Depende sa mood mo.
9: Ang antapagid sang produkto nga para sa mga kalalakihan ng mga aton nga turbo. Sana na ka, ano, dabi? Bang-bang, be?
15: Turbo.
9: Turbo.
15: Turbo. Kakas. Ang pangapang.
9: Turbo nga gawa sa maca at clove. Hawas ka nga mga natural herbs nga mga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. Kagkaman wala ko yung mga katropa nga kung mag-inom ka sang turbo, sigurado nga malupad ang imong.
15: Oh yeah.
9: Espiritu.
15: Ara naman ta. Ginunahan niya naman kadlaw. Wala na.
9: Laing galing wala ka tinulugan, no?
15: Oo, oh, ikaw yung galupad ang espiritu mo.
9: Ano na?
15: Ay, turbo na, turbo na, ano, no? Bailan na sa akin, nagunay na sa mo. Sige lang.
9: Pero katropang Bunga Spotted kung nagalantaw ko sa buong pamati ka sa drama kay...
15: Ay, karon.
9: Before kami matawag kami sa imo, syempre pa-advise on ka danay
15: namon. Oh, karon. Oh. After naton sa drama na ha. Drama. Oo. Amari gani nga, bakla yung kita nga ito nga Turbo Dietary Food Supplement for Men, no? Kay pwede-pwede gini imnon sa ato ng mga kauturan niya Muslim kay Halal Certified. Arina! Magbabasa na kita, no, sang extraordinary ta nga mga istorya, no, diri sa X-rated ka opening niyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal with Sexy D kag ini ginpadala, no, ginpadala sang aton nga katropa nga si taguon ta lang daw siya sa ngalan nga Joseph. Ini nga istorya, no, may kaangot sa pagiging single father. Uncle Bob and Sexy D. Tawagan niyo lang ako gali sa ngalan nga Joseph. Isa ako katatay nga may arasang bata nga 7 years old na babae. Siyempre, single dad ako. Ako lagi isa nga nagpadako sa akong nga bata. 3 years man na sang 3 years na no? Sang ginabayaan kami sang iya nga inahan. Pero bilang isa ka amay, biska nagupod ang akon nga ex-wife sa lalaki niya, wala ko naginulsol. Kaysa akon pamatsyag, mas maayo man na gani, no, kaysa harap-harapan niya ako ngayon tuon. Kung gibiyaan niya man ako, wala gitsang problema. Importante, gimbili niya sa akon ang anghel sang akon kabuhi. Ang akon nga babae nga bata. Bisikan gimbili niya ang mga responsibilidad niya sa dugit kabugat, no? Naging amay kag iloy ako sa akon nga bata. Pero Uncle Bob, kabudlay gali maging single father sa isa ka bata nga babae. May mga pamangkot siyang hindi ko masabat, no? Nga babae lang gid ang nakabalo. Siyempre, duga pangapa ako sang isabat sa iya kag sa kung anong himuon ko kay biskan sa kagmay nga mga butang.

pamangkot nga hindi ko gid masabat sa iya directly. Ang pamangkot nga, diin bala nga akon nga nanay. Sa damo nga pamangkot nga gin pamangkot niya sa ako ng kulbab, amulang gid na ang hindi ko gid masabat diretso. Dogi na dunot ang akon kaugalingon, labi na gid ang akon kurason. Kay do hindi ko ma-explain sa iya nga ginbayaan kami sang iya nga nanay. Pero pilit ko man japon nga gina-smile lang kag gina-explain sa iya nga naglakat sa layo ang iya nga nanay kaga daw dako gid ang nga posibilidad nga medyo malawig pa ang iya nga balik. Hambal ko sa iya, medyo tiis-tiis lang kita anay anak. Kaya makilala mo gid ang imong nanay soon. Sa adlaw-adlaw ko nga pagpulaw, pagatipan sa akon nga bata, kakabatsagan ko gid nga daw kisaga week na gid ang akon nga lawas kay miubra pa ako no. Pero tungod sa akon nga pagpursige nga tipanon siya kag i-balance ang mga bagay-bagay sa akon kabuhi, labi na gid sa akon nga ubra, sa akon kaugalingon, kag sa akon nga bata. Nagapasalamat gid ako sa Ginoo kay tungod ginagaan niya ako sang kusog para magbato sa adlaw-adlaw nga sitwasyon ko bilang isa ka single dad. Uncle Bob, may isa lang ako kapamangkot before ako mag-end sa ako ng sulat. Deserve ko bala na mag-isa ha, isa anon sa pagpadako sa akon nga bata? Deserve bala sang bata ko nga wala sang nanay? Ano bala ang pwede ko gidhimuon habang nagadako siya? Habang may time pa nga masabat ko ang iyang pamangkot. Ako ano gid ang rason sa pagkadula sa iyang nanay. Once again, ako galit si Joseph. Madamaging salamat. Maayong hapon. Thank you! Kag ini ang ako nga istorya.

0: Doon at piyaran ko to, pirmi ka na lang iya overtime. Pirmi ka na lang iya nagalaka, tapos ikaw lang iya nag-overtime nga, amo na ka sexy. Dugaduda na ko ako.
1: Kapilan ako yung naghambal sa imo. Hindi mo yung paghilabtan ang mga lakat ko. Kaya nga wala ko yung ganing kahilabot sa imo mo na gani nga. Ligad pa ko yung naghambal nga basi makibot ka na lang. Nga bayaan ta na kaya.
0: Dinanggit po tantang bisig para mas. Nabiyaan mo kuya. Anong sala ko sa imo? Ginsaway ka lang nga ang imo nga bayo. Hindi na pwede. Nagamilitar kaya nga bayo yung wala ka man sang pistola. Din ka nga gira maintra. Ha? Kulang ka pa sang boots. Wala ka ganis ang inatawag nga camouflage. Dobla, pati panty mo camouflage. Ano klaseng army ka? Ang magkakamang-kamang? Sobra na na.
1: Uy, kung nga naginilabtan ng pika sa lawas mo nga do anti-Christ ka na? Tapos kita mo camouflage ko kabayo?
0: Wow! Ginusto ko na eh. Hindi ko na ginungod, tandaan mo.
1: Ha? Hindi mo ginungod? So ano, nagmatomato lang to dapat ang ink sa imo mga panit nga wala kakabatsa?
0: Sila yan nag-blackmail sa akon!
1: Amo ka na kamanhid lang, tawa ba lang ang kakatabo? Kaya nga, hindi ka na kakabatsag sa akon. Hindi mo ko yung maintindihan, hindi mo ko yung masuportaran.
0: Batsagan ta ka, no? Kag nabatsagan mo man ang akon nga pamatsag nga. Nagambal sila. Looking for model? Ha?
1: Batsagan ko ang imo laway ng tabog dito.
0: Hindi naman makikitaon. Kabaho. Pero tandaan mo ah, para takapabalon sa mga tato ko sa lawas, hindi ko niginungod. Sila nagambal nga nagpost looking for model. Abi ko yung mamodel sa kunong mga bayo. Kulpil ako nilang pahigda kag ininjeksyonan nga natulog ko pagbugtaw ko, may mga pika na ako!

0: La urga, la urbe.
1: Tapos? Ano? Pabu... Malibod ko sang radyo? Amo ni subong ang imo nga ginambal nga mag-overtime ko sang mga radyo nga ini. Kabalo ko. Nami ini nga radyo pero wala ko ya puway.
2: Kabalo kagid nga kontra ko gid sa tanan ang tawo nga may mga pika. Lantawa bala. Kaya hindi natin kalagaw ng upod na kaya nga abi nila yakawatan ka.
1: Wow!
2: Abi nila snatcher ka.
1: Wow! Grabe ka magambal ba? Tingala ko na snatch ko ang puso mo. Tingala ko na...
2: Ang puso ko?
1: Pati ang pusod mo! Gingkawat ko! Anong mahimo mo?
2: Ah, basta. Amo na lang niho. Bulagay na ta. Pagbayaan ko si mo ang akon nga bata.
1: Imo lang?
2: Ikaw na bahala magpalakot na sa iya.
1: Imo lang na? Ato na bata? Paano?
2: Subong. Subong lang nangin ako na. Pero ti iba i. Ibilin ko na sa imo. Imo naman na.
1: Kisa, advice ako sa imo. Before ka di magtubang sa akon tulog ka. Tandaan mo, kamulundong mata mo ang eye bags mga dumabuka.
2: Hindi ko nasala kay nangita ko kwarta.
1: Nangita mo ko sa kwarta!
2: Tindihin mo kwarta!
1: Amo na kaya pamaligya ko sa karton isang Santon Flax Coffee Mix. Para lang may pakao ng aton nga bata. Ikamahal sa iyang gatas! Pwede lang isiin mo ka, Didi, nga ginapabakal mo pa ko sa mga gatas, ha?
2: Kabalo ko ka kanamit sang Santon Coffee Mix.
1: Mas namit ang gatas mo!
2: Pero hindi niya sapat nga amula na niyang ubrahon mo para mabugi mo ang pamilya mo. Lantawa pala! Hindi ko na yung dapat kinanlan magbaka-baka pa kung ikaw mismo kabalo mangita.
1: Why ko nagambalo magpaka-baka-baka ka? Pwede ka kabayo-kabayo, karabaw-karabaw, kanding-kanding! Nga baka lang! Nandaan mo, sang time nga pigado kita, kagbago lang bata. Ikaw, kasadya mo sa pangabuhi tao. Kinapagwa mo talagang mga gatas, kinimo ta pastillas, kinabaligya ta sa aton. Mga piyak palay, katumdum ka sa wala gatas, ang butterscotch, kimpi sweet mo, kanami, manlantuya tao. Nasumong nagbago ikaw.
2: People change, you know. Hagisa pa, wala na ako luyag sa imo.
1: Ah, apo na pinakasakit kin kapal. Tumantulong ang uisip ko.
2: Malakat na ako, ha?
1: Hindi ko magbiyahe.
2: Pag hindi mo na ako pagdistorbohon.
1: Diwag!
2: Ikaw nang bahala sa aton na bata.
1: Dali lang, gila. Before ka maghalin, tandaan mo. Ngayon, matubo. Hindi ko pagpakita ang bata ta sa imo.
2: Okay.
1: Tandaan mo. Si Mimi will always be me lang. Tandaan mo na. Layas!
3: Mimi?
4: Papa? Papa?
3: Apa? Mimi, namahaw na ikaw?
4: Wala, papa.
3: Ay, dako na gid ikaw, no? Gid ako naman ang ilong mo. It reminds me of your mother. Kung ano kalapad niya pagpalangga sa akon, amo man ang kalapad sa iya nga ilong.
4: Pa!
3: Ano gani kagina ka, papa? Papa, palunta ka karon. Ano yung mong gusto?
4: Eat,
3: mama? Papa, what mean pagkain? Ano? Ari.
4: Eat me.
3: Ah, ikaw. Sige lang. Ikaw bala nung bata, no? 10 years old ka na, pwede ka pakambal.
4: Pa!
1: Hindi ko kabalo kung ano nagkulang sa ako ng pagkamay. Kisa, amo na nga delay ka sa subong kinder ka pa Japon. Kinabalaan mo lang pa! Padukunda ka na ron.
5: Wapa!
1: Pero anyways, tamay mo. Guro mo na nga resulta sa pagbiya sa imo nga.
3: Ay, sorry. Wala ko galing ginabal, sorry.
2: Ma, pa!
1: Kaulugot sa imo nga bata, kabalog ka pa. Eh, bata makita ta ka ng gigigil ko.
2: May migo ko pa.
1: Paano ka magkamigo? Hindi kayo ka ba nung magambal?
2: Friend ba, friend?
1: Sino na siya?
2: Si Kiyo. Kiyo, me?
1: Ako si Mimi.
2: Kiyo, me? Makanto di sa...
1: Wala na niya siya makakanto.
2: Ara na sa...
1: Ara sa? Si Kiyo?
5: Tito.
1: Kiyo, ara ka? Paano? Katasig si mo ang imo nga balay at upato sa ikatatlo nga bangga. Runner ka?
2: Pa! Mampang kami.
5: Oo, tito, mampang kami ni Mimi.
1: Ampang ka mo hasta matapos ang kabuhi niyo. Bagay gi ka mo nga duwa, no? Kakyut si imo. Din kali si mama mo, Kiyo.
5: Mama, sleep house.
1: Ah, wow. Ariyo, pagi ka mo yan ni Mimi, no? Ah, nagdako ka mo sa Telegram?
2: Yahoo!
1: No? Ah, doon ang beeper blas ang una, nandan mo. Hinablang do limited lang ang ano. Pero sige, do, di na lang sa kaon, champurado.
2: Pa, si Mama.
1: Mama mo, wa. Wa, dre, Mama.
2: Wa.
1: Wa na. Wa, Mama.
2: Asa Mama?
3: Ang mama mo sakit man.
1: Bayan na lang da. Ato sa nagapanglabas sa New Zealand. Kasi mabalik ni sa 2048. Dasig naman lang na panahon. 2026 sa 2048. Dako ka na may bana ka na siguro. Dito na pagpaminsaron si mama mo ha. Importante, buhi siya. No? Importante, buhi ka, buhi ko, buhi tatanan. Pulito bla, Kiyo. Kiyo, pulito bla.
5: Sige, tito. Mapulit na ko.
1: Oo, pulito kayo doon. Wala ka man diyang. Pun kita. Tapos naman ka mampang, di ba? Regards na lang ko kay mama mo. Ha? Ato na. Sige na, pulit na. Lagan.
3: Anak. Next time, di mo na ako papamangkotungo din si mama mo, ha? Kaya, nagapay mo nung nato si mama mo sa layo ng lugar, kaga nagatrabaho para sa imo, okay? Pasalamati na lang aari di si papa mo para ati panun ka, ha? Gina, try ko gid ang best ko nga. Tindugan ang pagiging iloy kagamay sa imo. Gapamati ka!
2: Oo, pa.
3: Okay. O, sige na. Hampang na to. Ikaw lang isa.
1: Okay, madam, magiging salamat, Joseph, sa'yo magiging padala. Nasolat! At syempre, no, ini may kaangot sa pagiging, how do you call this, single father, no? Karon sa aton pagbalik, no, tagaan ta ini sang advice kag manawag kita sa isa ka caller sa isa ta ka katropa diri nga nagatag sang number, no, si Bungas Patid. Aton ini pamangkoton ko ano iyan na learn sa aton nga extraordinary nga story, no, nga nabaton ta sa aton nga katropa nga si Joseph, no. Magabalik ang inyong X-rated nga programa diri lang syempre, no, sa aton man nga paborito nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo,
2: exciting.
1: We'll be back.
6: X-rated.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Hala, ka-exciting!
3: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: X-rated on XFM.

0: Siyempre, alas 3:39 bilis ang hapon. Kagini nga oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagkabot sa aton nga mga beautiful eyes. Wala giba ang aton nga Vision X Plus. Ini nga suplemento nagapaklaro sa aton nga vision, no? Sabi na kinso nga nag-edad-edad kita, medyo nagaharap-harap kag nagaburo ng aton panulukan. Muna ka rin mag-Vision X Plus kita mga katropa kay miyara in isang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Nakabalugi kita nga nagkapadami sa aton nga mga visions.
1: Siyempre, dugangan tapagid sang Santon Herbal Oil kung nagapalanakit na dayang imong kalawasan or may stiff neck kadabi or mga hangin-hangin sa kalawasan mo. Pwede-pwede mo giniya ma-banios. Isang haplas lang sang Santon Herbal Oil. Hindi man na sila makakasgi dayon pero mahagan-hagan. Diba? Kaya ganyan namin sa Santon Herbal Oil ta mga katropa kay kung aton kung ikaw bi or aton mga bata bi may mga kuto da. Pwede-pwede mo gid ma-apply sa buhok ta sang gamay lang gid ah. Kay para at least maamat-amat man da kalamatay or kalilipong da sang mga sapat-sapat.
0: Correct. And syempre mga katropa kag siyempre mga katropa, no, mabakal ini sa tanan yung mga butika malapit sa inyo. Kag ma-order niya gini through Shopee and Lazada and ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Kag doon nga tamyo, no, toto si Giro, no, aridi ang number, no, na ready na nina mo, nabalada si Bunga Spotted nga. Matawag kami sa iya, ha, dugay-dugay, ha. And of course, ambal niya katropang Mika, si Kuto, okay. No, greet lang si katropang Kabanderang Winston Villanueva, mga idol. Oh, thank you so much. Shoutouts kay Kabanderang. And aradira, no, nag-message din, no, si patropang Elvira Gilogo. Ready siya kuno kagapon pero wala kita. Bow! What happened? Kami impeachment nga ano mong program. So, ready siya kuno kagapon kag wala yagid ta makita. Siyempre, gusto niya ta makita in person, no? Pero next time, ha? Thank you so much sa pagbisita, katropang Elvira Gilogo. Kagari man din si Jelwin, good PM Sexy D and Uncle Bob, done sharing naman, nagkadtukoda kagapon sa stasyon, kay nagkuha ko sang radyo nga daog, nga daog, see you. Ambalya, wait, see you more, o, diba? I see more, gali, see you more. Ang Seymour, gali. Pilinduto ni gali. Ay na, ano. Radyo, no, nga daog ko. Salamat, mga katropa, no. August naman ko da son nga bulan, na tiga kiriwi naman nga bulan. Ay. Sabanago, ganyan, wala to sila tiga kiriwi.
1: Ano lang?
0: Tigtadlong to, himala.
1: Tigmurudlo.
0: And syempre, no, duga nga pagtamyaw diri kay Kuya Mar Vlog, no? Mayong hapon, ariman diri si Leia Lombrado, no? Hello, Uncle Bob. Ariman diri si Len Antonio Talde. Mayong hapon, Sir Bob. Monitor lang ko. Kag ariman diri si katropang Ate Nanette Vasquez Susan from Batangas. Hi, salamat po. Good PM po, Uncle Bob and Sexy D at sa buong X-Rated family. Thank
1: you! Ngayon lang nag si Ate Nanette, no?
0: Oo, kasi di ko alam.
1: Matagal-tagal siya nawala.
0: Okay, tagal kitang hinanap. Ang tsura mo nga daw mananap. And syempre na mag-a-advise kita, no, sa ato nga katropang Joseph, no, sa iyang extraordinary, no, nga sulat or story, no. Kung nga pamati ikaw dira, no, katropa Joseph, ang mahambal ko lang sa imo, syempre, I've been there, done that, no. Patsagan ko gid ko ano kakabudlay ang pagiging isa ka single father because I am proud to say that I'm a single father. And solo ko gipad ako ang ako nga kabataan, no. Syempre gabulig Manila mama, syempre di man ako. What I mean is I've been a provider of my family since they were kids, no. And yes, kabudlay gid. Aga hindi mo pagbasulo nimo og galingon, no, kay things happened, no. Wala man sa may manakabalo ko ano matabo sa aton kabuhi, no. Importante padayon ka lang sa nga bato, no? Para sa imong bata, no? Kung napili man ang sang imong ex-wife ang iban nga tao para maupo diya sa iya kabuhi, instead na masubuan ni ka or basulon ni mo og lingon, mas magpasalamat ka, because I think you do not deserve her. Mas miara pagid sang babae nga deserving para sa imong pagpalangga, no, sa imong loyalty kaga pag-care. Isa ining imong bata magiging instrumento sa imong pagbag-o man, no, sa imo pag mas pagiging mas stronger version of yourself, mas responsible, and you're gonna be proud of yourself, because syempre bangod gipadako mo ang imong bata nga babae, biskan ano ka budlay sang matarong, no? So dapat you should be given a applaud or a applause, no? Dapat maging ano ka lang, kumbaga maging babakod ka lang sa pang-adlaw-adlaw nyo nga gina tahak nga dala, no? Kumbaga wag ka mang kumbaga hindi gid mag give up, because again pagtilaw lang ni tanan sa aton kabuhi, no? Soon nga magdako ang imong babae nga bata magdalaga kag makasarang na mga buhi sa pila ka adlaw, you'll be proud of yourself na bisikon wala sang iloy, gipadako mo siya sang maayo, no? I know it's hard to be a mom and dad, but that's what it is, no? Or it is what it is. Ara na, natabo na, baga wala na sang binasulay. Ang importante is matagaan mo sang maayo nga welfare ang imong bata. Kag make sure mo man nga hindi mo pagpabayaan imong kogalingon, ha, katropang Joseph, no? Find time to chat with some other women, no? Break your silence. Tagaan mo man sang imo, tagaan mo man time imong self, no, para maga magalingaw-lingaw man sa iban. There's nothing wrong for nga mag-chat-chat kada sa iban, no? Or create another love story, no, sa imo kabuhi, no, para at least man ma-inspire ka man, lain gidyang kung ma-inspire ka kaga hindi ma-expire. Ano man mambal mo sexy di sa iya nga, very good that. Thank you gid sa imo nga malinong pag I know for sure to ito yung nag-isa. Oo, no? Kay lima oras bala siya lang balatan. Ano sa sarili?
1: Hindi kayo mga katropa. Alas 4 na sa sexy day. 4 a.m. na nakapuli. Then, alas 6 nagbugtaw kay ti ang bata. Ang syuta. May klase. Nagbalik tulog. Tapos, paano ka man kabalik tulog kay ang isa ka syuta gatambling man sa imo? Lain pa, kaya may shoe, pang diaper, gatambling siya sa iyo, muulo, may shoe, pag itong diaper.
0: May huwag mo gini.
1: Hindi ka nakabugtaw.
0: Pili ko nakabugtaw ka sa kabauon, sa shoe.
1: Kaya mo na ganyan, thankful ko sa akin nga ba na birds na, no? Kati nagsugba na lang siya, isa baboy. Para pagbugtaw, kumakaon na lang ko.
0: Oh, ikaw sweet, good job, bolo. Guapa! Dahil mo makang guapa. Ito mga ano na, hindi mo nagpagpagpag.
1: Amo na gani kung single father ka, mas mayo nga maglagaw-lagaw ka man bala kag try to explore man ikag makakilala sa mga bag-o man nga ano, hindi man sila nga pangasawon mo dayon, pero at least ba malingaw ka kag hindi man sila nga kumbaga hindi mo pag-generalize ang tanan nga babae nga kumo ginamo ka to sang imo ex-wife, amo na na dayon pananaw mo sa mga babae. Kay hindi tanan nga babae manugtunto.
0: Correct kung sarami karyon. Alright, ready ka na dira, no? Sa nagatag dira isang number, no? Si Bungas Patid. Ang naman mo, pwede mo magsabata kaya wala kayo mag-load dyan, man. Alin naman, tawag na kita sa ato nga caller.
1: Ay, mo ginain.
0: Oh, tut-tut, meaning wala kasang load.
1: Ay, garing.
0: Oh, garing. Ato pamatian, be. The number you dialed is letters.
1: A?
0: Manatiling nakatayo at huwag silang salubungin kasi hindi mo sila kamag-anak. Maraming salamat, LRT. Hoy, sabta! Kapag lang tawag, tapos si busy kay mo, ya? Pag hindi siya magsabati,
1: mangita kita sa bagong color.
0: Oo, mangita kita sa bagong color, no? Para makuha to man nila ng mga boses, no? Ay, wala. Ended the call. Okay. Sa mga gusto din magpatawag, ha, isulat lang din ang aton nga number, no? Inyong nga number sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority, what do you call this, official page para matawagan ta subong, no? Kaya may harap pa kita sang 10 minutes more, okay?
1: Yeah.
0: So, abang gaulat kita sa mga numero, no? Sa aton nga mga pangtawagan. Mga katropa, sakto yun ang ginambal ni Sexy D, no? Nga ang kabuhi ta, no, hindi gid mapaktan. So we're not perfect, no. Bisikan ako, no, I'm not a perfect person, but I'm trying to be the best dad for my kids, para syempre bisikan dra na lang, no, kay ti inablang feeling na
1: dabalang feeling nga abi ko ako lang lapyo kay gilimot siya.
0: Bago mo lang i-shout out ka kanami, kinagabulig siya, tapos ginagulpi mo lang yun. Okay, wala kita sa number dira. Bawa ka do ay, kay siyempre, no. Amo na gani, guys. Kung pwede, kamo tawag dira sa amon. Ano yung number ni sang ato? Ano?
1: Amo na, oh.
0: Hindi, laini siya, laini yan, no? Laini yung number, di ba?
1: Hindi, amo na siya.
0: Ang ano ni siya, ng, kumbaga, ang globe tiyan aton. Ano tiyan, ng every 12 minutes ka kapatay. Amo ni siya yung ginatag na number. I think this is the 0950, no? Hindi.
1: 09, na-try ko na ba isang pag-leave mo 1 month?
0: Pero alain siyang phone ng maring amot ang piyak. Amot siyang daan, ginamon.
1: Okay.
0: Amo na siya?
1: Eh, buko na ginsin mo.
0: Ang sa Cash G? Amo na siya sa Cash G, no? Amo na siyang 0950-522-2818. Pwede sila katawag din, no? Kaya ang isa to be, kung tawagan to nga nga official hotline number, every 12 minutes, gadula.
1: Mm-hmm. Ano to, liwat? 09?
0: 09 na aras at tubangan.
1: Dito man, I think. 522.
0: Oh, sige, bitaw, give it, give it. Sige, meron ka na sa nga secret caller, no? Malayo-layo ni siya, no? Sa tupad lang. Sige, be. Sige, tao, give it. Aton subton.
1: Di lang.
0: Diba? Oh, ari si Leah. Ari tawag ganito si Leah.
1: 0927 2,000 644.
0: Sige, be. Tawag ganito ni sabi. Ato ni Balo, no? Uy, garing. Uy, garing.
2: Hello, telepon?
0: Hello?
2: Hello.
0: Oo, maing hapuan. Maing hapuan. Si Mama Leah, no? Dudamo, giniay sa imong ngalan, no?
2: Hello, Uncle Bob.
0: Hello, Mandaday. Kamusta na ikaw nila?
2: Ay, long time no see.
0: But now she now.
1: Oh, pero hindi subong no see. It's call ni.
0: Oo, call ni, no. Siyempre, pero kita sa aton nga screen, no. Naidlaw kita ko sa imong nga tingog. Pawa doon nagatigula. Gina ko dahil kumapatian ni Kaulia. Kaliyan.
2: Nakabato na ko radyo mo.
0: Ay, nakabato na ka radyo mo. Thank you so much. Bawa nagasigabong yun ang aton na frequency sa inyong lugar.
1: Congratulations, Gid.
2: Ay, si ano ginang dulong di sapon si manager gin ka guwapo galing kay manager
0: abo siyempre guwapo ginamo na manager yan, Sir Mitch Lipa yan. Yes. Na nga yung nagkusi ko na gani siya kagaging peslak nito ko ng iya nga jeans na nagulo guwapo man ako gani ha. Try nyo bala makita nyo si Sir Mitch Lipa kung si unyo gamay kag itanong nyo di sa inyo nga guyaw kay ga reflect na gaano sa contaminate. Bata ka diin gani si Ma'am Leah gani eh?
2: Hello?
0: Ma'am Leah. Oo, taga diin ka gani kabangkala no?
2: Sa kabangkalan.
0: Oo, tubote naglayo gid basang gidulungan ni Sir ba?
2: Ha?
0: Kalayo gid. Pwede ito kanya gindulong sa kabangkalan?
2: Hindi, si Sir Win.
0: Gimpadala niya. Okay. Gimpadala niya si Sir Win. Kasi si Sir Win ang aton ng manager sa kabangkalan.
1: Yes.
0: O diba, kabuot. Guwapo. Bala. Ay, guwapo. Guwapo
2: siya.
0: Ay, oo, matipon no, taas no, kag mang masol siya na no, dog, lupok-lupok.
2: Ay,
0: member siya sa una sa Avengers. Medyo nagkarayuma lang. Ang naging papawai siya. Diba, si Migs gusto ka na i-shout out, Ma'am Lubrado?
2: Ah, ginaano ko lang, ginakumusta ko lang bago mo nga ka-partner. Bago lang mo lang bati sa iya.
0: Doon na kulbaan kita sa pagambal mo bago nga partner.
2: Kumari ko si Elvira Lugo.
0: Oo. Nag-adto di siya kagapon, wala ka man, no? Tanong ko, nag-aaba ka di siya pagadto, nag-upon ka.
2: Okay,
0: no?
2: Sige na nga, dato na.
0: Sige, dato di, ano? Si Sexy D, ginapakilala ko sa imo, no? Amo ni ako, bago nga partner, no?
1: Hi, ma'am. Good afternoon.
0: No, diba?
2: Good afternoon, ma'am.
0: So, kita mo man yan.
1: Hindi lang kong pagtawagan, mamang, kay umistra.
0: Okay. Si Kikay. Oh, get well soon, gali sa mama ni Inday Kikay.
1: Pero thank you so much, Madam Ma'am Leah, no, sa pag butang sang number mo din, no, kag ti hindi man niya tanantang nga nagapamati. Ya, gusto tawagan mo.
0: Oh, di ba? Kay karon niya, kurbaan sila magatag sa number. Pwede-pwede man katawag, pwede man kaano, depende. Oh, oh. Pero may pamangkot ako sa imo, katropang Leah Lubrado, no? Ano man ang mahambal mo, ang ma-advise mo sa aton nga single dad, no, nga si Joseph, sa iya nga sitwasyon, subong?
2: Don't worry, kung na-dus mo ko sa Romero, magbangon ka si kaduwang chance, munang malaygay ko sa iya.
0: Kore-kore kita, diba? Sakto man. So mga naladus mo, siya bipermi, karo nga nagkalasungin. At siya sa nga lakadus mo, ya pwede lang.
1: Bangon lang gidi gyapon.
0: Tapos mambal sa balik ito kaduguan, nagin siya ako, no? Pero takto man, ano? Nami na. Amo na sa
2: amin. Naladus mo sa permi. Ako, bago naladus mo sa permi, hindi na naman bangon. Ungan na lang siya.
0: Sakto man, di ba? Sakto man yung puntos, ano? What I mean, ang ginagpunto di ni ang katropang Leah, ano? Nga, kumbaga, kung na-failed ikaw, no, sa isa ka sitwasyon, bangon lang kay you will learn from your mistake, no? Di ba?
1: Yes.
0: Correct. Thank you so much, kida. Madami nga salamat sa imo nga mga advice, no? Kaga sa imo nga pag-sabat sa aton nga tawag, no? Tani, always ka lang mamati diri sa aton nga programa. Not only X-rated, but the entire right, ano
2: gan
0: gani, no? Ano ganing pamatian ta nga radio station 103.9 XFM.
2: Exciting.
0: Correct.
2: Exciting.
0: All right. Thank you. All right, madam, maging salamat. Exciting. Leah, and God bless you, and I'll see you soon, okay? Bye-bye.
2: Sarato naman.
0: Thank you. Alright, no, madamugid nga salamat kay Ma'am Leah, no, Lumbrado. Actually, no, permina di siya sa una, nagatutok, pero sini naman siya nakalabay liwat, kaga na nag-hygge siya sa aton nga Sexy D, no, kay na-mesmerize ako sa beauty, pero... No, anyways, no, madamugin yung salamat. Yes, exactly. Madamugin yung salamat, no, sa tala niya mga nagatutok sa aton nga programa, no. Thank you so much. Kag sa aton nga letter sender, no, si Joseph. Thank you, Ged. Kag siyempre, no, sa aton nga caller nga si Ma'am Leah Lubrado. Thank you, man. Thank you. Amo na gani, guys, no? Bantay-mantayan nyo atong programa. Kag kung willing ka mo yung magtawag, mayara, kita yayatang number sa inyo, no? Kag kung willing man ka mo yung matawagan, kay normally, ang balila, wala sila load. Pwede na lang, ha? Kami matawag sa inyo diri sa aton nga programa, no? X-rated every afternoon, no? Mondays to Friday, 2 to 4pm, no? Kaupunigin nyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. ka-vocal sa Facebook kag TikTok. Kaupod si...
1: Sex, sa din nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo give malipat, ha?
0: Siyempre, dali lang sa inyo nga paborito nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: Bye-bye.
3: X-rated. Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora Valley City, Lual Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang selling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
3: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The Secret of Health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambal ari ako kinanglan nun duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti mayra sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Which is sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
6: Yes, to help!
3: mag-inom ka mo sang ultimate trio. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
2: The Secret of Health.
6: Exciting!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Geek and Sunod Centers ang 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapanguna nga balita. Nabatod na sa provincial government sa Negros Occidental ang desisyon sa Civil Service Commission o kung CSC Central Office nga nagamando sa reinstatement ni Attorney Ernie Magaspag nga sadto gindismiss sa serbisyo sa probinsya. Sunod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr., magapile ang probinsya sa motion for reconsideration sa CSC Central Office. Ginpayag din Nelias nga gintindugan sa provincial government at desisyon nga pagpahalin kay Magaspag sa serbisyo. Madumduman naging dismiss si Magaspag sa tuig 2020 bangod sa mga kaso nga serious dishonesty kag falsification of official documents. May kaangtanan sa ginaligar pag-tamper sa iya daily time record. Apang wala inigin paboran sa CSC kag mando ang pagpabalik sa iya nga serbisyo, lakip na ang pagbayad sa back wages kag iban pang benepisyo. Sa piyaksi na ginpahayag ni Attorney Nelias nga hindi pa final kag executory ang desisyon bangod mag-file pa ang probinsya sa motion for reconsideration. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, wala nakit sang kalawasan magamit sang Santon Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

ang mga destinasyon. That will always be my term. Destination, destinasyon, no? Kaya wala akong kabaloko, diretso ka mo sa inyo nga balay. O ba, si may balay pag hindi nga pulian, nga iban. Joke lang! Pero wherever you are, no, di ka man magkanto. Of course, hindi na iya pwede nga makalambot ka dito kung hindi ka magsakay. So that is why I will be your company sa inyong pag-drive-drive, especially sa atin yung mga drivers nila. Mapa-private man nga sa lakyan, mapa-jeepneys, whatever type of jeepneys, ano? Sa mga e-trikes, sa mga e-bikes. Tag, of course, sa mga taxi naton. This is a good way para nga ma-energize na naman ka modera, ano? And hindi ka mo magpatuyo-tuyo, ha? Sa dala nun. Remember, when you're always on the road, safety git perme ang unahon. Safety mo man ang driver because may nagahulat pa sa imo karon magpauli ikaw. And safety sa imo yang mga pasahero. Although the weather is fair right now, so it means you can drive, no? But still, always remember slowly and surely. Ang hambaga di sa mga pasahero, makaabot dito na nung ah! When I say fair ang ato niya nga weather, it's because wala kita may ginapaabot. Ng mga LPA or mga bagyo for this week, for now. So, we thank God for that. Although ang southwest monsoon ay nag-aapekto dito ya sa extreme northern Luzon. Diri sa ato, no, sa nabilin nga bahin sa pungsod. Partly cloudy to cloudy skies ang ambali pag-asa. Nga mayara iya sa mga isolated lang nga mga pagtupasang ulan or hindi gani thunderstorms. That is brought about by localized thunderstorms. So, sa nasiling na, the road will not be slippery because it's not wet. But still, paghalong, dapat nato na yang ahimuon. And kadabo magkita sang i-share sa inyo para sa sining adlaw so that ang inyong driving dira will not be boring. Gani magtutok lamang ka modere and ako lang ipahanumdom because sa siniya ng mga tiyempo, hindi naton cookies ay mapaktan, ano? Kay man kadamo gid mga sa mga infections. Sino ko maka infections? Di naman nga term halin. Mga infections, no, tugas sa mga viruses and bacteria sa atin yung palibot. So how do we control that one or how do we avoid, no, nga kita ang makakuha, no, sa mga infections? Always remember to support your well-being or your wellness. Paagi sa pag-inom sang atin yang mga Suntone products. Let's say, why don't you try ang atin nga Premium D3? Manang Premium D3 ang nagasuporta sa atin yang nga bones. Aside from that, syempre, pambato man sa mga inflammations or infections sa ato niya nga kalawasan. So, feeling mo, ha, nga daw ga, nga, may ara ka sa mga infections, subong, nga, ginabatsyaga. So, dapat gid nga mag-take some Premium D3. This is made by Yes to Health Incorporated. So, it means it's available nationwide. You can buy sa ato niya nga mga leading drugstores like Mercury Drug, Southstar Drug, Watson Pharmacy, TGP, The Generica, or hapit pang kamodera sa may Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, even sa mga butika malapit sa inyong lugar, no? Pabangkot lang ka mo, may Premium D3 kamodera, okay? So, kita ay kita, because ako ang inyong mabatian, dari lamang sa ato niya paborito nga estasyon, nga nag-upod git sa inyo ang companion ninyo samtang kamodera ang nagabiyahe Extra Drive with Mommy G sa 103.9 XFM Bacolod.

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala-wala, gid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pay. Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagpinto sa bagit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang yung nag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapang anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Wala ba nakabulong?
15: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa

Sunshine Band with Please So Go, dedicated sa kabangkalan listeners natin dira, especially sa kay Mama. Wako maka Mama. Lilian Lombrado or Lilia Lombrado. Patawagig yung salamat. Keep on tuning in dira sa ato niya nga XFM Kabangkalan as well as XFM Bacolod.

0: ato niya ngang oras. Nearly one more hour. More than an hour pa ang nabilin para mag-updanay kita, no? And sa mga feel na feel ginsubong ang kanta ni Yeng Constantino, cool off, no. Kasi sarang pa man na nga makakasa, no? Kay tigis, sakit ang imo nga ulo and everything. Mayara ka sang discomfort sa imo nga kalawasan sa karon. Why not mag-inom kabalasan says the pain para iyang makakas na na ang mga sakits mo sa kalawasan. Especially, no, ma-ease ang headache nga nagatugas ang discomfort sa karon. Makabulig pa ini pa reduce ang body pain and even fever. O ba, sige, ilanat ka, ha? Tapos, solusyon mo, cool off? I know. And then, makabulig man ang cess the pain para mag-function ka better in daily. Okay? So, amoy na ang dapat mong i-take, ha? Huwag muna cool off. Ikaw ba, Layeng? Alright, so, I guess, time na or tiun na para nga ato naman subong yang hibaluon because it's time you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. It's time you know. It's time you know.
0: Yes, oras na para sa ato niya yung X time, you know. By the way, ato lang i-greet gali. Happy, happy, padede. sa kay Inday Kikay. Oh, ginabantayan niya gin si Peanut sa karon. And syempre, breastfeeding is still best for babies. Take note of that, ha, Inday Kikay. Enjoy, enjoy, git, no? Kay first time mom siya daan. So, you need to enjoy that moment nga ginahatag sa karon ni Peanut para sa imo, okay? Along lang dira always in the Kikay. Okay, so it's time, ano? X time, you know, or we will know what we are celebrating today. Actually, no, gina-observe gid gali subong nga adlaw July 16 ang World Snake Day. Yes, ginakahadlukan ini sila, ibandara nga init-init gid, no? Kung makakita sang man okay kuno, makagat ka, especially kung venomous makakagat sa imo, 'di ba? Like sa napabalita dito yaya sa I guess that was in Mindanao. Mindanao area nga kun sa diin isa ka 14 anyos ano ang napatay, no, isa ka 14 anyos sa babayi ang napatay gi sakripisyo gid ang iya nga kaugalingon just to save ang mga manghud niya pa, no, nga mga pakaisa kay man nagapaligo sila sa suba. But then may ara sang king cobra nga nagapalapit gid sa mga kabataan. So ang ginhimo niya, no, hakos niya ini, no, ang mga kabataan and then siya ang nakadtan sa inalumang bahin sa iyang likod. So ginakasubog gid nato nang ina nga balita. But then timing na timing because subong naman is World Snake Day nga gina-observe every 16th of July. Isa ini ka global awareness, ano? So let's do away anay, ano, kung ano pala ang mga ginatuga, no, nga kahalitan sang sinyayang nga sapat. But then may ara gidjaya especially, no, ang mga naga-protect gid bala, no, sang aton yung mga animals as well as ang aton yung nga kapaligiran. So ang global awareness today is dedicated gid para nga ma-appreciate ang mga manog kag gina-promote gid ang ila conservation. Why? Because parte maning sila sang aton nga ecosystem. Pero, no, let's try to know ang mga facts kung manog ang pag-aistoryahan. Kapalo bala ka mo nga ang mga snakes wala galisang eyelids. Wow, kumbutangan ni sila eyelids. Ano ay hanang chula? Ano yan ang mga tsura ni nila? Daw mukha maldita, guru ay, no? Ang ila pa din yung mata covered ini with a clear scale nga ginatawag nga spectacle. Para nga, hindi na sila yamag blink-blink bala, no? Ang ilang nga mata. So that is the reason why. And also, kabalubala ka mo, nga they smell. Ito, paagi sa ilayaya nga forked tongues. Kay di ba ang ilan ng kadila daw forked one ang kabilog, no? Isa lang kadila and then sa punta nag-separate. May duha dira. So ang muna iya ang ginagamit nila para nga magpaninghot or makapanimaho. Gina-collect nila ang scent particles mismo from the air. So that is why permit sila gapagwa dila, no? Kag mag nan gamugin ang sad. And it's time, you know man, nga ang mga manog wala galisang external ears. Pero ang ginagamit nila para makasense sila, of course, through vibrations. Paagi sa ground, ano, or sa kadutaan, nga ma-detect nila ang nearby movement. And also, it's time, you know, nga ang ilang flexible lower jaws, ang sadalong nila sa ilang baba, muna ang nag-aalaw nga, maski ang pinakadako-dako, dira iya nga prey, no, nga ilaya matulon. So, up to 75 to 100% larger ang pagbuka sa sinayaya nga lower jaw sa mga manog. Next time, you know man, nga mostly ang mga manog are solitary and shy. Charot! Shy pa sila sa muna yung mga tion. Okay, diba? Gapanago sila, no? Gacoil man sila. They are really hiding. So, kung hindi na sila yung matandog, hindi man na sila actually mang ano. So, nag-strike lang ni sila para nga makakaon o hindi gani depensahan nila ang ilang nga kaugalingon. So, that is why na nag-aisahanon o hindi gani shy ang mga snake. And next time, you know, nga may mga snakes, gidaya nga, nag-lace ang eggs. Ang iba niya, no, ginapagwa na nila in, ano, gidaya, itlog. Pero may ara naman yung klase sa mga snakes nga nag-give birth sa ilaya nga mga youngs. And ang mga snakes, may certain species sila. Parehas na lang sa king cobras, no? Very attentive. Ano yung klase nga mga ginikanan. Nag-guard gid sila gali sa ilang nga eggs until they hatch. So, hindi ka mo kapalapit sa king cobra, no? Kung may mga itlog ni sila, no? Kay tungod nga itlog or ano, or tawag sini, no? Gag-give birth sa live nga mga youngs. Kay tungod nga, saranggit ka muna nga atakihon. And oh, we all know that king cobras are very venomous, no? So, delikado, ged. And lastly, it's time, you know, nga ang mga manog ang makitaan sa tagsa ka mga continents. Except, uy, may isa bala ka continent nga wala gali dito yasang manog. Amo ina ang Antarctica. Hindi sila kasarang. O diba, kung magtugnaw gani, diba, gapanago ni sila, gahibernate ni sila. So that is why hindi sila kaguanta kung dito sila sa Antarctica. Maski ikaw guro, hindi ka man to gani kaguanta. And, ari pagid, it's time we know nga there are over 3,400 ka mga species sa mga manoga. Kag 600 dira ang venomous and 200 lamang ang capable nga mahalitan, no, ang mga humans significantly. Okay? So, 3,400 species. So, pagkadamo-damo ni sa ilagali, ano? And 600 are venomous snakes. Okay? So, it's time, you know. And, dugangan naton, ano, ang ato niya nga tupiko because, siniman nga adlaw, July 16, something happened year 1990. We're in the 7.8 killer earthquake dito yung sa Luzon ang nagtayogid sa lugar. So, it was 7.8, although, no, natupungan man inis ang nagligad sa Sarangani, no, nga 7.8 man to ang magnitudes ng earthquake. Pero, inimas na una siya because 1990 na siya natabo, no? And natabo sang alas 4:26 ang hapon for as long as 45 seconds no nga nag or lawig ang iniyang pag-igo sa 7.8 killer earthquake dito sa Luzon. And ang intensity sini ano nabatyagan gid sa naglambot nga intensity 8 sa modified Rossi Forel scale. Subusilingon pertigid ka baskog nga nagbilin sa 1,621 nga nagkalamatay and kinabanan sa mga fatalities dito sa Central Luzon kag Cordillera region. Nadumduman ninyo ang Hyatt Hotel dito sa Baguio nga kung sa diin no as in nag ano gidyaya do nag slide gidyaya bala no ang hotel bilog nga hotel. Okay, so amo to nga time natabo and syempre nagtuga man ini sang 18.7 billion pesos nga actual damages sa public infrastructure as well as sa mga private properties. So, dito nagsugod tanan nga ginpa-enhance gid ang ginatawag yang disaster management ano para nga mangin alerto no kag kabalo himuon or kabalo sang kung ano ang dapat nga himuon sang mga rescuers naton. So may mga recovery efforts and the same thing happened also dito sa Sarangani that struck the place sa tung June 8 ano nga pasalamat ang tanan kay bangod nga flag ceremony and then ang mga kabataan yara sa Sagwa. Okay, so ang mga nagkalatabo and naging na-observe sa sining adlaw and it's time you know kay may mga facts magkita nga nahibaluan sa siniya nga mga events. Oras, it's now 4:57. You are still listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zea xanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men.
10: Gihimo sa maca o clavuasca.
11: Usa ka herbs
10: na gatabang og boost sa pagtaas sa libido
11: sa mga kalalakinan
10: o kababainhan
11: o gahatag o kusog
10: o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid ay pwede siya kung siyang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Hala! Ka-exciting!
8: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pag-igo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sa health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kagpampa-improve sa atong immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Mga katupa, exciting!
19: XFM 103.9.
8: XFM News.
14: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita.
13: Ginalauman nga matapos na sa Senado ang bahin sa impeachment case angot sa ginailigar na grave threat kay Vice President Sara Duterte antes pa man matapos ang bulan sang Hulyo. Sunod sa kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, nagdasig ang proseso matapos nga ginbawi sang prosekusyon ang pagpresenta sang dugang anong katestigo para sa Article 4 sang impeachment complaint. Bangod sini, ginalauman nga mag-asilo ang trial sa masulod nga allegasyon nga mo ang misuse of confidential funds sa Office of the Vice President kag sa Department of Education. Sa Article 1 sa impeachment complaint, ginaakusaran si Vice President Sara sa ginaaligar paglapas sa public trust kag graft and corruption bangod sa ginaaligar misuse kag liquidation sa kabugusan nga 500 million pesos ng confidential funds sa OVP kag 112.5 million pesos gikan sa DepEd. Inigabalita ang ginadulong sa inyo sang Suntone Plus Gold. Sarang ini nga mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar ukod sa atang Yes to Health Wellness Center nga naamtang sa may door number 46 Vinco Building, Desire Street sa Bacolod. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Palanakit sa kalawasan magamit sa Suntone Plus Herbal Oil para sa digaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
15: XFM News.
20: XFM 103.9.
21: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
22: Luzon,
21: Visayas,
23: XFM Cebu,
24: XFM Bacolod,
25: XFM
20: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

last hour para sa atin yung Extra Drive right here on XFM Bacolod. Sa mga nagtutok sa atin sa Kiron via 103.9, hello! And sa atin naman yung 96.7, hello man sa inyo. Yade, bago Radyo Nila. Okay, so since I've mentioned this is the last hour, I'm also going to help you with our traffic dito sa Bacolod City. Because there are some areas, especially dito sa May Lacson Street, there are some streets like sa 6th Street, Lacson, nga medyo slow ano ang traffic natin dira, as well as sa Sumaga, medyo ano gid, no? Heavily congested, as well as slow moving ang mga vehicles dira sa Keroan. But kung kamo naman niya ang halin, no? Dira sa may... let's see. Okay, dira sa may ano, sa may isa ka hotel, no? Dira sa may singkang na yon. Halin ka mo dira pakadtoyaya sa Sumag, kapag nag-enter ka mo dira, it's fast moving. So wala ka mo sang problema. Pero sa Lacson still may mga areas man na fast moving, as well as sa may Burgos area, jutay lang ang may mga congested, no? Nga mga roads dira. So medyo halong-halong lang kamo sa inyong pagbiyahe. Hey, di magpainit ang ulo. Amoy na ganing we will party para sa siniyang programa para nga maibsan dira ano ang inyong stress, because it's a Thursday already. We still have one more day sa atin yung pag-ubra. Don't you worry. Amoy na nga atin yung motto in life. Dapat nga padayon lang sa gihapon. Inat-inatan nyo lang ang pasensya ninyo. kami ang magabulig. We're here, no? Para nga mag-lighten ang inyong load every day. Anyway, I'll be back with more of your hits para sa atin yung extra drive. Hang on there. By the way, sa mga gusto naman dira yung mag kalma ang ila subungya nga chan or hindi gani ang ila nga pamatsyagan, why not take a sip sa pag-abot sa inyo yung panimalaya sang ato niya nga Santon Gold Herbal Tea. Mapakalma ina ang inyo yung chan nga I'm sure, no, kaya sa subong do wala pagidya na tapos or natunaw ang ginaon ninyo kay kadamo-damo gid panyaga pa lang to, ha, kag namahaw pagika mo ate, sigurado you will feel discomfort. So para maibsan ina, take a sip sang ato niya nga Santon Gold Herbal Tea. Himo sa Yeso Health Incorporated. Nga sarang ninyo mo order online gamit ang inyo niya nga Shopee or TikTok account. Be back with more. Ako si Mommy G right here on Extra Drive sa 103.9 X FM. X.

0: Plus Gold.
1: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always ang gapo na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tulid sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Hala! Ka-exciting!
11: Santon Gold. Live testimony.
12: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pagod na pagod. Yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
14: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhigas sa tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes.
17: Santon Gold Herbal Tea.
16: Dito ka na sa health tea.
17: Santon Gold Herbal Tea.
18: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

na namiyan ko ba sa mag-intro si Sir Erwin Salinas. No, mapabudots kagid. Anyway, yes, eksakto, chismis lang to. Pero hindi ko yung mag-chismis. Kaya nagapamatigit sa ato sa karoon si Nanay Elvira Helogo. Owning her own new radio. Madawing salamat for always listening, Nanay Elvira. Again, sa kay Nanay Lilia Lombrado dira sa Kabangkalan, madawing salamat. Sa atin yung mga katropa gali, maski dira sa Sagay. O later ha, sa atin yung phone pal, kaupon si Sir Troy Tizoy and Dolphy. Sila ang inyong mababatian na alas 9 sang gabi, tumtum alas 12 sang kaagahan. Okay, so exacto, chismis lang to. Mungin yung paborito ni Nanay Elvira. Ano ka, chismis, chismis, gede balaw. Ano, abi, kay nakibot gilang tanan, even ang mga closest friends, ano? Maski, kita gijaya eh, no? Nakibot kita kay kadamos ang intriga, yan nagkapalibot sa iya buhay-buhay. Kagkabalubala ka mo, ginatumod ko kung sino, of course, alam nyo yan. Extra chismis ang trending na to. Diba? Si Bea Alonso, ginkasal na sa iyayang fiancé sa to. Nga si billionaire lang naman. Vincent Co, ang tagapagmana sa ginatawag iyayang puro nga bulaw. Diba? Nagpakasal na sila. Mismo ha, ang nag-update sina, ang nag-confess sina, ang nagpagwa sina, ang nagkasal sa ilang si Mayor Nancy Binay. Oh, the boss socialan. Actually, hindi socialan kay nga, very simple lang gijagali ang ilay nga ceremonya. Since it's a civil wedding, amo na nga si Mayor Nancy Binay ang nagkasal or nag-officiate sa ilay nga wedding. So, syempre, no, the next day kibot na ang tanan nga halaging kasal sila. Kaya kada mo abis ang intriga, di ba last time? Siling na, dito ko no sa Europe, kaga, ahay, why, naginasuksok ni, ano, wala, naginasuksok ni Bea, iyayang nga ring. So, ano man, hindi naging ba dayon? Tapos, gitala na ang adlaw. Wala sa may nabatian nga pakasal or nagpakasal. So, ang iba, nagahuring-huring, ati, wala, nagidjaya ah. No, naka-move on na. Kita mo, nagpa-picture pa to sa airport. Ganda ko sa wala lang. Kay gali, a light sa prank. Nagpakasagid ya si Bea Alonso sa kay Vincent Co. Grabe bala, nakita ko ganyan bala sa eyes ang iya nga husband sa karon, no? Nga, ha, ano gi siya, in love kay Bea. So, ang pangalan ni Bea sa buwang is Bea Co. Bea Co na siya. Oo. So, magtawag sa iya si Vincent Co. Diba, tawagan na nila, Vincent ko, Bea ko, o diba? Officially, ayan. Anyway, Ario, hindi na tamag takol pa sa kung nagpakasal sila. Kay nga, Ari, balikan nato na nagtuhaw ini. Kaya siyempre, ginalungkat na naman sa mga netizens ang tarot reading with Bea Alonso and Takay. So, natabo ini sa tong 2021. January 2021. Alarms nyo bala? Baka maka-alarms nyo bala, no? Ining nag-vlog, no, si Kakay Bautista. Tika, medyo katuwaan lang nila ni Bea Alonso. So, nadala sa mga discussions nila. Kabalo naman kita sa mga vlog-vlog, may mga discussions. Pero, dito sa mismo, sa Ilayayang vlog, nag-invite sila sa tarot reader. And, dito, ginpamangkot, ano, ginpamangkot ang tarot reader kung kaslon pa bala ini. Pero gin-change niya ang question. Ang hinggin-hanggin pamangkot niya, ikakasal pa ba ako? Ayan. Kaya una-una pamangkot niya, hindi pa po ba ako ikakasal? So, gin-correct niya, ikakasal pa po ba ako? So, this happened January 2021. So, nag-pick-pick na sang card, ano? And, ang sabat sang tarot reader nga, later pa kuno. Kag, civil ang anay una. Hindi ang church. Kag medyo tago.
which is true, diba? Do amugid ang natabo or ba sigin sunod lang nila. Tapos ini si tarot reader nga mature na kuno ang iyaya nga mapamana, mature when it comes to thinking and love gid siya. O diba, siling ko na nakita ko gid yaya sa picture daan yan no, nga gina-spread na online after sa ilang kasal nga in-love na in-love gid ni yang si Vincent Koya. Te ara na ha, na tabo kid ang ilaya nga ginasam-asam nga pagpakasal. Ang married na married na ini si Bea Alonso, 'di ba? Magkaanak pa ni siya kuno bala, mabut silingon, makabata pa. Kids ha, ginambal hindi lang kid, kundi kids gijaya. So natabo gid ini ang tarot reading, no? Ginhiwat or ginhimo sa kay Bea Alonso sa tung January 2021 pa, no? 5 years after. Kagin confirm lamang ni Bea Alonso ang iyong relationship with Vincent sa tung August 2025. Nga kung sa diin, March 2026, ginpublish pa gani, no? Ang ilang wedding bands mismo dito sa parish sa Manila. So, kadamo sang drama, kadamo sang intriga, basta ang importante, tuloy ang kasal. At wala na kayong magagawa. Civil na yun. Para I'm sure, ma-follow git sa gihapon ang church wedding. So, soon, abangan natin. Ano? So, amo nang balatayan. Ako yung nabatayan. Kung hindi ako pila, kabilog ang maging bata ni Bea Alonso. Para happy-happy and complete na ginang ilang family. Okay? So, sa ating mga katropa, that's the latest chismis. Exacto. Hindi lang to chismis, eh, nangyari na. So, ang chismis noon, nagkatotoo na ngayon. Dire lang sa Extra Drive, kaupon si Mommy G. And you are listening to 103.9 XFM. Extra Drive.

0: Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka-driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa, exciting!
9: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
9: warm. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Nga, XFM, kidhaw.
16: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, nami ang music, ah.
18: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
15: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, gid how.
19: Timo!
20: XFM 103.9. Extra Drive with Mommy G on XFM.

paborito hindi ni FAB. Gina-request again. Pero anyway, so mga naka-enjoy na rasang ato niya nga musika sa Extra Drive. Dugangan na natin tomorrow. I'll be back at the same time, 4 o'clock in the afternoon until 6 in the evening. We're gonna drive your way sa Isayayaka. Happy Friday! And of course, padulong man sa very relaxing weekend. That will be tomorrow pa, okay? But for now, I need to say goodbye without magiging salamat sa pag-upod sa aton. Up next, going to be your extra service ka-upod naman, si katropang James King. Always enjoy ang aton niyang adlaw. Tag pagkatapos ini, we need to say thank you sa naghatag sa aton, sa aton niyang kabuhi. Wow, be my lover, gid ko no, habal sa nga labush. Look a perfect gid, para nga ikaw karon mister. Ang mag-take sa ato nga Turbo Dietary Supplement for Men. Nag-boost din isang libido, nag-suporta sa strong circulation. So choose Turbo para nga mag-nami pagkita ng inyong relasyon ni Mrs. Iniangin mo sa Yes to Health Incorporated, sarang mabakal sa mga butika nationwide. This is Mommy G saying till tomorrow para sa ato niyang programa ng Extra Drive on 103.9 XFM Bacolod.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sininga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
3: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Magsugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhod sang akong mga tudlo ng nami. kami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong napagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Mga katupa, exciting! Exciting!
5: XFM 103.9 XFM News!
6: XFM time, alas 6G sang gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Mayor Greg Gasataya nagpagwasag statement. Ini pagkatapos na natabo, siningadlaw sa Guwebes, Hulyo 16. Unsa sa diin, may nakita ng isa kabalak ang sulat sa senior high school building sa isa ka lokal nga universidad o kung universidad sa Bacolod. Gilayon nga nagresponde ang BCPO kagin pa pauli isang temprano o sing temprano mga estudyante bilang paghalog samtang nagkabatay ng investigasyon. Yan matag ni Mayor Greg Gasataya, kawala sang bomb threat. Kag wala man sang natabunga pagpaniro. Kontrolado ang sitwasyon, ganyan higin pangabayang publiko na magpabiliin nga kalmado. Hindi magpalaptas ang hindi kumpirmado ng mga impormasyon. Kagbagsalig lamang sa opisyal na pahayag sa mga otoridad. Padayin ang koordinasyon sa syudad kag BCPO para sa seguridad sa bugos ng university community. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas healthy nga panglawason, mag-Santo na Plus Gold. Para sa nag-ugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
5: XFM News. FM News. XFM
7: 103.9. Nga, XFM, kid how?
8: Kaya pagbigtaw ko, balita doon mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nanyang music ah.
10: Wala sang konkreto nga sulat.
11: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka-X. Simply,
7: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how?
12: Timo!
5: XFM 103.9.
13: Musika, istorya,
14: chika, at iba pa.
13: Sa Extra Service.
15: Extra Service.
13: Extra Service.
15: With James King.
16: One, two, three, four.

0: With James King. With James King. Sa XFM.
1: Hey! Ngayong gabi na! That's right, mga katropa. Ngayong gabi, alas 6:22 sa atong oras. Kagoras ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa atong nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ikaw po si katropang James is King. Manong James. Ito niya, James is King. Ikaw po niyo, mga katropa, para sa atong programa, Extra Service.
2: Oh, baby. Just relax.
1: Dinadulong sa inyo man sa Santon Plus Herbal Oil. Ang atong galinimit, magkabulig para mangin. Magnaming imo pa matyag after sa whole day nga obrahanay, kapoy, stress ka mga muscles, inihang sabat para sa manaming nga tulog. Karon sa gabi, mga katropa, obdan mo dayon sang Turbo Diet. That is sublimate. O, diba? Halos sa wagon tanatanan nga mga produkto sang Yes to Health. Ang mga produkto sang Yes to Health, sarang mabakal, of course, sa itong Yes to Health Store. At madamo na ang nagapamatood kung ano ka bakod. Ano ka beneficial, mga katropa? Ano ka effective sa aton nga mga produkto sang Yes to Health? Mabakal sa mga butika sa inyong lugar, labinigin sa itong Yes to Health Store. Yes! Yes! Yes! Yes! Yo! Yahoo! Updanin na naman tayo, mga katropa. Ikaw bala nagpanigaril yun, likawan mo ina. Ikaw bala nag-inom, likawan mo man ina, mga katropa. O basi ang ibanda, nag-vape na sila, mga katropa. Kabalo ka mabala nga, antis pa man, mag-deliver. Nagailapin na pi ang pag-deliver sa ngaton presidente sa ngiyang fifth state of the nation address, mga katropa. O kung so na, may pila ka mga youth advocate, mga katropa. No? O kung isa ka youth advocate, mga youth advocates actually, ang nagaduso. No, sa kay President Ferdinand Marcos Jr. Sila ni na president. Oh, no, ginano ka namon, no? Ginaduso namon nga daw pabakudon mo. Pabakudon mo ang ora pa na pa tingwaon nga mas mangin healthy pagida mga Pilipino. Oh, Filipino mga katropa. No. No. So national priority ko na dapat, mga katropa, no, sa presidente, please na, kung pwede lang, siling sa siling ang mga youth advocates, no, nga nag-promote sa ginatawag nga healthier lifestyle and protect, you know, children from harmful products. Diba, kita din, nag-promote kita sa healthier lifestyle, mga katropa. That is why, nag-promote kita sa mga produkto nga makapabakod sa imo'y kaing lawas. Permin yung mga pamatingan ng mga produkto natin. It is or we are promoting a healthy lifestyle para mas happy, mas long life, mga katropa. Kining yung mga youth advocates, mga katropa, tuyo, kag ginaduso, nga pabakudon pagid ko, no, ang ginatawag nga Sintax. Ha? Hindi Tamtax, ha? Tamtax. Hindi man excise tax. Hindi man ano pa ganing mga tax nga ganito. Sintax. Ang Sintax, hindi yung mga tax, mga katropa, para sa mga ilimnon, para sa mga sigarilyo, kag vape. Oh, mga katropa, no? Sa isa ka, no, conference, to youth conference ang health coalition, no, nagapanawagan ang ining mga health advocate or mga youth advocates sa kay presidente, mga katropa, na nga suportahan, no, nga mapamahal pagid tapatasaw ng Sintax para magmahal ang pagbakal sa sigarilyo, vape products, alcohol, ukon mga sugar sweetened beverages, para kuno mas less ang accessibility para sa mga kabataan, meaning the more nga mas mahal siya, no, siyempre mga kabataan wala pa gobra, no, unless kung mayaman ka. Mga kabataan, wala pag-obra. Limitado ang ilang kwarta, mga katropa. Limitado man ang ilang pagbakal sa mga produkto nga gahalit sa ikaing lawas. Kay man, sigarilyo, vape, no, alcohol, Kung mahal, hindi sarang magbakal. Pero damo gyapon, kisa gani, no? Mahal-mahal na, nagmahal na. Mayara gyapon, nagatingwa magbakal, mga katropa. Kinatipon pa. No, nagatipid pa. Hindi ko ani magkao na manigarilyo lang ko. Absog na ko. Oh my goodness! Hindi lang ko magmanyaga, no? Kaya ibakal ko lang niya na isang para sa akong vape. Ay, katropa, no? Ang ini nga grupo, mga katropa, actually, no? Siling pasakahon yung sir, no? President, ang excise tax. Parang di sila makabakal, no? Tapos para magdubong madiscourage ang consumption, labi na git sa mga kabataan. O, luyag nyo man na, kuya, okay ko da. Namiin ang pagduso, mga katropa, para sa mas healthier nga lifestyle sa kabataan. So, ini nga mga, para maligawan man ko ng mga katropa, no? Ang mga misinformation, no? Tapos may easy access, no? Ang easy access ba sa mga, para ma-expose sa mga kabataan, no? Tapos, dala na tama, ano ah, no? Kumbaga, broad ni katama, pero ginaano nila, di ginemphasize nila di ang mga sigarilyo na may nicotine, no? May ara ka encounter ko nang sa task force. Task force bala nagapandakop sa mga kabataan nga ano. 13 anyos mga katropa, kabala ka muna tabo. 13 anyos nadakpan ano sang task force samtang nagauyat anong ginawayatan niya kabala ka mo. Vape katropa. Oh, no. Vape ang ginawayatan niya. Kay man sang pamangkuton ng ining bata, 13 anyos. Kung sa di niya nakuha ang vape, ang sabat sa bata. Ginbakalin isang nanay ko para sa akon. Ginbakal sa nanay ko, kwaon nyo, may sentimental value niya. May arabi sa mga information before, mga katropa. Antes mo ba nagwang vape, mga katropa? Nagambal si na mas less ko no ini. Kay ba, di ba, may vape, may arabi sa kada material nga para hindi totally masuyop mo. Ginatawag nila nga nicotine. No? Amo na nagagwa. So, amo ng information nga nabato nila. Pero ang ginambal sa kalabanan, it's the same. No? Nag-lesser lang kamay, pero it's the same, mga katropa. Kalabanan. Amo ni kinong gagwa karon nga mga problema. Ang sabat naman kuno sang ang sabat sa pasang bata, no? Amo na kani gani kuno ginbaklan siya sang ano sang nanay niya sang vape kay mas safer, no? Sang sa smoking pag sindi sang traditional nga cigarette, mga katropa. Kumakon mo na, no? Sa una ganis, ang gamay pa ko, makita ko nga mga nagpanigarilyo mo na. Tapos may nakita ko, lola, kapanigarilyo, magmanigarilyo siya, baliskad pa, mga katropa. Hindi ko mainigahan. Baliskad naman yan siya. Pero hindi tabako ang ginagamit niya. Sigarilyo, ganyan. Ang buta ko, tsaka kung nakita sigarilyo to. I don't know. But anyway, mga katropa. Basta sigarilyo ganyan, no? Mapailim nun pa man, no? Kung sigarilyo, vape pa man ina, mga katropa, may halit ganyan. May halit ganyan paglantaw sa, ano, pornografiya. Diba? Sa mga panimalay daw, ay bantayan niyo yung mga kabataan. Kung kaya niyo nga daw, punggan sila maggamit sa mga muna, punggan niyo para sa healthier nga lifestyle. Ang problema, hindi mapunggan ang kabataan kung both ginikanan, nanay mo na kung tatay, gagamit man. Yun ang mahirap, ano? So karon mga katropa, so amo na ginaduso, no, mga katropa, no, para sa, you know, para mas ano ko ng atong mga kabataan. Kay man ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Dude, God! Alas sa isimesya na sang gabi, mga katropa. Dahil kita mag-isira. Bantayan, duga-duga ito nga balita spesyal. Kagang iban pang mga trivia, impormasyon nga dapat nyo mabalaan. Kag mahibaluan. Opo, si Katropa James King. Iniang!
2: Extra service.

0: Exciting, bro!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open

0: hi, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Turbo, food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na datay kong akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pizza. Mga lugar.
9: Exciting!
10: Extra service!

0: Ate Papa
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service. Extra Service.
0: With James King.
2: That is right, mga katropa. Dirita sa itong At Iba Pa. Alas 6:49 na sa gabi, mga katropa. Mayo lang pagpanyapon. Pero sa pagkatapos sa inyong panyapon, hindi ka mo magkalipat, mga katropa. May harap kita sa Santo na Plus Herbal Tea nga makabuli para magaling imong pagtulog para ginayon ka matunawan, may improve ang imong digestion, di ba? Mas naming ang daw magana, no? Ang imong chance imong pagtulog sang sa bugat, gabutod ka, mga katropa. Yawan ka niyo. Dapat may harap ka sa Santo na Plus Herbal Tea. Mo sa, of course, may turmeric. May malunggay, katropa. Cinnamon bark. No need for, di magid butanon sa kalamay mo, katropa. Pero actually, may stevia siya, mga katropa. Meaning, hindi siya pait. Makabulig para ma-improve ang digestion. Well, hindi ang extra service, ngalad natin sa inyo sa buong katropa. Ginapreparahan mo na bala ang ginatawag nga dry spell. No, pag nabal mo dry spell, ato ba lang gamalangi mo nga baba, mga katropa? Kababaan sa imo. Gamalangi mo nga laway, mga katropa. Hindi ah. Itong dry spell bala, well, dala na da, of course, no? Ang pagmalasang baba. Ang tigilinit, mga katropa. Bao, handaan na bala ka mo. Kabalo ka mo bala dito sa, actually, no, ang Angat Dam, dito sa aton pungsod sa Pilipinas, mga katropa, no. Nagahatag sang yung kabudlayan sa mga livelihood, no, sa livelihood sa mga tao nga lapit dira, no, mga komunidad nga lapit sa Angat Dam, mga katropa, no. Labi na ginsubong ang ilang reservoir, mga katropa, no. Ay, wow, daw gamala, mga katropa. Ang mga tao nga nag-star dira sa dira nga area, no? Ang mga, actually, mga indigenous dumagat community, mga katropa, no? Kag, para sa mga mangingisda, no? Para sa mangingisda, mayaran na sang gabacheck na sila sang prolonged dry condition, no? Kag, apektado ng ilang livelihood, bisan sino man, mga katropa, no? Ang, anong usually maapektuhan sang, ano, ang mga pananom, sapat, yan. Mga sapat, mga katropa, apektado yun na sila, no? And sunusay lang, mga katropa, no, this year, actually, mga katropa, no, nag-decline much more severe, mga katropa, ginabatsyag na nila, no? Pero despite ang pag-decline, mga katropa, no, ang water levels ko, no, would normally high enough, no, sang sining at siyempo sang tuig, mga katropa. Pero kag nag-improve ang water clarity and fishing conditions. Pero kabalo ka mo, ang gakatabo, mga katropa. Normally mo na siya, no? Kung mag-ganubo ang ano, ang tubig sa Angat Dam, gaklaro ka ng tubig, tapos mas makita nila ang mga isda. Pero subong, mga katropa, no? Ang ilang ano, murky, kumaga lubog, no? Lubog, mga katropa. Hindi kita anon masyado mga isda, hindi sila kapang isda masyado, no? Ang proximity sang tungod sa, you know, lapit na nubo na sa daw lutak na guro, no, lapit lunang, hindi masyado makapangisda, no. So labi na gid mga catfish, mga katropa, yawan sila pangita. So apektado na kaburo ng livelihood sa mga sang komunidad dira sa lapit sa Angat Dam. So meaning nagasugod na, ginatawag nila ang Super El Nino. Kinbutangan pala nang super daw, superhero kwa niya karon. Halit ni siya ang El Nino, mga katropa. Para nato ni na, ha? Well, kidding aside, mga katropa, no? Mga batsyagan nyo man na, kung wala bagyo, wala sa mga low pressure area, mabatsyagan nato, init na, aton mga atop nyo da, no? Nga wala sa kisame, ang mga panimalay da, nga kung gabi wala aircon, electric pan lang, kung kisa guba pa. Sa itong mga daw baratuhon lang, dugi-dugay, guba na, mga katropa. Well, resilient bang kanong mga Pinoy, kayang-kaya, yakang-yakang. Meaning daw, preparahan lang natin, mga katropa. Pagandaan lang, mga katropa, no? Ang ginatawag nga mainit na naman nga tiyempo. Pagkatapos sa mainit nga tiyempo, may preparahan kita gyapon. Super milang tama, kinanglang na natin maprepare, mga katropa. Lain mang gidyak kung you are nag-prepare ka in every needful thing. Ah, tama ina, di ba? Para basta't preparado ka, you will not fear. Ah, tama nga naman. So, ina mga katropa, no? Well, di ina yung advice ng nasa tanan, no? Na binigit sa mga otoridad natin, mga eksperto, no? Sa tool weather. So, ina, papanda man sa inyong katropa station. Remind man namon kamo. Kag siyempre, kung makabasa kami amon aga, share kami sina, gina-remind man namon na ang imon nga amon nga mga kaugalingon. Diba? Oh, so, ina nga ton nga, ate ba pa? Alas 6.54, may isa ka oras pa kita mag-off the night. So 103.9 XFM Bacolod with Katropa and James King.
0: Extra service. Extra service with James King.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape. Pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamang

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, blamay, aratulis mga balita, blamis, nga, bibigit sa mga DJs, nalakad.
0: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how, kita, pag...
0: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: XFM 103.9.
5: Exciting!
0: XFM 103.9. XFM News!
6: XFM News! XFM Time! Alas 7:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod, diary ng nagpangunang balita. Nadakpan ang isa ka persona sa ginpatigan nga drug by bust operation sa kapulisan sa Purok, Mahimulaton, Barangay Panago, siyudad sa Bacolod, Hulyo 15. Ang nadakpan ginkilala sa kayalyas Tadyan Yan, 44 anos, kagalyas Rod, 26 anos, yun sa mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 3. Nakuha sa duha ka mga suspect ang 30 gramos ka shabu kag may kabugusan nga balor sang 204 mil pesos. Nakaroon nakahunog sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka mga suspect kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 Bukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpasalig ang City Director sa BCPO nga si Police Colonel Eugene Rebadomia nga mas ginpabaskog pa ang pagtap na sang illegal nga droga sa syudad sang Bacolod. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata, Vision X Plus. Para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropag James King, XFM News.
0: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
0: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. James Gay.

0: bring it on.
1: Musika?
0: Musika?
1: Istorya? Istorya?
2: Ano? Parini?
1: At iba pa.
3: Extra service.
4: Extra service.
3: Extra service. With James King.
4: With James King.
3: Sa XFM.
5: Oras mga katropa, alas 7:16 na sang gabi. Final hour stretch na ito sa itong programang Extra Service. No? And of course, sa mga katropa natin na nakatutok subong mayong gabi, hindi magkalipat. No? Sa mga nagagamit na sang Santone Plus Gold, sa mga nagagamit na sang Premium D3, sa mga nagagamit na sang Turbo Dietary Supplement.

0: So, balik wake pa rin. Gani, dahil lang pag no, tipon sa inyong mga no, sa banig, sa kabanig sa Santo Blas Gold, sa kabanig sa premium D3 softgel capsule. Ang turbo, no, ang duka capsule sila, mga katropa. Kag, of course, ang aton nga Santo Gold Coffee. Sa sobre, isulod ang ining isa sa sining mga produkto. Isulod sa sobre, isulat ang kompleto ang pangalan, edad, address, contact number. Tingnan mo mga katropa, no? And ihulog sa aton nga drop box diri sa XFM Bacolod sa may Earth Street, no? Puente Valle Subdivision, Barangay Chacolin.
1: Yahoo!
0: Yep, sa mga nagdawag, sa mga nagliga, congratulations! Ubus ng inyong 3,000 mga katropa. May chance pa, buwas naman ah, no? So, kisa, ipitingwan lang ninyo nga open ang inyong mga cellphone o kung naka-charge ang inyong mga cellphone para makontaktid ka mo mga katropa. Sa mga senior citizens natin, labi na medyo budlay sila konta ko na sa mga nagagamit. Pero tanan, saranggin ka makentra mga katropa. No? Labi na sa aton nga mga nagagamit sa mga produkto na ito. Produkto sa Yes to Health. Aton nga mga katropa nga 18 years old and above, of course. Sa mga drivers natin, manong, oo, may araw kita. Konduktor, eh. Mayang gabi sa inyo tanan, sa mga nagpamati sa ilang malay. Ano? Sa mga katropa naton nga nataga naton kaginasang aton nga XFM Radio. Si Sir Noel kagina, dere sa may Forest Park. Pinapagane, nagligad si Ma'am Susan. Oh, tapos, tanana, nga mga kilala naton, nga bago nga mga class members, katropang listeners, and solid supporters, mga katropa. Salamat, gid madamo. Madahil lang ang pagtuto ka. Nakibalik pa ko, ha? Kasi CR lang kuha na yung mga katropa. Kiniyang 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra service.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
3: na testimonya
2: tungkol sa Supple Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga
3: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
10: Sister Pain.
11: Sigari mo, saka service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangatong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang akong likod.
10: Sister
12: Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod. Sang kanamit. Kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
13: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
3: Oras 7:40 ang atong oras, mga katropa. Kagoras ang ginatulong sa inyo sa atong nga clear skin para sa masamis, mas hamis kag mas nami nga panit, mga katropa. Layo sa mga skin allergies, kung skin diseases, mag clear skin, no? Ang atong nga clear skin nga daan, mga katropa, no? May aran siya mga ingredients para makabulig, you know, makalikaw ka sa anuman nga mga skin disease o kung skin allergies. Nagwapa ka pa, nagputi ka pa, artistahon ka. Gani mag clear skin. Magbisita sa aton Yes to Health Store, katropa. Well, tiyon para sa aton nga Balita Espesyal. Sa aton Balita Espesyal, sining nga gabi, mga katropa. Ikaw bala, mahilig ka sa ginatawag nga, no, or sa bata ka, or maybe until now, nagagamit ka sa ginatawag nga piggy bank. Ano, piggy bank, mga katropa. Kabalo ka mo bala, dito tayo makatuya sa Colombia para sa aton Balita Espesyal. Sa isa ka theme park sa Colombia, mga katropa, dito makita ang largest piggy bank. Yes! Largest piggy bank, mga katropa. Kay man, ano, isa ka dito sa the Colombia, no? May grupo sa mga tao nga naghihimusang tribute para sa isa ka local pottery tradition, no? Diri may pottery man diri sa pagkatu, kumakanto ka sa media sumag na lapo dito sa Singkang, mga katropa. Mayara man das ang pottery. Mga paryente na sila ni Harry Potter, mga katropa, no? Anyway, sa Colombia, managani nag-imo sila sa tribute para sa mga local pottery, no? Tradisyon, mga katropa, no? Karon, nag-create sila, nag-over sila sa world's largest piggy bank, no? Gamit nila ceramic, mga katropa, no? Ini nga ceramic pig, no? Sa may Mano del Artesano, Pueblito de Baro, sa may Rakira, no? Ang katason sini, 29 feet and 6.3 inches ang katason sini, katropa. Tapos 33 feet and 11.8 inches naman ang kalabaon sa sini nga piggy bank. Kagang kagabugaton sini, roughly 30 tons, mga katropa. Halo ni siya. Piggy bank dyan. So pwede mo siya hulugan sa coin, mga katropa. Ang mga bisita sa sining theme park sa Colombia, well, pwede makadrop sa mga coins. Kag ang matipo nila, mga katropa, proceed sini, no, para sa local animal shelter. Piggy mo. Nag-represent sa animal shelter, mga katropa. Ang sulod sa sining nga piggy bank, mga katropa, actually, ala, ang mga guest pwede kasulod. No, may again, sulod sa sining nga piggy bank, no? Pwede mabisita sa mga guests. Features, may aras ang mga gallery dedicated sa history of ceramic piggy bank creation. Masudlan gali sa sulod sini, pwede mo mahulugan sa coins. May aram man sa lookout point, no, dito sa ilong, di ba, ang piggy bank, the piggy dyan, baboy. May lookout point, pwede ka kasaka dito sa may ilong portion niya, kaga may enjoy mo ang view. Lala kasulod siya, no, sa Guinness World Records, ba? Actually, ang adjudicator nila, mga katropa, no? Si Natalia Ramirez, ginagamit niyang satellite technology para makalculate ang ininga, ang precise measurements ng sininga piggy bank para sa titulo sa world's largest piggy bank. Diba? Oink oink! 7:44 ang ato noras, mga katropa. So, sigyo nato nina everyday, pati sa programa nga Express Balita, no, may araw kita Balita Espesyal. Bantayan nyo man, post man naton, upload man naton ang ato nga mga Balita Espesyal sa ato nga page sa Facebook, mga katropa. Ini nga bahay sa ato programa Balita Espesyal, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa ato nga Sesta Pain, kahit anong pain, mag-sesta pain. Kapod si katropang James King. Hindi ang
1: Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service
0: with James King.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ako pali si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Santon Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients nga gluta kag collagen sa Santon Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man mag Santon Gold Coffee Mix ka na, healthy ka na, nagwapa ka pa.
12: Santon Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
0: Mga katrupa, exciting!
14: Extra service!
15: Extra service with James King.

Padamog nga salamat mga katropa sa pagtutok at pagupod sa aton programa sa ningang gabi sa Extra Service. Si katropang James King saying goodbye for now but not forever. Buwas na makita mag-optanay nga. Para sa balita at impormasyon, napatay ng pagtutok sa 103.9 XFM Bacolod. Bantayan doon kito guys, si katropang Troy and Company para sa phone pa. Tiri lang sa XFM.

0: FM 103.9.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga magtambukid ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siinom mo naton 2 to 3 times a day.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom git vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas at mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges subo nga panahon tungod sa kamahal sini. So, ang vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha, Dr. Erwin. So, nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
3: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga-tubo ang mga unto, ga-perminal sila ga-sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
4: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpamaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
3: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
3: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao magtake sang VCO, malayo sa pagdevelop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
3: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara-dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara-dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Samiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga usangon mo. Kaya dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imong esophagus, pagkadto sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon, ini nga kombinasyon sang tatlo, amunis siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So amo yes. ni ang 3-in-1 subong nga in a liquid form makabulig it protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
5: Sugod ang pag-inom ko sang premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Exciting, bro!
9: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa mo hulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
3: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi o po.

Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: pula ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, mayarap ko yung mga balita, bla, so, amin, kaya mga DJs nila, kanya, bla,
4: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita, pa?
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain,
2: ang sakit,
1: mag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag system pain, pangkarang pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain, mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayong gapa.
1: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: X XFM
5: FM.

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag sister pain.
2: Muscle fever.
0: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
2: Mag sister pain.
0: Kalang pain.
2: Fast and safe.
3: Yeah!
0: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
8: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyant, isaga pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
9: Woo!

0: Good evening, everybody. Welcome to the show. This is
1: Phone Paul.
0: Attendance check.
1: Check na check.
0: Hyper sa sabong ba? Kay nga angani, nga hyper ka.
1: Nakatulog ako.
0: Ah, wala labot.
1: Nakainom ako.
0: Sang?
1: Samsung Gold Coffee Mix.
0: Oh, bo! Kabalo ko nga na-excite ka na sa mga gabi. Kay inoras na lang, mano ka gani?
1: Mapuli!
0: Eh, welcome tanaan-tanan nga mga XFM radio stations sa Bugos nga NIR Gagbanay Island nga naka-tune in na. Most especially ang aton nga mga sparring partners sa technical side. Random niya. Attendance check.
1: Check na check.
0: Basta check na check ha. Sala-sala ka lang rumanda sa ako na. Sa Bacolod. Mabatihan kita sa XFM Bacolod. Baya 103.9. Nabunta si Katropang.
1: Jen Ray.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Bacolod.
1: Chris.
0: Are you sure? Attendance check.
1: Check na check. Si Jen Ray ah.
0: Bacolod?
1: Jen Ray?
0: Ang buti mo yan.
1: Kapudlay sa puto na Chris na lang.
0: Si Chief Junel.
1: Eh? Junel galing.

0: sa Kabankalan. Mapatingin kita sa XFM Kabankalan. 106.1 with Katropa.
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Iloilo. 100.7 with Katropa.
1: Alex.
0: Correct. Sa Rojas, mapatingin kita sa XFM Rojas. 106.5 with Katropa.
1: Neil.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique. 93.3 with Katropa.
1: Rodea. Shaming.
0: Kuya Jay. Sa Kalibo, 96.5 with Katropang.
1: Shaming.
0: Correct. Sa Canlaon, 101.7 XFM with Katropang.
1: Baby Ron.
0: Correct. Ano gani sa bang na Baby Ron gani?
1: Birthday ni Baby Ron.
0: Happy birthday, Baby Ron.
1: Wala kita da.
0: Mabatian man kita sa San Carlos, 98.9 with Katropang.
1: Supremo.
0: Bawa. Ah. Correct. Sa Sagay, 87.5 XFM, Analog Channel 13, IPTV, Digital Channel 29, via Star Cable Silay, EB Magalona, Victoria's Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante, Setsi. Manata sa buwang gabi, kaya nakompleto ta na sila.
1: Pwede na kamo kapanawag sa 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Lipat sa
1: tindog, tindog. Tiga, tiga.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Zip and Plus Herbal Soap.
2: Pinamaoda, tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Ang pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika dire sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement from Himo sa maca o clabuwasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kisla at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa atong immune system. Parisan nyo lang sa Santon Plus Gold. Ang inyong food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag-ara man ang premium D3 soft gel capsule. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal ang tanan nga Yesol products si Boss Rem sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: O panawag na kamudi sa 0912-0076-793.
0: Hulat kami sa tangsang ano ha, sang tawag nyo ha. Kay amon ni subong amon nga final night.
1: Final night for this week.
0: Yes, may ara kami subong pagwaon sa television nga pang Viva Max ang datingan. Yes! Ikaw ang maubas sa tunga sa kamera.
1: Ay, pwede!
0: Ma-ano ka, maagogo dancer ka.
1: Pwede, kid.
0: Ano gani agogo dancer gani?
1: Ang ginalot-got eh. Agogo mo.
0: Good evening sa aton nga tumalanaw sa FB Live Troy Tisoy 2.0 Dodge Valiente Lee Fardigno and Helen Canero. Mayong gabi man kay Gift Escobido. And hi to family Escobido sang Minuyan Murcia. Nagapamati wow. Subong Mila Cardinal, Axel Mitch, and Marites Ramirez.
1: Mayong gabi man sa kay Jerry Villagante. And of course, hello sa kay Dudoy sang Silay City.
0: Rain Otilia sang Roa City Capiz. Good evening to you, Doy. Vic Istorco, mayong gabi. Sweet Dalen, Raymond Galiedo sang Guimaras, Aisha Ahmad, good evening. Valdez Febrero 25, good evening. Jason Paglumutan the second sang Barangay Tapi Kabankalan, good evening. Rosalie Villarama, Rolly Aliponso, Roldan Danos, always nagapamati kag Boz Rain Vlad sang Kalibo, nagapangita kang uyab o kon miga.
1: Grabe ba?
0: Paano ta nakaromatigayong kaya wala ka magatawag? Dial nyo ang number nga 0915-8311-431. 0915-8311-431 kag
1: 0912-0076-793.
0: Dugi na hapo ka subong ha. Wala ka man kaagipas mo.
1: Ha?
0: Wala kaagipas mo.
1: Ito wala man.
0: Pasma.
1: Lipong lang.
0: Nga nga nalipong ka.
1: Taas ang sugar.
0: Ay, tuod. Basta mag-spike yung mga sugar. Hmm. Oh. Kay, di ba, nanotice mo kada tapos kaon, natuyo ka.
1: Man, amo na.
0: So meaning kay sobrahan imo kaon, lipungan ka. Pero okay man, no? Kay nakabalik ka pa. Nalipay ka man nga nakabalik.
1: Ayo. Okay.
0: Pila pa tuyo imo edad that time lipungan ka? Kay nag-spike imo sugar?
1: Mga pila ko tuman. Basta...
0: Ah, wala kagalian ni Mono, so nalipat kasi mo edad.
1: Sa bagay.
0: Hindi mo man aguro malipatan.
1: Si... ano ba to? Si Chupi ba to na nagsalusakon?
0: John Mark Pedroso, watching live in Malipayon Village, Roa City. Amo nang namian ko sa mga taga Malipayon, kaya mga tao sa Malipayon, masinulubon. Masinulubon!
1: O to, sige na lang gani.
0: Hindi tanan gali, hindi gali tanan ng mga taga Malipayon, Malipayon. May iban nga masinulubon. Tungod kay nag-struggle sila sa ila love life. Kung kaisa ga-struggle sa ila financial. Kung kaisa ga-struggle sila sa ila pamilya. Kung ikaw ano ginastrugulan mo?
1: Ha? Ako lupangon eh.
0: Ah, amo nang imo ginapinsa perme.
1: Dapat lang.
0: Amo nagali nga pilo ni mo dila no. Eh, sobrahan na nayagi.
1: Ha?
0: Sobrahan na ako po
1: lang. Well, ano ta eh?
0: Ano? Buwin-buwinan mo na.
1: Buwin-buwinan.
0: Okay, kakaedad ka na nga dahan. Tapos makibot ka na lang. Imodila, hindi na magwa.
1: Amo pag lagi na kibot yung pag ikulin. Nag-report
0: na kay Dai, Dai Gil Benitez Cervantes, good evening. Jeremy Silva, Mark Garfield, mayong gabi lang. Paano ta nakaroon nga matigayon yung mga pangita ang may FB lang kaya ka man gatawag.
1: No pala, nawag na ka mo, di ba lang?
0: Matawagin ka mo dapat.
1: Oo.
0: Ay, hindi yun napagulatang ako ang manawag. Kaya kung ako gani manawag, ambot lang sa inyo. Maukray, kid ka mo, sing bunggang bunggang.
1: Correct, Jaya.
0: Kamuya dayal. Hindi ka mo kakuha sa mo number, nahinay na gani. Ay, kay Charles. Sorry, idol, yes, dolpio. Sayang pabiya Iloilo. Si Charles wala dumduman mo?
1: Charles.
0: Si Charles wala.
1: Basta na, anong ko lang
0: taka pabiya niya. Iloilo. Ngarap lang permi makakita sa imong postura kada gabi nga hindi nila kaintindi, hindi sila makaintindi kung kaysa gawig, kung kaysa daw bagubunag na bata. So hindi nila maabot sa imong tripping bala.
1: Sige lang bala, kaya mo ganyan costume niya.
0: No. Namiguro kung ano ay, sa sunod semana, mas spaghetti ka na lang gid.
1: Try ta, try.
0: Tapos ang aircon number 16.
1: Ay, baka lang, hindi mo. Ang mga di yung samon niya, magwa ka palang gani. Di, ga-ayos ng ihi mo. This is size pag ng aircon.
0: Oh, pero naka-spaghetti kaya. Naka-spaghetti ka ba lang arang kapagwa-gwa cleavage mo, Blau? Hindi ka?
1: Pwede ah.
0: Ha?
1: Pwede.
0: Sige yun ang tanasunod.
1: Oh, sige ah.
0: Ikaw
1: ya? Ha? Ikaw ya?
0: Ah, mo lang ko ni Japon eh, siyempre. Hindi ka man maluoy sa akong napakawian mo ko sa online.
1: Wala tama ka ginapakawian ah. Ang inalamin ko yung katugnaw.
0: Okay lang, huya mo lang niya akong costume Japon. Ako na outfit gali mo na Japon.
1: Te. Basta ma-coat lang ko ah.
0: Ha?
1: Ma-jacket lang ko ah.
0: Ay, naano?
1: O, ipakita ko lang niya ako niya costume.
0: Hindi, agin na testingan tana kung anugid kalawig ang imo pag tiner sa matugnaw nga environment.
1: Basi, bala kong pagwa ko, di bala sumbin ako.
0: Hindi ka naman, hindi ka naman guro mangin sumbi, ha?
1: Ako sa bagay, nagyan ko naman na.
0: Nagyan mo naman na, di ba? Hmm. Nga nagsumbi ka sa una.
1: Oo, eh.
0: Lumpat ka pa kayo sa bintana.
1: No, correct.
0: Kaya sabi mo ano gani ang lumpat ko sa bintana. Kaya sabi mo ano gani ang bintana.
1: Siyempre langit eh.
0: Kanta ka na yun na pare, nasa langit ba na ako? Ano? De ano ni? Ano plano nyo? Da lang kamuya?
1: Ma, kakapoy, may mga mag-sige istorya.
0: Gani?
1: Mo?
0: Gusto namon may color dahil yun para maka-istorya kami. Lagi na. Mapakilala, ah hindi, gina pa ni Ade lang kita, si Vin Melvin Clavel Bartolo. Sa mga taga Mabilo, gima ni Mabilo, Mabilo, New Washington, Aklan. Tultulan mo? Lain ay muyaya. Ay, muya, pagkabati mo lang gani, may lo, gani sa punta. Lain-lain dahil lang sa utok mo.
1: Amo, amo, gina. Eh, pronounce mo lang, liwat ba
0: na? Mabilo.
1: Nan.
0: Oh, eh? Mabilo lang.
1: Mabilo na mo.
0: Ha, mabilo, gali na. Oh. Sorry, sorry, sorry, sorry. Sigurado ka?
1: Oo, eh.
0: Mabilo na ya.
1: Ikaw lang tayo bilo.
0: Ikaw-ikaw, ganyan paminsaro ng animal. Hi, Ma'am Kicks! Ma'am Kicks Malondo, Ma'am Kicks!
1: Hello, Ma'am Kicks!
0: Good evening, kapamati sa Sumbunga. Amot na may ara pa sa manamit, Guru Ma'am Kicks, kung si Judy abot, pakatuon mo di bala sa Sumbunga gabi, pag-guess mo siya sa ako.
1: Yes!
0: Pero prior sa magkato,
1: nakabisida na siya eh.
0: Wala labot. Padalon mo siya, Ma'am Kicks, ang ano, sang inasal. Dari ko lang baydan.
1: O, pwede.
0: Oo, mga pulo kabilog ah.
1: Oh. Di ako lang duwa ka battles ah.
0: Ha?
1: Duwa ka battles.
0: Masyat ha?
1: Pwede.
0: Hindi mo na di pwede mainom sa...
1: May ako lang sinikong hindi sa sulod.
0: Sa din tayo mainom
1: sa babaw eh.
0: Ha?
1: Sa babaw.
0: Ah, hindi ko yala. Yan naman na plano mo sa...
1: Ate, masigko ang pamisaro mo sa sa...
0: Hindi ko yan mainom sa... Hindi ko yan mag-inom ya. Manyapon ko ya. Makaon ko sang inasal.
1: Di ba? Hala kaya eh. Oh,
0: di ba pamati sa subong si Ma'am Kicks ba? Pamati na nga dahan subong Ma'am Kicks. Kaya kung hindi ka din mag-comment karon sa akong FB Live, manda ka lang gid sa akin. Kay katuan kay gida namon kag ano
1: atakihon.
0: Atakihon ka namon sang ano atakihon gali namon ang imong handa da, imong mga pagkaon na ginabalibya,
1: yes.
0: No? Kay gusto ko ma ano mag-guess naton si Judy Abbott kag mamangkoton ta sa kung ano-ano na nga mga naagyan niya sa iyang love life bala,
1: yeah,
0: no? Diba? Nga ang nga na-maintain niya ang iyang pagka-sexy.
1: Ang iyang postura.
0: Iyang postura nga until now para sa mga Japon sa iyo, Dolphy.
1: Nan.
0: Nga agi man sa Japon.
1: At iyan sa pagkatawo, iya.
0: Hope the night kami na ni Judy Abbott sa una mo. Diba? Di, siyempre, di ba? Balaan mo nga, dirigim ako nagsugod, no?
1: Yes,
0: sa guy, no? Mm. Kami na grupo nanday Judy Abbott. Makon mo nga halin kami sa Vito. Yeah, si Judy Abbott, nag-overnight kami sa Vito mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay may dagat na tapos sa pagpayag kami nga tambayan. Di pagkaaga na sakay kami si bro, jeep.
1: O, kabalo ko na.
0: O, si jeep, Judy Abbott niya, magpuli diya sa sagay proper. Yung gapanti na lang na sa'yo.
1: Ay, wow! Mas bold kapag alin sa ako, na. Daring and bold.
0: Siyempre ko mamakotan na sino nasa nga nagapantin na sigasakay sa si bro.
1: Mm-hmm.
0: Sa si bro, ya. At siyempre, ipaginwala mo dahil nga hindi ka move the night. Ayan, but 9:56 na. Sige, ah. Maulat kami sa tawag nyo, mga katropa. Amo tong mga number naman yung panglawag 0915-8311-431.
1: Kag 0912-007-6793.
0: Kag sa liwat gali, gina-invite namon ang tanan-tanan nga gusto mag-intra sa amon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo nga buwas na ang aton nga weekly draw.
1: Yes,
0: kahit every Friday, di ba? Every
1: correct,
0: Friday.
1: Oh.
0: So, hulog na kamo sa inyong mga entries. May caller kita sa line number 2. May gabi.
2: Good evening, sir.
0: Hi, good
1: salamat,
0: evening.
1: May caller, good man.
0: Sino ni?
2: I'm sorry, sir, pero hindi ko, sir, mag...
0: Ay, hindi na niya tigayo nun. Kana na mo niya, sumungyaya.
1: Sumungyaya palitaan, nagkikaya na mo niya.
0: Why na yaya, ano ya?
1: No excuses.
0: Wala na yaya, excuse. Sumungyaya taga, ang mga taga Mulyeluni, tigayo na, nagyayab ya. Sir?
2: Bawal, sir.
0: Nga, bawal, how? Ano,
1: uy,
0: nga bawal?
1: Oo. Ano?
2: Would I explain?
0: I-explain na kay willing kami mamati. Mulat
1: hindi
0: kami.
1: Ba lang ang siling nila, hindi bawal ang umibig.
0: Na, Nora Honor.
1: Hindi.
0: Hindi.
1: Nora Honor nga, no. Ano? Na style.
0: Yeah.
1: Hindi bawal ang umibig.
0: Ah, ote. Pero bilman yan ka, sir, no? Oo, na yung sabat. Bilman yan ka, sir, no?
2: Oo
0: lang.
2: What?
0: Oo, na yun.
2: Anong kumambalon? Pinikaroon niyo
0: na ganyan. Bilman yan ka, Gagi.
1: Base kung gusto mo nga tampaon.
0: Anto, wala bilman yan ka, noran yan. Bilman yan.
2: Bilman yan. Noranyan.
0: Ayaw mo ta?
1: Oh, te, Noranyan, saya.
0: Amanda, ka ma-request ka kanta, ha?
1: Pati ka na yan. Patokaron ko lang sa Domingo. Kung hindi, subong yan sa Domingo, patokaron ko.
0: Amanda, ka ma-request ka kanta, ha? Umuna na yung last mga pag-istorya sa ako, na.
1: Pati ka na, may inad. May
0: dili. Liwata na, Bilmanyan. Bilmanyan, Noranyan.
1: Pati ka na, may dili.
2: Hindi na ko mag-select,
0: Bilmanyan na lang, malihan. Noranyan. Yan, Bilman yan.
2: Okay, wala problema, ganda, sir. Basta i-istoryahan lang sa maayo na wala na
0: Bilman
2: yan. Problema.
0: Bilman yan ka na?
2: Okay,
0: Bilman yan.
1: Pero tilaw ka, di ba request? Kaya hindi ko mapapatok
0: ako. Sir, nga ka nakatawag.
2: Wala, kaya nag...
0: Sir?
2: Wala ko kagad ang request nga sa ilang nga song. Oh, both of them wala ko nag-request.
0: Sir, nga nakatawag kaliwat, sir. Ano ang imutuyo sa munduan ni Dolphy? Anong istoryahan ta? Ikaw be open topic, be?
2: Hindi, fitted ako na topic.
0: Hindi, okay lang.
3: Hindi,
0: yung problema.
3: Oo, wala ka na problema, sir.
2: Any topic, sir, na ma-open nyo, pero I'll try maka-comment lang ko.
0: Ikaw una. Ikaw,
3: ah. That is why, gani, nga, we are asking you, nga, ang bawal para si mo.
0: Ang mga sawa o mga lobya.
2: Single but head of the family.
0: Ah, okay. Bali ikaw ang ano?
2: Single but head of the family.
0: Bali ikaw ang breadwinner. Daw mo na abi.
2: As in.
0: Oh, pila na lang kabilog ang imong patapuson sa pag-eskwela?
2: I'm proud to say that he graduated.
0: Ate po, hindi na
3: I-share na lang na.
0: Sano ka pa yan? Mga lipay yung mga ititaway naman gali sila.
3: Yes. By the way, you are the breadwinner, but, right?
2: I'm contented already sa mga hinablos ko si Rosa.
0: Sa bagay.
3: Correct.
0: Paras-paras ka mga duha personality, no?
2: Contented na ako.
3: Yes. Second question is, as a breadwinner, how many bread do you slice?
2: Jutay lang, pero kung sa context sang religion, bisan gamay lang na katinapay, kag gamay man nga isda, mapakaon niya ang damo-damo nga tao.
3: Correct, Jaya.
0: Pero kung hindi man lang niya parte religion aton nga pag-aistoryahan, sa imo personal, ano gin man ang imo nagustuhan, babae, lalaki?
2: Daw wala ko, sir, Kwan.
0: Tomboy.
2: Kay, before, may intriga like ka man, daw hindi man siro girlfriend mungkin kundi daw gakwan ka pala attract
0: ano
2: ang college daw
0: ano yung
2: but then daw wala ko gatutok kay ang ginapaminsar ko nga daw damo responsibility ko kay hindi kasarang akon nga parents mag support sang mga
0: obligation. Pero wala labot, abi. Ano tabi, ah?
2: Stick sa mind ko, nga mabulig. Mabuligan ko.
0: Kwaon ta na, abi, ang mga responsibilities, abi. Ari casual talk mala niya, no? Sa imo, nagaka-attract ka gidman sa lalaki? Amo na, nagaka-attract ka sa lalaki o kung sa babae?
2: Bayi, gidman niya, sir. May ara, gidman na iyan, daw, abi nila, ganit man yun na, ganit kami. Pero, daw siguro depende na siya, especially kung daw at the young age, at early 20s, ang feeling mo sila daw lain, sir, but then pagkataas-taas na late 20s ka na, daw wala ka na nag-prioritize ang ginasawa nga love na as in nga ma-settle down ka pala, sir.
0: Kabalo na ko kung...
2: Daw na-overcome mo na ang amo na nga feeling nga daw.
0: Hindi.
2: Attraction na lang, pero daw hindi. Naka-why ka na sa silingan mag-settle down.
0: Hindi, kabalo na ko.
2: Sila na lang ganit. Nagapilit, parents mo na lang. Tinga, why ka na nag-settle down or mauna. Ikaw na iya ang nagapangindi.
0: Kabalo na ko kung ano ang rason kung nga nagapangindi ka na kag daw nadulaan ka na sing pag-asa kay ang imo na uyunan kag naluyagan nga babae. Iba nang iyagin pili, hindi ikaw. Tsakto?
3: Ang obligasyon mo sa mga utod mo kal sa inablos mo, right?
0: Oh, mo nagayang balya.
3: Oo. Pero, tani,
2: parents pa, sir?
0: pero daw kadalom galing sa iyang hugot siya ko galingon.
3: Gani,
0: sabi ko gani kung wala siya balagin pili sa naluyagan niya nga babae. Pero hindi ko no mo. Anong tuod nga rason? Anong tuod nga rason gani? Amo gina responsibilities?
2: Daw, oo. Daw gina-dedicate mo ang self mo being single. Basta sa imo,
3: kaya ano mo eh, nang utlon ko aning imo nga, no? Daw gin ano eh, daw gin pabayaan mong kagulingon mo when it comes to love.
0: Hoy, nagani kay dako iyang responsibility.
2: Pero without hesitation, sir,
0: Oh, sige nga, lalisan ta pa man niya. Hindi kahit manika niya mga sawa. Sige, thank you. Ah. Anong imo nga request sa kanta?
2: Just as I am.
0: Ay, air supply. Tama-tama.
3: Just as I am.
0: Tama-tama. Gidunahon ko lang, anay, ang Everything I Do ni Bryan Adams. Tapos ang imo nga Just as I Am, ha?
3: Pero may bago na nga, may bago na
2: nga version. Nag-call ko earlier kahit may obligasyon pa sa early part of
0: Bo, tama-tama. Gini nga makakanta ka maayo. Everything I do it for you, kag Just as I Am.
3: May bago gani nga version sa Just as I Am.
0: Basila, yun naman na. Hindi sila makakadlaw. Ano ba?
3: Ako ay pili.
0: Layo-layo.
2: Pinoy.
0: Why na. Balda na sa.
3: Balda po sa.
0: Balda po sa. Walay sa sumo. Thank you, Kinsir, ha? Ang Just as I Am play namon. Bye!
2: Okay. God bless.
0: 6 minutes after 10, mabalik pang phone pa. Laupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Santon Plus, Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Santon Plus, Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No,
2: Santon Plus, Herbal Oil.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili
1: sa mga butika.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: 8 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Balik ka sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Pisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag at healthy ka pananawan. Tumarga mo sang Vision X Plus.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric ang cinnamon bark nga tumanggid kanamit.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening to Helen Ortillo, Jason Paglumutan, Emmanuel Dihero, nakatutok sa Facebook, live sa Bunganga Gabi-Gabi Mo. hindi man ko na kaintindi. Sige na panghambal, Bunganga, mga Bunganga. Jeremy Silva, kag Sansky Sky, Sandoval Tinorio, Kim Vlog, and happy listening to Mendoza Family. Thank you for tuning in.
1: Yes, mahingap iman sa kay Michelle, sa kay Andre, kag kay Koy.
0: Pwede na kamo kadayal sa XFM call and text line
1: 0912-0072-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0972-0
0: Ikaw gimana ni si Dolphy Subong?
1: Yeah.
0: Hindi ka si Dolpo, si Dolphy ka?
1: Si Dolphy.
0: Tag 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Sa mga taga-Sibalo Mantiki kay Jonathan Say Dukes, good evening sa inyo nga tanan. Salamat gid sa pagpamati sa phone pal. Kagi na panawagan ko da si Nanay Rose. Kamusta ka, Nanay?
1: Yes, Nanay. Te, nagdaog ka na.
0: O kung nagamit mo na gid man nga vibrator ang radyo ang ginatag namon. Ore buwas, chance mo naman iba. Si ikaw na madaog sa Santon and XFM libu-libong papremyo kay ti Friday tomorrow. Ang XFM, kag si Boss Rems, ang magapanghatag sa 3,000 pesos nga cash sa nagapaday nga Santon and XFM libu-libong papremyo. Sa mga gusto mag-intra, kag mag-ubalas ang entries, baka lang kamo sa mga Yes 12 products, participating health or Yes 12 products, amo ang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na da ang mga Yes 12 products nga pwede nyo gamiton bilang entries, and isulod nyo sa white envelope, kag isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros Island Region, kag sa Panay Island, kag sa mga butika nga may mga drop boxes sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Pwede gid kamo dira kahulog sa mga wala nakatultol kung sa diin ang amon nga radio station. Check nyo lang ang mga butika, kag lantawon nyo ang mga drop boxes nga may pangalan nga Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: O, Teddy, in pa ka mo. Intra na.
0: Intra na, intra na. XFM call and text line once again. It's 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Alright. Rock and roll. Tawag na ka mo. Kaya magagawlat kami sa inyong tawag ah. Kag syempre sa aton nga mga tagpalamati, nagikan sa ila tag sa tagsa ka mga puloy-an, sa ilang mga salakyan, padayon lang sa pag-enjoy sa mga managmi nga sunata subong nga Thursday, no? Thursday.
1: Thursday gid man.
0: July 16, 2026.
1: 17 na taya.
0: Ay, hindi ah, July 16, 2026 ambal ko.
1: Tigani.
0: Anong ambal ka 17?
1: Nga.
0: Anong ambal ka 17?
1: Ti, hindi bala
0: anong connection sang 17 kay July 16 ta subong?
1: 16 pa lang gali.
0: Do ako pa yang sala iya. 16 pa lang subong, boss mo 17.
1: O, te, sige.
0: Ah, mapamusik ko. Magamo mo lang niyo po. Mapamusik ko. Magamo niyo po. Uliyan. Ay! Makomersyal ko, anay ah! Oh. Makomersyal ang music.
1: Ang music.
0: Sabi na, aminas ako ng ambal nga may harap ang mga 16-16 ang ambal ko. Tapos, yung isalot niya lang 70. Why get mulo si Dolby? Babalik pa ang phone pa. Lobo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropang Dolby lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
0: Good evening.

Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santol. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santol. Nga bugara sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.

0: Ano naman ayahan ng imong mga pasabog subong nga gabi, Dolphy?
1: Bakit?
0: Siyempre, nag-aaling-aling ka naman subong nga gabi.
1: Uy nga, wala ah.
0: July 16. Pero kabalakot tayo nga nasugpon mo.
1: Nga.
0: Ma-July 17, nagid man mag 12:01.
1: Oh, of course.
0: Galing kayo, wala mo gimbawi. Nagnganga ka na lang dayon. Upset-minded?
1: Probably.
0: Dali lang.
1: Nga man.
0: Ba siguro na nga yun. Gcash, wala ka naman nakahatag.
1: Ay ka namin.
0: Pwede na ka mong katawag XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Ginasunlo kita nila kaya kung mag-music na mo pa ng pagtawag.
1: Amo gani.
0: Nano, basta magambal kami gani, tawag na ka mo dayon. Kaya kung mag-music na, lawig-lawig na mo music, apat kanta. Mga more or less mga 20 minutes ang airtime.
1: Lawig ba ninyo hulat eh?
0: O te, nig-aka mo eh.
1: Gani man.
0: Kaya kung nagpa-urok-urok na ako mamati sa mong sonata, sudlan na mo, kagmawangal kami nga, oh, exciting. Kaya siyempre, magansalan ka mo dati, makabugtaw kit ka mo.
1: Correct.
0: Ang globe namon nga linya 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kim Vlog, kamusta ka na? Mayang gabi kay Papa Atan, kay Mama Nening, kay Tol Chris, kag ang greeting sa lin kay Kim Vlog, kag Regina Lamparero.
1: Do, wala ka message si ano no?
0: Si?
1: Si Manananggal?
0: Si Manananggal? Ah, syempre, Manananggal mo, nagpabili naman. Nagpabili naman, guru, yahawak.
1: Correct.
0: Are oh, may caller na man. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Galing ka sa bat.
1: Mm-hmm.
0: Arebe, hello, good evening. Ay? Mayara, hello, may gabi.
2: Hello?
0: Hi, good evening. Mabatian mo kami, ma'am?
2: Hello?
0: Mabatian mo kami? Tudutod ang signal. Nga may anong subungaw. Nga nga...
1: Gani man?
0: Nga may dead spot Japon ang mga cell site subungagab eh? Or sa tagsa ka lugar, may mga dead spot Japon doll?
1: Base eh.
0: Sa bagay kay Tay, taga-syudad ka man, hindi mo naman ma-feel ang ano dead spot na ginatawag kay kung sa Bacolod ka, halos na nan, damo-damo naman to cell site.
1: Amo na gani man.
0: Pero may aragit pipila pa ka mga lugar nga hindi pagit malabot sang cell site.
1: Mm-hmm.
0: Pero social sila naka-Starlink.
1: Wow ha.
0: Diba? Yaman. Man. Mayaman. Pero lain pagid kung nag-ano kamuyai, naga-Santon Plus Herbal Capsule kamuyai, ang labinagid ng may mga bukol-bukol, siskag tumor, Santon Plus Herbal Capsule, dako ang maibulig sa inyo mga katropa.
1: Kako naga-Santon Plus Mangustin, kag malunggay capsule man kamo, pinaka-epektibo nga herbal food supplement.
0: Muna na nga ako, naging basa bago lang.
1: Uy, alala, ito yung balayang
0: ino. Ambal ko bala sa may mga bukol-bukol, siskag tumor, basa bala tapos. Basa tapos. May mga bukol-bukol exist tumor, no?
1: Oo.
0: Basaha. Basaha, liwat, dali. Basaha na lang rikta, kaya muna na akong in-endorse.
1: Sige. Santon Plus Mangustin and
0: Malunggay Capsule.
1: Capsule, pinaka-epektibo ng herbal food supplement.
0: Sa may mga?
1: Sa may mga
0: bukol. Ambal, na ano na ni sa subong yaman?
1: Tutulain mo ito yung ano?
0: Daw mo na yung pinaka-worst ka program na bala mo kay bago ko lang ginambal siya may mga bukol-bukol sis kag tumor mag Santon Plus Herbal Capsule ka mo baw nagbasa man sa dasang iyang endorsement nga mag Santon Plus malunggay and capsule man ka mo para sa mga nagasupreher sa mga risari nga balatian sa may mga bukol-bukol sis kag tumor Santon Plus. Ano ka na imo yaman? Ara rigla mo? Nandun na siya yaman. Bing gabi.
1: Hello?
0: Hello?
3: Hello?
0: Oh, bing gabi. Sino ni?
3: Magandang gabi man.
0: Sino ni?
3: Ako si Luisa.
0: Si?
3: Luisa.
0: Luisa? Taga diin?
3: Taga Tablac.
4: tamlang?
3: Tabla.
4: Dinang tabla, tabla. Gani?
3: Tabla?
4: Sa di na. Hala? Masi Ilyen eh. sa di na, mama, ang lugar nga naagi na mention mo?
1: Hello, ma'am?
4: Ayan, but a particular, kasabay si Imodol. Inatsyang ako to sa bunga wibis, gi. Hello?
3: Hello?
4: Ma'am, sa din to gani location mo, liwat? Taga diin ka?
1: Pinatayaw.
4: Dud? Naano man niya itong program sa bunga gabi, ma? Sa din... Mag-endorse ko mo man i-endorse. May ara na kita sa sulat, duwagi na kapanit ganing nga ara sa yung endorsement. Pwede man sa makahambal sis the pain, may ara man sa da clear skin herbal soap, may ara man sa da mga angara gina, ang pinakauna ginang ginabasa ang Santon Plus Mangustin. Yung sana man yun. A minute before 11 o'clock, phone pal. Upo nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kau si Katropan Troy Filangka.
4: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: epektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at

0: 22 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa Giyapon sa programa nga Phone Palo. Po si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, katropa mo.
1: Exciting.
0: Ambal ni manananggal di amor. Good evening sa inyo duwa, Sir Troy. Nga galuding subong si Dolphy. Mayo manananggal, no? Nahalata mo man sa, no? Doon may something ginisiguro, ay. Ginbulagan ka, wala?
1: Wala man.
0: Oh. Ginbulagan ka sa sweldo mo subong, wala?
1: Wari.
0: Kaya wala na bilin.
1: Ha? May ano pa yan?
0: Pila.
1: 2-5 pa? Hindi ang pate.
0: Di na ang 11-5 sina.
1: Wow! How I wish.
0: Ang 11-5 sina, di na. Nga 2-5 nilang bilin.
1: Ang malagahan sa'yo, how I wish.
0: Na, wala ka man bata. O si nanay mo lang gitabi, yung ulik doon, nga baklan mo gatas, pambabaskog sa imo nga nanay. Tapos wala ka man maginabaydan nga balay. Pagkaon mo lang diabi sa stasyon, kaya ang istasyon mo naman niyang imo silbi nga balay. May CR ka man sa babaw, may shower ka pa. May hot and cold shower ka pa. Oh. Tapos ang bintana sa CR mo, roll up pa na. Roll up.
1: Oy,
0: wala ka libitana.
1: Kita akong kaning kanlaon.
0: Sa diri nga bintana, kita akong kanlaon.
1: Yes.
0: Ay, galing ka.
1: Oo.
0: Ate, tsaka.

0: magali ni kan kag nila o ni kay makita ni firming imong nga ano na kutis porcelana.
1: Yes, eh.
0: Kutis porcelana ya itsura daw papaya. Kay tawag ka mo biyara ba lang may pulos mo ba lang color.
1: Oh, bala?
0: Nga makaharutay gid bala kag maka ano gid bala. Maka dire-diretso gid ang pag istoryanay naton. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: tag 0915-8311-431 0915-8311-431 ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil sa may mga panuhot kag palanakit sang kalawasan pamanyos lang kamo sang Santon Plus Herbal Oil
1: kag-ara man ang Santon Plus Herbal Soap kung gusto mo makakas ang imo punggod ang alap up and of course ang body odor mag Santon Plus Herbal Soap ka na
0: daw masala pa sa Mahila na kaginawa sa mag Santon Plus Herbal Soap ka na. Pero ngiyambal na tani oil gito.
1: Abe.
0: Ay, dynamic caller. Hi, good evening caller. Ay, nagtawag ka liwat, ma'am. Pangalan mo to kay liwat si...
2: Ben.
0: Si ngalan mo liwat, ma'am?
2: Ben, tama sa ino.
0: Ben, tama?
2: O, sir.
0: Din ka sa Iloilo, ma'am?
2: Grand Plains.
0: Sa Grand Plains? Hello, ma'am?
2: Hello.
0: Oh, Grand Plains, tumamambal mo?
2: Oo.
0: Ay, wow, social subdivision as adult, di ba, Dol?
1: Oo.
0: Sa di na gani, ano na gani nga sakop gani isang Iloilo, ma'am, ang Grand Plains sambal mo? Haro?
2: Oo.
0: Oo. Ma'am? Liwag lang kumute sa imong radyo, ma'am, sa cellphone ng pamati. Pila na gali edad mo, ma'am?
2: Ang 56.
0: 56 years old. Nga nga nakapanawag ka sa amo ni Dolphy sa mga gabi. Anong maalagad namon si mo?
2: Hindi nalingaw ako sa inyo pamati. Inga duha.
0: Nalingaw ka pa, ma'am. Puro sa gaya isala-sala amon program.
1: Gasalan ako ni ganyan. Nalingaw ka pa.
0: Sala-sala kami kami tanan. Hello, ma'am. Oo.
2: Nakakalingaw ako sa inyo kay homesick
0: ko. Nakakalingaw ako pumatid sa inyo, di ba? Ay nga, homesick ka, ha? Sa din
2: kahalin? Hindi gawa ang planan ko,
1: no? Oo, gani, ma'am. Pero taga-diin ka rin, ma'am.
0: Sa Iloilo lang yun, ikaw?
1: Oo, pero nang buot mo sa inyo, nag-obra ka lang da.
2: Oo.
1: Oh, taga-diin ka gidya. Taga-diin ka gidya.
0: Nga nga nakabatsyag ka homesick, taga-diin gid ikaw. May province pa ikaw sa Iloilo?
2: Oo.
0: Ano man?
2: Ahoy.
0: At taga-Ahoy. Pila ka na da katuig nag-work sa imo ginaobrahan, ma'am?
2: 1 year.
0: Ah, 1 year. So, balibalay na siya ang ginaobrahan mo?
2: Oo.
0: How about ang imong love life, ma'am? Ikaw bala may bana pa sa subong?
2: Wala na.
0: Ay, congratulations. Mangita kita ya subong niya. 50 pila to gani edad mo? 50?
1: 56?
0: 56.
2: Ay,
0: may mga kabataan na ka mo, ma'am? Pila ka bilog kabataan nyo?
2: Oo.
0: Pila?
2: Lima kabilang.
1: Lima?
0: No, daw hindi alata. Wala ma'am si imo nga voice, ma'am. Ang imo wala voice, ma'am. Kung mapiyong lang yung mata ko, ma'am, daw matindog pa ni ma'am mo. Good man. Ah, hambal ba la, ma'am? Ano, ma'am? Sunda ba lang hambal ko ba la, ma'am?
2: Ano?
0: Amo na yun. Hindi, try lang ma'am, kadali lang. Kaya ginapiyon ko ako naman, tama matian ko hindi mo voice bala, kaya hindi ko hindi ma-compare ang iyong edad sa si sa 56 sa si mo tingog. Mabati ako, ma'am, kaisa lang bisonda lang ako naman. Uy, kanami! Kanami! Kagilok! Guwapa ni Guru si ma'am sa pagdalaga pa, no?
1: Oo, eh.
0: Ma'am, puti on ka, ma'am? Puti on ka?
2: Hindi, morena.
0: Morena. Tapos, sexy, chubby. Liwat, ma'am? Chubby?
2: Chubby.
0: Dali lang, gid bala. Do, hindi ko mo pati. 56 ay nagid, ma'am? 56 sa gitman edad mo?
1: Gani?
0: Oo. Do, ano lang bala, ma'am? Do, 55. Ma'am, may dalaga ka pa nga bata, ma'am?
2: Oo.
0: Pila bilog?
2: Diba?
0: Pilang ilay edad?
2: Tatlo. 16 to 14.
0: Ay, 16 to 14. 14. Wala ka na da bata, ma'am, nga adult na?
2: Wala na.
0: Ah, mga lalaki na the rest?
2: Hindi. Isa lang lalaki at apat ang babae.
0: May ban, may asawa ng imong bata ang lalaki?
2: Oo.
0: Ay, kanugon. Kay Dolphy patani makadto. Mabuin-buinan man lang tani ya sweldo nga 17k.
1: Kabay pa.
0: So, ma'am, ano man ma-request ka kanta or ano man mangita ka banahon liwat? Anong plastada?
2: Hindi na ko lang mangita. Ah. Ano ko lang mangita?
0: Kay?
2: Sila pa.
0: Ah, may ginapay-skwila pa sa kuno.
1: Oo. Kila ang imo yung guest, ma'am?
2: 14.
1: Ah, amo na siyang babae man, no?
0: Manami gani, ma'am, kung mangita kasing partner in life, kay may ma-support man.
1: May makatuwan sa imo.
0: Kag may mabulig sa imo pa-skwila sa imo kabataan.
2: Ito ako niya.
0: Amo lang na galing, ma'am, kay ti kung may ara ka partner, pakaunon kagid maayo pagkatapos kaon gamiton. Pe? Tinamihan ka man na ma'am pakaunon ka tapos gamiton?
2: Hindi
0: na sa kuno. Sige, mama. So, from now on, you and Dolfo and Troy will friends forever. Is it okay to you na mangin friend kita?
2: Yes.
0: Okay.
1: Wow, thank you so much, ma'am.
0: Basta hatag Facebook, ah. May Facebook? Mera?
1: Mayara, ma'am?
2: Wala, okay.
0: Hoy, kanugun! Hindi ginamon makita ang cleavage ang 56 years old.
1: Ang imuha corvaceous nga body.
0: Ma'am, anong favorite song? Anong favorite song mo, ma'am?
2: Lonely is the night.
0: Wow!
1: Amo na nga lonely ang night mo kay wala ka pareha.
0: Oh man, lonely is the night. Mm-hmm. Sige ma'am, i-play ko para si imo ma'am kay ti. Siyempre, friend naman kita. Lain man nakaroon kung hindi namon pag i-play kay ti. Nasadyahan ka man sa amon. Appreciate nga namon ma'am ang imo nga ano ah. Ang imo effort nga pagpulaw-pulaw sa amon program.
1: Yes ma'am.
0: Ma'am, thank you kid ma'am. Salamat, kid. Bye-bye. Good night. Amo yan tong aton caller nga si Ben from Iloilo City, 56 years old, virgin.
1: Virgin yung may lima ka bata.
0: Maraming salamat sa mga namati, kag sa mga nag-intragali. Thank you, Gid. Kag syempre, see you on Sunday na, kay Biyernes.
1: Yes.
0: Day off na mo ni Dolphy. Salamat sa mga tech on duty, kag sa tanan nga station managers ng XFM Philippines, sa Negros kag Panay, kag sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ari ng Lonely is the Night. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sung amin, bigit mga DJs, nalakad, blam, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bumibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Supple
1: Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo pangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutukan ni Luilo. Sa ako po

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: XFM Kid.
1: Eh, nami ang music ah.
2: Nga, XFM Kid.
1: Ay, pura ka lang ang music, magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Blabs, amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
2: Nga, XFM Kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: ang ulo.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
1: Sanfon Gold. Coffee

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny. Isa ka bus driver.

0: galang pain. Fast and safe. Yay! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko Sample Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magkaan.
10: Santone Plus Herbal Oil,
9: assist the pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa

0: Lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM kid.
4: Ay, namiang music ah.
2: Nga, XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita blam. So, namin bigit sa mga DJs na nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold, Coffee Mix.

sa XFM and read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: ni Magmahay.
1: Para sa DNMS?
0: Para sa tour niyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
1: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sound on gold. Coffee mix.
7: Ako si

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music pagkatapos magtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so amin pagkat sa mga DJs na lakad.
4: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
2: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sakit ng katawan?
1: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: System pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako ni Kurt.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagiko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Ang

0: the pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
3: XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Na no, XFM kid.
5: Inamyang music ah.
3: Na no, XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos mga buktaw ka blabaya ko sa mga balita. Blabson, amin kita mga DJs nila kanjo.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
8: Imo.
7: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee

0: Strong pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santo.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X.

Good morning, Shudansi Bacolod. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Mga katrapa sa mga aga. Kapatid niyo si katrapang Wendell Malinario. Sa itong programa nga pampuka ko na aga. Saliwat sa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning. Good morning and happy, happy Friday, mga katrapa. Happy, happy Friday sa inyo at ang sumuyang nga July 17, 2026. Now, Julio, this is Shet na kita. Biyernes na. Ano pa, thanks God, it's Friday. Kikita pa katrapa sumog. Nga aga. And, ariwa, itong update sa lakad sang panahon. As of 2 a.m. kagina, mga katrapa. July 17, ang Tropical Depression o kon ang formerly nga LTA 076 ang ginamonitor subong sa Guayasang Philippine Area of Responsibility. Meron naman LPA sa Guasang PAR, mga katropa. Samtang sa local forecast naman, diri sa Negros Occidental, ang kalangitan nato meron sang partly cloudy, mga katropa. Kung meron sang magalumon nga bakin sa kalangitan diri sa probinsya, kung sa tingin nga mabatsagan man ang rain showers kag thunderstorm, dala sang localized thunderstorm, mga katropa. So, dalagi ka mo sa payo, mga katropa, no? Kung di-email ka mo yung magpadulong sa eskwelahan, man subong adla, o kung sa malubrahan, o kung sa lalagawan. Always bring your payong, your kalo, and kapote kay tungod sa localized thunderstorm, mga katropa. No? Okay, may aragid sa mga pag-ulan-ulan. Kasi syempre, dalaman sa southwest monsoon, mga katropa. Oras ato na 5:07 na, kag may energy pa. Bangon, ano? Saka ito yung mga katropa peeps dyan. Yan, nagatutok sa ato. Good morning sa inyo nga tanan. And, baulabay lang ato. Dari sa syudal sa Bacolod, kada mo nagid sa mga threat, ano? Mayra sang bomb threat, mayra sang gun threat, tanan na lang. Shooting threat, mga musin na mga katropa, no? Imagine ng mga tagsaka kabataan kung mga estudyante hindi na mayong katuon, no? Tungod sa ining mga threat sa kakulba, at the same time wala na sang klase pero may tungod nga gina-cancel, no? So hopefully nga matutukan ini sa kapulisan at the same time mga may pagka, dabala? Pagka hindi normal mga utok kung tatanman ni Nina. Kahit grabe ang epekto sa aton komunidad, sa estudyante, sa palangabuian, etc. Sa tanan, mga katropa, nung kakabaldog. Muna term pa sa mga katigulangan, kakabaldog daw ang mga klase. Kabaldog daw ang makabuhi isang tao tungod sa ining mga insidente. So, hopefully, wala na sa mga bupasin na yung incident pa, mga katropa. Kahit imagine, mabilog ng Pilipinas, amo na lang ni permit, hindi yung education, mamalta na lang, ate, mamako na lang yung tanang yung kabataan. Hindi na lang sila kabalo, tanan sa ilang mga learnings da, kahit ay na sila klase, permit, kahit isagi lang kamuda, threat. No, labay lang aton, pero hopefully, and of course, ma-ease mo bala ang feelings sa mga parents kung aras sa eskwelahan ng ilang mga kabataan. At the same time, sa mga kabataan, hindi sila, you know, a school is a place for us to learn. A place that must be dapat happy, productive, light ang mood, diba? Pero subong, lain na ako kay tungod sa yun yung mga nasambit yung mga insidente. Hopefully, di mabalik kung ano wala yung dapat ang eskulahan. Ang eskulahan, dapat tula na yung threat dira. Kag wala na yung dapat sa kahadlok na ma-feel ang student dira. Dapat yung ma-feel dira nila. Ang place yung peaceful for learning. No? Conducive for learning at the same time. Light dapat ang everything dira. Kay para yung magsulod sa utok nilang mga lessons. Ano? Kaya mo lang na. Oras na ito na alas 5:10 na. Biyernes na, biyernes na, biyernes.
sa mga katrapatan dira na nagabugtaw na sa mga aga nagaluto na dira. Ba nagadiga mo? Ano daw sudaan ta da? May pinirito na da nga uga. Pinirito nga tilapia. Ito mga pinirito nyo da subong nga bang rose. May hot dog. Ay mga gusto ko ya subong ano ang eggplant. Ano? Talong. O, hindi ko ba madumduman? Talong. Talong nga may ano, may itlog, may mga panakot-nakot. Nagawa mga down sibuya. Diba? Ito ka namit, no? Oo, amo na. Tapos, sa bawa. Anyways, mga katropa, no? Timayo lang ang pagdiga mo, dira. Kag sa mga katropa na ito kagabiyahe, ingat-ingat sa pagbiyahe. Sa mga nag-aubra sa mga lubrahon nila subunga aga, good morning sa inyo nga tanan. And, ariwa, ang atong yung mga ano subunga aga, mga katropa peeps, dira. Feeling ko perfect din sa mga ma-nakaroon, ma-clubby. Kung ma-night out, no? Mga musika, wala kita yung Friday night, gito, oh, eh. Friday night, eh, pagka-boss daan, Sabado, way klase, way obra, no? Perfect, especially gito sa mga working adults nga nag-kalma-kalma man rin, nag-rewind ba nina? Diba? Tiyari mga katropa, ah, para sa ato niyang musikahan sa buong aga. Aring Dancing Queen by ABBA. Friday night.

0: Down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita din mo.
0: Naa XFM kid.
2: Inani ang music ah.
0: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay arap yung mga balita blamay sumami bigit mga DJs nila kanya.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply
0: may how kita dapat
3: enjoy lang
0: nga XFM kid how.
4: Timo
3: XFM 103.9
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

nagbabalik sa inyo mga radyo. Mga katropa na rin sa programa natin, Exciting Pilipinas. Oras natin, oras. Alas 5:25 na. 5:25 in the morning. And syempre, nagpamati ka mo sa gihapon. Adrina sa programa natin, Exciting Pilipinas. Kapon si katropang Wendell Balinario. And syempre, live na kita sa inyo yung mga Facebook Live, ano? Sa inyo mga pag-scroll-scroll, dirara kita sa ito niya. Page XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag syempre sa inyo mga radyo, batingan mo kita mga katropa. Ara kita sa 103.9 and 96.7. Subong mga katropa, mga oras ka na ito ka namin naging pangape, no? Subong aga sa mga nagpangape. Dira ako nagainit pa lang sila mga tubig. Gina-endorso, ginaton sa inyong kape nga healthy. Ang pinakabagong nga kape sang Yes to Health. Ang ato nga Santon Gold Coffee Mix. At nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa, pinakabagong nga kape sang Yes to Health. Yan hindi lang healthy kag manamit. Hindi pa ang magkapagwapa kag makapagwapo sa imo. Yan mga katropa, ang ato nga Santon Gold Coffee Mix ang mayara pagid sang glutathione kag collagen, mayara pagid sang mangosteen, malunggay, chia seed, turmeric, aton nga santon and coffee beans. Konsiderin mga katropa, kapeng kape healthy namit kag skincare mo pa din ka pa. Dari ka na sa Santon Gold Coffee Mix. Oras aton 5:27 na mga katropa. Kag before kita nga magpang tamyaw sa mga nagpamati sa aton subong aga, ariwa, i-share na to sa inyo ang aton nga nakita na naman nga trending ang video on TikTok. Mga katropa, ari naman to ka sarcastic, to ka joke. Anyways, mga katropa, ariwa, tanawan nito nga bala subong sa aton nga Facebook page. Live na live sa aton nga official Facebook page, mga katropa, ari na. Arina, tik tuk ana.

na aalagaan kita at hindi kita papakawalan. Oo. Ang guwagali. Hindi mo siya ido. Aalagaan at hindi papakawalan. Tiyara, ginigot siya sa likod kapertahan. Pero this is a sarcastic ha, mga katropa. Ati, mga muna blang words, wala kong nagpangaluyag, ano? Aalagaan at hindi papakawalan. Galit ka igapos ka da, oh. Ito isa ka ido.

0: sugot ka lang na. Trending ini subong sa ano eh, sa may TikTok ka. Kung sa din mga katropang about, tignan mo sa mga netizen na nagkadlaw, kumbaga ka double meaning. It's a joke at the same time, do ka paalala, amang tira sa imo nga ba si amunan matabo bala no? In the future sa imo, amunan mga pangako. Pero at the end of the day, ubraho nilang kagaling daw. Petya lang. Wala kang magagawa, nakatali ka lang. Ay. Diba la? Anyways, oras na ito, 5:29 na, kagaring mga nagapamati subong sa aton. Sa ato niyang programa, kagagalantaw sa ato niyang Facebook Live, mga katrapa. Ari sila yan ni Sir Arvi Chris Casiris, good morning! Sila ni Ma'am Shirley Arevalo, sa ila yan ni Mama Maria Sol Jolito, good morning! Ang balihan rin, good morning! Ma'am, she's kuno all over Bacolod, kag-enjoy watching kuno. Oy, good morning, salamat kin sa paglantaw sa ato nga live subong. Si Ma'am Reyna Diestro, good morning, Ma'am. Malia, good morning, Wom Wendell. Dan ako na like and share kag tamyaw yaman ko no. Ang XFM Campus, no, si Sir Jelwin, si Mamaling Antonio Talde, si Jessica Gonzalez, si Robilin Calao, Juan Calyao, si Jenny Lilan, Ario Gazon, good morning. Kay Mamis Pamarino Montaña Villanueva. Kag sa tanan yung mga members, ang katropang listeners and solid supporters sa class, mayong aga. Mayong aga sa inyo. Kay Mama Miss Pa Marino Montaño Villanueva, good morning man. Ano, ginatamyaw yan na DC Marina. Diestro pabalik ko. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, good morning. Galantaw subong dira sa may Talisay City Zone 15. Mayong aga. Ang balima ni Sir Jill Windre, good morning. Katrapang wind and sharing na August naman ko no. Dason bulan. Bao, tigkriwi naman ko no. Ang bulan ini. Pero basta pisan na ko ng tao, hindi gid magutman. Correct kagad na, Sir Jelwin. Ano, tikiriwi natin. Kita maghimakas na nga. Wala lang tanong isang may papataw. Hay dira, ano? Pang magpahawat, pang hold up na lang. Gamang tananda, no? Pero sa mga nagkakatabo, subong trending, bala online, mga katropa. Hopefully, wala lang sang mga musi na. No, kay ti, kung tikiriwi, tanan man kita, apektado. Kay Ma'am Rona Desabal, good morning man. Kay Sir James Istoshe, mayong aga. Kay Sir Noel Yares, good morning man. Na nagatutok subong sa atong programa diri sa Exciting Pilipinas. Mayong aga gin sa tanan. Sa ilaman ni Ma'am Shirley Arevalo, sa ilan ni Stephen Parklim Ho, good morning. Kag sa tanan-tanan, no, sila ni Sir Arnice Irida, mayong aga man. Sa tanan yung mga nagapamati man sa aton, sila mga tags sa karadyo, no? Nga nagapamati, dira, sa ilan ni Marian Ledesma, dito sa ilan traje, sa ilan ni Nang Daisy, mayong aga sa inyong tanan. And of course, sa tanan yung malambutan sa aton yung radio frequency, sa aton yung signal, no? Dira sa probinsya sa Negros Occidental, o kung sa Bogman, kung bilog man niya Pilipinas, kag sa bilog na kalibutan through our online radio app. Salamat mga katropa, thank you so much good sa mga nagupod sa aton. Madamagid nga, salamat. Dari lang nga sa programa natin nga pambuka kung aga sa liwat sa Exciting Pilipinas. Kag, syempre, alas 5:32 na, himo sa dira, matamat na pamahaw, mga katropa. And kita-kits naman sa Lunes. Kaya tingin mo ko gani, Friday night and the night around charot. Kimi lang. So kita ay kita liwat sa Lunes, ha? Dari lang mga katropa sa Exciting Pilipinas. Kaya hindi nyo naman pagliswap ang inyong mga tags sa radio, kaya magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita kapun si katropang Franz Andro Burgos sa Express Balita. Madam, mga salamat mga katropa. Kag enjoy your weekend. TGIF. Thanks God, it's Friday. Salamat. Happy, happy, happy Friday. And good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 Santo Gold Live Testimony.
2: Ator balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matari sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santo Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Xanthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa akong kutuban ni Lilo.
9: Sa akong

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita at mga sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki naton sa ring mga tag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato sa ring pagpanagad sa pagtalakay sa mga sikreto sa ato sa ring pwede makaon. Ang insakto sa ring edukasyon kag ang pagindukar sa aton kaugalingon kag sa tanan, makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pagisininga pamalatian. Tibalan mo nagid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amo ning gusto nato sa ring maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga to sinay makuha nakapian-pian sa tion nga ang kalanon bala lun sa langit matambok mamantika.
0: The Secrets of Health.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ito sa ringa pagparagad sa gihapon. Pag-aupdan kita sa ito sa ringa certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ringa programa.
3: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ito sa pagpangalagad. Kaupon man sa ito sa mga suki nga mga tagpalamati. Yari naman kami nagabanumbalik sa isa ng mga edisyon sa ito sa pagpangalagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag detalye, pagpakilala, kagpagtukib sang sikreto sa isa Sir Josel ka kumun nga tanom. Kagkabalo ko sa mga Ilonggo, mga Hiligay nun, kadamo gida ang makauyon si Sir Josel. In fact, sa una madumduman ko, isa ini sang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday, o kung may mga sinalo-salo, ari gid ini. Pero ayhan, pila lang sa aton ay nakadiskubre, magluwas sa isa nagatuon sa phytomedicine, nga may mga binipisyo gali ini sa aton lawas, labaw pa sa aton sinalo. Sinigin na ekspektar nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mauta naton.
1: Actually, manamit ini upod ni mo sa munggo. Pagkatapos, butangan mo lang kung ano dang imo ilingo or isubaka, Dok Leo.
3: Iban sa Sir Josel, munggo. Pagkatapos, may bisaya nga manok.
1: Abaho,
3: kampiyon.
1: May kadyos.
3: Kanamiton. Muna kung sa umaka mo, kung sa mga binukid yung parte, ang lugar ni mo, kung pigado gid ang panudan, mantindan na sila manok.
0: The Secret of Health.
1: We're talking about sa banana stem o kung ang puno sang ubad.
3: Banana stem, tapos kung imo na siyang upakan, bukoon ni mo, dira mo makita niya sa nga core, nga mo nablangi na siling sa iban, Sir Josel nga, ba parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?
1: So ang ubad niya, nga ubad lang ang pwede naton sini makonsumo or makaon niya actually ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo. It's because nga mahumok ina eh. So amo nang ginakihad naton it manipis, ginakumos, kuhaon ng duga, pagkatapos lugayon sang arasalan para makuha ang iya sininga daw lawas ang damang, ang iya nga tagok, and then amo nang ginaluto naton. Pero this time, istoryahan ta, including ang preparation, kagkon ano mga binipisyo nga makuha naton sa ubad, Dok Leo.
3: Tuntukibo nang yasa ninyo mga bioactive positive compounds kag mga specific health benefit sa nisaton.
0: The secrets of health.
1: Kun maghambal kita nga uba, Dok Leo. Ang puno sang saging ni actually. Talagsas malakas sa una galakot ka ubad sa manok mo kun sa uma. Kalabanan sini ano idahon sa katumbal pagkatapos kapayas. Kay kun maghambal ikaw ubad nga naano man ang ubad sila ngayon. Nagdamog lang na yes, baboy.
3: Tama.
1: Ubad, lutuon ni mo pagkatapos butangan sang upa.
3: Mm-hmm.
1: Bubod na sa baboy.
3: Mm-hmm. Tama.
1: Pagkaon na sa baboy, pero subong, ay sus, kamahal gali sang ubad kun magbakal ka na sa tsyenda, Dok Leo.
3: Kaya kung di ka man ka balo magpili sa Radyo Cell, bakal ka sa merkado, fibros ang makuha mo, di blang may mga uganot na bla.
1: Oo.
3: Hindi o man halos na puslan gani.
1: Kay, ang manami actually nga ubad dun, amo ini ang puno sa sabah. Kay nami na yan, hindi mapait.
3: Actually, we're referring sa sabah, Sir Josila.
1: Sabah.
3: Saging.
1: Kay ti kon tagaan kada karon baligyan kada sang tawag nila, Manilan-un balang breed sa saging. Ang ubad dyan sina, Dok Leo, is ano eh, tawag natin makadhat. Amo man ang lanot. Ang lanot, amo nang inihimo natin balang lubid, nga ginabaligya abaka. So, damo ni isang variety. Amo man ang tawag natin niya tundal. So, matawag nila berial, pagkakadhat. Sina. Amo na tingala ka nga, bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat, ang ginabaklan mo, kilala mo para nga mapamangkot mo, iya kasaba ini.
0: The secrets of hell.
1: So we are referring to ubad sang sabaa, Dok Leo, ang saging. Abi natin kung tubig lang makuha natin daray. Kay very, very, ano inay, rich bala sa content ng tubig or liquid.
3: Sa lima tubig, man gan Sir Jose lang ubad.
1: Ano ang mga pwede natin sinimakuha nga benepisyo sa ubad sang sabaa, Dok Leo?
3: Ang dietary fiber, insoluble fiber ang ginamin na tundri. Though may ara masasurjosil sa soluble fiber. Ang yas ni nga cellulose kag hemicellulose ni nga content, nagabulig siya para nga magbakod surjosil ang puno sang saging. Hindi siya madigest kung aton siya kaunon, pero very active sa aton sa nga tiyan. O kung may beneficio gid siya sa aton sa nga tiyan.
1: Pero ini nyo pag usapon kag tunlon lang ah, laba.
3: Basi mo lakro may mga madasong upis ang saging. Hindi mo nang naminta kung nang halin sa ubad, Sir Joseph.
1: Oo, kay basi mo lakon maghulom sila sa abaka kung maghambal ito namin.
0: The secrets of health.
1: Dietary fiber, no? Makabulig ini. Kay, ang fibrous gali, ukon ining may mga dobulbulbulbul nga pagkaon nga nita matunaw. Could help gali sa ato sa nga susulod sa lawas na Dok Leo sa digestive system ta, no?
3: Yes, Sir Joseph, naghahatag gina sang bulk dira sa aton sa nga higko para hindi sa mag tiga kag mahapos siya nga mapagwa kung magpamuhin na kita.
0: Plus Gold.
3: Ang iya sa nga high fiber content nag-support sa aton sa nga digestive health, nag-improve sa aton sa nga bowel movement regularity as much as possible kada adlaw makapupo kita, nagabulig reduce sa nga constipation na muning problema kay sa Sir Josil ang ibang tag isa kasimana antes sa nga makapupo, nagadako ang problema na aton susulod sa lawas sa nga nagabulig support sa nga health gut bacteria. Kung healthy gali Sir Josiel ang aton sin nga gut bacteria o kung ang aton sin nga gut microbiome ang balanse bala sang mga harmful and mga beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sin nga tinae, even gali sini ang aton sin nga insulin sensitivity mintinado. Hindi kita basta-basta sini magtaas ang aton nga blood sugar. Kaya may labot ini mo sa ginatawag pagpanami sa aton sin nga insulin sensitivity. Nagabulig man ini para ma-reduce ang stress, anxiety, depression, kung balanse nga ton sa nga gut microbiome nga makuha na ton na ni Sir Josil kung may nagkaigyo kita nga fiber, specifically kung talin sa nisa ubad sa saging.
0: The secrets of health.
1: Now, heart health, Dok Leo, anong mabulig niya sa ato sa nga kurason, Dok Leo?
3: Ang isa, Sir Josil, no, nga nagpamagaan sa trabaho sa ton sa nga heart kung hindi mataas nga ton sa nga blood pressure. Kaya kung hypertensive kita, posible Sir Josil mag-enlarge mo nga ton sa nga heart. Potassium, may dako sinidari nga papel para ma-maintain nga ton sa nga health blood pressure. Ang phytosterols sini makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidants ni Sir Josil makabulig reduce ang oxidative stress linked to heart disease.
0: The secrets of health.
3: Kung may kidney stone ni Sir Josil, Cecil, doon ka mapahamtang. Mapungko ka, hindi ka komportable. Matindog ka, hindi ka komportable. Doon may something ga alay sa imo sining kilid, sa imo sining balikawang, which is makabulig. Ang ubad asang saging para sa aton sining urinary health. Kaya nga man, kung may kidney stone, Sir Josil, ang posibilidad sini, bisan pag-ihi mo, either maninit, dugay-dugay ka nag-ihi, o kung masakit ang imo sining pag-ihi, nga nagadugang pagid sa pagdisturbo, kag hindi ni mo mapahamtang nga pamatyagan. Isa ni siya sa mabulig sa ginatawag ubad asang saging. Kag nagabulig mo si Sir Josil, no, reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josil para ang mga lagdo-lagdo bala dito, maevitar o kung malikawan nga mag-clamp sila, mag-telepon-tipon naman, liwat, asugod naman purmasang bag-o nga bato. Kung may bato ka na nga daan.
0: The secret of health.
1: Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
3: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton sa ni Sir Josil. Bangod siya sa polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig man para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amo ni Sir Josil ang halalungan. Low-grade inflammation, or shall we say chronic low grade inflammation. Diri sini bala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, so kon hardening of the arteries, diri sini heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo Sir Josil nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kon may angot kag maangot sa low grade o kon chronic low-grade inflammation nga may binipisyo gali Sir Josil ang ubad asang saging nga kon masulbar na ton Sir Josil, no, ining low-grade inflammation ang nasambit na ton sa ningang makondisyon may mo man na ton malikawan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
1: Sa ato naman sininga fluid retention. Makabulig dari ang pagkaon sa ubad?
3: Makabulig siya sa retention sa fluid at the same time, makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sininga fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
0: The Secrets of Health.
3: Maghambal black ito Sir Josil sininga retention nga hindi maayo kung may mga sinyales kita o kung mabatsagan kita sa aton sining lawas. Ang isa sini sa mabatsagan nga makitaan gid naton sa isa ka tawo kung may fluid retention, nagapanghubaw-hubaw, nagapalamanog, nagapanghabok iya sining guya, gahabok idalom siya sining mata, ang iya sining singsing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon bayo nagagutok. Say na Sir Josil sang fluid retention hindi maayo. So amo nang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungod nagapanami siya sa pagpagwa sinisang ihi, makabulig sa panami sa pagfunction sa aton sa kidneys.
0: The Secrets of Health.
1: So paano ang pag-prepare sini Doc Leo? Agod to nga makuha na to nini mga ginamuno na to sini nga mga binipisyo, Doc Leo.
3: Ang himo na to, kuha kita sinisang ubad and then aton siya nga tuktukon Sir Josil. Sukob kita tunga sa tasa. Nga tinuktok o kung napino nga tinuktok sini nga ubad and then ang tunga sa tasa ngay na pwede na to Sir Josil butang sa aton sini nga container and then butangan naton sang isa kagtunga sa tasa sini nga tubi. Pabayaan lang naton 8 tub-tub 12 oras.
1: Bali huluman.
3: Huluman siya at room temperature. Hindi naton pagsulod sa ref ha. Portakpan naton para hindi man masudlan sa mga sapat-sapat, di masikan sa higo. Liba, ginhimo naton ina sa gabi pagkaaga naton sa Sir Josil gamiton overnight ang aton sini nga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josil sa sulod sang tatlo, tubdo, apat lang kabeses sa isa kasimana, hindi adlaw-adlaw.
1: Every other day.
3: Yes.
1: Ang inyo sining pag-take.
0: The Secrets of Health.
3: Hindi ang pagpugaan. Kay ang ginalagas na ton si Sir Josil, iya sining duga. So, ibutang lang na ton to siya sa aton hululuman. Overnight, pagkaaga, pwede na ton sa laon, Sir Josil. And then, imnon na ton ang iya sininga sabaw. Pwede na sa Sir Josil ma-inom before meal.
1: Okay.
3: Pwede sa may-inom between meal. Kag ginarecommend Sir Josil, nyo sila ang pag-inom sini hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sining rekomendasyon dere, mga napulo kakutsara lang Sir Josiel nga liquid niya.
1: Ah, hindi. Gali nga ubuson mang 1.5 cup. Oh,
3: hindi mo to pag-ubuson. Ang mabilin sad to sa napulo kakutsara, ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers ni Sir Josiel, kati ginhulom lang na tonto mo. Ang fiber nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber dito pa ya sa ubad mo. So, ngayon mo na ton sad to sa ginhuluman na tong ubad, pwede nga gisagisahon na ton kadali. Pagkatapos i-steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon.
1: Mm.
3: Or pwede man nga diritsuhon mo na steam nga hindi mo na paggisagisahon. Pero kung butang ta maggisagisa sila Sir Josiel, manami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ilasin nga gamiton.
0: The secret of health.
1: Pwede ayhan ini nga ma-defy sa pagsakot abisang iban nga pwede na ton minom. For example, ang makabulig diri lemon o konsuwa, Dok Leo.
3: Pwede good Sir Josiel. Parang maiba ang iyasin nga sabor. Medyo ma-neutralize ang iyasin nga pagkasaging. Gat mismo kung pagkauba, Sir Josiel eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa.
0: The secret of health.
1: Now, anong pwede na ito sini ma-substitute? Abi, kag pwede na ito sini in the absence of ubad, can we take premium liters of gel capsule? Santon na plus gold capsule, Dok Leo?
3: Pag abot Sir Josiel sini sa mga gidatawag specific nga health benefits ni isang ubad parte sa aton sining digestive health, para sa aton sining regulation sang blood sugar, para sa aton sining heart health support, anti-inflammatory and antioxidant benefit na ton, even weight management support, makabulig Sir Josiel ang paggamit kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Mm.
3: Tungod nga may mga utanon sa Sir Josiel
1: no.
3: Nga upod may ara sa sang moringa, may ara sa sang bitter melon, may ara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sininga garlic nga may mga benepiso Sir Josiel para sa aton sininga tiyan, pagpanami sa aton sininga pagpupo, kondisyon sa aton tinai tungod may mga dietary fiber sila, makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sininga pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sininga blood pressure, blood circulation and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pag-abot Sir Josiel ano, sa pag-manage sang aton sininga weight.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama

Pwede kita adlaw-adlaw kay inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C. And din mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na ito dari Doc Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglanon naton nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa aton sang damo nga vitamins and minerals, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C. Gusto mo ba?

0: Secrets of Health.
1: Ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka makabakal sa Yes to Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo dakabakal sa Yes to Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kondira kamo sa mga Kapis, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisining mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, pwede kamo kabakal sa suki ninyo mabutika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Amo ni Sir Josel, yung kape nga klase-klase, kag may choices, o kung may option ka. Halimbawa, kung gusto mo yung kape nga wise in caffeine, pero puno man siyang binipiso, makabulig pag naipalikaw sa nisa kalain-lain na cancer, sa kababainahan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kung dati,

0: now available in your nearest drive stores.
1: Pero kung gusto kayo Sir Josil, ano, especially sa datos, bla Sir Josil nga ang maasab gibala pa imnon sang kafe ni mga pamatanon bla para ma-maintain ang inyo sining skin health kag ang inyo sining overall beauty diri na kamo sa Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santhon Gold Coffee

0: samtang ka kape kita Sir Josel nagabulig pa kita dugang sang glutathione ti collagen sa aton sa ringalawas nga nagabulig maintainado kung pa maintain sa aton sa ni Huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto ka mo sa ni especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josel sang type 2 diabetes kalabanan sini nga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josel indi nagin man lang malikawan ang coffee diri na lang kita sa coffee nga may health benefit tagini makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Sunthone ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Sunthone and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa tonsil nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance si mo sining nga blood glucose.
2: The Secrets of Health.
3: Sa ato naman sining nga mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas na ba'y glutathion kag collagen ng Sunthone Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit natin sang habon kay ang sobra kon kaisa ka isog nga scent sang habon hindi manami ang iya epekto sa aton sining nga skin sa aton sining nga panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa aton sining nga panit. Labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang aton sining nga habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Sunthone Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nga chemicalized ang aton sini magina apply sa aton sini nga panit, the more nga nagahina ang aton sini nga defensa, the more nga nagahalit sa aton sini nga panit. Pero the more nga nagabalik kita Sir Josel sa natural, makita man ato ng natural glow. Hindi pala Sir Josel nga nagaglow kalang tungod sa tapal,
3: oo,
1: hindi nga nagaglow kalang o kon rosy cheeks kalang tungod sa makeup, kundi natural glow.
2: The Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga Clear Skin Beauty, so makabulig sa para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, may arasa sa ginatawag kojic acid and glutathione plus VCO. Nalagabuli kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga di man makapayo sa aton sininga panit.
2: The Secrets of Health.
3: So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Sunthone Plus Herbal Soap kinanglano naton ina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
5: Sunthone Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
2: The Secrets of Health.
3: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagidok layo sa lawas ta. Especialmente kung tapos na kita bala trabaho, nagapalamao lato sa pamatsyagan, dahil natin kuha sa mga balanyos sa labilog tang lawas ginabanyusan, kinagapalamao, labi na gid kung makatapak ikaw 40 and up. Kinanglam mo mag-apply sa imo sining skin, kaya nga, adlok ako tutun sa lamo, bangod sang threat sang dengue. So kinanglan natin, magpangita naman sang mosquito repellent.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ang Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan Sunthone Plus Herbal Oil.
3: Number one, magkaparelax sa ato sininga mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot. Daytime man or nighttime, gamit ka mo sang Sunthone Plus Herbal Oil.
1: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sininga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sininga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Sunthone Plus Herbal Oil.
2: The Secrets of Health.
3: So, aling pala nagsalawas. That's what we call sometimes as inflammation ng inabatsyag sa lawas ta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sining lawas, pero dapat magbalon kita dara kag magstack sang cease the pain o sa pain reliever kay basi kun maglinger maglugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas ta mandok.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment. Kinanglan tada ang Vision X Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pabalakon pala pulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa nisa screen.
1: Pala scatter.
4: Mayroon lang kisa Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bla. Kanaga star-star mo sa nga mata mo.
1: Oo, kita mo dahil ka pila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh.
5: The Secret of
4: Health. Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung naprotektahan ng aton sa nga mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, Vision X Plus of Gel Capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
5: The Secret of Health.
1: Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na ka mo libido, gana, labi na gin sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering ka mo sininga mga medical conditions, just like the sang diabetes, nga dapat i-treat anang inyo sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang ka mo gana, nagakadulaan lang ka mo persa, pwede gidya ka mo mabuligan sang turbo dietary supplement for men.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May ara man niya nga pagluya sang lawas, paghina sang performance tungod sa stress lang, sobrang kakapoy, naglumbo ng libido, kulang sa pwersa, mahimo gid na Sir Josel nga mabuligan kung magtumar sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Kapin pa ko na libo bla Sir Josel, healthy lifestyle sila bala. More sila sa fruits and vegetables, tapos tumar sila 30 minutes before loving kay Mrs. Mabuligan gid sila sa ring sexual performance.
2: Kaga aside from that, nagabulig ini para sa pagpanami man sa ato sining blood circulation. Actually, it's a test sa ato sining nga. Daw ano ka namin ato sining blood circulation? Kaya after all, what we call as erection is a result sang nagtipon nga porsa sang dugo sa ato sining nga organ.
3: The secrets of health.
2: Ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo sa suki nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar.
4: Yes to Health.
1: Subaybayan ang masunod nga edisyon sa aton saring at talakayan para sa dugang pagid nga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man manginuli ang tanan kaysa no pa sa gariseling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ako naman, Josel Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secret of Health.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Lin anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sistapain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sistapain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sistapain.
0: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Redder. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: This is D-Rose. Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: sibuyas, ipagluluto ko lang ang ulam ng kumparing mo. Saan ba napunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya parang-parong sa ilalim ng turi. Ano? Mare, mapangangit sa turi.
1: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay. At purwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng turi o linya ng kuryente.
0: Lakot! Pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalak. Diri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:18 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sa ringkaman sa bungabahing sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa mga katropa sang Biyernes. Thanks God, it's Friday. Hulyo 17, tuwing 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ay, gitulong naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton, pagi sa ilang nga mga radyo, mga katropa ang XFM Bacolod. Babatian ninyo kami sa FM band kag sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Mga katropa, mabatian nyo man kami sa norte nga bayan sang probinsya sa XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5 kag sa sur nga bayan sang probinsya XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa, sa norte o kon sa Negros Oriental, mabatian ninyo kami dira sa XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man malantaw sa aton yung official Facebook page sa Facebook sa aton yung mga katropa nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Samtang mayara mo kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Mga katropa, mahimo na ninyo ma-access ang tanan nga istasyon sa XFM Philippines. Bangod ma-download na ninyo nga libre nga itong official streaming app. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app. Please download ang XFM Radio Network. Ma-access ninyo mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara man kita sa aton yang text line. Dari sa aton istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, biyente na. Kag mga katropa, padulungan naton ang mga pangulong dinalain sa lokal, national, international, kagiben pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal,
0: Express Balita Local News.
1: Tatlo ka mga nadakpan nga suspek sa pagpatay sa American National nga marine biologist ang nag-ako sang krimen.
2: Samtang mga estudyante sang isa ka universidad sa Bacolod ginpapauli kahapon sang aga bangod sa nakitaan nga bala sang armas nga may sulat tuhoy sa pagpangbully.
1: 38 ka mga bars, clubs kag business establishments ginpailalam sa inspeksyon sa Bacolod Bureau of Fire Protection. Sa ito naman nga mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, National News.
1: Senator Judge Alan Peter Cayetano may salabton sa investigasyon sa NBI angot sa gasto sa 2019 SEA Games.
2: 8 billion ka pesos nga ginahinyo sang DepEd sa pag-hire sa karon sang guard sa mga bulotkuan.
1: Kag para sa tod nga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita International News.
1: Yara na sa masabra 4,700 ang kadamon sang nagkalamatay sa twin quake sa Venezuela.
2: Iran nagpamahog na pabaskugon ang pagbalawag sa mga sports o kung sports ang enerhiya sa Middle East.
1: Kag para sa aton karong balita sa sports, Jalen Brunson gintagaan sang pagkilala bilang nakakuha sang best championship performance sa 2026 sa ESPY Awards.
2: Sa ito naman, yung showbiz news mga katropa, si Kim Molina, ginahatagan sa karon sang title nga Dramedy Queen.
1: Sa itong balita espesyal, kaupon si katropang James King mga katropa. Ano ka bala kaswerte? Kay may isa ka babayi nga may ginabatsyag nga insomnia. Oh, nanginswerte. Ako na sa karong kilalahon. Alas 6:23 na mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalaan sa Express Bandita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Ato na padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Bandita, local news.
1: Natigay.

0: Sa tanging kumpirmar sa city director sa Bacolod City Police Office o kung BCPO nga hindi bomb threat ang natabo sa isang universidad sa siyudad sa Bacolod agas ang Hulyo 16. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Badumia, ang city director sa BCPO, alas 10 ang aga may nakuha ang mga estudyante sa duwa nga duwa kabala kay meras ang papel nga nakuha nga may sulat angod sa pagbalos batok sa mga bullies. Duga pa rin ni Badumia, gilay nining naging palabot sa chief security sa Bulutuan kag natigayo man nining nga ma-report sa kapulisan kag gininvestigaran. Sa karon suspendido na ang klase kahapon sa nasambit nga Bulutuan kag ginahibalo pa kung sino nga ra sa likod sa nasambit nga pagpamahog.
1: Ginako sa mga suspek nga sila ang ara sa likod sa pagtiro patay sa isa ka American National nga marine biologist sa Banwasang Sibulan probinsya sa Negros Oriental sa nalikdan nga Hulyo 12. Sunod sa kay Police Colonel Timar Alam, ang provincial director sa Norpo, natigayon nga madakpan ang duha ka mga suspek nga ginkilala kanday alias MO kag JF sa barangay Adjong sa nasambit nga Banwa, apang si alias CD ang voluntaryo naman nga nagsungka. Dugang pa ni Alam, mayara sang kasong theft kanday alias MO kag JV o kon JF kag mayara naman sang initial nga pag-ako gikan sa mga suspeka nga sila ang sa likod sang krimen kag nagapadayon sa karon ang pagpangita sa nabilin nga duha pa. Ginpahayag naman sa provincial director nga makabig bilang witness kag complainant ang 34 anyos nga live-in partner sang biktima samtang mga suspek nakahunong na sa karon sa kustorya sang kapulisan. Kung madumduman na gintiro patay ni alias MO ang biktima sa salud sang iyang abalay gamit ang caliber 45 samtang ang duha ka mga suspek nga sanday alias JF kag CD naman ang araman sa salud sang balay kag nakuha ang 75,000 pesos isa ka laptop kag binocular.
0: Trentayotso ka mga clubs, bars kag entertainment business sa Bacolod ang ginpaidalom sa inspection sang Bureau of Fire Protection sa tinalikdan nga Hulyo 14 sang gabi. Ang tikang isa ka pamagi para sa compliance sang fire code and safety sa mga business establishments, ilabi na nga sila nag-operate lang sa gabi. Gilantaw sang team kon bala may nagakaigo nga mga fire exits ang tagsa ka establishments. Kon bala may mga emergency lighting sa alarm system kag occupancy permits. Ini isa man sa kapamaagi kung bala ginasunod ang safety standards kag nagahimo sa negosyo nga may pagsunod sa kasuguan. May mga establishmento nga kulang pa sa pila ka mga gina-require nga equipments kag sila ang ginahatagan sang plaso nga mag-comply sa petsang ilagin promisa.
1: Magtanyag ang Sugar Regulatory Administration sa ilang serbisyo sa plano sa probinsya nga biological approach sa pagtapna sa pagpalaptas ng Red Soft Scale Insect kon RSSI sa tubo. Ginabi-abi sang SRA ang pahayag ni Governor Bong Lacson nga ila ginapasulabi ang pag-abuno sa baylo sang aerial spray gamit ang eroplano. Apang pahayag naman sang SRA sa ilang statement kamadugay na gid sila naghimo sang pagtuon na paagi sa

0: Biological approach. Ang La Granja facility sa SRA ang may madamo ng biocontrol material nga nahimo pang kutob lamang sa taga 4 hektarya ang maproduce. Dugang pa nga mas mahal ang gastuhon sa biological solution. Nagaupod naman ang SRA sa panawagan sa pila ka mga planters group nga agud masalbar ang standing crops kag indi mahalitan ang nagakadapat madasig ang aksyon. Gani ang spraying gamit ang drone ang pinaka-epektibo nga pamaagi. 3 na lang kabulan ang nabilin kag magasugod naman ang milling season. Gani dapat masalbar ang pananom kag magahatag pagpasang maayo nga purisa sang kalamay sang tubo sa ini nga tiempo na sang tapas.
1: Gintagaan sa Bacolod City sang 5 ka adlaw agud magsawat ang isa ka empleyado sa City Legal Office nga ginreklamo matapos ginaligar nga wala nagbayad sang iyang nga bill sa isa ka ilimnan. Suno sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu na ginatagan sang kaygayunan ang nasambing empleyado nga mag-submit sang iyang sabat sa sulod sang 5 ka adlaw. Matapos makabaton sang sabat ukon matapos ang ginatag nga plaso, si Mayor Greg Gasataya ang magadesider kon ano ang nagakaigo nga tikanga ukon disiplina nga ipatuman batok simbolbado nga empleyado. Naibaluan sa ding sa affidavit o affidavit sang tagreklamo sa tong Hunyo 27 sang ang nasabit ng empleyado ang malakat na taning nga wala makabayad. Ginkomprontar ini sang empleyado sang bar kag diri ginaligar, ginlalas ang bar employee pagkadto sa entrance kag nagpakilala nga konektado ini sa City Legal Office. Kag nagpamahog nga ipasara pa ang baligyaan sa pagabot sa tagiya sang bar ginaligar nga ginsinggitan man ini sang akusado kag nagpayag pa nga dapat libre ang mga ilimnon bangod sang iya koneksyon sa syudad. Padayo naman nga ginahulat sang syudad ang resulta sa administratibo nga proseso at is magpatuman sa anuman nga desisyon sa nasambit nga kaso.
0: Nagaparking ang mga dump truck sa dalan, isa ka ginatanaw nga rason sa mabaho halin sa basura sa bahin sa barangay Filisa. Ginpahayag ni Councilor Homer Baez ang chairman sa Committee on Environment nga isa sa ginatanaw nga rason sa mga residente kag sa barangay sa Filisa ang mabaho nga basura sa barangay Filisa ang mga dump truck nga nagaparking sa kilid sang dalan. Suno kay Baez, may mga dump truck nga nagatiner sa lugar malapit sa eskwelahan kag sa barangay hall bangod ang nagakaon ng ilang mga driver kag bangod sini nagakarga sang nasambit nga mga truck sang basura ang nagaparking sa dalanon. Nagapadayo naman ang komite sa paglantaw sang posible nga tikang agud masulbar ang reklamo sang komunidad may kaantanan sa baho nga nagahalin sa dump truck nga may karga nga mga basura. Kang ipalambot naman sa iSWIM ang nasambit nga reklamo agud hindi na maliwat kag mahatagan sang solusyon para sa mga residente.
1: Nakabaton sa madamo ang reklamong Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon ng BTTMD. Angon sa mabugan kay trapiko nga ginatugas ang nagapaday nga mga proyekto sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH sa Burgos Extension. Suno kay Secretary to the Mayor Attorney Martigo, wala mabisuan ng Bacolod City Government sa petsa sa pagsugod sa proyekto. Suno naman sa BTTMD. Base sa Section 21 sa Local Government Code of 1991 o kung Republic Act Number 7160, kagsang implementing rules siniya, ang temporaryo nga pagsira sang dalan, nagakinanglan sang written authorization halin sa local chief executive, agud ipasira ang dalan. Ang gusto kag deprano nga koordinasyon, nagatag sang igayot sa syudad nga makapagwa sang abiso sa publiko, makapatuman sang traffic management plan, kag makadeploy sang dugang nga traffic enforcers agud mapahaganaga ng trapiko. Bangod sini, nagpagwas ang panumdom ang BTTMD sa tanan ng mga kontraktor sa nasyonal kag lokal ng mga proyekto nga tapuson anay. Ang tanan nga kinanglanon nga koordinasyon sa Bacolod City Government at is magsugod sang bisan anong obra sa mga dalan. Ginapaabot sa syudad sa DPWH ang ekstrikto nga pagsunod. Sini agud masiguro ang kaluwasan kag indi istorbo sa publiko. Alas 6:30 ako na 6:33 na mga katropa. Inyo na batayan ang mga detalye sa balita sa lokal. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdik sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Atong padulungan mga katropa ang balita naman sa National.
3: Express Balita. National News.
1: Pagkatukod sang task force ang National Bureau of Investigation o NBI, agon imbestigaran ang inaligar irregularidad sa bidding kag funding sa mga proyekto nga may kangtanan sa 2019 Southeast Asian Games. Sunod kay Director Melvin Matibag, nakabaton ang NBI sang bag-o nga impormasyon kag dokumento angot sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kon FISGOC o kon FISGOC. Suno sa iya dako ang kantidad nga nadalahig sa kaso. Ginsambit niya nga binilyong kapesos ang nagastos sa SEA Games Sports Complex kag isa ka pribadong kompanya ang ginapahayag na kabaton sa 10 billion pesos pagi sa congressional insertions. Ginabistigaran man ang kontrobersyal nga 50 million pesos sa SEA Games o kon nga SEA Games Cauldron Project. Nag-coordinate ang NBI sa SEC, COA, kagiban pa nga mga ahensya para sa investigasyon. Apisar nga may mga individual nga ginaimbestigaran. Wala pa sa formal nga giningadlan bilang subject sa investigasyon. Ginpanginwala naman ni Matibag nga may politika ang nadalahig sa investigasyon. Gintumod sini ni Senator Alan Peter Cayetano, ang chairperson sa FISGOC, nga posible pamangkoton sa NBI.
0: Magapagwas ang desisyon ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, sa hinyo sang House Prosecution Panel nga ipatawag ang tax bank ug anti-money laundering council record ni Vice President Sara Duterte kag iya bana nga si Attorney Mance Carpio. Sunod sa kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero, nakasugtan sa mga senador nga hatagan sa nagakaigo nga tion ang isa kag isa agud matun-an ang complicated issues may kaantanan sa pag-issue sang subpoena. Samtang ginbawi naman sang House Prosecution Panel ang sumo na sang lima sini nga nabilin nga testigo may kaantanan sa Article 4 sang impeachment complaint nga nagaangot sa ginaligar pamahog ni VP Sara batok sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Diza Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Ginpuli ang kastigo ang suspitsado nga si Arlas Jeffrey 43 anyos nga una na may ginpatay ng isa ka rider matapos nga na corner ini sa mga pubulyo sang nang biktima liwat sa laing nga lugar. Sa report nga nabato ni Northern Police District o kon NPD Director Police Brigadier General Ben Linear Capili, ang unang insidente natabo mga alas 2:55 sang kagahon, Hulyo 14 sa siyudad sang Caloocan, kung sidiin patay ang rider nga ginbunos sa suspect. Gindala sa Caloocan City Medical Center ang biktima nga si Alias Norberto, 41 anyos, apang ginbawian man sa kabuhi makaligad sang pila ka oras bangod sa igo sang pagbuno sa iyang kilid. Ginmaneho sa suspect ang NMAX nga motor padulong sa siyudad sang Malabon kung sirin isa ka Grab driver nga si Alias Jamel 21 anyos ang ginparaan sa suspect kag ginkuha ang cellphone sini. Nakapangayo sa buling ang biktima nga si Alias Jamel, rason nga naabtan ang suspect sa isa ka dead end alley kag ginkastigo sa mga pumuluyo. Narecover sa suspect ang isa ka ice pick kinawat ng motorsiklo kag cellphone kag sa karon magapangatubang sa madamo nga kaso sa paglapas sa New Anti-Car Napping Act of 2016 robbery kag homicide ang suspect.
0: Sunod sa ka-Education Secretary Sonny Angara, kinahanglan pa ang dugang ng mga school guards bangod ginanunsyo sa ni nga dungan nga iwato ng active shooting drill sa nakalailaing nga eskwelahan sa Bugos nga Punsod. Magahinyo ang Department of Education sa Kongreso nga aprobahan ang alokasyon nga 8 billion pesos para punduhan ang pag-hire sa mga security guards sa tunga sang pinakaulihing nga datos ng DepEd nga 2,494 lang ang mga security guards nga nagabantay sa hindi magdubo 48,000 ka mga pampubliko nga bulutuan. Sunod sa kay Angara, nakadepende na sa Kongreso ang pagdesisyon sa proposal nga panubuan sa 12 anyos ang edad sa criminal liability halin sa 15 sa karon. Sunod sa iya, importante gid ang visibility sang kapulisan.
1: Alas 6:38 na, inyo nabati ang mga detalye mga katropa sa mga balita sa National. Kagining na dulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: At na pa, dulungan ng mga detalye naman sa Balita International.
2: Express Balita, International News.
1: Naglapaw na sa 4,700. Ang napatay sa twin quake ang ganagigo sa Venezuela sa tung Hunyo 24. Samtang kapin, 17,000 naman ang napilasan base sa updated data nga ginpaambit ni National Assembly Chief George Rodriguez. So na sa iya, kalabanan sa mga napilasan ang nakagwa na sa ospital. Sa subong, ginabulubanta sa United Nations kamayara pasang 50,000 ka mga missing kasunod sa mabaskog ng linog. Dapat dumdumon ang mabaskog ng mga linog mo ang gintunahan sa pagkarumpag sa madamong mga establishmento kag nag-ipit o kon naglubong sa mga biktima sang mga narumpag.
0: Ang Iran nagpamahog nga palaparo ng iyang pagbalabag sa mga yabing ruta sa pag-export sang enerhiya sa Middle East pagkatapos nga gitpatuman liwat sang Estados Unidos ang pagbalabag sa dagat sa ilang mga pantalan kag naglunsar sang bagong nga serye sa pag-atake malapit sa Strait of Hormuz. Nagpaandam ang Islamic Revolutionary Guard Corps nga siraduhan ini ang iban nga mga ruta nga ginagamit sa pagdala sang langis kag iban nga mga supplies sang enerhiya nga makabenepisyo sa US kag sa mga kaaliyado sini. Samtang ginpayag naman sa militar sang Estados Unidos nga nakahimo sila sang 7 ka oras nga airstrike sa palibot kun sa palibot sang Strait of Hormuz kag sa mga baybayon sang Iran. Ginakusahan man sang Estados Unidos sang Iran nga responsable sa pag-atake sa 7 ka commercial ships sang nagligad nga siwada nga nagresulta sa kamatayon kag pagkasamad sang pila ka mga crew members.
1: Alas 6:40 na inyo nabatihan ng mga detalye sa Balita sa International, mga katropa. Kagining na dulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
1: At ang padulong ng mga detalye naman sa sports.
2: Express Balita. Sports.
1: Nagdaog sang best championship performance si Jalen Bronson sa 2026 sa ESPY Awards. Gipatigay ng awarding ceremony sa David H. Cook Theater sa Lincoln Center sa New York. Sa NBA Finals, ginbuligan ni Bronson ang New York Knicks sa ilang pinakauna nga NBA championship halin sang 1973. Sa acceptance speech, again shout out ni Bronson. Ang iya pamilya at iskipasalamatan ng iya mga coach kag teammates. Samtang nagdawag naman si Alyssa Liu sang best breakthrough athlete kasunod sa iya gold medal win sa figure skating sa Winter Olympics. Gindala naman pa uli ni Golden State Warriors superstar Steph Curry ang Muhammad Ali Sports Humanitarian Award bawang sa iya charity nga Eat, Learn, Play nga nagabulig sa pagpakaon sa mga kabataan kag naghatag sang playground sa Oakland area. Ginkilalaman sa Indiana quarterback Fernando Mendoza kag UCLA basketball player Lauren Betts bilang best college athletes. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulon sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Ato na padulungan na balita naman sa Showbiz.
2: Express Balita, Showbiz.
0: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, sa karon si Kim Molina, mga katropa, no, ang tinagurian ko na ginahatagan siyang title nga Dramedy Queen o kung Drama and Comedy Queen. Mga katropa, hindi matapos sa karon ang pinaka-latest cinema, katropa, stream sa Netflix, mga katropa, nga doka ano man siya, doka series man siya, mga katropa, no, nga hindi ko sure kung series na siya or isagi na siya ka full nga movie, mga katropa. Amo ang Wonderful Nightmare ni nga title, mga katropa, Wonderful Nightmare, kung sa diin nga si Kim dari, mga katropa, ang nagbida nga from lawyer tapos to mother, nga a movie siya isa ka na, mga katropa, tapos ti ambal nila, mga katropa, grabe ang kasagada ni Kim. Hindi lang siya pang comedy, kasi usually, mga katropa, nagsikat gini siya sa comedy bala, mga katropa, nga genre, no, kag ti sa actingan, mga katropa, ti sa ambal nila, grabe kasagad maghambal kay ti lawyer na dire ang unang niyang character, mga katropa. Grabe, articulate ang tingog, mga katropa, wala balaga stutter sa iyang mga script. At the same time, hambal nila, makakadlaw ka sa iya, pero makahibi ka man, mga katropa, no, sa iyang acting. Sa karoon na sikat ini siya, mga katropa, ang nasabit nga movie at the same time si Kim tungod ga trending online. Ang nasabit mga clips bala sa iniyang palagwaon. Kagating, mga katropa, sa karoon, ginatawag na nila si Kim nga dramedy queen o kung drama comedy queen. Mga katropatid, wag ko na tanika batik at idamo isang mga ano no, mga primetime queen, mga action queen, mga muna. Siya yung dramedy queen ang tawag sa iya mga katropa. Pero ti ang sunog gani kay Kim diri mga katropa nga kumapakadlaw niya kung no, mga katropa kas tungod sa iyang acting o kung mapahibi man at the same time ang iyang mga tumalanaw kag mapahappy sila o kung mapafeel sa ilang iyang karakter gid mismo o kung manamian sila sa iyang mga ginaubra mga katropa sa acting niya sa ining movie o kung mga pelikula man o kung sa ano man nga future project pa niya hamal niya mga katropa biggest reward na kuno ina para sa iya. Kati ambal niya ang dramedy queen nga ginatawag sa iya subong. Kati ambal niya such an honor kuno ino kung amugin man ang pananawan sa tao siya. Isa ka honor kaga para sa iya ng the best na nga reward sa iya mga katropa. Kati matawag siya nga amuna. Fati alin sang una man. Kati medyo dugay-dugay naman siya sa showbiz. Kagati mga katropa damo-damo naman sang pelikula nga naubrano. Kati sila ang ara o kung sila ang nagbida mga katropa. So ti karona trending no iniya ang bag-uyan nga movie mga katropa nga ti daw damo na post online nga bal nila gahibi sila kuno nga gakadlaw no sa ining palagwaon. Ang oras natin mga katropa 6:44 na. Kagang ato niyang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa ato mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang ato nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ato nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent kids early signs of skin aging. Makapaputi sa ato nga panit kag mga katropa makapadula sa germs amoy kung baho sa ato niyang galawas. Inaisa ka antibacterial soap nga para gid sa bugos nga pamilya. Ang ato nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa may araman kita sa habon nga para gid sa mga mahilig naman magpaputi o kung mahilig sa glutathione, Kojic, nga ginipunan pa gid sa virgin coconut oil ang ato nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:46 na, duha na ka-movie ang ilar sa top 10 subong sa Philippine, ano wala? Sa Philippines.
0: Duha
1: na sila. Duha ka-movie. An-X yung title. Sila man ni Gerald, atong siling mo itong top 1 to. Top 1 na sa Philippines. Philippine top best amo na do may ano na mo may kategory nga Philippine lantaw mo sa Philippines kung anong top 1 top na bilong sa top 10. Top 1 na sila top 1 so sa atiya ka movie yan ito an XU na do nagligad na nagsunod na mo top 1 top 2 subong do nag top 8 na ang an XU ang ano nang isa
0: ang
1: Nightmare
0: a Beautiful Night
1: oh amo nang top 1 tod no do ginahikayan para sa una oo. Si Kim Molina kag si Gerald Napoles oo. Pero you know what ka tropang Wendell
0: physical but visual
1: oo. Mas dami ako maglantaw sa mga indie movies mga indie bala famous nga mga yes. Artista bala
0: yes
1: oh, mas dami ako maglantaw
0: yan mag-acting kadto mga friends mas tuod gid yung acting
1: kay
0: di ba
1: si Gerald Napoles siya do nakilala na siya sa ano sa do sa stage act
0: oo do theater
1: do sila na bala ni Pepe Herrera bala oh na ang ilan na oh mga stage play na dra ko yan nalingaw si Pepe Herrera na hindi man ginasasikat, di ba? Do mas basta makita ko na gani yung mga movies nila, ya? Especially sa muna binga platform, no? Ginalantaw ko na. Mm-mm. Pero hindi man ko hiligon gid sa mga ano, sa mga Filipino movies, pero basta sila ni gani kato pang Wendell. Sila ni nga mga sila ni Pepe Herrera, si Gerald Napoles, si sila na ni Kim Molina, kag kun sino pagid bilang nga mga hindi balagid bantog bala nga mga artist or mga artista na sila be mas malantaw po ko na mo mas lantaw ko na sila
0: sa God sila yung acting kaya kung makita mo sila yung katarong fans yung ma-film mo yung movie kaya tinukong kung nanay doon nanay yung tsura nila oo
1: natural blang tsura siyempre sa tsura planda nila
0: makarelate lang nalantaw unlike kasi mga gapagwapa gapag pulubi ka pero gapagwapa ka tapos ang imong pangambals lang pati makarelate ba lang ng lantaw
1: nakin ariya kay makita mo blang gina represent bala nilang ano sang Filipino ano ang isa ka Filipino no do sa isa ka role nila sa muna binga movie damo na sila may na-representar Drako gid kisa ma-realize nga oo gali no. Dumas amuni nga dapat yang mga artist or mga ano bala katropang Wendell nga mga aktor, actress hang hatagan dapat ya sang attention na ton.
0: Project.
1: Nagaan sila project, no?
0: Hey, mga talent kaya ba lang, hindi lang bala visual. Iba niya katropang France, visual, parang agwapo. Gina-training lang,
1: sa acting.
0: Oo, ginaano lang sila, ginapa-train lang,
1: may mga
0: workshop lang para makabalo mag-acting.
1: Correct.
0: Pero makabalo mag-acting.
1: Mga naobserbahan ko, mga nami magdala sa pelikula ang halin mismo sa stage play.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Diba?
0: Tilikas na yung kabalo na sila yung emotion.
1: Stage play, mas kung may mga stage play kita diri ka tropang Wendell, mas lang tawon ko pa na mo. No? Kaya ito siyempre, raw nga, ano bla, raw nga conversation, and then the emotion nila, first hand mo yablang makita, kita ay huwag mo ni gali, no? Ilagi niya balang regalo, kaya bala sila gift, kaya bala sila, amun as lagali magdala, mag-acting. Ano bala ng daily basis bala ng mga conversation sa atong pangadlaw ng mga discussion. Dira mo yung makita kung ano sila magdala, di ba? Ang ordinaryo tayong istoryana ay sa ilaya, may grabing emotion, di ba? No, makita mo, no? Tingnan mo lang isa mga, oh, gali, no? Actually, bago lang ko nakabukas man sang sinanga platform, gali. May bagus la gali. Kami kisa sa balay, malantaw kami na. Malantaw na kisa. No? Kaya ito, may humor, may sense. Oo. May sense pala ang tawon, di ba?
0: Story. May story, good siya yan.
1: Oo, sino pa gani? Ang mga, doon mga ending, ang mga actor, man. Sila na bala ni, ano? Delipato
0: na. Paris na bala ni, ano bala? Ni Bella Padilla na bala nga lalaki, nan. Amo man, hindi mo na siya sikat, good. Pero, ano man siya, si JC, oo, si JC.
1: Oo, nan. Chakto na, siya na. Siya na. Si ano pa gid?
0: Si ni Malaya na siya halin.
1: Ang basta makita mo ni sila do namin sa lantaw. Pero pag ginakalantaw kasang ano ni ano bala ni ang aga ano ang ginobrana di ba moving kung bursa.
0: Latest
1: kung bursa si Padre Burgos da bla.
0: Oo.
1: Si Padre Burgos bla.
0: Tara. Di churay lang kilala ko, di ko kilala
1: niya. Oh, nalipat sa pangalan niya. Guwapo na sa. Pero ara
0: hindi ba sikat pero
1: hindi ba sikat sa mga muna mga movie, mga hindi movies man. Para na sa may role sa kanila last time do nag-agi. Ay doon to kay do agiin man siya. Pero bakit ari siya galing. Pero dumayo mga ano nila, mga story ha. Total weekend. Mga katropa, kumayara ka mo sa munang platform. Di malang tawagin na sila.
0: Trending sa
1: kung karoon ko, hindi ko yung pagtuyo. Ang karoon sa oras sa kagabi yun, di malang ka makalantaw ko.
0: Trending sa Facebook. Kung dumalantaw ko, manipis ka no. Ay, kuni app nga muna.
1: Pero may ibang ka ng may ibang ka ng site nga makalantaw ka ng libre. Alas 6:52 na. Yung oras na doon kolabos katropang Wendell. Sige ba, matamata. Tapos labi, sa isa na sila.
0: Dumayo to, damo.
1: Good morning na.
0: Good morning sa ilan ni Mama Rizel Largo. No, ang balinya, ginatambiyaman niya sang good morning sa Marina Destro, President sang Class Kunalom Chapter. Good morning. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning man. Sa ilan ni Ma'am Maria Fe Burgos Agail.
1: Yes.
0: Ng aga. Kay Ma'am
1: Maris. Magaluna na sila.
0: Good morning na sa inyo. Sa ilaya ni Ma'am Maricel Largo, mayong aga.
1: Mayong aga.
0: Oo, kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Sir RV Chris Casiris, good morning.
1: Yes, mayong aga.
0: Ari si Ma'am Reina Destro, ginapatamyaw niya ang mga miyembro sang XFM Campus, tawag nila Katropang France, no? Kay Sir Jill Wynn, kay Ma'am Lynn Antonio Talde, kay Jessica Gonzalez, kay Robilin Calyao, kay Jenny Lee Lanario Gazon, kay Miss Pa Marino Montaño Villanueva. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay Maricel Largo Galeo Pod Manila. Galing ka monitor sa lakon ng subong sa ato. Good morning.
1: Salamat.
0: Yes. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning. Yaw man din. Kominto man subong. Kay Sir Jill Wynn. Good morning man ko no. Katapos sa kuno share. Kag happy birthday ko no sa tanan. Papuli na ko no siya halin sa eskulahan. Nagdulong. Sa kay Sir Lloyd Navales. Good morning man. Mayong aga. Kaga sa tanan man nga mga katropa naton ari gapatamyaw man gali si katropang Bonbon Acostao sang happy birthday kuno happy 7th birthday sa kay Shikina Victoria mayong
3: happy birthday to you.
0: Ina ginatamiyaw ko man galing, no? Ginagreet ko man sa happy birthday si Tita Marilo Maranan. Dara, happy 50th birthday.
1: Oh, happy birthday!
0: Ano na yung tigan niya? Katarapang Franz Elverna?
1: Oh, bala mo. Daw mo na.
3: Uy, happy birthday!
1: Happy birthday to you! Sanday na katarapang Winden?
0: Si Tita Marilo Maranan. Dara, siya subong sa Laguna. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday! Sa mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday
3: to you!
1: Oh, enjoy your day, mga moms and sirs, sa nga nag-celebrate sa ilang birthday subong. Alas 6:54 na makatropa, standby lang kay magabulos ng bulso ay kaga mga produkto sa Yes to Health. Pabakal ninyo tanang makatropa ha, sa Yes to Health Wellness Center sa Dalan Lizares, Barangay 39, siya sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide. Sambay kami kabulos ng bulsa. Ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinaria.
1: Kasi si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawgyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: XFM 103.9.
6: The Secrets of Health.
7: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
8: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siringa kolon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
9: Plus gold.
7: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
8: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
7: Amo na kalaba ha.
8: Ambot lang kung paano nila takso na.
9: Sunthon Plus Gold.
8: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
9: The Secrets of Health.
7: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
8: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
7: Oo.
8: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
9: The Secrets of Health.
10: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
8: bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko.
9: The Secrets of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga-lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen na kong epekto yung sinin to maintain na sang manami firm na ito sinin skin. At the same time, nagapanami sa ato sa mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa inyong brain.
9: The Secret of
3: Santhon Gold Live Testimony.
11: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Santhon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Pupili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sang kape, na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, call the doctor.
6: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Pipili sa mga butika. XFM 103.9.
10: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, may harap ko yung mga balita. Blab, sun, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanya.
0: Wala isang konkretong asa. Kag wala isang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
1: may how, kita, pa.
0: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: XFM 103.9
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, X

0: ng sibuyas, ipagluluto ko lang ng ulam ang kumparing mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya parang-parong sa ilalim ng turi.
1: Ano? Maaaring mapanganib sa turi?
2: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay. At purwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng turi o linya ng kuryente.
0: Pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
2: Kapag nakapita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan.
5: This country before the president and ensure a piece of paper and you ask me to do it.
4: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
6: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic. It's not
4: Bullseye!
7: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
4: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
8: Nilagyan ko ng bata, tapos may balay ng ipapit mga sa ako, pero wala man nila kinatapos.
4: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Pero ka mga marita, mga katropa, tutukan din ka ron. Ang nagpatay ito bala sa isa ka foreign national. Dito sa Sibulan, mga katropa, tatlo sa apat ka mga suspetsado na dapan. Samtang mga katropa, ang ato naman nga sa Korea Palusod, magapatigayon sa nga hearing para sa problema sa mga taga Barangay Felisa, angot sa inibaho nga nga nagagwa dira sa atong landfill, kag nagaumit sang ako nagalik ang ining mga likido halin mismo sa basurahan mga katropa. May sabat na ang aton committee in environment, tutukan na tantaon na karon kung anong posibleng mga update sa ila, anong pwede mo on kag anong findings sabi sa committee on environment mga katropa dito sa landfill. So amo na karon aton nga pagatutukan sa aton palatuntunan diri sa Bullseye mga katropa. Plus ari pagidho, rampant na giniya kayo ang pagpalumbaan na bla mga drug races bla mga katropa sa aton mga lokalidad. Ambot lang wait tama may kita nga mga effort man sa mga local government unit para sa pagtapna sini mga kabataan. Una dito sa Kawayan, katropa, gin-report naman ang pinagustuhan ay dlagan to palumbaan ay ginabantayan Manila ang HPG LTO kag mga traffic enforcement natong team no para magbatigayon sang ilang mga drug races. Kabudlay dakpon pero ang aton ginalauman ang aton mga local government para maghimo sa pamaagi sa pagdakop kag pag-arrestar sining pinagustuhan ay nga palumba mga katropa. Anaon tara karon ang pinaka-update sina mga byan kag ano ang posibleng mga violations ni. Galiti ko maghambal ta violation. Trabahanan ni sila. Why mo ni papilis mo? Amo ra gani nga plagios la. Amo ra gani nga naga ano sila? Naga porbot nagapaburhot sila kung ara sa ara mga pulista ga pinalumba pero paano paano na tundak po ni no kay daw ini pinagustuhan ay nagidlang no una sa Kawayan daso naman to mga katropa kita natin sa Valladolid highway mismo sang aton nga mga dalanon ha nagapinalumba sila iya sang motorsiklo. Hey. Kag kun ma-aksidente ni problema sang pamilya. Oh. Kag kun may ma-aksidente sila, plagyom lang nisla. Why gani papilis? Amoy sa dyan mga katropa. Tingala lang ko, nga marakpan sa aton nga mga kapulisan. Ang mga tao nga nagpalagyo, no? Gapalaot, no? Sa aton nga mga traffic rules. Pero sila, wala, hindi marakpan mo. Tungod na sa dasig ng motor ginadala nila or ba si Wayne Tal Mawaway lang tapos ginahimok effort para nakpunch lang. Oh. Punat mo tamo ng LTO. Oh. Sa pagkalapad sa scope abi mga katropa ang aton nga local government unit may aras sa pamaagitan ni mo. No? Oh. Last ng taon taman pila ka ma-update mga abyan kiti ang problema sang RSSI niyo. Nagalala nga nagalala sa pananom sa mga planters natin, no? Ang biocontrol amo rin suportahan sa probinsya mga katropa pagkatapos ang ining pagpahayag nga may rekomendasyon kuno ang SRA angot sa aerial spraying mga katropa. Tanawang tara karo istoryahan ta sa aton nga palatuntunan. Lang taon ta ang update sa rin mga katropa kung sinugid man ang mga ensat sa gobyerno diri mga katropa nga dapat sang dapat involbado sa mga effort naton sa mga pag

0: in at face value makakig ka. At face value mainit ka. At face value mahambal ka, hindi kinman sakto sa lagid man mo. Pero kung papanauga, kung medyo padalom-dalomanta ang ining bata, naghandom lang. Hindi baka create sang engagement sa social media para makasweldo man sa ko. Pamatian tala bla karon ang ang full nga statement sang vlogger matapos yung nakuha naton sang exclusive mga katropa pinaagi man sa interview ni katropa Winston Villanueva. Ang ining ang ining vlogger mga katropa, okay? Karon tara karon sa pagpakalagad naton, oras naton 7:25 na mga katropa. May ari pa mga latest development si Senator Alan Peter Cayetano, naghangkat sa ombudsman sa NBI angot sa ginpagwa nga statement sini nga imbestigahan nila ang naglapot 50 milyon pesos nga balor sang kaldero sa tong 2019 SEA Games mga diyan. Ti ambal ni Senator Peter Cayetano mga katropa, ambal niya, sige-sigihan niyo no? Why mo na problema? All out support kami sa investigation. Why gid problema? Pero amo naman sa minority, pila lang sa kabilog da, we will also investigate sang flood control. Amo na yung kaugot ni Senator Pia Cayetano Ligad sa impeachment. Sige na, no maniman, ginapakawian nyo kami iya, ginahimo nyong mga senador na daw wala sang kredibilidad tungkol sa ginahimo nyo, investigahan nyo, corruption, kagkunano pa. Subong mga katropa, ang dalaga ni sang impeachment, lapuyot ni daw. Lapuyot ni daw, ha? Kay amunay ang mga nagkakalatabo na no res bakana ya on sino ang bakod sila mga katropa at amuna ang mabilin
1: ari na sila larga na
0: around tara pila ka latest development karon sa pagpangalagad naton plus impeachment mga katropa. Ang proposed to bra, pag-aistoryahan ta, ano ang sitwasyon, ano ang kaundan sa mangin gihos ang prosecution paghinyo sa impeachment court para abrihan mga katropa ang bank accounts kag tax declaration sang presidente, vice presidente para mabalaan if indeed may ara sang mga violations sa statement of asset and liabilities nga mga declaration sang vice presidente no ang intention sa prosecution mabalaan kung bala insakto ang assets nila kag ang ilang nga declaration mismo sa SALEN no mga propiedad nila no amo ni ang ako gani pagambal mo na siko obvious naman ha tanan-tanan nga mga politiko ginaritoke naman lang nila ang ilang mga SALEN para magduog gamay-gamay para hindi sila makasuhan kung lifestyle amo ni pero importante mga katropa ang lifestyle check sa mga politiko ta para mabalaan ta kung tutuod gid man anong ilang mga assets subong nagdako bra kwarta nila net worth nila kagkurado pa kay sa mga official naton mga byan nagasaka ginya mga asset net worth nila mo no sa pagpungko nila sa gobyerno nami yung negosyo sa negosyo nami yung nami yung pakabuhi sa nami yung posisyon daan mo no nagahatag sang grasya abot ko na ano klase grasya na. Tanaw karon sa pagparagad naton sa atong tatuntunan diri sa bulsa ay mga katropa. Masadya-sadya no nami sa parahon naton subong medyo nagabutlak sing hari araw. Ari pa ang isa sa mga pagatutukan naton subong mga katropa because may ara sang long drought no. Ang Super El Nino pamahog sina ara pa Japon mga katropa. Try naton kung sino pwede may istorya naton diri mga katropa sa mga medyo sobra pa sa experience ng El Nino nagligad. Mas init pagid siya. Magalabot sa kuro 50 degrees Celsius mo. I don't know kung ang Negros Occidental amo na sa ang suffering natin. But since this is...

0: go sa mga kapungsuran sa Asia. Siyempre, dalaman tada. Hindi man tayo, hindi man pwede ka pamayong. hindi man pwede ka pamayong kung may aras ang Super El Nino. Pero ang ginalantaw, di ba, August mga katropa, until early of 2027. Ano ang epektos ni? May RSSI kita? May ara kita sang ASF? May mga pamiste nga naglapnag sa aton pila ka mga pananom diri sa Negros Occidental, naganinit ang produksyon aton sa kalamay, naganinit ang aton ko ang produkto sa mga tanom, maninit ang produksyon sa mga utang, no? Mataas ang presyo. Oh, so sini mga katropa. So economic naman igo naton, igos ni, ha? Pangitaan naman, parangitaan naman ang igos ni sa aton. No, tita na, pero di, ano ang mangin pamaagi sa aton national government? Because hindi pwedeng local approach lini. National ni dapat, no? Base, mahabal naman ta ayuda, bla? Mahabal naman ta, oh, mga atag naman ta kwarta kay para hindi na sila magreklamo, bawa. Welcome mga katropa sa mga class members naton, katropa listeners and solid supporters. May naga sa inyo, Bacolod City and Negros Occidental, marabutan sa pagpaparaga naton. Paki-like nila mga katropa ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag ang XFM na kabantilan, live kita nga nagpangaragad mga katropa at this point of time. Marabutan sa aton nga pagpangaragad, diri sa aton pangatulturan, diri sa bulsay. Ang aton lang ginasigahom nga kada aga of the night ya, no? Sa mga nakabaton radyo, good morning sa inyo. Salamat gid ha sa pagsuporta sa aton diri mga abyan, no? Taupod naton sa technical side sa katropang Chris Liberando mga abyan. Ako naman sa katropang Win Salinas. Tugtog kita alas 10 sang aga. Mga katropa, ang aton nga suplemento, ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health, bisanano paligid, bisanano pa away ta, bisanano pa nga sitwasyon, mga katropa, importante, bakod ng lawas naton, ha? Ang tatlo ka mga produkto, ang aton nga premium D3, ang aton all, aton nga aton premium D3, Santon Plus Gold, aton Santon Vitamin C, mga bian, dako ni bulig para sa pila ka mga kuturan ta nga may ara sa mga ginainda nga mga masakit, no? Kung ikaw may masakit na kalabanan, ginhambal sa doktor sa aton, sige, hindi ka na mag-inom pa sa mga sentete o hindi mag-inom sa kape, hindi ka na mag-lamo sa mga hindi na. Pero kung ang hindi ni patihon mo lang git, mga katropa, di ma kung di ka magpangita sa paagi, doon ka boring sa kabuhi ta, eh, no? Ako ya personally, kung maghambal tang hindi ka pa pangapi, doon ka budlay, no? Pero mga katropa, may ara na sa mga pamaagi, may kape man tang ginahatag sa inyo mga katropa nga mas basta ang aton nga basta lawas naton, dipigan nato mga katropa, no? Aryo, tatlo ka mga produkto sang Yes to Health mga katropa. Ang premium D3, may ari ni sang vitamin D mga katropa. Ang aton nga suplemento halin sa adlaw, ara na sa isa ka soft gel capsule. All right? Gin jack upan pagid ni sang malunggay kag virgin coconut oil. Sa vitamin D mga katropa, requirement sa lawas naton para magtaas ang immunity level naton. Ang vitamin D mga katropa, dako ni bulig para sa pagbabakod sa aton bones, aton overall health, aton brain function kag iba pa. Ang isa naman sa mga bulig sa mga katropa, ginapabakod siya man ang aton nga brain function, no? Retention ba? Kabalo ka mong ang vitamin D isa man isang mga suplemento to manage sang cancer, no? Dako bulig sini mga katropa. We iistoryhan ta na bla sa isa ka karon dugay-dugay. Kon ano benepisyo sang vitamin D sa lawas naton nga kinahanglan naton i-imnon, itumaron ang vitamin D as vitamin adlaw-adlaw mga katropa. All right? Ang Santon Plus Gold mga katropa, may ara naman niya sang mangosteen, ampalaya, malunggay, may ara sang garlic, may ara sang spirulina nga baskog para magpabakod sa aton nga ikaayong lawas, no? Ang mangosteen, epektibo nga antioxidant mga katropa. Ang palaya naman gina-control ang aton nga blood sugar para hindi ta mag-angkon sa sugar spike, hindi ta maigo sa mga sugar spike tapos nakaon, no? ang baboy-baboy syndrome la, na isa na sa mga patimaan, kung gakaon ka, pagkatapos mo kaon, ginatuyo ka na yun, naan. Amo sa epekto mga katropa, may ara nga nagaluntad sa pagsaka, nga pagsaka sa kalamay sa lawas nimo, so dapat makontrol na sa pagdelikado man sa aton pila ka mga kuturan, nga may may ginaindang nga mga masakit mga katropa, like diabetes. Ang aton nga santod vitamin C, dako man ibulig mga abyan sa aton pagbabakod sa lawas naton, because nga ti amoni saya ang nagaproseso bla sa mga na supplement naton nga mga vitamins halin sa ginakaon naton adlaw-adlaw, kag ginaconvert ya into energy para dali magamit sa lawas naton. Okay? So ang lawas naman nato mga katropa, kada vitamins, bayara kita sa mga vitamins receptors sa lawas naton nga nagakinahanglan sa insakto nga supplementation. But what have you? Ang aton lifestyle, hindi na amuna ka maayo, hindi na amuna ka nami. Para sa pag-maintenance kayong lawas naton, kita nyo at this point of time, damo na sa mga cancer, damo na sa mga masakit nga nagagwa mga katropa, dali na kita maigo sa mga infection, because nga tinubo ang aton depensa sa lawas naton. That's why may arak kita sa mga suplemento katulad sini mga katropa, no? Ang vitamins, importante ni siya kay subong nga mga panahon, hindi na amuna kanami ang aton nga ginakaon. Most of our foods mga katropa may ara na chemical. So ano himuon sa lawas ta kung wala kita sang premium D3 kag Santon Plus Gold? Siyempre kung ano nga nakaon ta mo, may proseso niya. Di ko na proseso kung chemical, i-proseso yung mantong chemical para sa gamiton mga katropa sa lawas ng lawas ta bilang enerhiya. Amo na gakapatay ang aton nga mga cellula sa lawas naton nga nagamat-amat bagsak ang aton immunity, because nga ti wala sang proper nga vitamins nga ginhatag naton sa aton lawas katropa. That's why tatlo ni kabilog ang ginahambal nga ultimate trio, akma ni siya sa pagkinahanglan naton sa aton nga pagpataas ang aton immune system. Ultimate trio mga katropa, gitapuan sa premium D3, Santon Plus Gold, gagsang aton nga Santon Vitamin C. Mabakal nyo ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, pwede ka makabisita dira sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede ka makabisita sa aton nga Yes to Health Wellness Center mga katropa, kanto inyo ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 30, Barangay 40, Bacolod City. Alright, okidoks, I hope nga nakahatag kita sa pila ka mga impormasyon angot sa pagtipig sa lawas naton sa sining panahon mga katropa, no? Tanaon taman pila ka mga latest naton sa aton nga panahon karon, no? Lang taon taman kung kumusta ang ginahambal nila ni nga Super El Nino. Ano ba lang matabo sa nilidiri mga katropa? Ma'am Lia Lobrado, good morning. Uy, may arit bisita nga mayo. Bag-uni. Cleofi Dikito Kalihan. Morning. Sa diin ka mo, ma'am? Ay, sir? Diin ka mo sa diin nga lugar para ma-mention ta? Si Ma'am Lia Lobrado, may aga. Happy weekend. Happy weekend too, Ma'am Lia. Lloyd Navales, Sir Lloyd, good morning. Thank you sa pagpamati. Spend the time to sleep. Okay. Oh, morning. Ari pagid sa kakatropa nato, no? Angelica Tonati, Sevilla. Good morning. Salamat, Gid. Angelica, mayong aga sa inyo da. Ayo-ayo lang tada, mama. No, samtang nagpamati ta sa mga latest news diri sa XFM. Si Lia Lobrado, good morning. Good morning sa tanan. Nga kaban kalanon. Naka-monitor kami diri sa XFM. Thank you ha. Salamat gid. Good morning sa inyo. Paki-like naman sa aton nga page mga katropa, subscribe kita para makakuha kita sa mga latest update, no? Sa mga balita nga ginahatag naton sa matagad lang tanan. Amuman sa aton nga programa mga katropa, paki-share naman, no? Para may mga labot kita, may papalabot kita mga impormasyon sa mas malapad nga mga subscribers, ta. Alright, at one tapira ka manitis na balita mga katropa, because nga ang aton nga mga kapulisan may ara na sang mga May ara na sa mga makabigta makabigta development sa mga katropa sa mga suspect sa pagpatay sa isa ka foreign national nga marine biologist, mga katropa, dito sa Sibulan. So amo na karon aton nga tutukan, mga katropa, aton pag tutukan sa aton pagpangalagad karon, ha. Mag-commercial ka mga kami bra, pagkatapos balik kay ta sa aton nga pala tutunan, pagkatapos sa mga palundo. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: System Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung ako mulan sa System Pain para dire-diretso ang training.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibigay sa mga Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
13: May linda ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
9: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
14: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
15: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
17: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
17: Claire Skin Herbal Soap?
18: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
17: Oh, gali. Diriyo.
18: Ah, dali na.
19: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
20: Kabagyan!
19: Mag Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang,
19: tanggal agad ang kabag.
20: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid
20: na all-in-one.
19: Sa presyong magaan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: System Pain.
22: Si Larry, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
21: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
24: XFM 103.9.
25: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Pwede
2: nga nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pagpaparag na itong oras natin 7:47 na.
1: No, nakakanto na, pamahaw na ka mo, nakakapi na, naka, ano na, naka-exercise na, no? Importante mga katropa, active lang kita. Let's stay active so that maging healthy man lawas na itong mga katropa apart from supplementation sa mga santon product mga katropa. Diri sa atong lugar, no? Importante lang mayara kita sa mga suplemento, no? Okay? Oras na on 7:48 mga katropa. Katuan ta ang mga updates ini because dito sa Sibulan may ginpatay to nga isa ka American National marine biologist, that is, no? So may mga suspect na hambal sa kasawa, apat ka mga suspect ang nagpatay. Ang pinaka-latest development sa mga katropa is may nadakpan ang tatlo ka mga suspect sa pagpatay sa foreign national nga agi tutukan ni, because nga ti sa lugar dira mga katropa, damo sa mga foreigners, no? Damo sa mga nagakadtoda tungod sa kanami sang lugar, no? Tawhay, and daw ano sabi, retirement haven sang pila ka mga foreign nationals diri sa Pungsod, Pilipinas. Apart from that mga katropa, Sibulan, nami nga lugar. Nami isang lugar nga pwede bakasyonan, pwede kantuan. It so happen, kulang-kulang pa ang development sina when it comes to tourism. Pero looking at the area katropa, nami siya, no? So, hindi sa malayo nga kantuan sa mga foreigners, mga katropa, because nga ti gusto naman mag-edad ka abi sa 50-60, gusto mo na linong mo. Sa mga edad-edad nga paros kay katropang Chris, gusto pa niya gamo. gusto pa niya medyo hype up pa Japan bala, no? Pero sa mga edad nga amo ni solo 50 pa kadto 60 mga katropa, gusto naton linong pagkabuhi mo, no? Why na sayo? So amo ni aton ginahimo mga katropa, subong ginadayday ta pila ka man latest update. So ang update sa pulis is tatlo sa mga sa apat ka mga suspect na dakpan na. Italihon ta ni kaupod sa kay katropang France Andrew Burgos, gintutukan ini mga katropa. Ang pinakamalitest update, no, sa sining kamatayon sang isa ka marine biologist, American National, nga dito kapamilya dito sa Sibulan, no? XFM Live Reports. Arikulisan niya na ito sa katropang France Andrew Burgos. Katropang France, may aga?
2: Yes, katropang Irvine, natigayon din maning maresto kahapon. Ang ining na mga suspects.
0: Oho.
2: Kaya ginatudlo ka sa Irvine sa likod sang kamatayon. Sang sining American marine biologist na magiging sa kay Dr. Ken Carpenter sa Papa Irvine. Dito sa Parangay Adyong Banuan sa Sibulan. Kumbalikan pa lang ng ining na insidente, ining na kaso. Ang suspect at Dr. Irvine, or amin ang biktima, sa pang nagtungko ini sa solusyon niya nga balay, nagkalantaw sa telebisyon,
0: sa
2: isang Hulyo 12, Domingo, na siyang adlaw.
0: Oo.
2: Mula niya sa iyang lipo sa ihibaloy ni Dr. Irvine, nga may matabo ni galing insidente, no?
0: Oo.
2: Magresulta sa kamatayon niya. Matapos nga ginaligargin sulod ining iyang abalay sa tatlo ka mga suspects. Kaya dito ka to pa Irwin, ginaligargin tiro. Gamit ang caliber 45 sa ulo. Si Dr. Carpenter na nagresulta ka to pa Irwin sa iyang na kamatayon. So sa ato ning pagpakigangot sa Negros Oriental Police Provincial Office, sa pagpanguna dira ni Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director Katropa Irvine sang Norco, dito na napagkiba naton na sang Hulyo 15 natigayon nga maresto ang duwa sa mga suspect, no? Sa sininga insidente Katropang Irvine. Matapos nga sila ang ginpangkilala tanan sang living partner,
0: oho,
2: no? Sang biktima katropang Irvine,
0: oho,
2: naging kilala ni kay alias Rina, kay 4 anyos,
0: oho, no? kilala ang suspect.
2: So katropang Irvine, din pang tudlo yan, eh,
0: oho,
2: no? Aradra bala magiging pasa ko na nga video,
0: oho,
2: ng actual gini nga footage sang pag-arrest sa duwa sa mga suspect.
0: Sige
2: una,
0: ba?
2: Parada, no?
0: Mm-hmm.
2: Ipasa ko na.
1: Nagka-preparar pa, Migot, ha?
2: Oo. Gakrak pa lang.
0: Gaangkat pa lang.
2: Gaangkat, okay. Sige. Or, ano pa pa tayo, yung taling balita. So, ang living partner ng isang biktima, pinagligad niya daw, ginpayad niya sa kapulisan nga, tanay niya posibilidad. Doon.
0: So,
2: makabig mo siya nga person of interest.
0: Oo.
2: Etiquette of Irving, kung lang taon-taon na, why siya nakatay? Pero may mga ligasyon niya siya mismo ang ginabusuhan, ginimusnan. Pero katro pa Irwin, nagwa itong vaginals walk ni isang living partner ni Dr. Carpenter na negatibo sa pagsimulos.
1: Ari ng video, katro pang Franz?
2: Oo, amo na sa. Amo na katro pa Irwin, ang
0: May audio ni.
2: Ang footage ng pag-arrest.
0: Oo. May audio ni sa.
2: Sige, try pa lang ba kung may audio na.
0: Testing yan tabi.
2: Papapakita na, nai ba lang?
1: Kay may doon may ginambal ang asawa mo.
2: Sige, be. Papatihan
0: ta. Be.
3: Kaya ka daw, among kuya, black na itong panday na mo ba? Anak, ang panday mo. Pabantay ko na yan, nahuwet eh.
4: Muna yung sunod siya, balay? Ribadong abogado, ang gobyerno mo atag kanimo.
1: Katropang Franz mo to?
2: Oo, katropang Irwin.
1: O, gabi, babae. Nga, imo akong gilugos. Gain pa rin duga niya, gain gilugos, ha?
2: Oo, gilugos siya. Pero, galing katropang Irwin sa channel swap to, duwag ito nag-appear bala. Nga, which is, do siya mismo ang gin-aligar nga gin-imuslan. Pero, sa katropang Irwin, even though nga, makating niya siyang POI, pero sana niya sa karoon ng service complainant and also witness sa natabuling at krimen. So, teka tropa Erwin, teka sang July 15, teka po na itong pag-aresto sa duwa ka mga suspect. Teka isa, teka tropa Erwin, nga ginpilala, dribala kay alias GM. Siya ni Katropang Irwin ang ginaligar yang nga nag-voluntary surrender sa July 16. Ang duwayagin aresto gito si alias Jal at si alias Mark. No? Which is si Mark ni Katropang Irwin ang muling ginaligar nga ganban mo.
1: Si Mark ang muling siyang taas ng dakop, Ged?
2: Ang muling siya ang nagpatay.
1: Ang muling nagpatay.
2: Oo. So, tika to Parvin, tayo na-responding doon si John at si Mark. So, do nag-voluntary surrender niya si Shem sa kapulisan. And then, katropa Irwin, sa dalay ng investigation sa kapulisan dito, kahit nagtukod na special investigation task group Carpenter mo. SITJ Carpenter, sa bangdanang katropa Irwin, nga naot nilang mga suspect, kahit natigayon ng maresto. So, katropa Irwin, pagi man sa koordinasyon nila sa babae, sa partner sa biktima, natin na naka-recover na for after isang insidente dito, nakabawi-bawi na din, nakagay na siyang yaman na panimuot, yaman na din na porsa. Samandana, nga kayo siya ginigit katropa Irwin ang nagpang-identify ito. Tapos itong mga suspect na tatlo, ginisila gali. Pero katropa Irwin, wala rin nag-a-ontact ang investigation sa kapulisan even though na tatlo ka mga suspect na nagsulot si Balayang nadaktan. May duwa pa ni galing katropa Irwin yung ginakamita. Kaya kay lima ni sila mo. Yung tatlo mo ni nagsulot si Balay, ang duwa, amo ni katropa Irwin,
0: lookout.
2: Ang lookout sa guwa sa Balay.
0: So,
2: abin na itong tatlo lang, pero galing lima ni sila. But as tasubong, ongoing ang investigation, sa nabilay niya duwa pa. Pero ang katropa Irwin, dring na ito na tukiman sa pagpakigangot na ito kahapon sa kay Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office sa kay Police Colonel Timar Alam. Katropa Irwin, may inisyal na pag-ako sa mga suspect.
0: Oh.
2: So, ginako nila kung ano ang insidente na sila nagsulod. Pero Katropa Erwin, wala din na specify sa aton ni Police Colonel Alam kung ginako nila ang pagpatay sa kay Dr. Carpenter.
0: Mm-hmm.
2: Pero initial na pag-admit or admission sa sining ng mga suspects, ang pagsulod sa balay sa sining Amerikano, Katropa Erwin.
1: Oo. So kina-admitir ang pagsulod pero why nag-admitir para sa pagpatay?
2: Possible din ka Katropa Erwin, but so sa nagpatay pa man ng investigation, basi possible nga katang nagalakat ang inadlaw, possible Katropa Erwin nga may dugang pag-iniyang pag-ako sa mga suspects, no? So tiyam sa karon ang ginaano sa kapulisan. Ginatutukan man. Angot sining insidente sa kapatayon ni Dr. Kent Carpenter. Katropang Erwin. So, tayo masiling nila po yung ano na, at least doon na taga na isang papano sang, sa naaw ang ining na kaso, no? Kahit tayo masiling kita sana, kasanagang Katropang Erwin, tayo masiling na po yung na case close na, no? Even though nga na-resto ng ini mga suspect, medyo sa naaw pa lang ni siya, pwede daw damo, pwede posibleng nga ibang pagid ng mga requisitos ni Katropa Erwin para matigay yung tagining nga na-investigaran mo. Pero Katropa Erwin, ang ining mga suspects na file na ng isang kaso na robbery with homicide. Pero Katropa Erwin, kumadumdumanta ni ang ining mga suspects ginaligar na kakuha sang worth 75,000 pesos cash. Isa ka laptop at isa ka binocular. Pero di pumangkot at ibalik ang provincial director sa Norpo, si Police Colonel Alam, kung na-recover to. So far, Katropa Erwin, wala pang nila nina-recover ang ginaaligar nga muning nakuha sa mga suspects sa tiyon sa nila nga pagsulod at pagpangawat sa balay ni Dr. Carpenter. And one thing, diri Katropa Erwin, ang iniyang robbery with homicide, posible nga maliwat pa ni kung malabot na sa piskalya. Kahit Katropa Erwin, basing robbery ba lang, isa sa mga hindi pagid ba na siling na kung hindi ka dumabuga at binga kaso against sa ila.
1: Available na mo.
2: Available na bing robbery mo. Take on robbery with homicide.
1: Medyo bugat.
2: Medyo bugat na siya.
1: Pero depende sa Japan's gravity. Available mo Japan kay Tropang France.
2: Correct.
1: If it's murder, hindi sa ka-bail na yun.
2: Bail. Correct. So, kaya Katropa Erwin, ang salaida niya, mistake of ball mo. Kaya nagtatay itong isa, isan ang duwa niyong wala nakapatay or wala man din nag-intra sa pagpatay sa kay Dr. Carpenter. Kung nufailan, hindi niya kumadutlan sa kasong murder, murder din niyang i-file against man sa ina. Katropa Erwin. But as of now, the robbery with homicide, but din confirmed sa ato ni Police Colonel Alam, nag-depende ini sa piskalya sa Japon kung ano nga kaso ang pangatubangon sa sining nga mga suspektado Katropa Erwin.
1: Pero nantaw ta premeditate may pagplano man katropang may pagplano hindi mo masulod na kung why ka nagplano.
2: So hindi problema pala andrabi ang gali nga muna na dito sa Malabay kay bukas sa determined pertahan unless kung wala sang may nag-feed sa ila daraing nga termina
1: na open, no? Pero Katropang France, hindi kilala sang sawa niya, ang suspect?
2: Hindi na kilala niya gani, kaya yung pangtudlo ya to.
1: Pangtudlo ya? So, kilala ya gito eh.
2: Yung gamit ng pulis para pangtudlo ya?
1: Ang question is, anong pagkakilala? Tupad balay? Acquaintance nila dira sa grupo permiga kadto da kay amo tublang ang balda kagapon nga kabalos ra sang mga lagyan kabalos ra sa kung hindi wala CCTV why may ma-access kay CCTV Katropang France no di ba
2: pero Katropang Rene era
1: may ara
2: access kay CCTV ang kapulisan
1: oo
2: kaya nakita ko gani ang mga suspect may mga kunet ang tuwa may kano kuno sa gwa pero amo ka na ang ginibisigaran. Katropa Erwin, kung may bunit, ang duwa sa mga suspect, wala tatlubig ang mga suspect, how come na ma-identify sa babae?
1: Correct, no? Correct. Unless kung kilala niya again.
2: Unless kung kilala niya again. Sa karoon, nagpapabilin tali siya nga POI, pero ginagamit siya as witness. And complainant na. Mm-hmm. Sana may nag-complain sa pang-arvain batang sa mga suspects. So, aray pamatihan, ang interview na doon with Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office sa Conorpo.
5: Puno yung dalawa po.
6: Si, ano po sir, yung gunman, tsaka si yung, ano, lookout. Ah, sila dalawa yung ano yung may criminal record. Paano sila PD na huli, sir?
5: Sa positive identification ko ng victim.
6: Ah, okay. So, mga residents din ng Sibulan, sir, no?
5: Ito.
6: Okay. Ano po yung mga kaso nila, sir? Yung dalawa, anong mga involved ng mga previous case?
5: Mayroon po silang theft
6: case po. Theft?
0: Oo. Gamay
6: rin. So, sa ngayon, sir, yung ipafile na case sa kanila is robbery with homicide. Tatlo sila, no?
5: Yes, sir. Yun pa po ang nakikita natin, sir. But it depends on the appraisal of the one po there. So,
6: pero, pili yung mga kinuha nila na ano nabalik po ba? Nakuha sa ila.
5: Ay, hindi pa po sir sa ngayon. Wala pa po
6: tayo. Okay, sir. Pero sa ngayon, yung legal partner ni Mr. Carpenter, sir, ano sa ngayon, sir, yung status niya?
5: What do you mean po, sir?
6: Naka-recover na po. Witness po ba? Wala naman siya relasyon sa mga suspect, no?
5: So far, sir, wala pa po siyang... Hindi pa po natin na-establish yan, sir.